0: 2026 respiratory therapist licensure examination. Personal nga ginhatag ni Governor Arthur Defensor Jr. ang insentibo kay Sardoma nga nagraduar sa respiratory therapy sa Central Philippine University nga nagkakuha sang 90.50% sa board examination. Sanding sa Provincial Ordinance Number 2023-295 nagahatag sang cash rewards ang Iloilo Provincial Government sa mga residente nga makatap sa licensure kag national examination.
1: Ang balita lokal nga inyo nabatian gindulon sa inyo sa Superfiber tiloy ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, hindi kamo magkalipata kun kamo ang nagabalatian kinanglan nyo sang doctor's intervention kadto na kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nga ipasurbol ko sa inyo, nga bisan 5, hindi ka mo pagsukton sa doktor. Ang ibaya nyo sa doktor, thank you lang kag-smile. Gani kad to na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Holo sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imaras. Ang balunta ka mo ha, kung pabayron ka mo sa doktor, dalaan nyo di sa ako ng resibo, nga ginbayaran yung doktor sa check-up, bayaran ta kamo. Ako yung mabayad sina, may pliti kamo, papamahawan ta pa kamo. Bisa naghalin pa kamo sa Carles. Gani sa mga tampalamati natin mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Tatak RMN.
0: Lasod so tres, antak na sa aga sa ato naman nga balita sa inampang
2: RMN News Sport.
0: Ginhingadlan bilang masunod nga kaw sa New Orleans Pelicans si Jamal Mosley. Diyan ginanunsyo sa duha ka semana matapos laging kakasa pwesto si Mosley bilang coach sang Orlando Magic. Sunod sa report na pirma sa 5 nga deal, ang coach sang bago niya nga team. Nagpangalagad si Mosley sa Orlando Magic sa sunod sa 5 season. Sa ringin buligan niya mga ini nga mga makaangkon sa 3 kasunod-sunod nga playoff appearances. Antes sini, nagserbi man sa bilang assistant coach sang Dallas Mavericks.
1: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o con VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakitang ulo, gasakitang likod, gasakitang hawak pati ang tuwi, magkabalaka inan sa lenament muna. Yo!
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, kamusta ka na, tits? Sa mga tabalamati natin, mga garadyo man, ibutan mo ang non-slenement oil sa imus ring apalad, ibanyos mo sa palangkit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo sa lamo kay may Nemtre Extract ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, non-slenement oil.
2: RMN News Entertainment.
1: Nag-date sa Dayrabia Mateo kag Jay Cuenca sa Hong Kong Disneyland, Boss Idol. Ini matapos ang pagsugod sa journey sa Iloga Beauty Queen sa Medical School sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Sa Instagram, ginpakigbay ni Rabia ang sweet photos nila ni Jake. Nagpabutsag naman sang iya pagsuporta ang aktor sa comment section kaginsiling nga proud gid ini sa nalabot sa aktres. Sa piyak sini hindi pa matag sa gihapon kung ano ang real score sa tunga sa duha apang una na nga ginkompermar ni Jake nga exclusively dating sila ni Rabia.
0: Sila na. Mga pakiskis pa to sa kamera, sila na to. Ang ako lang kay Rabia, tani makita mo na yung duro-duro man abi si Jake man, radyo man magsang mga babae.
1: Sila lang, ito kabulos-bulos. Ayun mo. Ayun na, wala kaya nagpadala-dala.
0: Amo ginaang yung balko, tani. Kaya kung nagpadala-dala ko, ay guro kami magdayunay ni Leia Arlos.
1: Mugit.
0: Laban-laban, gurong nadayunan ko mga... Siguro mga kuan guro.
1: Maui Taylor.
0: Mga Biba Hot Babes.
1: Mayo lang kayo nang hindi sa offers ang una.
0: May choice ako, Abi Max eh.
1: Sa bagay.
0: May choice ako eh. Ginpapili ako sang fame kag sang may peaceful bala nga pagpangabuhi. Ginpili ko ang pagpangabuhi nga matawhan. Why man ako una bes, why man ako
1: peace
0: gina...
1: Peace of mind over
0: everything. Why man ako ginagutom?
1: Mugin.
0: Oh. Why man ako gina nga daw kuan kita, daw ilaga kita sa kaimol? Hindi man. Kita mong ilaga, mga sulod-sulod sa mga buhok sa iban. Di man kita daw ilaga gina kaimol. Amuna nga siling ko, Oo, artista ako, pero guba naman ang akong pangabuhi.
1: Hindi mo man kinangalan.
0: Prone kita sa temptation. Prone kita sa mga kutsu-kutsu sa mga Marites ka, mga Marisol. So, nag-big off ako, Radyo Man Mags. Dami, grabe patutani mga offers.
1: Grabe patutani mga offers sa'yo mo, no?
0: May gina-offer nga ipares kita kay Kuko Martin.
1: Aba.
0: May ipares kita kay Dingdong Dantes. Kay, sang una, may offer to nga duwa kami mabida ni Pulo Ravales, bra.
1: Ay, abaw, grabe. Pulo Ravales, ikat na sila siya una. Yan mo, antes pa niya sa mga... Sino na subong mga, kay Daniel
0: Padilla. Oh, ikaw na, kwanto iya sila to sa una.
1: Nung may offer man sa una, upod ka mo ni Christopher De Leon, wala?
0: Manag-offer sila, pero why ako iya nagsugot?
1: Bobby Andrews.
0: Bobby Andrews, tama kagwapo para sa akon. Si Bobby Andrews, tama katisoy. Pero hindi kami mag-match gid. Nag-offer sila sa akon, action.
1: Oo.
0: Kita mong muro amin ni Cesar Montano.
1: Mm.
0: Ako tani na. Tani.
1: Salapin,
0: hindi galing sila, hindi galing sila magsugot sa akon nga ako muro ami. E sila nga ba si kung maglumpat ka sa baybay, malutaw kay butitik.
1: May offer sa una mo, pod ka mo ni Juday?
0: Kami ni Juday. Kundi may ara sang pelikula si Juday sang unang sumikat kinsa nga pangako ano ganilang kay Juday sang una pangako sa iyo di ba kay ko
1: niya pangako sa iyo kay Christina Hermosa
0: ano kay Juday Esperanza
1: ikaw na tatani kay Jericho di ba la
0: si
1: lain naman na iya galing
0: ang sa Esperanza kundi nagsikat na si Wawi di Guzman
1: anan
0: sus ang buhok ko sang una gapa Wawi Wawi man ha
2: taka
0: yo tutud gin offer man sa akon way man ko mags siling ko guro para gid ko iya sa pumuluyo sa radyo gid kita
1: amo gid.
0: Ti, subong lang tawan nyo.
1: Lain nga calling.
0: Lain yung calling natin. Ti, ano?
1: Anyway, bisa sa radyo, kama pursue mo nagyapo ng pagiging singer.
0: Yes! Kag subong aga, part ini, galing kay alas utso-utso na eh.
1: Alang-alang.
0: May... Ang bahanon kita, Radyo Man Mags, ang tigulo, abi mo kung ano?
1: Ano?
0: Tikwang.
1: Tikwang.
0: Tikwang.
1: Ano ka intriguing.
0: Di ba?
1: One word.
0: One word man, tikwang. Intriguing,
1: striking with mystery.
0: Ay, misteryoso gini, kita mo, may tikwang.
1: Andam ka nga daan.
0: Galing kay Wayne ako oras.
1: Alang-alang na. At least alang-alang may balaan na. Nilang title.
0: At least balaan nyo lang, iham ko patani ang kanta, pero daw alang-alang ako, 809 na eh. Radyo Man Mags, tamiyawa na yung mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagpalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipitin na paralisar ng mga kaugatan. Kagpara nga hindi padapuan, kag makagasala mo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati nato, di ka mo magkalipat ang ato sa nga kape, ang may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix. May 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. May rice mushroom extract, mangosteen fruit extract. Gani ko nagainom ka, ara na sa aton mind nga healthy ini. Hindi ta pagpaminsaron ang mga ibanda, ang mga kape ninyong ibakal sa Changi. Puro lang na tanan creamer, kag puro kalamay. Diabetison ka muna. Ari mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, inom ka mo sang aton sining nga kape, Vita D Plus Coffee Mix. May 200 ayo nga puro kadigalidad nga vitamin D3. By the way, ginapahibalo gali naton sa mga tapalamatita, may reunion ang Bus 78 sa Anilao National High School sa May 24, 2026 sa mansyon ni Nanay Nali Bustamante sa Barangay Dangulaan, Anilao. Let's enjoy and have fun. Si Nanay Nali ang nagapahibalo. Radyo Man Mags, sinong iba pala ito ng mga talamyawan?
1: Good morning mga Suki kay Brad Pet Madera Bistuer. Good morning, Drasa May Barangay Danao, Haniway Iloilo, Bistuer, Madera, Armada Family. Good morning kay Ma'am Elenita La Pastora, kay Sir Stephen Panega, John Robert Armelio Biore. Sir, good morning. Ang bali akong gin Paris. Wala na dayon ang Paris ni Mobus Idol kay Punwal. Ara ka, tani wala nagdayon ay si Ding Dong kag si Marian ko no?
0: Away ko gana kay Mariana.
1: Hindi
0: ko na mo nang type kong mga puti-puti nga daw ka na.
1: Hindi
0: ko ako na.
1: Morena, gusto ya. Sa kay Jonel Soliera Pastrana, good morning. Ginatamiyang tama ng mga tricycle drivers. Dara sa may tabok suba, lapas, nagapamati gid sa aton. Kay Lando Delia, Tangi Joseph Cagnoven. Good morning sa inyo, Diraz. Have a safe ride. Kag sa iban, pagin nga nag-monitor sa aton through Facebook Live, Marivic Sarcado, Karigaba Richard, Nick Velasco, Chris Solivio Nabara. Kadamadamo po sa idol. Good morning sa inyo, tanan.
0: Sa inyo, tanan. Salamat, kid. Sa kay Paribebot sa Bebot Edrosulano, ara subong sa Toronto, Canada. Paribebot, good morning. Nagsubo man sa kay Boss Nick Pinyasali sa Rich Food House ang akon amigo nga doon. Kantulang kamo sa Rich Food House, mga karadyuman, kay ang pagkaon nila. Grabe karamit and very affordable. Sa mga tampalamati naton, ginatamyo naton si Dr. Neneth Pador. Doc, mayong aga. Ginatamyo naton si Toto Hector Espinosa, Santatois Manukan, kagang staff Santatois. Kagatanan naton ng mga suki nga nagaupo diri sa atong pagpanganay kay Nonoy Emidio Ortilio san Nonoy Sinasalan, kay Boss Ingo Bilandres. Mayong aga, mga karadyuman. Kasi ibang paginato ng mga suki sa kay pare Alan Nobles sa Guinea sa Banwal San Concepcion. Thank you, Gage. Sino pang way kumatamyaw? Dira ang wala kumatamyaw, di ka mo mag-react-react ka. Ara na ka mo sa amon nga mga talamyawon. Salamat kin sa pag-upo ninyo. Of course, mga karadyuman, kung gusto nyo gamit pangumakad to na sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village. Sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal, silang exclusive distributor sa Kubota, Philippines, sa Bilunga Panay Island. Kung makabakal ka dira sa gamit panguma, minimum 3,000 may coupon ka. Inang coupon nga ina, bunuton ta sa December 5, ang grand prize, abi nyo ano. Isa ka, tumataginting, nagainaw-inaw, brand new, na Kubota tractor, ang bilisin na 1 million. Ganyan mga karadyuman, sa mata palamati natin, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Podadera. Sa mga suki natin, ganto na sa Iloilo New Agri. Salamat gid sa pag-upod ninyo, mga karadyuman. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Basta kun, ginahilanat?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilabyan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of lakas depends on...
1: Siya ang umpik, sa pihay mararating.
2: Kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat kabay, di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
3: Be the best, be galing. Bineg.
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Maulan man, no worries na amo.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:18 sang aga.
3: Sumasaludo.
4: May I have your attention please?
3: Buong buo.
4: May I have your attention please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
2: Good morning friends, mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Mayo 20, 2026.
2: Good morning sa tanan nga mga Pinoy kag mga Ilonggo sa abroad, imang kamo subong nga bahin sa kalibutan kag Pilipinas. Worldwide inyo kami makitaan kag mabatian on Facebook. Palihog like, share kag follow sa DYRI RMN Iloilo.
5: Sa inyo mga radio City City 4
2: kag sa aton nga mobile app katulang sa Play Store, search ang RMN DYRI, magwa ang logo sa DYRI, i-click, i-download, kag-install para anytime, anywhere, basta may wifi o kung internet connection, live ang RMN Iloilo. Ako si Radio Man Novi Malyon Guaso.
5: Ako si Radio Man Regan Sugabo Arlos.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
2: Dire kita sa medyo mulumagana na yung balita. May 42 anyos nga nag-graduate sinilang.
5: Okay.
2: Hindi sa college, hindi sa high school, hindi sa elementary, sa kindergarten. Nag-graduate sa kinder, santang grade 1 ang iya bata.
5: Yeah.
2: No? Tiambal sa mga classmate niya kuno, nga amon niya nga classmate, kaedad na sa nga amon niya nga mga nanay kag lula. Di ginakadlaw niya malang kuno.
5: Tiyo eh.
2: No, hindi sakbalo magsulat, hindi sakbalo magbasa, muna ang map lang nino yata niya. Pero nag-eskwila sa gani kuno kay para matudluan niya man ang iya bata nga ara na iya sa grade 1 ahead pa sa iya. Ti kisa sa muning mga balita may iban nga ang ginapatulan pa ina. Pero abi nyo importante ina because this will inspire people nga hindi sila nga mag-eskwila man kindergarten ah. Kundi man niya ang natapos mo lang, nga naguntat ka, bangod man sa kung ano nga mga sirkonstansya, may encourage ka nga tapuson. Inaya, may insindihan mo na. At sila niya, panugod na ni, nga hasta nga makagraduate siya sa college. Di, mayugid. Pero may isa man to nagligad nga nagtrending man. Atong nagkwa sa Blat Teachers Board, kadisisiti siya magkwa, antes nakapasar. Pero, diri nga ugada, guro.
5: Nakabudlay ka na mag-commentary.
2: Diri nga

0: Totoo lang nga lang, Giguro, ah, no? Oh. Sa totoo lang, prangkanay, ah.
1: Ah, hindi, ang requirement, ano, ah.
0: Hindi, ang requirement, malangabi, mag-teacher ka sa hiring. Oh. Siyempre, passer ka sa board.
1: Passer ka sa board.
0: Pwede na, Gid, siya.
1: Oo, eh.
0: Pero, ano, Gid, manabi ang ma-offer niya, Gid? Kay, kung paalamon mong kabataan, kadi si size ka magkwa antes mapasar ang board exam mo. Siguro daw ka too much naman, Gid, sina. So, siguro, kung gusto giman ninyo sa nga kwaon nga maging teacher, try nyo abi pagya sa intense gidya nga screening. Like, may interview.
1: May intense man
0: ang... Takson nyo gid, kumbaga, this time, daw ready na siya. Nga for the past 16 years, sabi, kung kada tuig siya kuha sa board, why nyo gid makuha? Basi subong tuod, subong nagwa, nagang kinaalam niya nga napasar niya na subong. Pero sila nga being ang comment bala sang iban, sila nila nami ni siya kay
1: determinado mo,
0: determinado, okay ta daya. Akon simbolo lang sang pag-resilient, determined, patient, full of sacrifice, okay na iya.
1: Tanan ara na da sa iya.
0: Pero kung maging teacher ka sa tuntun lang daw lang alang Giguro, why na daya sila nga ibanto ka comment pa sila niya, hindi man ka mo kausgar nga mangu na sa kay base may mga sirkumstansya. Ano pagid nga sirkumstansya ang pangitaon ta? Kadi si size ka magkwa, way kapagid ka pasar.
1: Balan mo!
0: So pwede ta Giguro ma'am, balang alang Giguro ah.
1: Balan mo!
0: Way, gahawid lang kami tuod eh. Kay on air ni mo.
1: Yeah.
0: Nakalaway man nga hikayan mo gid ang tao. Pero abi nyo kung kaisa, kinanglan nyo sa mga prangka nga tao para makamuklat kita. Nga may maghambal man bala nga bawa. Sa kadisisize ka bisis, huwag iti mo ka pasar.
1: Medyo ako nabi nga pananaw. Pasinsaw niyo ko ha, pero daw devil's advocate ako ha, na ibla subong Radyo Manovi. Husto ina nga resiliensya, pasinsyoso, determinado. Pero ang pagkuha sang exam, labi na gina mga board examination, hindi niya tsamba mo. Nakapasar ka bagod may stored knowledge ka. Nakapasar ka bagod maalam ka. Kabalo ka. Tikon ka 16, ka 17 ka bago ka makapasar. Lagpat ina iya Radyo Manovi. Pasinsahan niyo ako ha. Kay sa pagkabalo ko kung mga isa, duha, tatlo lang. Kasi kung may mga rasones, may ara ko kilala Radyo Manovi mo. Pariente ko, pakaduha ko. Maalam ni sa West na graduate. Pagkuha niya exam, do cum laude siya gani. Pagkuha niya exam, pagwa niya sa tip after sila, magwa ka sa room, no? Gahibi siya. Sila niya kay nanay niya, sila niya na iway ko kapasar. Hindi ko kapasar. Kay sala, kuno ang nasunod niyang instruction. Way gin masa kapasar, Radyo Manovi. Pag ikaduha niya, nga take, pasar na siya. Ti ina iya, kun mga 16 ka na, nga nakapasar, bago ka pasar, do, matsyag ko yan, tsambahan mo lang ito.
0: Do.
1: Paano mo may mapaalam, no? Eh, prangkaunta ka mo. Paano mo mapaalam ang imo mga estudyante? Ngayon ko gani mismo, nabudlayan ka magpasar sa basic nga examination para nga magsulod ka sa pagkamaestra.
0: Ang board exam actually, talaksan ina.
1: Uy,
0: sa kundi nasta ang
1: imo
0: nga
1: eh,
0: na-absorb
1: yes.
0: Sa apat katuig mo nga pag-eskwila.
1: Budlay-budlay na
0: so,
1: yan.
0: So kung hindi mo pa pamapasar, okay, next naman nga kwa. Pero kung naabtan pag ina 16 times,
1: budlay-budlay na gini.
0: Siguro, malunta na lang sa to. Hindi lang daya mag-intra na. It's not meant for you.
1: Kung ako sa iya, kung ipasar sa hindi na lang ka mag-maestro, guro ah. Yatag ta sa mga ibanda. Siguro, one lang, sa iban ka naman lang ang feed, importante nga may ara ka na sang license. Wait, ka mo gina-discourage man ha. Pero sa kadamu-damu, bala Radyo Manovi sa nagpalasar iya nga one take lang. Dayon ikaw iya magpasar ka mga ka-edisisize na. Ti, pag-apply kasi na, mangkuton ka na to. Di anong isabat mo? Why ka imo niya kapasar?
0: Di o, oh, mambal, anong rason mo?
1: Nga nga ka 16.
0: Hindi ka man pwede mangambal ngambot. Libog mga ni ulo ko. Tinato ng mga classmate mo, nagpresidente na sa universidad. Nagprinsipal na.
1: Doktor na?
0: Oo. Di ikaw, wala nga lang, Giguro.
1: Di amo na nga, lainin niya Radyo Manovi ining party sa aton ginistoryan kagina nga. Why saya ka eskwela? Kay 14 anyos pa lang siya, nagbusong na siya. Di, why saya ka eskwela? Kay ti, siyempre kung may bata ka na, paano ka pa ka eskwela? Susubong ang bata niya, kinder or grade 1, sila niya, ti, makinder ko, ti. Para sa iya, iya fulfillment ina, nga maka-eskwela. Ang ginahambal namon diri, kung maka-eskwela ka banan,

0: ati ah, sa mga pumuluyo naton. Mm. Kung maka-eskwela ka, makatapos ka Radyo Manuvi. Mm. Daw may ara ka sang future gin man iya kung makatapos ka. Mm. Way matagambal nga kung nikakatapos, wala ka future. Mm. Pero kung nakatapos ka, mm, makabato ka. Mm. Sa iban diri nga mga professional sa applyan na isang trabaho, ngita, obra, kung diin-diin. Kaya subong bisan mag-driver ka lang, ginakuha, subong bisan high school graduate or college level, ginapangita na. Gwardiya subong Radyo Manuvi, ginapangita na ina.
1: So lang alang guro, no? In other words, ang gusto ta diambal, hindi ta napagtagaan ang kabataan sang maestro nga igo ta nakapasar sa board niya after 17 years.
0: Ano?
1: Lang alang guro.
0: Lang alang guro.
1: Pwede gusto ta dipinsahan ang mga estudyante.
2: Tatak RMN.
1: Sa biyak na bahin, grabe man ni ang istorya sang isa ka pamilya, no? Sa Negros Occidental.
0: Grabe.
1: Ining pamilya ni Vince Francis Dingding, 30 anyos, estudyante sang una sang UP Cebu, student leader pa, no? Kag sang uli nag-intra sa New People's Army, NPA. Taga Kawayan, Negros Occidental ni sila. May engkwentro tubla nagligad,
0: yeah,
1: no? Or sinilang sinilang sang Mayo 16, mm-hmm, no? Ang pamilya niya nagambal.
0: Hmm.
1: Nag-wave sila sa pag-claim sa iya bangkay.
0: Hello?
1: Nagsulat, handwritten pa. No? Gin-share ini sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTFL-CAC. Halin sa kay Romulo Kagrika Dingding. Parents niya.
0: Okay.
1: Sila niya ang bata namun nga napatay. Palihog na lang hambal sa mga nagauyat sa bangkay niya nga mga militar.
0: Hmm.
1: Hindi namon ina pagklimon. So, way ta kabalo kung anugid ang kadalumon sang ginabatsag sang ginikanan. Pero ang info, ang nanay may ara sang colon cancer. Siling nila, hindi na kami gusto nga ma-stress pa. Sina sa iya. Akon feeling
0: siguro na puno ng
1: pamilya. As parents, kapila na isang balon nga ang ginpa-eskwila ka namon sa UP, eskwilahan sa mga maalam.
0: Hindi ka na kasulod niya sa UP kung pigaw ka.
1: Kay gusto namon nga mo ni mangin direksyon sa aton pagpangabuhi. Kag imo palabuton. Galing kay ang bata, gusto gidya mag-NPA. Siguro nag-lead ina sa disappointment or depression sa ginikanan. Kag pamatsag ko gani, isa ni siya sa ginatudlo nga nagka-colon cancer ang nanay niya.
0: Yeah, stress nanay niya
1: sa mo. Stress niya.
0: Hmm.
1: Tisubong ang bal nila kinapatay siya. Anyway, sang buhi, way managapuli di. Hindi na lang namon sa paglimon.
0: Kasi siguro, Radyo Manuvi, may mga istorya na ina nga, sige, kung magsulod ka gina, hindi ka mamanti sa amon. Hindi ka naman puli-puli sa amon, ginasikway ka na namon. Basi may amuna na, guro nga hambal, hasta sang ulihi nga, way gid ka pamati ang bata, ginsunod gid ang gusto niya, isubong ang ginikana. Do, ano na bala, Radyo Manuvi, kasakit, no?
1: Sige, kap na lang nila kung naipagi niya. Tanan nga mga pamangkot nyo, kagparte na sa iya, sa amon na lang kapitan. So siguro, gin kuha na lang kay Kap eh. Nga Kap, ikaw na lang prokurar sa tanan. Hindi na kami. Kasi siguro ang tatay niya gabantay sa nanay niya. Si nanay niya lala maprokurar kay may colon cancer.
0: Yeah.
1: Oh, sintruhan pa sila sa publicity, pamangkuton. Nga nag-NPA ng bata mo,
0: kaalam
1: paano
0: bata niya
1: mo kasulod ay sa NPA?
0: Gabi.
1: Oh, again, namenso naman UP. We're not saying nga UP lang niya ang ginalinan sa mga NPA. Pero ti, permi lang upod sa militar kung may encounter, UP, researcher sila sa bukid.
0: Kanugon bala sa mga kabataan nga, ga-eskwila ka sa UP, Radyo Manuvi, pa-eskwilaan ko sa gobyerno, libre, dayon hindi ka nakasulod kung hindi ka maalam, dayon pitiksintas, balitaan na natin nga may nagkakapatay at utos na sa bukid. Mga bagay ini nga kun kaisa mga ginikanan naton hindi man naton mabasol pero tiko na mga bata nga ara na sa husto nga Panginaron dahil ini nagin man ninyo yung makontrol na.
2: Tatak RMN.
1: Ipakita namon subong ang press briefing ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Yeah,
1: ni PNP Chief Police Director General Milencio Nartates. Ang nagkalatabo sa ila investigation sa sineng ginaaligar ni Senate President Alan Peter Cayetano ng under attack ang Senado. Siling ni Rimulya kag ni Nartates hindi under attack based sa mga ebidensya ang Senado. Pero diri ko nakita daw hindi gid man kasing articulate ni General Nicolas Torre.
0: Ah, si Nartates.
1: Si General Milinso Nartates.
0: Hindi, no? Sa muna inyo, sa muna.
1: Pero daw nabuutan ko siya, no? Kapurma siya, no?
0: Kapurma siya, yeah, yeah. Oo. Oh. Sa aura niya, Radyo Manuvi, the way siya nga maghambal, hindi isa ka tupong gidman iya kay General Torre.
1: Si Torre, articulate.
0: Kung si Torre ito gambal sina, partida, siguro may mga balita na kita nga may iban pagid nga makuha ta nga mga angulo da.
1: Yes. Di kung pabot-buot lang ni, te, pwede ni si Nartate sa pagka-ubispo.
0: Buot lang
1: galing siya, kay kung mag-lead ka sa PNP, hindi lang buhot na daan talaksanta. Tinanglan, medyo may command kagid sa tao mo. Kaya ti, i-commander mo ang tanan ng mga membro sa PNP bilog ng Pilipinas. Sari-sari, personalidad na. In fact, no? Bago lang po sa ito, lang ginatubang ko. Siling ko kung gaan mo giman galipa sinsya ang pamatian mo ang gasalaka di sa to. Naga-sharp ang komentaryo mo because nagadalom ang imo understanding sa kabuhi isang tao nga ang nagapalapit sila sa radyo. Nga may mga hugot ni sila sa kabuhi. Te after sa to, nag-lecture naman ko to sa duha ta kwardya.
0: Teo eh.
1: Siling ko, kita nyo na. Amo ni ang rason nga ang mga populist, no? Nga mga kandidato.
0: Gadalaog.
1: Ginapili sang mga pigado. Kay gatong-gatungan nila ang pigado, nga way man kay insindi, sakyan nila ang sentimento mo. Pero once nakapungko sila, why man gani gina-address ang concern mo?
0: Tama na.
1: Sila lang gapahiro-hiro nga kunabi para sila sa inyo. Naintsindihan nila kamo. Pero ang bakong tod-tod nga nakaintsindi sila, ining mga pareho sa aton nga nagatubang di sila.
0: Yes.
1: Pero bangod kisa sa algorithm sa Facebook, habuyan kita istorya nga bias media, paid stream media, kagkunano pada, sila pa nakisama buyayaw man sa aton.
0: Tuna.
1: Hindi sila mamati ka magpati sa aton. Pero ato classic naman to nga mambalta. Problema naman sa PNP. Straight line ang lagan niya.
0: Okay.
1: Gin-cross siya sa isa kasalakyan.
0: Okay.
1: Nag-imbestigar ang pulis. Pag-imbestigar sa pulis, siya na dayon ang may sala.
0: Kita mo na.
1: Pero siya pa ang nabalian sa kamot. Sa investigation, sa scene, hasta sa ginpatawag sila 4 days later, why gijag in touch kung ikaw ano yung damage mo? Ano yung agrabyosi mo? Ang direksyon niya sa investigador, kay kilala niya to ang sapiak ng salakyan,
0: bilang.
1: Niya pirma na bayad ka. Mula na yan.
0: Grabe.
1: Di pagsaka, di ang ambal to kay na, batian mo to.
0: Di batian ko to, managsulod kita
1: sa tugaway. Inanglan niya legal advice. Di siling ko, ari naman. Legal advice. Kaya ang initial kami sang screening ta, sa ginpang training ta mga gwardya, balsang isa, niya Domingo lang kay may legal counseling on
0: air. Kaya legal advice ginman mo?
1: Kaya galing kay kita kung tao gabit-bit sang kamot niya nga may balda. Ikaw, sige lang, pungko be, ako bing mabugados mong, basi kung masarangan ko man. Kagdira mo makita, busay do. Hindi man gin legal advice kaling iya. Yeah. Mapautwas lang. Kag mapabalo, nga sir, salamat gida. May nakaintsindi man galiya sa akon nga sa amon nga kaso, grabyado ako.
0: Amo man lang ang kinanglan sa mga tao ni nga nagasaraka, Radyo Manuvi. May mamati isang ilang nga sugid eh.
1: Inmangkot ko, ti ano? Lasutso ko rin, kumitapik ko. Lawglawag ko eh. Nga hindi lanay, sir. Bako ano? Sino duty kay na? Mangkot ko si guard ta. Tiabot niya na nga, pokdan ko siya. Yeah. Hindi lanay, sir. Nga makadto pa man kami, usayon pa man kami. May final nga usayay. Kita mo? Nga nga akon man lang, sir, enough na ni, nga may naka-inchindi man gali sa amon, iyang mga pigado, nga way inugbato.
0: Kita no? Mo lang.
1: Tiara, amo na nga mga tao, habuyan mo na sang feed sa social media,
0: mapati
1: na ang pulista, sindikato, ang pulista, bias, way pulos, ginaproteksyonal na nilang may sarang.
0: Tisigurado mapati na ka Islamismo, naka-experience nila eh.
1: Tinugangan pa karoon kung magsaka sa media, palalagyo man ang matubang sila, nga daw matsag nila, ay naging mega pamati. Pero yun yung mga taong ini, once ginatubang mo, pag may naghambal nga bias ni si Boss Idol kag si Radyo Manuwe, may mamaray, diyo, nakasaka ko na sila, kanami na pagtubang nila sa akon. Mayo na sila, di ba? So kakatabo ni, kung ginapalagyuhan ta ang problema, gakatabo ni kung ginapalagyuhan ta ang sentimento sang tao, amo man tong siman. Ti may sarang na na gani.
0: Yung siman tong istorya ta rin?
1: May abogado pa na. Yeah, may abogado kasarang, pa. No? Istorya na eh kami. Tigin lahugan ko pa, kadlaw man sa. Kay may naglahog mang lisiya.
0: Yeah.
1: Siling ko ginasukot kapila. Dako-dako, 6-digit. Sa ahaw man lang nga damage sa motor.
0: Ang motor, ang damage sa motor ya, gas-gas.
1: Kag, ang ginaklaim nga damages, tatlo na kabranyo sinang motor.
0: Gabi.
1: Or apat na gani.
0: Ang motor nga na-disgrasya, kuan gani?
1: Daan.
0: Daan.
1: Te ang ginasukot, bili na sang apat ka motor.
0: Apat ka motor nga branyo.
1: Te kinlahugan ko siya. Silingkok, tali magpapatay ka subong. Pwede ba intimi lang mo? Kadlaw sa tulutudo niya, sir. May nagambal man asakon. Pero ang balko, joke lang na niya. No? Pero amo na ang ekspresyon sang frustration sang tao. Sa aton hostisya, no? May warrant o bares, ha? Nga way sa iya masampina?
0: Itanyo. Te,
1: silingko, may lawyer ka naman. Nagkanto ka pa di. Niya, sir, at least niya, kamubla sa radyo, kaya ginapamatian ko. Niya do, marilib man ko bala, sir, nga may gapati pa man gali nga kami iaway kami sala na
0: gapangayo lang sila Radyo Manuvi sang mga patag naton nga kun kaisa abi nila sakto ni nobra nila or sala ni nobra nila balis karon ko lang kay kalabanan nga nagasaka di sa atong gapangayo bulig kay sila ang sila balaya ang
1: agrabyado
0: may nagsaka di asawa sila ang daw makabig natun, hindi sila agrabyado iya Radyo Manuvi. Bali, si ang bana niya ang nakabunggo. Nagaparking ang van. Ang bana niya nakabunggo sa van. Pagkabunggo sa van Radyo Manuvi, ang bana niya gaparking ha. Nakasard. Ang bana niya wala lisensya. Ang motor wala ristro. Wala helmet. Patay. Ang bana niya. Saka di sa aton kay gusto niya nga mapabulig siya para nga masukot ang tag-iya sang van. Ginasukot niya daw dako. No, 300 something, 400 something or 500 nalipat na ko Radyo Manuvi. Ti karon ginpasalig man sa kuno nga bayaran. Pero ti sana siling tana ang investigasyon naghambal. Siling ko anong investigation? Atag sa akong investigasyon sang pulis. Niya manukot kami sir gapalagyo sila. Siling kong investigation sa pulis, RD, why ka helmet, why lisensya, ikaw ang nagbunggo, meaning sina, ti, nga asalaon mo to, iya kay why to iasala.
1: Ikaw ang may sala.
0: Si siling sir, mga ayaw kayo bulig, sukton ko sila. Siling ko sa suktanay nga ini sa 300 mil, ang balunta na kangadaan subong. Daw hindi ko makita ang kumpanya, gaan ikaw sa 300 mil, para sa imo sala sa imo sa ringabana. Eh gusto ko lang silinya sir iway na namon maintindihan. Liko ginapaintindi ta namon ko subong. Gintawagan tang lawyer. Ang lawyer nga to mo patanong akusar sa aton. Pero Radyo Manuvi natigayo naton nga masayatol. Kay namati sila sa aton.
1: Kay
0: nalagayan sila mayad. Siling...
1: So kung kaysa tinagagi na sa pulis.
0: Nagagi na sa pulis.
1: Kaysa kinanglan malan sang tao. Ang husto nga pagpatag.
0: Papatagan lang mayo.
1: Pero karamo, no, sa yung experience tadi sa muni nga trabaho, kagi man di may nagsaka, di sakon. Ginpang save ko ginang minsahe niya, kaya mga papilis ang ginatag sakon. Kaya idugang ko na sakon yung media library.
0: Pwede na, tutuod na.
1: Di mo, ano naman to yung kaso?
0: Ano?
1: Damo sila kwarta, sa abroad sila mo. May kontra man sila, may sarang man. Karon, para sa iya yung judge kuno bias. Di gusto niya hanuton tang judge. Siling ko ay maniya question ah.
0: Yeah.
1: Bisan ang balko kon Diyos Diyos pa na.
0: Tiyo, eh, kung
1: basta may diferensya. Hanuton ta eh. Pero ang balko galing kasuhay ini mo. Pending pa. Di ang balko, why kami diya sang ebidensya nga ginauyatan? Luwas sa papel nga ginatag mo? Kag statement mo? Ang pihak tuya, why tuya gani?
0: Yeah.
1: Kagang piyak kuno si Saon pa namon to, mambal sa ti sa korte na na, imidyata pagid. Kaya ang final arbiter di Santanan, korte mo.
0: Tiyo eh.
1: No? Ti, daw hindi gid siya. May ginambal sa nga ngalan sa tao nga mo kuno sa likod sini, pero ay manibidin siya. Sila niya laban, gindiktahan nila niyang korte. Posible man. Pero white evidence.
0: White evidence.
1: Di paano mo manot na ang tao kung may ebidensya? Kag may kasuhay na.
0: Niya silinga
1: pero okay pa ko da kay may tao nga ko nagrabyado kisa kinanglamlan nila comfort talin sa aton. Para sa tong isa kay ina silinya may gapamati man. Ang nasakitan gidsang buot ko. Weeks later, gin-update ko siya. Bako siya ginbasa akong tanan. Bako daw ebidensya sa ebidensya ni. There's nothing we can do kaysa kurte na ini.
0: Yeah.
1: Kag isa pa, hindi ka mo helpless ng mga tao.
0: May mga kaya pabon
1: ka mo mangita, bugado nyo isa kag isa. Amo ni gani nga nagkasuhay, gid ka mo. Abi mo nung reply niya, nga hindi ko gid mabaton. Sila niya, sige lang ah, thank you gid. Sila niya, kataas gid sa pagtulok o sa media sa una. Pero subong naglai na, kaya hindi man ka mo gali kabulig sa ako.
0: Ay, bilang-bilang yun ka.
1: Sige, nambalan ko ang nagpatigayon na makaistorya. Siling ko, maalam, may sarang ang amigo mo. Prombal ko, why did siya kainchindi, no? Sangkon ano ang pagka-selfish niya? Kaya gagot-got ka lang niya sa judge. Kagun sino ito yung ginapatihan mo nga nag-impluensya, nga perdi sila. Mbal ko, kami na yasubong kontrahon niya. Kaya hindi niya yung makuha ang gusto niya.
0: Hindi na yamo.
1: So, amon niya ang amon trabaho di. Gato bang sa libog sang nagapalibog?
0: Totoo na.
1: Pero at the same time, kung hindi mo ma-satisfy ang gusto ginila ya,
0: malain pa.
1: Ikaw pang malain.
0: Ay, sus, ano yan, guru.
1: Amo na nga kung gabalita kami di nga may accountability kami ya. Balan yung mainstream media nga bansin amon sa vlogger. No? Kapin pa kung political vloggers. Ang ibang vlogger yung mga luto pagkaon niya. Why man okay na sila gahintra?
0: Mga no? Pakardlaw-kadlaw ya. Ayos na yan.
1: Pero ining political vlogger nga gaubra man sa ginubra tabla. Mm-hmm. Okay man na iya. Kahit may platform naman nga bago mo. Pwede na sila iya. Pero ang abi, ang binta-abi-abi sa media, mainstream media, ang traditional media bla, mga radio, TV, newspaper, no? Balaan nyo kung diin amon istasyon. So kung magpatarasak kami di hambal, pwede nyo kami kasuhan dahil may address nga maserbi ang sampina sang kurte
0: yes
1: or sang piskal. Pwede kami mapasabat. May management kami dahil kag company nga pwede nyo man ireklamo kung agrabyado ka mo sa isa namon ka empleyado.
0: Kung may ara ka mo sa reklamo para sa amon komentaryo, pwede ka mo kareklamo sa KBP.
1: Sa vlogger, abi, ang vlogger pwede may reklamo pero ang pamangkot din address niya. Okay? May iban man gani nga why man niya nag-vlog? Why man gapakwa picture o gapakita picture? Gasulat lang da ngalan nila kag tanan nga analysis nila kag kung sino dang buyayawon nila. Di kung kasuhan mo sinong kasuhan mo nga tawo? Diin mo ipasirbi. Amo na nga kung pangitaan mo sila sang sense of ownership or sense of responsibility, may gusto ka i-hold accountable sa mga ginapanghambal nila, ang mainstream media na kutsansa, may hinay-hinay na nga mangin irresponsable kay balaan niya nga may konsekwensya kay matultulan siya. Ang vlogger, hindi mo matultulan. So, muna nga duro nag-isog subong, pero ka pala nag-guman, duro nag-isog subong, kahit ang social media nila, diliton malan na nila kung maipit sila.
0: Tiyo,
1: ang post nila, i-delete malan nila nila. Ang mainstream, huwag gadiglit, gadiglit.
0: Hindi na mo niya pag i-delete.
1: Na, kahit kung i-delete mo man,
0: naman
1: no, may recording pa, ti hindi, mabudlay mo na ang lutsan. So, muna nga kung level lang sang ka-stricto sa pag-screen sa balita,
0: tiyari yung samon.
1: Mas reliable ang mainstream media. Pero ti siyempre, kung kapati ka na iya sa pangguba sa mga political groups ngang mainstream media, bias, kagtanan, tiway na kami daya mahimo. Pero ginapabalo namon sa inyo, no? Mangayo ka mo dugo, may nagbayad ka mo kinanglan po hospital, may gut-gut ka mo kay kapitan nyo, at kung ano pa da ang mga problema nyo, sa mainstream man ka mo gyapon gakadto. So pagkabay pa, hindi na ka mo magsagad pinamuyayaw da. Kung kaysa magatungan ka mo da sang fake news.
2: Tatak RMN.
1: Hindi kita masulod sa ginambal karon ni Congressman Nonoy Defensor. Niya ang isa sa pinakadakong challenge subong sa amon. nga mga house prosecutors,
0: fake news.
1: Fake news kagang trolls. Amo ning unahon ta, Mark. One of the biggest challenges that we face is fake news. Kay sila niya ang fake news hindi lang kay basta guba sa amon. Hmm. Kundi ginaguba niya na mismo ang kamaturan.
0: Ang kamaturan.
1: Akali kung gubuan mong tao. Luwas nga sala naging mana. Ang tao abi kung gubuan mo daw makabato pa.
0: Yeah.
1: Pero kung ang truth ang gubuan mo.
0: Ti paano nasabi ka
1: bato? Why na ba ba ang truth mo? Pero perte ka sakit sang impact sina kaya makmong kamaturan lainon mo. O halimbawa, no? Para ka relate ka mo. Imagine niyo bala nga atakihon nyo bisubong ang Arlos Radio, be?
0: Hmm.
1: Arlos Radio ne, why ni pulos? So, ni nag-viral ka?
0: Hmm.
1: Kaya irresponsable ne ang kurman nila? Basa ba ba? Bastos? Why batasan? No? Hangag? Tangkuloy? Hmm. Haslo? Kagtananda eh? Ang ngala niya sina si Jose de la Cruz. Pero ang Jose de la Cruz gali, yaway gobra sa Arlos Radio.
0: Hmm.
1: Sa Guaso Radio.
3: Yang
1: truth, Arlos Radio, inobrahan niya sina. Pero ginuba niyo yung Arlos Radio, ng yeah. Guaso Radio, gali ito yung ginobrahan niya sina. Amo na ang isa kamabudlay ng example.
0: Kaginapatihan, ina, ha?
1: Tikon patihan, pertek delikado.
0: Tikon na mapatihan, ina, kagadamuda mo na Radyo Manuvi nagpati sina.
1: Tekanto kita sa example sa barangay.
0: Sus.
1: Ikaw nga nagapamati, subong. Hmm. Anong laban ka pamati, subong, sa balay nila? Nanay kung tatay?
0: Nanay.
1: Nanay.
0: Hmm.
1: Ikaw, abi nga nanay, subong, may bata ka. Dayon, gin-post ka sa piyak balay mo, nga kontra mo. Kag dayon, pag-post, naglapta. Kiti nami sa magsarsa sa iskuya. Hmm. Kaya nga palapta, fake news, nami mag-ubra-ubra.
0: Di, natural eh.
1: Mga maalam, ina sila nga mga tao nga
0: matanda man.
1: Ginabayran para sa muna.
0: Matanda na mag-ubra.
1: Hambalon, kabi nga, si, anong ngalan, binga, namihan mong ngalan sa bayo, di?
0: Si Fe.
1: Bo, si Fe. Sige. Oh, si Fe, kabi. Ang bana niya, binga, ano namihan mong ngalan sa laki?
0: Danilo.
1: Danilo. Diyos ko. Danilo. Namihan kasi Danilo. Oh, sumot mga balon daw. Kanami, tani, Danilo Arlos. Oh, tingin palapta, abi, sa ngalan sa piyak balay. Anong ngalan sa piyak balay, di? Ano namihan mo nga ngalan sang luwas sa fake kag Danilo pagdating? Baya di? Chismosa?
0: Annabel.
1: Bawgra. Kaluoy man niya sa mga Annabel. Imo mo timo chismosa?
0: Di ko sige lang.
1: Ang kilala ta nga Annabel sa Bien Grande pero tinakabuo to. Oh, listener mo gina sila? Sa ulo pa na nilang paningget mo sa radyo? Masungod karon si Annabel si mo? Bakal ko yung Annabel sa iklon na kapon. Oh. Sige, sampo lang. Sampo si Ana lang. Ana
0: si Ana,
1: lang.
0: Si Ana lang.
1: Si Ana.
0: Oh.
1: Palaptahon ni Ana, be, sa Facebook. Si Fene.
0: Si Fe.
1: Ang ikaduha niya ni nga bata.
0: Hindi
1: si John John. Hindi ni kay Danilo. Kay Ronaldo ni. Si Ronaldo, blang panday nila, na nagapamanday da, sangang bana niya, at tutos Manila, no bakasyon.
0: Dahil yung sarsahan niya na nasa dalaw nga sila niya, kunudto.
1: Oo. Oh,
0: ginakurimaw.
1: Kunudto. Gapuro panyaga na sa, pero gasulod sila sa kwarto. Dayon naga kwanto sila. Dayon kun hapon. Gantis magpule. No? Nagahapit pagid si Danilo sa si Ronaldo siya. Kag mag-isa pagid. Nami bla magdrawing-drawing.
0: Eh, wala may istorya na eh.
1: Dayon kun weekend, magsimba na si Fe. Gatabuhay na to sila ni Ronaldo. Kun ang asawa ni Ronaldo nga si Edna, be. Nagbakasyon to sa nagalakat na iya kundiin sa ginikanan niya. Dung kasanto-santo man bala sa circumstances.
0: Kabalo mag-drawing istorya.
1: Tipatihan.
0: Tipatihan.
1: Te, paglapta.
0: Ti grabe na ng laptas barangay. Kita mo ang
1: ang matuon. Anong epekto kay Fe as a mother?
0: Guba siya eh.
1: Anong epekto kay Junjun bilang bata sa eskwilahan?
0: Ti maambal ang tao. Ala? Junjun, hindi galing na si tatay mo galing. Lain.
1: Anong epekto naman kay Ronaldo nga may asawa kagkabataan? Anong epekto sa sawa niya?
0: Anong epekto sa bana?
1: Kagano man ang epekto kay Danilo?
0: Yeah.
1: Kasi karo ipatay niya ang asawa niya, isakit niya ang asawa niya, o magbulagay sila sa isa kabutang nga hindi gali matuon.
0: Natawa niyo ba lang ginhalinan ang sina nga ang main issue nga lain ang tatay sang bata? Pero Radyo Manovi, lang tawa bala kun hindi mo mapunggan ina. Grabe ang iyang mga apid-apid nga mga istorya.
1: Kitanan ka mo nga nag-share sang post sang chismosa nga si Ana, guilty na ka mo sa pagpalapta fake news.
0: Kita nyo?
1: Ginaway nyo ang kamaturan amuna kadelikado. Nga sa pagkamatuod, hindi niya man gali. Hindi man gali matuod nga sila to ni Ronaldo.
0: Yeah. Way niya mahimo. Ang imo yan,
1: chismis lang. Di, nga agin example na muna, kaya amuna yung mga istorya nga makarelate ang masa.
0: Yeah.
1: Ang masa nga masami maintuan sang fake news.
0: Kagamunak amuna ang masa, Radyo Manovi, ang grabe mag take some time para nga mag-comment.
1: Yes.
0: Kung kay sa gani spelling nyo, hindi ba gani kamo kairo? Yes.
1: Kagamu ang mapalapta sang istorya. Ti kung dalon ta ni sa level sang prosecution, pares na sa ginambal ni Congressman Nonoy Defensor. Nga by the way, ah, si Nonoy Defensor nga ginaguba nyo, amo malaning tao nga bisan hindi na iya distrito.
0: Gabulig siya.
1: Kisa ulupirahan sa tagipusoon ang gamay nga bata. Why na gidalaganan? Gin-reject na sang ila tong mga congressman. Siyang gadi para.
0: Tud na.
1: Amo ni siyang tao nga hindi ka kagwa sa ospital. Dalaganan mo siya. Kung hindi na imo district, pwede ni mabuligan. Sili niya, Pilipino man ina.
0: Hindi man akon kwarta.
1: Hindi man akon kwarta. Inyo man ini nga pumuli o kwarta. Alagyan lang ako.
0: Yeah.
1: Ako lang makapirma. Sige, buligan ta. Kaya mo na siya, bangod lang. Kay hindi kamo yung gusto nga usisaon si Sara Duterte kundiin nga galin ang manggad niya.
0: Muna nga balya, Radyo Manovi, sila niya sa
1: si Sara Duterte nga antes ang impeachment, gingaan man sansang i-explain. Pero anong sabat niya sa aton?
0: Hindi saya mag-explain.
1: Yung ulat ng kuya sa Senado. Kaya na'y kaya na. Lain manggapon sila. Pero matiyan tablang ginambal ni Congressman Nonoy Defensor.
4: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Ang fake news at trolls, dapat matigil na yan. And this impeachment is one of the biggest step that we can take for accountability to start in this country. Pero dapat ma-overcome din natin ang fake news dahil hindi natin maaabot ang katotohanan, hindi lang sa impeachment na to, but truth in everyday living kung hindi natin ma-overcome ang fake news at mga trolls na umaatake, hindi lang sa House of Representatives, but to truth itself.
1: So nag-atake, hindi lang sa ilang mga congressman, kundi
0: sa kamatuoran mismo.
1: Sa kamatuoran mismo. Truth itself. Amo ning pinakakululbaan gid. Ang matuod, torsihon mo pagid.
0: Di kadamo sa aton abi nga mapinatihon. Way blaga basa-basa sa maayo ra Jumanovi kun anong gin feed.
1: Kay amo na po sa idol. Ang mga wala iya ga sinabad sa social media, way gatsaga dabla.
0: Yeah.
1: Amo na ambal nila kuno nga it's about time nga magtsaga man kamo sa social media. Nga konperte kadamo da ang mga nagapalapta sang fake news.
0: Dapat madipinsa
1: dapat
0: kita.
1: Dapat ya.
0: Dipinsa kita.
1: Dipinsahan ta ang kamatuoran.
0: Ma-comment kita, Radyo Manovi.
1: Hindi pwede nga magpagusto lang na sila.
0: Kilala kita nga government employee. Istorya na kami ligad lang adlaw. Sila niya sa akon, sila niya kas. Hasta alas dos ang kagahon. Patulan ko sila. Sila niya kita nila, sa provincial government kagalig obra. May mga comment na to, Radyo Manovi, nga ginaguba na to. Sa siyempre, gina-check na nila. Sila niya nga ako niya, huwag ko yung panago sa fake account. Ang ila iya, mga fake account sila, pero hindi ako yung magsugot. Nga ang ila iya nga ginahambal, taliwas, Radyo Manovi, kung anong matuod.
1: Tiyan mo man tong kilala mo nga nurse sa Texas. Oh. Gina-forward niya sa ako nang binaisay nila social media sa mga gapalapta fake news. Ginambala na sa kanon ni Mrs. niya. Sige niya, kasabad siya na sa agad-gada ka-intra. Sa Amerika naman siya. Sili niya, mas dako iya buhis ginabayad ko sila eh. Gabayad sa the real property tax. Siya kaya the properties nila. Niyang padala ko iya sa pamilya ko. Ang kwarta nga nag-asiculate. Sili niya, Mas may karapatan, kuya. Kapin pang ako niya, hindi fake news. Kagsiling niya, hindi ko katulog ya, kung hindi ko sabat.
0: Tiki, kung balan mo ra Jumanovi ko na matuon.
1: Tiyan mo na gatsaga sa, tiyan iban sa aton, di. Siguro for the time being, kinanglan nyo na nga magpangisog.
0: Gwa ka mo, Abi, anay, ginayo na mo.
1: Why kita, kasiling, ya, nga mangin basher man ka mo. Mapalakta man ka mo, fake news.
0: Sabton talang ang matuod.
1: Sabton nyo ang matuod. Kay karon kung magsigisigi na sila sulit-sulit sa kabutigan nila. Why na sila
0: patihan na ang kabutigan gani Radyo Manovi nga sigisigi nga ginahambal sa pinakadlaw mapatihan na ina.
1: Ti parehas na sa nagligad lang tong parte sa ido bla nga nangagat to bla agin tiro. Sa kwanto bla sa dito dire. Tong ginbalikan pa bla sa nakamotor kag lutangon ang ido.
0: Ay dito dito di saton.
1: Nag-comment tong isa ka taxi operator. Sinya sorry lang hindi ni atake si mo. Pero sila niya bagay lang man ha. Di, kung pabayaan mo lang to, ang iban nga makabasa,
0: di masugot to sa iya
1: na... Anan na lang na iya nga kung kita kay do, paniro kay, no? Tingin sa bat ko siya eh. Siling co-operator ka sa taxi, no? May buot ka, may alam ka, kita mo man na nga nakalampas na ang nakamotor, nagbalik pa para hong doon lang maniro, di na parting sakto na, subot mo gali ang balon ng taxi mo, allowed kaya nga, mangligsa ka lang daya sang sapats dalan.
0: Muna ganing nga tao, kitang utok ta, ara sa ulo ta, sa babaw sang ato pigipusoon para kapaminsan kita Radyo Manovi. Tiway niya, iskwi lang ido.
1: Na, ti, may na may mentalidad nila bala. Ti, tapos may isamang taxi operator. Buyayaw niya si Congressman Nonoy Defensor, gago.
0: Gabi.
1: Ti, kinatawag mo gago. Bugado.
0: Bugado.
1: Why na record pangawat di?
0: Nag-graduar na.
1: Alin ba na sa tatay niya kang magulang niya?
0: Nag-graduar ina yara Radyo Manovi sa UP?
1: Professor sang law? No?
0: Di ba?
1: Kagda yun, pinakahapos mo nga palapitan kung may bululigan bisan hindi niya distrito?
0: Bilang-bilang ka, tingin
1: dakang. Why na sa iya sang issue sa flood control? Kagway gadyalig ko. Tapos may tanib la kung why tamabalaan? Nga taxi operator, kakamusang una da mga diskartidor? Tag 50 mil ang panukot nyo sa franchise?
0: Hindi na pala ka mong magsagi ka pa abo-abo
1: lang. So, maintindihan mo, Tani, kung gusto ginila sa matinlo ng panggobyerno, maintindihan mo, Tani, kay siling kumasya mo ng hugot nila, bla. Pero aware ka man, nga sa social media, gusto nyo mag-impose ang ginapatihan nyo ng tinlo ng panggobyerno, tawgo nyo pagago ang mga matinlo ng mga public officials, ta. Pero kamo balaan man ninyo sa lawas nyo nga kamong pinakakurap da sa LBFRB.
0: Hindi gani kamo katinlo sa kagulingon yung hanay eh.
1: Kamo na mga fixer. Manukot sa franchise per unit 50 mil sa LBFRB. Kamo, ang ipokrito bala? Pagka-ipokrito bala?
0: Muna balang hambal ni Congressman?
1: Hindi, dayon, ikaw naman niya, kung ikaw public official, gusto mo makigbato sa accountability. Why gani ginahistoryahan din nga may sala ni si Vice President, ah?
0: Wala, amo na gani ginahiring gani, hiringon!
1: Di kay hindi sa magsabat, di sa mag-explain, di amo na nga nagka-impeachment na lang para mapersa sa mag-explain. Di hindi sila? Di, hindi ka mo gusto sang pangawat? Di may ginapa-explicar sang aligasyon sang pangawat, di ka mo gusto? Dayon tawagon nyo pa, GGO, kag di magkalaamo ang mga tao nga gusto lang sang accountability.
0: Mayambal na si Congressman Nonoy Defensor siling niya sa interview Radyo Manovi. Siling niya ako, Congressman, ako sa Iloilo. Luara na Radyo Man Mark sa diretso. Siling niya, ginabas ako sa Iloilo. Siguro may nagabas na sa iya, taga 3rd District. Basta mga Ilunggo nagabas sa iya, nagapakalain sa iya, mutong hambal mo nga ginatawag sa nga JJO. Pero siling niya, kung magkadto ka mo sa akon, ginpakalain nyo man ako, ginaway nyo man ako, mga serbisyo man ko gyapon sinyo.
1: Tiyo, ti are sa mga nagabuyayaw, abi. Example lang, ang ginbuyayaw mo, among makabulig si mo, ginbuyayaw mo lang sa bangod sang imo strong political belief lang. Ti, ang pamangkot sa ital-ital, kag ikaw naman ang kinanglan nila nga buligan, kag dipinsahan, para sa ginahimo nila, subong ginadipinsahan nila ang kaban sang banwa.
0: Yeah.
1: Ngayon di ma-explain sang Vice President kung ginano niya. Gusto mo, why man may magsabat? Why may magsapak sa imo? Halimbawa, linampusan ka bida sang pulis. Dahil pagkadto mo bisarimen, balang ka namon nga, di dumayad ka man magkomentar sa social media.
0: Dumayo ka man.
1: Dito ka papin kay Duterte eh. Nga makadto ka pa di.
0: Diretso ka to
1: kay Duterte. O kung sino na ang mga politiko ang ginapatihan nyo. Bisan diri sa lokal, bisan hindi man Duterte. Ang iba na mangin matay kay Biron, mangin matay kay Tupas. No? Kung sino na ang mga politiko, nga kung makritisize mo,
0: galalain na sila.
1: Biraon ka nila dayon. Pero abi nyo kung hindi namon pag-imuon ang pag-criticize sa mga excesses, mga nag-awas na ngaway na sa lugar ang ginobra sa mga public officials, pilakadlaw kung kamong mabiktima, dahil why may magtingog para sa inyo, kay why kamay nagbato?
0: Maintindihan nyo na na.
1: Maintindihan nyo ni. Nga so, ang kinanglan nga ang demand for accountability magtaas.
0: Ginakuan ko na eh. Ginaisip gina nato Radyo Manuvi. Kami diri nakita na namon mong kakalatabo nga kung ano ang ginhaboy mo sa pinagkadlaw. Kumadto ka gani sa natungdan nga tao, kadira ka mga ayos ang bulig.
1: Yes.
0: Ako abi no, ako abi si Congressman Reagan gani ambal ko. Sa 3rd District. Prosecutor, House Prosecutor ako, nambalan mo ko GED o. Mabalaan ko lang, bisan pamilya mo na, ang adto-kadto ka sa akon ngayong bulig. Siraduhan ko pisina ko.
1: Ikaw na yan eh.
0: Ako na yan.
1: Amo na eh, kakindi ka man Congressman.
0: Amo na gani, ngaway mo na matabo. Amo na, sino, si Kong Nonoy,
1: so,
0: gambar si Lini.
1: Muna ang sobranyo ba lang apin sa Davao? Para sina, may baha subong sa Davao, hindi mo matago.
0: Di may baha eh, ano mo na isulong mo na sa bulsa mo, may
1: ginbalita,
0: baha gani.
1: Ginbalita ang baha, diri mo ginmatakos ya ang mga sobra kapanatiko, gid ni Duterte. Okay man ang diehard ka sa isang tao mo, pero ibutang mo man sa lugar. Pras na blap lang ga mo sa tatay mo. Pero kapangirida sa tatay mo, gahibi na sa nanay mo. Aba lumapas nanay mo nga, imo yan ay kay kama, giti mo strip tamo. Daw mo nang halimbawa, di ba Mark? O si Mark hindi siyang kurman, si Mark mangkutunta. Di ka pangirida sa tatay mo, si nanay mo ga antos na.
0: Gahilibion si nanay mo.
1: Oo, gakahuyan sa. Kay tiyasta ka mo, nahuyan ng mga sa tatay nyo, bantog, may bata to si Ban.
0: Ibiyaan ka pang tatay.
1: Oo. Tapos, ang bala mo lang sa nanay mo yan nga, sige lang nay, kiti laki na yas tatay. Sige lang nay, anyway, sige man dulong yan ipagkaon sa aton. Amo na?
0: Hindi na yan mo yun na.
1: Ti para sina o, kapakita gig ka mo, ngaway na sa lugar. Ang inyo political belief.
0: Ang inyo yabi.
1: Para sina, hambalon lang sa ang media nga may baha sa Davao. Wayas ang ginhambal nga si Duterte, amone, amone mo to.
0: Play news!
1: Baha, kaya alang-alang balon mo nga sa Cagayan. Kung ang balon na karoon may baha sa Cagayan.
0: Ti fake news na!
1: Oo, kag mga akig ang taga-Cagayan eh.
0: Ay, tubaha mo.
1: Sino ba masalig sa media?
0: Tiginambal mo lang na.
1: Tiginambal mo lang may bahas Davao. Hindi nilang baton. Nga nga ako nung pakalain mo ng Davao, diin ang pakalain.
0: Tigin may baha ganay!
1: So kapakita lang, akong diehard ang iban. Ang iban nga diehard sa isa ka politiko, kapakita lang. Ngaway na sila yalabot kung matuod o hindi. Basta, ang any news nga daw hindi makapagwapo sa politiko, kontraho nila, te abi ni Manila kay may baha sa Davao, ginapakalain naman si Duterte. Sala na yas ang mga nagapakalain, kaya kubo sa idol, like, kundi ag-agree.
0: Yeah.
1: Nga limbawa, abi, may baha sa Davao, kadlawan mo ang pumuluyo sa Davao.
0: Ah, hindi.
1: Why na sila sala? Or bisan abi, ibalik mo kay Duterte, kaway ka man kabalo, may mga circumstance, iya nga nga nagbaha mo. O pros nagliga, di nagbaha di sa sulad sa Iloilo. Tigrabing, tigilinit, ikaw gitong una-una nga nag-break sa balita, kaya ikaw nakakita. Nga nagbaha ang General Luna, ang Delgado kag Baleria. Normally, kontra mo si Mayor Trenyas, halimbawa, diehard ka ni Barunda kag Lima Bilbao.
0: May istorya na to.
1: Ang yambal mo, why ganyan pulos si Raisa Trenyas klase Mayor?
0: Baha, Diyo.
1: Gainit ang adlaw.
0: Baha.
1: By baha. Kay gali ang ginalinan. Kung mangusisa ka nay,
0: titaobto yang ginalinan.
1: High tide dayon naguba ang motor sa aton floodgate nga way masira.
0: Amo na.
1: Ti paano mo na hindi mo man mamanual sira na? Makinagin ang kinanglan ti kay naguba. Kagway man guros ang gamit nga iga kaguba. Ti hindi napakalain dayon usisa ka nay.
0: Yes.
1: In the same way pagbaha, usisa ka man nay. Kung anong ginalinan, malay mo high tide man to.
0: Tiyo, eh. Malay mo may iba lang tong rason. Galing kay ang inyo ya.
1: Ila ya basta gani Duterte ya.
0: Ah, hindi na.
1: Why na ya sang sala flawless. Tindi pwede na. Kung gaubra ka sa gobyerno, subject ka sa public scrutiny. Amo tambalon sa public scrutiny.
0: Pwede ka i-criticize,
1: pwede ka bantayan. Oh. Tiki nagbaha ang Davao.
0: Malain.
1: Ambalon nyo ya. Ang media bias? Di nga bias kay nagba nga media to nagpadala tubi.
0: Nag-report lang ang media may fax sa Radyo Manuvi mo.
1: Di o, kay sa nabaw gi marang baha.
0: Abi,
1: kuan yung point? Karon kapakita lang kamo. Bisan sa impeachment ni BP Sara. Ini man gani sure nga may sala gina siya.
0: Amo na ganing rason nga may impeachment Radyo Manuvi para nga mabatian man kay ang tawo gambal way na sa sala pero may iban nga may sala. Ti kundi kun sa korte kundi ang gina-hearing anay para mapamatud-an kung may sala kun way ang tawo.
1: Eh pero galing kay Duterte, way na ya, piungan nyo lang mata nyo diyan basta hindi sa pwede kasuhan. Hindi sa pwede o si Soundo mo na.
0: Abi.
1: Ti para makarelate kamo ti sa inyo panimalay gani. Sa inyo panimalay.
0: Kinasuhon ka gani sa barangay nga ginaligar ka lang ng awat ka panti.
1: Si tatay mo hubog ng lampos ang baso kagpinggan pagabots balay. Nagkalaisturbo ka mo nga magulutod. Si nanay mo tinukapan niya. Pagtukap kay nanay mo, TBS nanay mo, nagambal na niya papulista, sabton mo si nanay mo nay, wala mo hubog si tatay. Basta hubog ya, why na yas ko galingon niya? Kagti na eh, bahan na mo ni, tatay na muna, why lang? Why accountability? Diyan kuha na pilakadlaw, may pinagusto na lang na siya.
0: Iputbulo na ni tatay mo, permisi, nanay mo kung pabayaan niyo.
1: Ang lain da, panglampos lang subong, kagpanampa, kagpanapungol, dason ba si paniro niya na kamo? Kaya feeling niya, why man may gareklamo?
0: Yeah.
1: Amo man na sa mga banang, ginapabayaan lang sa mga sawa, balang gakagabihan sa ilimnan.
0: Kapin pa ko ng banner, Radyo Manuvi, amuning ang breadwinner, bla, inang si nanay, gahulat lang, bla, sang sweldo ni tatay.
1: O, ti mambal na sa...
0: Ti empowered si tatay.
1: Gusto lang ko kung anong oras ko mapuli, kaya akon manikorta, akong isobli.
0: Hindi mo na, ya.
1: Gusto nyo sang pangrason nga muna kaysa gapangita kwarta.
0: Hindi na, ya.
1: Why na sa ilabot kung gabi?
0: Ginambal na muna niya kay tatay kaman kami.
1: Ginaisip niya lang niya ang iyang pangita sa kwarta sa balay. Why niya ginaisip ang kakapoy sa housewife nga matatap sa kbataan?
0: Manglabada?
1: Manglaba?
0: Maluto?
1: Maluto, manghugas pinggan? Amo na bla? So, at some point, liwaton niyo na ang paminsaron niyo kaysa matag-adlaw nga tanan. Kamu mismo na-experiensahan niyo na kung ano ka-importante nga ang accountability. Inang ikaw bala, no? May salabton ka sa imo ginahimo.
0: Yes.
1: Hindi pwede nga wala. Mamaoy ka na sa karsada. Tapos tanan nga gagi, dalampusan mo.
0: Tiyusto na.
1: Pwede bala na nga nabukla ng bata sa tao. Balong mo lang nga, chindihan nyo lang ko kaya kikusubong.
0: Ano na yaman?
1: Amo na?
0: Hindi na amo na.
1: Ti sa bigger nga picture, sa panggobyerno, mas lala gani. Kay kwarta na to na nga pumuluyo. Pinangabudlayan na to nina. Gapamangkot ng kita, ginano mo to, ay, di sa'yo magsabat sa aton.
0: Kaginisunan natin, hindi ni pisos.
1: Dayon, ang iban man niya sa palibot niya, mahambal man dayon. Na, hindi ah, basta si Amoni, why niyag pangawat? Why ka mo diber? O si Saon siya, bau araw pa. Nabatihan niyo gila ang balita, nagligad ka mo man gani, gapang-share sa balita nga. Ang bana, abis ang asawa niya, good boy gini siya, kay pastor-pasturon. Gali kay dito sa napatay sa lodging house upod niya pa kaplog. Di ba?
0: Abi.
1: Kamo man ang ma-share kag hilig nyo gi-share ang mga muna balita. Pero nga ngaway mabuksan ang paminsaron nyo kung i-explain sa inyo ang ginatawag nga political accountability.
0: Kaya muna nga ginamat-amat namon kamo pa insindi. Gina-explain lang natin Radyo Manuvi para maintindihan nyo man. Man may amigo kita eh. Gaobra Radyo Manuvi sa gobyerno. Pero kita ko ang iyang daw ikuan ko na gani, daw nagaka-stress ko bla. Kaya ang tanan niya nga mga gakatabo subong, may ara sila iya sa istorya man nga na ila, nga ginabaliskad. Kaya ang ila nga punto diri, basta dito lang kuya.
1: No.
0: DDS kuya.
1: Why na kami labot niya kuna, no man daya ang matuon, basta Duterte kami.
0: Duterte kami.
1: Daw mo na yung paminsaron ta.
0: Hindi na mo na.
1: Which is wrong. In the same way, ginasaway taman, ang iban, nga mo na ni ang obvious katama nga ginapili lang ni Presidente Marcos ang iguon sa flood control.
0: Wala nun man.
1: No? Kay Marcos ka iya, pinagusto ka lang, balak mo na iya, basta Marcos kami iya. Sala man ha.
0: Ang ato na abigin na tindugan ang kamaturan.
1: In the same way, mo man ang ginambal, tabla. Gusto nyo nga mangin majority group ang anti-Duterte sa Senado? Siling nila makompromise kita kay Chisis Escudero? Makompromise kita kay Joel Villanueva? Makompromise kita kay Jinggo Estrada nga Wala na ning mga kaso nyo, basta butuhan nyo lang liwat ang bag-ong majority. Sa piyak naman ta. Sala man na Japon.
0: Isala eh.
1: Kiti ang ilan umaliya, hindi mo gali pagpasabat para lang mag-majority ka mo.
0: Ay, hindi na muna iya, hindi ta papabayaan kita mga Pilipino.
1: Hindi amo na ang tindog sang radyo, na ginapamatian nyo subong.
0: Ang tuod yung aton, Radyo Manuvi, ano ganyang tuod daw? May kinawatay o kunwai. Iwi kita yung bago-bago sa desisyon, bago na sa pagulinguntang intereses.
1: Kung ang ginahulat ninyo, accountability man ni Marcos o kung sino man ang may impeachable officers. Di pa impeach nyo eh. Pailan nyo man kaso eh.
0: Muna.
1: No? Pailan nyo man kaso eh. Kay Kamuman Balagambal, nga gapangson man ang kurte tas Pilipinas, nga muna nga hindi pagpadala si Batos Daheg. So muna, ginakontradict nyo man ang lawas nyo. Nga kung kasuhan di, way tamay mo da, kay Monimoto. Pero kung si Batos, siling nyo man, direta dapat kay okay man ning kurte ta nga dito gid sa Daheg. So gabalik gyapon sa political patronage. Nga kun sino tong ginapatihan nyo ya, bahala na daya kay way na sila ya sala. Ti way pagani mo si isa.
2: Tatak RMN.
1: Lamuton ta subong si board member Amalia Dibuque.
0: Pamati ah, sa mga barangay kapitanes. Kag pumuluyo. Mayara san 200,000 pesos kada barangay. Radyo Manuvi, gamay man akong dako nga barangay, ti kung gamay kaya nga barangay, tagaan ka 200,000, kundi medyo paldo ka. Ining 200,000, hindi ni pag-isulod ni kapitan sa bulsa niya. Sa mga kapitan, labla, mamati ka mo, kayo may mga kapitan, hindi Radyo Manuvi, nga tama, hindi ka diskartidor. Okay, tama gina-generalize sa mga kapitan. Ining 200,000, nagikan ini sa national government. Okay, takabalo, kung nga ang agin pagwa ini, pero sa nagliligad ng mga tinuig, sa mga previous administration Radyo Manuvi, daw wala man sang amuni. Pero subong, may proyekto nga ara sa bawat barangay makikinabang program. BBM. No? Ining kwarta nga ini, halin sa national government, i-download ini sa aton sa provincial government Radyo Manuvi. Ang tanan nga mga barangay, gaan ka mo 200,000, ang 100,000 intended ini for scholarship sa mga estudyante, then, ang another 100,000, amoy ni kuno gamiton para sa mga kagamitan ng baklon sa barangay. Ara na si board member Amalia. Ibaloon tayo ni, paano ini ihatag, ano ang aton sini nga mga measures diri Radyo Manuvi, nga ang kwarta, sigurado kita nga makadtugin sa proyekto, hindi magsulod sa kung sino nga bulsa sa barangay. Ang aton sini nga liga ng mga barangay president and tiglawasang mga kapitanes sa probinsya sa Iloilo sa Sanggunian ng Panalawigan, si board member Amalia Dibuque. Ma'am, si Radyo Manuvi kay si Radyo Manregan, live kita sa RMN Iloilo. Good morning.
5: Hello, good morning Radyo Manuvi kay Radyo Manregan.
0: Board, nanawag kami sa imo para nga may insindihan gid sa mga pumuloy naton. Ma'am, kagapon sa regular session, ginambal mo nga may ara sa palabuton nga 200,000 ang aton mga kabaranggayan. Diin ini naghalin and paano ini ma-avail sa aton nga mga punong barangay, board member Dibuque.
5: Hello, good morning sa tanan nga nagapalamati. Yes, yesterday nag-ano kita sa aton nga session, may ara kita nga palaabuton malapit po ang may palaabuton kita nga 433,200,000 para ina, intended ina, para sa all 1,721 barangay sang probinsya sang Iloilo. So, ini nga fund, halin ini sa Office of the President, kung sa diin, arin halin ini sa Socio-Civic Project Fund. So, ang 100,000 nga ini, amo ining intended nga ihatag, nga ipang-purchase sang aton mga barangay official sa mga kailangan nila. Ini nga fund, pwede ini nila mabakal nga solar streetlight, barangay emergency vehicle, mga monoblocks, kag tent, may ara man kita generator, laptops and printers. So amo gid ini nga you know nagpa-survey ang National Liga National Liga sang liga ng mga barangay way before pa kung ano gid bala ang kinahanglan sang aton ka barangayan if mahatagan sila sang amo ini nga fund.
0: Okay.
5: So majority of those who have what I said, amugid man ang kinahanglan not only in the province of Iloilo, but sa bilog nga nasyon naton.
0: Okay. Ma'am, ining another 100, naka-mention ikaw nga May ara kita sang lima ka mga scholars, college students na intended actually for kolehiyo sa fourth year, kung wala sang fourth year, pwede man sa third year. Pwede mo kita sini ma-explain ini ma'am, paano ini ma-avail sang aton nga mga pumuluyo?
5: Okay. So the other one, so the 100 na muna tong para sa mga purchases sa barangay. The other one is intended for a scholarship program. The scholarship program is intended for incoming fourth year students. No, so gapangita kita lima ka bilog na you know capable kag in need yung mga estudyante nga maka-avail gid ni isang scholarship program sa lima ka bilog kay ang 100,000 that they will be given 20,000 pesos. So tama gid ini kamayo nga proyekto para sa aton nga kabaranggayan.
0: Okay. Anong criteria ma'am sa pagpili sang scholar? Sino mapili? Anong aton nga mga basis sa pagpili? Sina dapat maalam siya, deserving, pigado, anong sinong mapili sina ma'am sang mangin scholar naton sa barangay?
5: Ang aton gidiri is first of all, the poorest of the poor. Kung okay. Sinugid ang may pinakapigado sa barangay nga may kinahanglan, nga may nga kinahanglan gid sang bulig ini nga halin sa gobyerno. Ikaduwa, isa especially ini kapag ang imong pamilya wala pa kaagi nga may college graduate.
0: Okay. Okay.
5: Yes. Amoy na ang mga ginaayo gid namon nga amo ini ang pililion nga mga requirements, no? Pero may iban kita nga barangay, especially kung mga kagagmayan gani nga mga barangay, there it is possible nga wala gid sila incoming fourth year.
0: Okay.
5: So there if and only if lang ha, if and only if nga wala gid sila incoming fourth year, dira kita gapasugot nga mga incoming third year.
0: Ano ma'am ang assurance naton? Siyempre, board, ikaw ya ang ginapamatian sa mga kapitanis naton sa bilog na probinsya. Paano ang assurance naton diri nga hindi bala ma'am mapolitika? Base bala siling ko nga si kapitan, amo yang mapili sa pamilya niya o kung sino man dira nga mga favorite niya sa barangay, kagamo nang ipasa dito. Of course, may hambalanon man nga ti bisan pamilya pa na sang kapitan o pamilya ni Kagawad kung deserving ina. Anong assurance naton ma'am nga masunod gid naton ini kag hindi ini mapolitika board member Dibuque?
5: Ang aton is may ara sa ginhatag diri nga there ginatigayon gid ni isang barangay officials. So kami diriya sa babaw sa probinsya sang Iloilo halin sa nag-abot ini ang project nga ini wala untat ang amon reminders
0: kag
5: ang amon ginapahibalo sa aton liga president pakag officials na aton diri sa bilog nga probinsya nga that we should fairness.
0: Yes.
5: This is a once in a lifetime opportunity given din kakakita nga ang proyekto sang proyekto halin sa presidente direkta sa barangay ginahatag.
0: No,
5: so it's a once in a lifetime opportunity sa amon. So let us practice fairness.
0: Okay.
5: And at the same time, let us practice service above self. No?
0: Kabay so, pa actually, kabay pa board nga magbakwan ina no, ma-instill ina sa minds ang aton nga mga kapitanes ang ginahambal nimo, dapat amugid man ina eh. Pero ti kikita bala like sa amon kung kaysa makamormalisya kita kay kadamo sa mga balita nga nagakatabo. Pero at least ginasigi-sigi mo ma'am.
5: Yes, wala kita na untat. Actually, Radyo Man Reagan, in the past few days, grabe pala nawag.
0: Hello board.
5: Hello.
0: Yes ma'am. Oh, gautod-utod ka pero subong okay na.
5: Oo.
0: Yes ma'am.
5: Hindi ini mahapos para sa akon kaupod yung mga barangay official ang ginhatag daton sa ila nga Olobrahon. Imagine kabudlay man sang screening process kay ibang di galay reklamo nga like what if abi 6 ila nga barangay nga fourth year graduating students. Ti mapili sila sang lima lang. Actually, tama man ini kabudlay. Kabudlay man sa mga barangay captain kay sila man ni ang maiguan kay lima lang ang pililion mo. So, amo ina nga nagagid kami nagaremind gid na kung sino gid ang pinaka deserving amo ina ang pilion.
0: Makatuga ini sang konflikto mo. Kay ti mahiban na kung ti kami deserving man kami nga hindi kami pagpilion. Medyo maburubod lagi man sa inyo.
5: Sa mga barangay
0: yes,
5: official. Lingin ini ulo sang barangay official kay ikaw ang barangay captain, especially sa akong diri sa barangay barangay yeah. ko sa Anilaw. Paano ko ni itunga ang 20 mil kay dapat ang 100,000 kay nakasulat sa guidelines lima lang.
0: Kaginagani gi istorya kami ni Rajuman Magi, siling kong 20 mil ni, do hindi ni kay kadamo sa masunggod sini board mo. Ma'am Bartos, pigado man kami, serving man kami, tinga nga sila lang

0: color at taso mo hindi pa matapos ikikadamo pa sang ila gina-consider man.
1: Okay.
0: Kapati ako nga majority sa barangay officials naton diri sa probinsya matarong nga barangay captain. Sumudlay ni para sa amon tanan subong.
1: Yeah, kadamo sa mga nagaka-comment magani. Anyway, ma'am, isa na lang no. Ang ining 100,000 pesos nga intended para sa mga gamit sa barangay, nga ginmention mo kagina, street lights, solar street lights, gamit for disaster, office equipments. Ma'am, may ari kita sinisang tawag sina inang listahan para mabalanggin naton nga gin-purchase ini sa barangay kag wala magkukus-pukus nga nagadto sa iban nga bagay ang ining kwarta, Board Member Dibuque.
0: Actually, so ang fund nga ni Subong kay like from the national, from the office of the president, idirektata ni sa province of Iloilo. So ang madisburse ni isang kwarta would be the muni nga dako gid pasalamat ko kay Gov Tuto kay naghuo siya. Kay ang Iloilo provincial government ang mabulig sini maghatag sang mag-release sang budget per barangay.
1: Hmm.
0: So, since naara na kita sa maagi ini sa Iloilo provincial government, may ara kita liquidation process
1: okay
0: na ginatago sa Iloilo provincial government.
1: Hmm.
0: Kaya nga da after sina, ang Iloilo provincial government, amo ining maliquidate man sa na office of the president.
1: Okay. On this note, Board Member Dibuque, July 19 gin man ma'am, ang initial sked naton para sa paghatag sa sining mga pundo nga ini.
0: Ang July 19, ginbutang talang na kay may ara, kita ginatawag na Liga Day. But if the fund is available and the process is ano, pwede nato na before that makaamat-amat na release. Hindi taman ni ma-release, gulpihan na itanan.
1: Yeah.
0: We are 1,721 barangay.
1: Okay.
0: So pwede ta na siya maamat-amat.
1: Sa pagkabalo mo ma'am, first time ni no, nga mo naghatag ang
0: yes
1: national government.
0: This is the first time in history nga nagdirekta. Actually, the original plan of the president was direkta gid sa kabarangayan. But unfortunately, we are siguro malapit kita sa 44,000 barangay sa bilog na nasyon. So logistically, naayawan ang office of the president. So amo ina nga nagayo kita bulig sa ato niya provincial governments ay nagkalain-lain niya probinsya para mabuligan, para mas mapadasig ang pagtagsang bulig direkta sa kabarangayan.
1: Madam, anong imo mensahe sa imo nga mga kaupod nga mga punong barangay sa bilog nga probinsya?
0: Ang akon nga mensahe sa akon mga kaupod nga barangay captains, ag barangay officials, it is let us be grateful, let us take this as a once in a lifetime opportunity. So let us never forget to practice this fairness and service above all. Kaya nga, this is a good opportunity sa aton tanan nga kabarangayan diri sa probinsya sang Iloilo.
1: Ma'am, salamat gid kamay nga.
0: Thank you.
1: Si Board Member Amalia Dibuque, ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa Probinsya sang Iloilo.
2: Tatak RMN.
1: Kung kapamati si Kapitan, hindi nyo gali ni masulod sa bulsa nyo ang sinmil, nga ibang balabakal nyo sa mga gamit, kay may ara gali Radyo Manovis ang liquidation nga ipasa nyo sa provincial government. Tikon i-liquidate mo ina, siyempre may picture, may pagbakal mo abis ang mga monoblock, may picture sa monoblock, may delivery receipt. Kabay pa nga hindi nyo lang ina ya pag imuro-muro ha.
3: Ari na lang guro mo sa idol para nga hapos, hindi ka na mga budlay, pahugon ta na lang sila. Kap, kung gapamati ka subong kap, kag gapamati gid si kap, ang budget kap halin ini sa Office of the President. Pagi sa Department of Budget and Management. Kabalo ka kap, ginaisuhan ini subong, nga pamulitik ka. Actually, ano lang abi ang wala politika.
1: May politika man na tanan.
3: Ang nami lang galing bala kung pamulitik ka, ngayon bes nga ibulsa nila tos mula kanyang, gindala di sa barangay.
1: Kapuan kita.
3: Kapulos
1: kita. Kapulos kita eh.
3: So, kap, basta gani ginabantayan, kaghalin sa babaw, kagahulat lang kitar man ang kontra, si Marcos naman ang ipa-impeach nila. Kap, ugton gindi na sang kuwa.
1: Lantaw na sang kuwa.
3: Pag hinugot gani sang kuwa, kag makita da nga ginbakal mo monoblock dayon wala gali ma-deliver. Tapos kagid kap.
1: Kaya naiskarte na mo.
3: Ti gusto mo matrending kap. So implementan nyo sa insakto.
1: Implement nyo sa insakto kay para man na sa inyo sa
3: tagtikon lang taon mo gid. Sa 200,000

0: pilagid ang SOP kung sa tuntuod lang.
1: May manggig ka may malana.
0: Ang sinmel, di mo na may SOP. Alang-alang, katan mo dang iyas ang scholar. Pero nagpinos ang kasi na sa Facebook.
1: Tilawi, abi, kati scholar, taga-ilang, abi, 5,000. Tanawang
0: pero,
1: tabi.
0: Abi mo, sa kamadjikiro, sa ibang nga kapitan, pwede ka po.
1: May mga amugin
0: ang balon niya nga, oh, Aida, Lorna, Fe, Edna.
1: Ikaw, gaan ko
0: Jose, bata mo din pasudlon ko.
1: Pero gaan mo ko diha.
0: Pero sa 20, pwede ako ng
1: 5.
0: Oh. Ting iban masugot na malana kay kun hindi ka.
1: Ting hata ko siban.
0: Why ka 15? Hata ko pa siban. At least 15 lang.
1: May amuna, may amuna ka bay pasang kang kapitan
0: mo amuna. Sa inubra nila sa mga kapitan sa Ayuda bla. Tungay lo Ayuda di bla. AX ano to? Ayuda sa DSWD.
1: May ginkupitan bla kuno.
0: Naging kupitan sa mga kapitan.
2: Kaya naman.
0: Oh, te. Pwede na matabo pero inagaling. Subra ka na ginekula huya. No? Parte naman sa sinmil. Butan, debe may supigid sila da 10-20%.
1: Mga kalabanan na, mga 10. Eh.
0: Kipilagid, 20 malang tayo. 20 pero kung madakpan ka, kapitan, mapirde ka gid sa Oktubre.
1: Muna, tandaan nyo na, Kap.
0: So, hindi nyo na paglabu, ah, kagamay nga kantidad sina. Kung swilo na na kay Forol, you know, base Konami, pag-implement nyo sa project na ni this time.
1: Kundi manami, manami.
0: Ipasundan ka mo 2027, may isa pagid.
1: Posible
0: 2028,
1: na.
0: May isa pagid. Kagbase, magsigisigi na. Ayos?
3: Tatak RMN.
0: Pagbalik ta, mga karadyuman. Bograb, di maning linabo sa ulo.
1: Linabo sa ulo? Manong barbecue, radyumanuvi?
0: Anong ginalina naman sini?
1: Pagbabalaan, pero sa report natin nga nabaton, ini ang victim, nagabaligya kuno sang barbecue. Ginlabo siya sa ulo sang suspect nga 65 years old gamit ang talibong.
0: Bao. So standby kay istoryahan ta na dugay-dugay. Kagi replay ta pa to ha.
1: Yeah.
0: Ang press briefing ni DILG Secretary Rimulya. Para mabalaan gid once and for all anong natabo sa Senado kay subong klaro na sa ilang mga ebidensya no yatan. Wala sang nag-atake sa Senado.
1: Istorya ko ni Kuris to yang
3: nagpadan kay ta. RMN.
0: Rari bla na yo, no? May kilala ko gwardiya tapos niya duty 24 hours. Mamanday pagid sa
1: buo.
0: Ti siling ko.
1: Bakas man, bakas man.
0: Ti sa kapigado blas pangabuhi awat extra income. Pero siling ko, paano na lang na kung sakitan ka ulo, kay kulang ka sa tulog, kag magpalanakit ang lawas mo. Ti para sa sakit sang lawas may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bla? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaloan nyo nang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga gusto sang doble ang income, isa ka obra, dugangan sang isa pagid ka obra para malikawan ang sobra nga pagpalanakit sang lawas kag paamanan sa sakit sa ulo, new Alaksan Extra.
3: Tatak.
1: Magaranjo man ang omega 3 importante para sa health sang kurason. Kung may heart problems ka, dapat ka man nga mag-inom sang omega 3. May ara suplemento nga kaya sang bulsa ka makabulig sa imo. Dr. Pinoy Squalin Capsule ini may ara sa 99.9% ka squalin. Content niya nga magkuhaan sang omega 3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nga nagaamlik batong sa heart disease kay ini nagakontrol sang bad cholesterol. Gani sa mga tagpalamati naton, mainom kita mga karadyuman sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kung may dugang ka mga pamangkot, aring telepono 0948-5876-329. Kag kung kape naman, arin ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, amoy ning kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape mga karadyuman nga nagapahanip sa imo sringapanit, subong maitom-itom ka, mailom-ilom ka, pero kung siging pangapi mo, nagaputi ka, daw Korean ka na. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, inom kita sang kape nga nagapabago sa atong sringatulan, bangod sang collagen, may kape ka na, guwapo ka pa, mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Tatak RMN
0: 932.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa Kidney Care.
6: You care? We care! Kidney Care!
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
9: makikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Salamat, iho.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Protection?
15: Yakult!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yakult!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yakult!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yakult!
14: With proper diet and exercise?
15: Yakult!
16: Kaya panalo ka dyan!
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Wala si Mom!
24: Don't worry. Dad's got this.
23: Wow! Fries with dip!
25: Egg sandwich! And mac salad!
26: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
27: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
28: Maayo ang lawas ng bata mo.
29: Sus, masakiton man ino.
28: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
30: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
31: Ang diskarte sa ilonggo dira.
32: Rexido Forte!
33: Mas dasig banat sa abat!
34: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
34: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kasyo.
36: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
38: Bag

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.

0: kadang bakla.
1: Ara na sa inyo suki nga mga butika, kaga subong man, siyempre sa aton nga mga tagpalamati, diri sa syudad sa Iliwilo, kadto kamo sa Mary Mart Mall, sa Sarabia Optical, ayon la sa tabok nilang. Arada ang Shop at Zamara. May karatula man na Soft Touch Wonder Oil, kagdira nyo man mabakal ang nami iparis niyo. Pang-parelax, kapi-kapi kamo dayon. Ara na dira ang Kape Henyo.
2: Tatak RMN
1: Radyo Man Flo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Nagapapilin sa karon nga ginabulong sa ospital ang ining biktima nga ginlabo siya sininga ulo kag liog no sang sininga suspect nga ginapatihan na may diferensya sa paminsaron. Ang biktima diriya mo si Alin Joey Titular, 69 anyos, no? Kagang suspect, Radiman Reagan, amo si Tio Rimo Rigunaos Palisas, 65 anyos, tanan residente ni isang barangay 7, poblasyon Tigbawan, Iloilo. Yan na pahayag rin ni Police Captain Alfred Mansoy, Special Tigbawan Municipal Police Station, na samtang yara si titular siya nga baligyaan, ito may negosyon ni isang inasalan, no? Kada surubahan, dali sa mga Tigbawan, hinali na lang nga nagpalapit, ining si Palisas, no? Bit-bit ang binangon, kagulaway na sang madamong istorya, gulpiya lang nga ginlabo sa ulo, kag sa liog, ang ining biktima Radyo Manovi Regan. Yari si Police Captain Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, sa akon nga ma-interview.
4: Sulit, tabi nga lang sa biktima, suspect, sir.
5: Allen Joey Titular Nunan.
4: 69 years old.
5: Oo. Oh.
4: Taka din, sir.
5: Tapos ang suspect, amo si Iyuri Morig. Rigunaos Palisa, 65 years old. Puro man sila taga Barangay City. Bale, based investigation eh, ang biktima nila agapungko ni sa, paano? Lapit sa highway, no? Kilid barbecue 1. Agapungko ni siya sa inalilan sa ginlabo. Sa suspect. Tapos, naigo ni siya ang biktima sa liyogo sa ulo niya. After ni sa incident, dala ni siya sa may Gimbal District Hospital, pero gin-refer ni siya sa Western. Tapos sa suspect, dakop man niya, no? Arrested niya. Ang suspect, ang temporaryo, ara sa kusudiya sa Tigbawan Municipal Police Station.
4: Okay. Ang biktima, sir, nag-negosyo sa barbecue? Inasalan?
5: Oo, oh, ara lang sa da. Pero ara lang sa da, kung barbecuean, may barbecuean na subang malaya mo.
3: Iyan si Police Captain Alfred Mansoy na ibuluan nga tiyantis madakpan ng suspect, no? Nabudlayan sila ng pagdakop sa sining suspetsado sa sulod sa nilang balay, bangod kay ti armado inisang talibong. So ti maskin pa kamayo nga ang pamilya niya, may pamilya sa suspect ang maistorya, kagti natigayon nga mag-upod na lang ang ining suspect kay ti ginbasol magaling ni Mansoy, no? Nga wala abi nila ginapainom sang pangpakalma kon na bulong abi para nga ti magpayo ang paminsaron sang sininga suspect iti madugay ni ini nagasuprer no sang iya sininga malay nga paminsaron Radyo Manovi and Radyo Man Reagan. Samtang update na to, nalipot lang, ari kita diri subong sa Mandurriao Catholic Church, no? Subong adlaw, ginamisahan kag igadulong sa uli nga kalawayan sa Mandurriao Public Cemetery si Bill Carrion, no? O kon si Carmelo Carrion, Radyo Manovi, Radyo Man Reagan.
1: Lubong niya.
3: Lubong niya, no? Kag napatay niya sa edad niya 84, nang kaliwan niya sa Mayo 13.
1: 84 na gali ito si Mel Carrion.
6: May edad naman gali si Mel.
1: So doon lang mabala, no? Pero doon kabakod siya para sa 84.
3: So, si isa niya sa nagtulod, gali nga magpadalaga niya sa politika at isa gabi. Permiabi-pierde. Kasi ang iyang lulo, abini nga si Valentin Carrion, may back pila na kayers ang nagligad. Kasi nagmingin first elected mayor ini no sang banuasang uton si Valentin Carrion then okay. Ginsundan ini sa niya mga utod pagkatapos ang termino ni Valentin Carrion ginsundan pagin siya mga utod nga si Jose Ricardo kag Cipriano Carrion, Regimanobi nga nag-mayor sa Banua sa Uton. So, no, drink sa istorya ta na si Attorney Delphine Carrion Reyes, no? Tisubong ginahiwat ang misa, dugamay man ang ganit, tisubong drink tawo, Regimanobi, Regimaregan, disamay ang pangyayaw.
1: Tini, magamuneng, tisubong, ikaw taga-Uton ka naman, hindi malayo, ni ba? Si magambisyon ka man mula, kiti. Si Mel Carrion gani, ambisyon man gani.
3: May bandiya.
0: Ah. Hindi mo man mapaktan subong.
1: Gani, hindi mo.
0: Bilog ang mundo eh. Bilog gani. Ang mundo. Oh.
3: Hmm. Oh, sakto man.
1: Sige ah.
3: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. No konsumo na barete, takap RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat sa kay Radyo Man na flow na barete. Pero namin ningin forward ni Radyo Man doon sa group chat. Mm-hmm. Bawal na kuno magtagalog ang mga nurse nga Pinay. Oh. Dito sa California.
0: Uy.
1: Kay kagi istoryanay kung nung duwa ka Pinay, gapamati ang pasyente ng American. Tika gatagalog sila. Nga, sila niya, si Ginaday.
0: Si Ginaday.
1: Tika magamba ka si Ginaday. Tika na kumbinsi mo siya bla.
0: Oh,
1: na,
0: si Ginaday
1: Gapangayong pabor eh. Oh, oh, si Ginaday. Si Ginaday. No? Tika matian sa pasyente, si Ganaday. Tika mo na guro eh. Pero rason bala, master, sa imo na lang bala na vlog dala, hindi na lang pagdala sa group chat, kita mo, agdawa naman sa unero. Kunabi, kunabi ng breaking news man niya. Tibisaya, asla mo. No? Sige na day, sige na day. No? Tiyan pa sinti, kuno na grabing panic. Kaya tiyabi niya kuno, siga na day. Pero, master, kapihan mo lang na. No? Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Kinaulan mo na, master.
1: Kag sa Mega Man. Bawo. Kaya ito yung program sa ngadaan karon. Hindi kinangan.
0: Kinaulan
1: may mental na. Clarity, mm-hmm. May restensya, no? Kag may paman pa. Gapan namin isang kondisyon sa aton nga prostate. Kag siyempre, ang intimasi isang pangabuhi sa mag-asawa. Gani, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
1: Si Rimulya daw lang alang nagid nga mapleto. Oh.
0: Sige lang. Sa iban nga pa public affairs makita na nila.
1: Balang ko daw kadali ka nagid. Tiayos ka na bu sa idol.
0: Kita na kita buwas.
1: Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipo ang pera na kunomi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Dr. Pinoy, Swaling Capsule.
11: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako malstro. Kagabangon sang Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain na ko nakapoy.
10: Dr. Pinoy, Swaling Capsule. Swaling
12: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya.
13: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals. Kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy, Swaling Capsule. We'll be right back.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Let's show manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Magic pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Hmm. Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
12: Ayoko na ma.
13: Why pa?
12: Ayoko na ma.
13: Why pa?
12: Ayoka na ma.
13: Ay pa.
12: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
14: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
15: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pud ang tsakto nga kaon kag exercise.
16: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
12: Nag-ayo ka na ma.
13: Kagapon pa.
12: Mayo ba?
15: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
9: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Basta kun ginahilanat,
18: dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik. Ibay Jessic.
19: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oras, tatak, impunto alas 10.
6: This time check is brought to you by aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
23: Nods. Herbal Capsule.
24: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
23: NANS Herbal Capsule!
24: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Mangod din sa kombinasyon sang 13 vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
23: NANS Herbal Capsule!
24: Yara lang sa mga butika.
23: Herbal Capsule!
24: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agot sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
23: Megaman! Herbal Capsule!
24: Yes, partner! Dinapasa ka ang testosterone levels mo. Agot magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sa sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman sa Bilo. Abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
23: Megaman, herbal capsule,
24: 30 minutos ang partner.
23: Yara na ang palading.
24: Megaman, herbal capsule, mabakal sa mga butika.
23: Man's Lemon Oil.
24: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado din niya malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada ang lugar na mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap natin man sina partner eh. Kaya ang stay this, makalalaton.
23: Nuns, Liniment Oil.
24: Yari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, nakugid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilip kagid niya sang sobrang palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gigamu makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
23: Nuns Liniment Oil.
24: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
23: Nuns Liniment Oil.
24: Mabakal sa mga butika.
23: Nuns Corn Coffee.
24: Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone out, tinudang ginatigid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
23: Nuns Corn Coffee.
24: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
23: Nuns Corn Coffee.
24: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kag ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang human ang mataas nga blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
23: Nuns Corn Coffee.
24: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
23: Megaman Cold Coffee Mix.
24: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
23: Megaman Cold Coffee Mix.
24: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
23: Megaman Cold Coffee Mix.
24: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
19: 470.
13: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
19: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahabal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
25: Aton talakayan subong is all about allergy.
19: Mm-hmm.
25: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
19: Mm-hmm.
25: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
19: Mm-hmm.
25: Sulod bilang yabok, mga balahibo, or aso.
19: Siminto.
25: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
19: Mm-hmm.
25: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh.
19: Mm-hmm.
25: Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam,
19: mm-hmm,
25: hindi ka na mag-allergy ah.
19: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
25: Mm.
19: May mga tao nga hindi allergy sa seafood,
25: mm,
19: pero later on naka-develop sang allergy, mm, sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before,
25: mm,
19: no?
25: Ang iba niya makaon niya pasayan, kasag, shellfish,
19: mm,
25: dag, ako anday gapanghabal ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction.
19: Mm.
25: Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre pantal-pantal tapos paluton mo lang eh.
19: Mm.
25: Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero kung hindi ka kaginawa, delikado na yan.
19: Gusto. Delikado kung ikamatay sa tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang emosin nga lungs.
25: Mm.
19: Sa hard jack pa na.
25: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus.
19: Mm-hmm.
25: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
19: Huwag ka-oxygen.
25: Mm. Hypercapnia.
19: Mm.
25: Sobra ka damo carbon dioxide.
19: Husto.
25: Mm. Sa imudugo, bangod sang hypoventilation.
19: Mm.
25: Or hindi ka ginhawa sang husto eh.
19: Mm.
25: So ang sunod sinati, secondary respiratory failure, patay.
3: TTX 500.
4: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: TTX 500.
5: Ilan ka bulan ka ginom TTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times CD.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: TTX 500.
25: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na, gina balik-balik para sa imong healthy nga immune system, TTX 500, or pili lang sa MITC or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas, wala ka produce ang kuna, vitamin C.
7: Gusto.
25: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga, kakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Kakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Kakaon ka guyabano. Yawan ka na niya. Amo na ka importante nga, adadaw, mainom gigaya DTX 500.
7: Correct.
25: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC. Wala lagi ko yung allergy. Bisa na no, pa nga higop ko kayabok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginawa, man. Kaya ang sikrito, guys, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige halang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka mag-into. Terminator na ginatidlo mo. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom na yung ka MITC kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaon nun sa imo immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
7: Autod, no?
25: Because of antioxidants.
7: Correct, of course.
25: Because of antioxidants. Inahatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaon nun naton siya para inang antioxidant nga aras sa tanong, matransfer sa
7: ato. I-transfer sa imo.
25: So, gasto pa ka? Kapoy kaon niya. Hindi ka kapoy yung magsisig kaon na ng mga bark. That's why no? DTX 500 lang ang may siya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
7: Correct.
3: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Sila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
11: Ano nakadugay ka na ginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
8: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
27: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagbaluoy-looy?
2: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
4: Ga-entra kami, haw! Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
3: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
2: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo magikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
4: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha? Ha?
2: Mang!
5: Ay, di amo ginainin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
6: Aba ka na?
5: Diba? Oo, sometimes.
6: Diba? Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing.
5: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Katungbon.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
2: Kun ako, baham balon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, baham balon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, baham balon!
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis Bilis Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
10: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr. Suzette.
12: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
15: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manita.
14: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
16: Alas 10:17.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
20: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024
11: to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026.
20: For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: TTX 500!
19: Juice 7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
19: mga? High blood gid ko.
21: Ano sa unang imo?
22: Blood pressure.
19: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
12: TTX 500! D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Kumakal sa mga butika.
12: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
26: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
21: Karon pila na may mo sugar?
26: 136 na lang. Naami ni Joke akong tulog sa DTX 500.
12: DTX 500. D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
24: Marakas, mga butika.
28: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Number one!
30: Mayong adlaw sa atong tanan-tanan. Mayong adlaw da sa inyo. Bis ka nang kakainis ang adlaw. Grabe gito. Good yun, no? Ang ako niya skin, wala nga flawless. Wala nga galitik-litik. Bukarabaw na ko sumo. Dapat niyo may mga SPF, di ba? Si Delilah, ginatagaan niyo ko na sa ano, lotion. May SPF. Ano ka pila itong SPF to? Siyempre, nag-order naman siya eh. Kapag taso, yun naman ang gahulak siya. Kasi hindi na. Dutuon na ito, ginambal ko yaw. Kaya rin naman yung mga pinalagay na itong mga tagpulamati. Ang istorya naman ni Paning ang aton nga ihatagan sang kabuhi. Paning! Biradahing!
31: Mayong adlaw lang sa tanan. Ako si Paning, 40 anyos ang edad. May duwa ko kakabataan. Ang subang ko lalaki kag ang kamanghuran ko babayi. Katawahay bala sa amon sa balay sa mga gagmay pangkabataan. Masaway ko pa sila pero subong nga nagadinalag ko na ang nagaugtas na kami ni Banahon. Kaulugtasan sa subang ko nga lalaki. Kagatikalon pa. Agod mahangpan yun na lang sa lubos ang akon sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Aya, sa dinagkad ko si Manong Mumio.
32: Nakapurma man to kay Nama? May date guru eh.
31: Ano?
32: Guwapo to kay Ina sang bata mo.
31: Ay, nay.
32: Lola? Soltero, nagid ang bata mo. Tanigin tagaan mo na ekstra ang kwarta kay pareho na kay Ina may kantuan siya. Wala gidunod ang bulsaya.
31: Ay sus, nay. Wala, naku na i-budget sa amo sinang abagay sa lagaw-lagaw nila ah. Ang natingwaan lang namo niya nga mag-asawa nga may balon sila nga tag 200 ang adlaw.
32: Kay ayaya, igo na ina iya. Ano nga igo laman? Kulang gidya i.
31: Abay panghinugay bala. Si Manong mo naman yang nakita mo ha? Soltero ina kag nakita mo na gid nga magina pangaluyagan na.
32: Lola.
31: Nay. Tideng siya nakuha kwarta nga ginpliti ya.
32: Sa diin pa kundi kay Lola.
31: Ano?

0: Gabi na, wala pang saba mo. Abi, tawgi na. Kaya manugtulog na tao.
1: Maging katuan to hambal ni nanay.
0: Sa diin siya ko nung kadto?
1: Nangaluyag ko no,
0: ah. Ano? Di sa gani ka, Sarah?

0: Aba, kagwapo, sang apo ko.
1: Angayon mo ko sa ginasok-sok la?
0: Ay, oo, eh, ikaw pa. Mm. The best kagidya apo.
2: Pero ting forma mo to, dumay unod ginambulsa mo ba?
1: Aba, may unod ginaman ni ma. Ginatagan ko yan ni Lula 500.
2: Ano? Kada ko ginayahaw?
0: Madate ang bata mo. Ano to karon ibayad dyan sa kanan nila?
1: Yan eh.
0: Nga ako, ikaw lang saligan niya. Matagaan mo siya sang amo na kadako nga kantidad, haw?
1: Amo.
2: Nay!
0: Mapute lang ang mataya, mayo, kung tagaan mo kunyentos ang bata mo.
1: Na.
0: Ay, soltero na ini. Dapat suportahan niyo. Mm-hmm. Maayo na lang na magpulo pangaluyag siya sang sa magbisyo siya, hindi bala?
2: Nay!

0: News, D3 Pio.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing inulo ko, nebaluan ko ang taas ng galing akong blood-tricycle. Pa yun ang paninisis ng D3 Pio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood-tricycle.
0: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matagas, magabuti ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
2: D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gina ang pinaka-superstar sa
3: ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no?
3: Say, no?
2: Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga plain D3 may amo na.
3: Oh, amo
2: na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinghimo siya probiotics. Gada mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. Question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagid.
4: O, may kwansa may capric acid sa'yo. No? Kangas ang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuriyanta ng pelmi, lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caplic.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalatak kayang-kaya ni D3 Bio pag ano pagid si D3 Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
2: is... ang keton sir boy the best ginang pagkaon sa imo nga brain especially wala na glucose
3: may na glucose
2: hindi pagot mi ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon

0: kinanglan may ara gikan di Tribayo.
1: Okay. Oh.
0: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa di Tribayo, amo na tong ma-feed kaunon sa imong utok.
2: Food for the brain. No?
1: Food for the brain.
0: Food for the brain. Amo na gani permi na mo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting tapos nalanganin ka, kina may balon ka mga nuts. Pero subong ay may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
1: Correct.
0: High octane.
1: High octane, no?
0: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
1: Time to upgrade. In life, amo manggid na.
3: D3Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Huma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos, makabuti ka. D3Bio! Health! News
5: para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
7: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: hapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa ako para fresh kag focused ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try naman bala.
6: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Van, berme lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Char, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan!
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw,
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout.
7: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gid ang dalagian sa kidney.
22: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, matatigan ko gid ang epekto. Hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga
24: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Lah, lah. Kita mo ning uya ba? Amo ning profile picture sang tabuon ko subong lah.
1: Ay abo, kugapa-guapa apo. Ah. Dumagaranon.
0: Hello la.
1: Puti-puti, pero ano na nagadji?
0: Aba, ha?
1: Abi patanawa ko bisang iba niya nga litrato. Kay do may maskulo siya.
0: Aki, lula!
1: O kung basi nagadji, no?
0: Eh, basi lula eh. Eh, hindi ko gani ma-open ang profile niya ho, kinakalak. Eh, gabay patani nga sabto niya lang ko ba? Makita ay kami nga daan subong la.
1: Ay, tuod ka, apo. Uh-huh. Ati, sige. Kay tagaan ta ka 1,000.
0: Naiya, aki. Hala, 1,000.
2: Hindi pa hatang sa apo mo. Iba, sabi na akong maanad kang hindi lang sa imo magpangayo, pati man sa amon.
1: Ay, pabahiin lang ko bala.
2: Mio, hindi maglakat ha? Gabi na bala.
0: Ano? Lula o ah.
1: Ay, ala, temprano pagani. Babalik lang dahil yun siya.
0: Okay, lula. Thank you la, the best kagidya la.

0: Nail, ang tawa na blaw. Alas 11 na sang gabi. Wala paghihapon si Mio.
1: Hindi ko man siya bala makontak, Nay. Unattended ang cellphone niya.
2: Relax lang ka mo, bala.
0: Relax, man.
2: Suntero na ang bata niyo. Maayaw gani kay nagapangita siya sang babae nga gwapa.
0: Aba, man. Nay!
1: Ay, di bala ka kung pila ka babaeng pangitaon niya, pero mapauli lang siya yung timprano.
0: Babae, ilam lamang at ilaw ginagaroon sa akong si Mio, pre.
2: Ay, oh. Anon mo siya sumulan?
1: Oh, eh.
2: Sige, Betil, awe. Kaya ako ginamakontra mo, pre.
0: Nay! Ay, nagano-ano niya si nanay man? Dayon mo giyablakapin kay Mio. Babae, ilam lamang aroon kami ara ginasasamon.
2: Ay, oh. Babae, ilam.
0: Ginasa. Oh, oh ara na.
2: Eh, be. Ay, apo! Ay, apo! Salamat kay Ari ka na!
3: Wala!
1: Mio, nano ka? Wala. Luya, say mo aw!
0: Mio, ano oras na ini? Ha?
3: Papa, mama, ay, ang babae nga kitabo ko.
0: Oh.
3: Hindi man tabli babae. Maskulado gitula.
1: Ano?
0: Ano?
2: Ano?
3: Nasa kinhold up ako. Ikaw ang wala ako pati cellphone kag sapatos ko.
0: Ay, ano?
2: Apo?
3: Ano wala nang tinilang ko puli eh.
0: Ala, Mio?
2: Ay, apo, ma, ayo lang kay wala kaging kastigo.
0: Ala ba? Na, sa dason ha. Lakat-lakat ka pa nga gabi. Kay basi hindi lang na among matangtan mo.
3: Papa.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahanta. Ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga siyempre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay. Kag siyempre, ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ila atay. Nagasugod inang problema sa pagtubo sang tambok sa aton nga atay o ginatawag naton nga fatty liver, Doc Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog nga ilim noon, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton nga mga atay. Ang cellula sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakaskar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira naga nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang cellula didto nga naguba, wala na nabalikan. Oh, nagajutay na ang cellula nga ga-function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So, importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Doc Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. Oh, i-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kaya nga ang aton nga atay, suno sa mga pagtuon, kaangay inis ang isa kasalaan. Mm-hmm. Isa kasalaan. Ang tanan nga aton ginkaon, tanan naton nga gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay, kaya nga, i-neutralize ang aton nga atay, ang tanan nga mga higko or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higko, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang salaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod na sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok nga pagkaon, lugangan pa sa bisyo, bat siya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, gitistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Doc Erwin,
3: yes, dapat kabalo man ta man nilo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ato na inom, mga taba, mga tambok sa ginakaon naton, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ato na intake, paano naton tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Doc Erwin, ang chlorophyll nga yara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag ina ang spirulina, Doc Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inuman ninyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa ka adlaw, hindi pagpatapusa ang isa ka adlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton lawas.
3: Kaga, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tendensya nga ang aton nga kidney matinlo man. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inumgid ko mo sang Santon Plus Gold kamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabu uligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Basta kun, ginahilanat,
11: dapat matik, ibay Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic!
12: Alagang Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: D3 Bio with Physio!
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mabaka nga buti ka. TTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
17: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX
14: 500. TTX 500 D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Oras, tatak, alas 10:50.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayo ang lawas ng bata mo.
24: Sus, masakiton man ino.
23: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
25: Unilab quality yan.
26: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Supple Plus Gold.
27: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
28: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Kung siyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Motivation magunta. Santhon Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, ngayon ko kuno sang Santhon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
3: Ay, mapatay ko sang ginsugiran ko sang bata ko nga subang nga lalaki. Nga gin-hold up siya sa maskulado, yung nga chatmate. Man, napagustuhan lang siya sang iloy ko mo. Nahatagan sang kwarta. Teka, tilaw siya eh. Ah, perte nga akig na tilawan niya kay papaya daw. Pero babaw si nanay ah. Nangakig pa. Kay amunan ako nung nadangtan sang apoy akigan pa namon. Titanawa na. Ang ugtas ko hindi hamak sa bata namon nga soltero. Dugangan pag ininanay nga tanan nga gusto sang apoy nga lalaki na suportahan niya. Ti sa inyo, be, kung kamubing pahambalon, paning?
4: Paning! Bao, oo, pamati na paning kay Imo na ni-history niya.
3: Si paning.
4: Ugtas si paning.
3: Kung sa bagay, ulugtasan mo yun ang anak niyo ni. Ano, di ba? Ay nga, ang munang pala sa ano, sa mga ginikanan, no?
4: Ganun kay Imo na eh.
3: Nano man, luya ko bala makabati sa mga manggaginapadala, di bilang ang mga story sa ato ni, na bilang, ay, nang maswildo ko yata ko kay mama, ko yata ko kay papa ko. Enjoy sila, lagaw sila, mamo na. Wala, gina. Lupuro ni tanang problema ang ginapadala niyo di sa
4: amon. Amo magini ang...
3: Nano mo ka po man?
4: Amo ng programa mo mo. Problema mga dyan. Ari niya ganyan para mag-advise sa ila. Diba?
3: Nagasakit ang dugahan ko na mga mama mo na
4: pagpuli! Aras tupas!
3: Pagpuli ka magtulog.
4: Kung magpahimuyong to, para wala ka problema. Hindi mag-duty.
3: Amo na galing, Ling. Ang problema naman, kay nagasalig ang ilabata. Bisan ano mga akig, bisan ano mga pagpainchindi, kaya aras lula.
4: Nan.
3: Nga nag-aapin.
4: May nag-aapin.
3: Oo. Diba?
4: Pero dapat hindi pagkonsintihon.
3: Ti, wala talaga may ahimo, kaya lula gani.
4: Ti, untatuntan eh, kaya tamo.
3: Ti, nga kung gani sa nguna, mumuna na tabo. Kita mo dungol sang mga high school days pa. Dungol na iya, kay tungod nga, kung hambalan mo, kung nakigan mo, si lula mambal din. Nga, ayaw, ginagad ako sa salaya. Nga, ayaw, nunurte.
4: Ang lula na na, bali ako yun na sa tuhod.
3: Hindi.
4: Ang lula.
3: Ang lula, gidya, ang... Oh,
4: ni Mother Earth mo.
3: Ni, ang lula ni Papaya. Ang mama ni Papaya. Ti, siyempre, ikaw naman nga Iloy, nga nag-aakig ka sa bata mo, mambal ka lang, eh, tika nami. Kay ginadisiplina mong imo bata, aris, lula, igali, eh, amo binaguro mga lula, no?
4: Kuli kayo, uy, basta ang pagpalangga.
3: Imo, ya, kung nakigan mo si Toto.
4: Sige, si Toto, nadlock sa sakon.
3: Pero,
4: ginabala ko, sige, sanga ko, hindi ka
3: si mama mo, nag-aapin, wala.
4: Gaapin man in, gaapin eh, lula.
3: Di, amo
4: lula
3: gina,
4: is lula, gidya eh.
3: Grabe no, amo gina dapat ang anon
4: lula, mo. Lula kag lulo, gabi gidya eh.
3: Amo gina dapat ang anon mo, Ling, kung kaisa magdako na gidya. Wala na kinanglan sa mga, hindi na kinanglan ang mga lula nga mag-intra pa gidya sa pagdisiplina.
4: Kisa ginambala
3: kaya damo, kabataan, nagatinunto tungod sa amo na mo.
4: Kisa ginambala kung mga hindi lang pag ano, hindi lang pag
3: i-bibibiha. Oo.
4: Kung akigan ko, mabay.
3: Akigan mo. Ang gaon sa lula, amang pala. Kigay lang kung lakay dito
4: nga,
3: ko
4: kayo. Ano yan, dapat ma-learn yung lesson niya. Kaya kung ika ang gaon sa, ay, mambal, sa may makonsinti sa iya, ikaw muna sa gapon pala sa ulihi ang mga problema.
3: Correct.
4: So, muna, samtang bata pa.
3: Samtang bata.
4: So, samtang bata pa na, disiplinaw ng bata. Kaysa ulihi, ikaw mo naman problema sa uli eh. Iba problema mo man gihapon. Subong pa ba? Do ikonsintihon niyo lang. Kulang tao sin o ang may sala nga naman ng bata niyo aw.
3: Slow.
4: Sino ang kasagot na?
3: Slow lai.
4: Kamu ginikanan ng Yapon eh.
3: Oo, ang baso lang sa ginikanan. Pero ang nagpa, ano sina, nagpa, kuhan saya nga.
4: Nagpadako sa ulo,
3: ang lula. Oo. Ang lulo.
4: Ang baloman ng, ano, ilulo kag lula nga. Mang nai, nyo, nai, tay, kadako sang moon.
3: Tay, hindi, kung magdisiplina sila, sudlo, pasulod sa kwarto. Mm. Ngayon, hindi ba kasulod si lula? Mm-hmm. Dila ka lang sagwa, nai. Hindi na kay, may yambal ako sa bata ko. Kaya nga, ako gatubangay lang ka mo. Mahana ka pa lang, mahambal ka pa lang sang hindi amo sa bata, isa pa lang ni mo katinaga yung iya sa lula, yung grabe, barak ng sungad niya.
4: Oo. Kaya eh? Nga nakituto. Kaya bakulon ko mo, hindi man sakit nga bakol. Ano lang yun bala ko? No.
3: Bakol
4: ko pitik lang. Po, ang sagang sang lula. No, hindi na, no, hindi na maibi ang lula. Po. Di ano pa nabi?
3: Amo na gani, ano? Ang ginahamal
4: ko, hindi ko na kapatsyon, disiplinahon ko na. Palangga ko na bata ko. Pero hindi ko gusto yung amangin. Ipasuber yung barang bata. Ang batasan niya nga, amo sinabalaw. Sa kahit itong amo na gani nga, bata pa dapat disiplinahon.
3: Oo.
4: Insyakto lang ang pagdisiplina. Hindi nga doon kuga na ganyan ang pagdisiplina.
3: Kaya doon pata siya.
4: Especially kung gagmay pagidya. Wala pa yung siksang bata. At ito, ay pa maginayabuot siya mo.
3: Pero ipinchindi mo na, kainchindi naman na sila, Ling. Ipinchindi
4: mo. Pero ariya ho.
3: Tigul lang nun.
4: Gingul, daap na! Doon si Lola, paniyaya ang mga akig.
3: Anan. Grabe, no?
4: Oo.
3: May edad ng gani.
4: Galing ka grabe, ginang pagpalangga sang Lola eh.
3: Di, wala tada gani, Ling. Mentsindihan taman ng mga Lola nga muna. Kaya ti pila sa pila kadlaw, kita man malula man tamo. Isasubong hindi panay.
4: Hindi panay?
3: Oo, pero sa pila kadlaw, malula, takag malulo.
4: Mm-hmm.
3: Pero, siguro sa naagyan ta naman, hindi ta na maging try, ah. Ang bala na dang ginikanan nga madisiplina, eh. Sa nagyan ta na kay ti, dira man ta naghalin nga, sang unang bata ko, ginaano man to ni mama, ni papa, kon akigan ko, aras mama, aras papa. Ti kita, kay kabalo na ta nga amun na matabo, hindi na ta maging try. Diba, kay lesson learned gani. No, English.
4: Galing kay, kung ara, kung ibutang taman ng self, tano, sa mga lulo, kaglola,
3: hindi ka magsulok eh, gwa
4: sakit
3: ka.
4: Sakit na mo, dumamba ko nga lala. Muna, mamba lang natin sa uling ko. Hala, mo na ganyan feeling. Galing ko lulo ka, lula ka na. Hindi sa sakit, galing eh. Makita mong apo, mga ginaan mo na. Hala nga, ginaan mo. Diba?
3: Hindi so, ako magwa, kuya.
4: Magwa ka pa rin.
3: Bala ka na. Kastiguan na pa chan din naman na bata.
4: Pero kung hindi naman insyakto nga pang disiplina, siguro ano gid mariaki kuya iyo mo na bla.
3: Oy, syempre.
4: Sa mayo ko ang ginikanan.
3: Hindi naman ay gusto. Hindi naman ay guro. Pwede.
4: Di may ibang ginikanan.
3: Dubi tayo ng bata.
4: May ara nga daan nga magdisiplina sa ilang kabataan mo na dubi tayo niya sulod sa sako sang una. Subong wala na kami mga ano na.
3: Pero sa una mga lula tagani ula gain tramo. Kita disiplinaon ta mga lula taya wala bala kamo da inyo na e problema
4: naduga pa kanik sa
3: na sige hagi
4: na
3: oo na pero subong lang niya daw grabe na gidya pagpamper sa mga kabataan
4: niya lain na ihila
3: lain na gidya subong niya ti hindi ta na hindi kami ya hindi kami na iya mag tolerate sa mga amo na yang nga mga lula nga inang akigan mong bata ara ka man dai ma ano na la sala na la hindi na pwede. Yung mga ginikanan, kabalo na sila mo.
4: Basta kung may sala ang bata, hindi pagkonsentiho.
3: O, kaya mga ginikanan, kabalo na
4: pero
3: sila.
4: Pero depende man sa age man eh. Kaya basta okay, wala pa
3: magbuot.
4: Kung edad pa lang sa bata, ito yung mga two, mga amo na, ito ka wala pa ginibuot. Pasensya, kinanglan mo na.
3: Oh,
4: kinanglan na nila, yasang doon.
3: Di, pero, tigulang na niyaling oh.
4: Hindi na niyaman.
3: Galing ka, hindi mo naman yung babali ang ano yung siniyaling.
4: Ang sungay.
3: Lagariyon mo na ganiya.
4: Amo na dapat gid nga kamo nga ginikanan be firm gid sa inyo nga pagdisiplina sa bata nyo.
3: Or hambalin nyo si istoryahan nyo si Lola. La?
4: La?
3: Ay nay, kun mag-aki kami sa bata nay, dito ko lang anay sagwa nay.
4: Oo.
3: Kung hindi ka mag-intra.
4: Nay, kung hindi ka naman gusto nga higkat ka.
3: Kung hindi ka luyag nga isulod ka man amo sa sako. Kag bitayon sole upod sa apo mo.
4: Gusto nitong ka sa apo mo.
3: Hindi ka mag-intra, di kay kami na yung ginisiplina sa bata namin.
4: Tapos sa uli, mga nga yung advice, di, nangako ng baka ang mga bata ko, ginasulod ko nila sa sako. Ay! So, amo si na, I hope nga makabuli kami. Nakabuli kami sa inyong problema. Okay! Mm-hmm. Padayon ang papadala sa inyo. Sulat din sa tumbalatuntunan.
3: Kunako, pahambalon!
5: Kunako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo. Center. Ginadulog sa inyo sa RMN Drama Center.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Top, top, top! Lechon manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
7: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
12: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan. Ang health and wellness program ka ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kun madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamo sang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. Ay kidney stone. May high blood sugar. Prostate ko, subong.
4: Why na?
3: Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantawon nyo kung magbakal ka mo. Kaya kung wala siyang tatakil hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga Main Branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court. Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: proper diet and exercise, manalo ka. Star Nutrients Corn Beef na. May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobrana, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bago nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: D3 Bio.
11: O, si Karen,
10: nandamog
11: isang Akon hair fall. Hindi manami ako nakutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akong buhok kag naghinis ang akong kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Mabakal, sumagod ka.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay, happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligag,
14: epektibo.
13: DTX 500.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Sa
18: Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag? Palamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan sang magutod nga si Nene kag Inday sang Silay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Shared Seed. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Nini, nagsuka ka? Malayan ba na pamatsyag mo? Nahilanat ka? Abebe, eh di ka man mainit. Oh. Anay ka? Kasan o pagid ako nagaduda, ha? Pati ang balikawang mo nanutaran kung nga daw naglapad. Magsugit ka sa matuod. May nagkakatabo ba lang o wala kami makahibalo? Abi, anay naman kung tibird ka?
1: Ma,
0: sang naglaway ka nga makaong isang hilaw nga pahaw do'y hindi pa sad to, luto ang duda ko. Apang subo nga nagsululuka ka, do'y naluto na. Magsugit ka. Nagabusong ka bala, ha?
2: Oh, ano itong nabatian ko? Sino nagabusong? Ikaw bala, ne? Kasi sinong amay, ha? Si Makoy bala? Magsabat ka, ne?
1: Inday.
0: Sino ka Makoy, ina? May nobyo ka gali? Sino si Makoy?
2: Si Makoy bala, ma? Si Marco?
0: Ano? Paano natabo? Nobyo mo inday si Marco, hindi bala? Kudalan ka nga bata kanini. Pating nobyo sa mangod mo, ginagaw mo itong

0: Maayo kay wala ninyo kapag paslawa sa pangabay kung mag-inato bangay kita subong. Magpungko ka mo. Agod niya makahambalanay kita sa maayo.
1: Maria, abi, pakalma lang, ha? Hindi ta madala sa painit ang tanan. Aramay na gani. Istoryante na lang inisumutaway.
2: Ay, amo matuod, Mads. Hindi man kami malagyo, ah. Ari gani kami subong.
0: Ote, ano ini karon ang plano mo sa bata ko kay nagbusong ini Marco?

Bukas man balay namo sa inyo, ah. Labi na kay nini, kay ti. Ginadala niya nga muna po. Kagisa pa, utoban sa sanubyagi nga to di Marco. Mahata kami kung anong inyo pangayon, magluwas na sa kasal. Ibutang tagasal sa husto nga tiyon.

0: Para sa anong tampa nga to?
1: Pamangkot ka pa? Anong ginbuhat mo sa magulang ko, haw? Sekreto bunal mo, ha?
0: Kagkay sino gusto nga pangaluyagan ko siya, haw? Hindi bala imo?
1: Oo, akon! Pero wala na dala sa pangabay ko sa imo nga hilagtan mo siya! Ang gusto ko lang, ang mga mabatsigan man niya nga ginapangaluyagan siya!
0: Lalaki, Kuya Baladay! Anon ko kayo nag-spark ako sa magulang mo? Sinsya lang ko, ha? Pero... ikaw ya bala matutuod kong nubya. Kagtani, ikaw ya ang gusto ko yung apakaslan sa pila kaadlaw.
1: Ano? Kagmanginduha kami sa magulang kong babae sa kabuhi mo?
0: Wala kita makapakot sa dalagan sa mga inadlaw, day. Pwede, kung ano man ang nagkatabo subong, di lang taan ay focus. Hindi talaan ay paghambalan ang palaabuto na. Kiti, wala pa manina nag-abot. Wala tama siguro kung ano pa ang magkatabo. Sa subong, ang nabalaan ko ya, napabusong ko yung magulang mo. Kag may sarab doon ako sa bata nga ginadala niya. Period na! Ikatalakan na! Nambalan na naman na sa mga ginikanan ta.
1: May,

0: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Ayoko na ma?
2: Why pa?
1: Ayoko na ma?
2: Why pa?
1: Ayoko na ma?
2: Why pa?
1: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
3: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
4: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niyo formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
1: Nag-ayo ka na ma?
2: Kagapon pa?
1: Mayo ba?
4: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold.

0: mamamakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Samson Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samson Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samson Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samson Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Protection?
14: Yakult!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yakult!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yakult!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yakult!
13: With proper diet and exercise?
14: Yakult!
13: Kaya panalo ka dyan!
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkat tapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayo ang lawas ang bata mo.
24: Sus, masakit naman ino.
25: Ay!
0: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
16: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Number 1.

0: Ni, nag-aagunto ka? At nagasakit ang tiyan mo? Bah, hindi. May dugo na nga nag-iilig sa patiis mo, Ni. Mabata ka na, guro? Mark! Mark, dasig! Dalawang dasig ni sa sentro! Mabata na siya!
1: Mabata ka na, Ni! Dali ka! Ikaw kang pasakyan sa salakyan na ginaaman ko na sa pagbata mo. Day, bigkit ang mga dala, ha? Ihingagaw ta sa sinto si Nini.
0: Ho, Mark!

0: It's a baby girl.
1: Ang anak ko. Isa ka babae ang anak ko. Namon ni Marco.

0: pala isang baby nga mon. Abe, dali ba kay tita? Kay idayanta ka. Ikaw ha, kung wala gin-share ni papa mong iya binhi, kani guro, akon ka pa bata.
1: Kwan, dai?
0: Oh, ne?
1: Mabugat ba lang buot mo sa akon kay nakabata ako sa nopyo mo?
0: Duha lang kita ka mag-utod ni. Kag naghandom ako nga magmalipayon ka man. Gani sa kaluoy ko sa imo. Kay love ko ikaw. Ginsugo kong ako nobyo agad nga pangaliagan ka. Ang gusto ko man ang tani. Amo nga makabatsyag ka man nga babahi ka. Kag manami ang balatsyagon nga ginapangaluyagan ka sang isa kalalaki. Pero wala ako maglaom nga maglambot sa subong siniyang tanan. Subong, ginakugos ko na ang bungas ang binhi nga ginpanggas ang akon nga nobyo sa imo taguangkan.
1: Pasaylo nga ako, hintay. Nadala lang ako sa akon balatsyagon ni. Pero kunakon mo sa akon nga naluyag kapag ihapon sa kay Mark. Handa man ako nga iuli siya sa imo sang buong buo.
0: Hindi ka masakitan?
1: Kung isipon kit gani, akon sa lahang tanan eh. Wala ako na mahong pahong sang sa nagakatabo. Nakaibalo man ako nga nobyo nga nay ka mo. Nagpadala-dala pa ako sa akon kahuyang. Babae ka niyo ako, day. Kag hindi isa katumboy.
0: Okay lang. Ang importante, may baby na kita subong nga ginaukol-ukol. Kag may dugang na kita isa. Sa iya to na lang ihinguyang ang aton tiyon kag pag-atipan ni.
1: Intay.

0: alam mo, Koy?
1: Vitamin ni baby, ah. Te, pinunta na siya?
0: Ako na. Baby, mainom kita vitamins nga dala ni papa mo, ha? Ne, kugusa siya patindog kay pinunta siya sang vitamins.
2: Okay.
0: Baby, aliyo. Drink your vitamin. Open mouth. And lunok. Very good! Yay!
1: Nami mag-drink vitamin baby namun ba? Kag ikaw man. Thank you sa pag-alaga sa baby naton, ha?
2: Kinalok ka ni Makoy Sinday? Anong po't silingon sini? Nagbalikay na bala sila nga duha? Nabiyuhanay naman bala sila liwat nga duha?

0: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilana.
3: Ang diskarte sa ilonggo dira.
4: Lexino Forte!
5: Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok...
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: D3 Bio!
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Para sa mabuti ka. TTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: TTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Matatak sa mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
2: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga kinabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na na yun.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Tindoble, okay! Maundi ni nata sa Supplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay! Maundi ni nata sa Supplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Samsung Plus Gold.
16: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ako gli si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
21: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal, sumang butikal.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Amakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Sangkong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg. Goodbye.

0: amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
1: Charm, fab, con.
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag banglagad sa palatuntunan tergitana isa udto karong adlaw nga Miyerkules. Siyari kita sa PETSA 13 na mga kabiyanan sa bulan sa Mayo 2026. Kumusta nga ito nga mga suki sa 20 Mayo 20 tuig 2026 na ba sweldo ko yung luwat mo? Karong adlaw mga kabiyanan Miyerkules Mayo? Sa ito pagpangala Mayo 20 na dayon ang 19 mo.
8: Kapon.
7: Grabe, Master Don. Kainit, subong. Ay, daw, mga kabiyanang gatagi. Te, ang init. Magpilit sa panit mo. Kananan, mga 5 minutes ka lang. Mga labot ka 10 minutes, 15 minutes. Daw, medyo mapaso-paso ka na. Mugiman ni subong ang mga panyimpo. Plus yes. Ang humidity, Master. Mm. Tapos may abokbing area mo nga ginatiniran. Daw, may libre ka nga foundation mo. May libre ka nga foundation. Ay, Maria Kagusip. Sa una mo ni, magsakay ka sa jeep. Medyo... mahangin, di ba? Uway-uway at tabon, pareha subong sa mga modernized. No? Ito yung pagpanaog mo. Ito yung pala malas ka daw, kalusaw ka mo. Kaya may upod ang yabok sa balas mo. Anyway, mga kabiyanan, welcome diri sa itong pagpangalaga diri sa RMN Targitanay sa Udto.
8: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki umilin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakanto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakanto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo may mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinandano po ng inyong mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabon, the great of the whole universe, Masalaon Balo, kabinayaan ng pagamalan, Master Adjuman Don, Mr. Green Boy, Dolido.
8: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos sa gid-iha, Mr. Hatin Spicy, Adjuman Ronel, Sorbito.
7: Kaginiang, Targitanay sa Udto. Mainit nga panahon, mainit nga mga balita, mga kabiyanan, kalabanan, diribunanay, labanay. May isa ka ginapaloap sa mga itong mga radio reporters kay isa ka salesmanda sa Puerto sang Estancia Iloilo ginbuno man patayo ginkawatan pa sang suspect Master Don
8: kasi tuyo yung gidya pangawat pangawat gidya tuyo basi bumato ining salesman yun wala pata kabalo kung ano sa nga salesman ha pero bala mo naman galibot mga salesman sa ton sa mga kabanuanan na ton para magbaligya man
7: correct
8: toy, no? Kaga sa ilang mga so ilas sa ilang mga kliyente dira bakululuwi lang so in a way check na ton karon diri sa ton sining pagpangalagad
7: nga nagsiling ko Master Don nga puno sa binunan anay mga labanay kay may isa man ka sa 69 anyos nga managbaligya sang barbecue gin labo man ang ulo ginamitan sang talibong sang isa ka 65 anyos nga suspect dira sa Banwa sang Tigbawan Iloilo kag isa ka 48 anyos nga lalaki sa nasilingta na to sa estansya mo ni binuno standby ha kay i-check tani dugay whether you man flo na barete
8: Kag Subo man, Metro Pacific Iloilo water gin pasalig ang bastante nga supply sa tubig sa Iloilo City sa tunga sang kinapananaw nga epekto sang El Nino. Tubig ang kinanglan naton Subo.
7: Pero ti kun gin pasalig kita, ti takos na nila Master Don eh.
8: Oh.
7: Natakos na nila so ining super El Nino. Daw hindi kita magkabalaka kung MPIW ang pagambalan.
8: Uh-oh.
7: No, kay bangod nga suwito nila nga ang supply sang tubig labi na ang tubig ilimnon.
8: Yes.
7: Hindi ma-deplete diri sa aton sa Iloilo.
8: You know what the difference parekoy sa nangliga nga tuig nga pating mga creek nato nagmalala.
7: No?
8: Sa Subo nga tuig. No? It's because nga sa kaprobinsyana natong ginulan.
7: Okay.
8: Ginulan
7: like sa hapon to, no?
8: Oo,
7: like hapon Duenas, Pase, I think doon nga ginulan.
8: Ginulan so ma-replenish yang aton sini nga mga suba.
7: Mm.
8: Sa provincia naton kay actually ya ang aton diri sa may Iloilo City guluwaan na lang yan sa tubig galing sa mga kabanuanan naton mo.
7: Correct.
8: Gagapakadto sa baybay naton, no? So hindi kita magbore dira kag amo man naguro ginambal sang MPIW that we have much water parikoy kag makaya naton bisan El Nino because sa karon ginula niya sa mga banwa-banwa naton.
7: Pwede na nga amo na mga posibleng ginalantaw nila.
8: Yes.
7: Ina-estimate na nila ina Master Don. Plus nga kon ang desalination plant matapos lagi man nga
8: yes.
7: Tubig nga dagat ma-convert sa tabang solved na ang problema.
8: Solved na
7: why na ginaya? Subong pala gani nga why pang desalination plant ga sweeto nagawa.
8: Yes, yes.
7: No, how much more kon ara siya so but siningon dako pagid ang mabulig sini once matigayon ining desalination plant mga kabyanan.
8: Sige. So anyway, dugangan nato ni Nadris ato nga pagpangalagad kag sa kahapon nga press conference parikoy sa Department of Justice, DILG, kag PNP. Napamatud-an na wala gidman gin-atake sa tulad sang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano that there is now the Senate was under attack. Amo gito ang balambal yan.
7: Uno na is under na tapos was
8: ginwas yan. Yan. So ginahambal alin pa sa day one, ginahambal ni NBI Director
7: Matibag
8: nga wala kami nag-atake. Isa kabilo ang nag-atake sa inyo, amo ya si Aplaska.
7: Correct.
8: Amo na ya. So from day one, amo na nang iyasang NBI. Kagkaroon, na-redeem si Attorney Matibag sang NBI. Nga balak, from day one, nang in-honest kami sa inyo. Wala. So gin stage ato ako ya pare ko chakto yang aton sini nga pananawan.
7: Yes correct Master Don.
8: Gin stage ato.
7: Ato Master Don at tag kayo.
8: Oh.
7: Sa pagwa subong sa mga CCTV footages.
8: Oh, oh.
7: Anong ginhimo ni Aplaska mga kabyanan? Siya yang una nagpalupok.
8: Oo. Oh, oh. Ginprovoke ya.
7: Oh, ginprovoke yang NBI to. Ngati kun mag bato pag nagbalos ti kundi may rason na siya.
8: May
7: kita
8: away.
7: Mo gimbalosan kami nila. Nagwarning shot ko, ti nagbalos ra kita mo.
8: Oh,
7: ti karon kayo ay mga kabyanan. Ang gindakop nila nga NBI nga volunteer to. Wa nagpositive sa para pinexamination pero way magkauyat armas makita sa CCTV.
8: Ara siya sa fifth floor. Sang GSIS, sang sige tulinok panais dalom.
7: Ti mga kabyanan, why siya sang ginauyatan nga armas, radio ang iya ginauyatan.
8: Yes.
7: Walkie-talkie, bla. No? Amo nang ginauyatan yung mga kabyanan, kagwala sa sang armas. So nagpositive, kiti sa nasiling tanda, mapaliran ka lang sang pulburada, pagparating sa imo, sigurado, mapositive ka gin, Master Don.
8: Isa to ganis sa ginambal ni Attorney Matibag, ang malagin pa hapa to siya sa area kung sa diin dito nang pinalupo, kadaya plus ka, may posibilidad na hanggang paraffin examination parikoy, outdated na niya, no? At tandaan ninyo, nitrate ang ginapangita, da, no? Kung nagpalupok ka, gunpowder residue, posible na. Pero kung napalidan ka, no, may gunpowder nitrate na, remember, ang ihi, tamay nitrate. So kung nang ihi ka, tapos nabasa ka, may posibilidad parikoy, ba mo may false positive nga ginatawag? That is why ang ginadiscard na niya sa ibang pungsod mo.
7: Amo ganit, tingala ko nga payak na teknolohiya pa kita yung Japon. Ang hainsin eh, kay diin to nga under attack nga, kita ko si Aplaska Master Don sa video ha.
8: Oo.
7: Gin-check mo, gin-isa-isa ginila mo. Wala sang may nakita nga nagsulod nga bala sa Senate building.
8: Wala.
7: Puro tanan pagwa.
8: Pagwa.
7: Nga ah. Bawo si Aplaska, kundi nagpalupok to sa Master Don una-una. Pag-atras nila, kundi mga marines, sumatras man, ibang mga pulis. Nagplastar to sa tiniro, yung liwat, gatiro sa sahangin, Master Don.
8: Yes.
7: Why kontra gatiro layo?
8: Yes.
7: Hindi ka kakita nga nagpasalba ang tawag, pero gatiro ka sa wala man ka target. Magluwas ng target mong kristal.
8: Do ginapagwa yan, nga dirwas an encounter.
7: Yes.
8: Kag isa sa ang amo niya, si Alan Peter Cayetano, ay han maubra si Aplaska na kung wala bindisyon. Sang nagaluhod-luhod, kaya nagasiling nga makadiyos siya, nga klase siyang tao, Nga si Alan Peter kay tanuman ba? Sir, mag, ito yung gagawin namin. Titingnan namin doon. Sige, go ahead. Oh, gawin nyo para ma-provoke natin, para may drama dito. We are under attack!
7: Si Master Don, kuan ka mo, kung sa command responsibility mo ni. Ikaw ning hari na mo, imo ning Senate building mo, pag siling karuman ng palupok, masiling, pwede ka di ka mando, why gid sa may magpalupok, ha?
8: Oo.
7: Unless otherwise na-provoke kita or pa-unaha sila na.
8: Ang akong parikoy naluyahan ko, ang mga Marines dito nga nagpagamit kamuya kay Flaska.
7: Sino design ganit sila to kay Wayman yung palupok? Ang Marines, ang police, Wayman yung kapalupok.
8: Ang Marines siya parikoy, balamuti sila, they will fire when fire upon. But silingon, mabalos lang sila ya kung sila gintiro na. No? Amo ng training sila. Pero nga, ayan nag lock and load pa kamo to. Nga nagupod kamuya kay Flaska sa lock and load. So, but silingon, ready kamuya mag-away sa taga-NBI? Namin ko, this is very demeaning. Na dismaya ako sa Philippine Marines, sa liderato sa Philippine Marines nga ara dito sa Senado nga dapat imbisigaran kamo, no? Nga nagupod-upod. So are you ready to fight sa mga law enforcement agent na to?
7: Oh, T. Master Don, ano si kundi guwa na si Aplaska, nagbulo siya dabilang OIC. Sa Sergeant at Arms mga kabyanan, si Retired Lieutenant General Manuel Parlade, no? Amo ning office in charge. Palading, very familiar ni, pero retired na. No? Ini siya ang nagbulos pagkatapos nga gin-suspend si Aplaska sa anong kabulan.
8: Kag ang CCTV man parikoy ginpagwa man dito kapon kung paano gin-upod ni Robin Padilla si Bato de la Rosa pagwa sa Senado. Siya ginakita, ginaka-jacket sang itom si Bato de la Rosa, kanaka-cap sang itoman. No? So, diri, wala na sang dapat, pinangayambal pa si Robin Padilla. No? You have cuddled, no? Ikaw nagpa-ubra sa pamagi nga makapalayo ang isa ka ginakabit, quote-unquote, fugitive, no? Ikaw ang nagpapalagyo kay Bato de la Rosa, parikoy. Hmm. It's so very demeaning. Nakahuluya nga ubra sa mismo nga mga senador naton.
7: Ang pamangkot sina, anong mangin salabton niya sa ulihi sini?
8: May salabton.
7: May salabton, hindi pwede ning palipason lang kag ilistas tubig. Oh. Hindi kalimtan.
8: No,
7: ilistas tubig kalimtan. Hindi. Laban-laban, may manabat gid sini. Bangod sa sining kay Muan dira sa Senado.
8: Kag isa mga kabiyanan dira si Senator Alan Peter Cayetano kag si Robin Padilla. Kag iban pagig nga nag-aid sila including Aplaska. Kay nag-create sila scenario to pave way nga magtawhay ang palibot kay they have to pull out all NBI agents bangod sa natabo nga tensyon. So wala may himong NBI, balagwa na kamuda, wala ni isa nga may arada. Kay tensyonado sa mga sitwasyon.
7: Nagsinaryo
8: kag sa nabalaan sang nanday bato kag ni Robin, wala na di. Wala na yung BI, wala na mga katiktik sa ito. Let's go!
7: Nag-scenario making. Di mga muna mga kabiyanan, may salabton gini niya. Di mga senador, iagambal ya, wala mo. No? Anyway, balikan na ito nini. Dari sa itong pagpangalagad, ang dugang mga update. Standby ka mo, sige lang ka mo monitor da. Popcorn na ready lang ha. Anytime yan, may matabo gini mo. Nagambal na sila gani siling ya. Ang mga hudas nga mahudas amon. Oh, di ba lang?
8: Oo.
7: Di, ginalantaw na ito, nga bisan wala madayon kang nagdigad nga adlaw. Ang pag change sa leadership sa Senado, may posibilidad gapon. Master Don, hindi sila katulog sini, no? Or hindi makita magtulog kay any moment from now, may mga posibilidad dalagko ng mga development.
8: Yes. Kag suno gani kay sa Tweety Bird di Parikoy Montolfo. Next week ko no preko kung within this week, no? May dakpon nga isa ka senador.
7: Ay abaw.
8: All right.
7: Abaw grabe. Ay, may lead na kuno ang NBI kun diin ka panago si Bato.
8: Oo, matyag ko sa lapit sa baybay. No? Sa mga kabatuhan.
7: Bato, no. Ga camouflage. Anyway, balikan diri, check tani mga drag ko nga balita nasional kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang Targetanay sa udto.
9: RMN Network News.
10: Kilala ng mga otoridad ang mga narestong individual na sina alias Magdam, 20 taong gulang, at alias Hana, 18 taong gulang, nakapuwa residente ng poblasyon Moncayo, Davao de Oro. Ayon sa ulat, pinaniwala ang sangkot ang dalawang buntis sa pagbibinta ng ilegal na droga sa naturang lugar. Ang matagumpay na operasyon ay nilusad ng Santa Josefa Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, at PDIA Regional Intelligence Division 13. Na-recover sa posisyon ng mga suspect ang tatlong shashi na hinihinala lang siyabo na tumitimbang ng 13.15 gramo na tinatayang nagkakalaga ng 89,000 pesos. Na-recover din ng mga otoridad ang isang motorsiklo na pinaniwalaang ginamit sa kanilang mga illegal na transaksyon. Sa ngayon ay nakakulong na ang dalawang suspect sa may Santaosipa Municipal Police Station na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan.

0: sa nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
3: RMN Network News.
4: 12:26 po tayo na magandang tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitan mga kasama. Police Regional Office Cordillera, sinira, winasak ang 228 milyon pesos na halagang marijuana sa Kalinga. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
3: RMN Live Report!
5: Nakapagtala na malaking accomplishment ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR matapos matuklasan at sirain ang tinatayang 228 milyong piso na halaga ng marijuana sa lalawigan ng Kalinga. Ayon sa PROCAR, nasa 1,140,000 fully grown marijuana plants ang nadiskubre sa 10 plantasyon na may kabuang lawak na 9.5 hectares sa Mount Sumanchil, Barangay Lukong, Kalinga. Matapos ang dokumentasyon ng otoridad na pinangunahan ng ilang institusyon, agad na binunot at sinunog sa lugar ang mga marijuana plants habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa ilegal na taniman. Bilang simbolo ng pagbawi sa lugar mula sa ilegal na aktibidad, nagsagawa rin ng flag raising ceremony ang mga operatiba at nagtanim ng mga puno kapalit ng mga sinirang marijuana plants. Ayon kay Police Colonel Lidon Monte, ang Deputy Regional Director for Operating ng PROCAR, ipinapakita ng pagtaas ng watawat ng Pilipinas na kontrolado na ng gobyerno ang lugar. Aniya, hindi nila hahayaang masira ang kinabukasan ng susunod na henerasyon dahil sa illegal na droga. Itinuturing naman ito ng opisina bilang pinakamalaking marijuana eradication operation sa loob lamang ng 2 araw sa rehiyon ng Cordillera ayon sa PROCAR. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
4: Isang 38 taong gulang naman na babae sa Bukidnon patay sa pamamaril. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Malay Balay, si Radyoman Mark Micaballo.
3: RMN Police Report.
6: Patay ang isang 38 taong gulang na babae matapos barilin ng isang suspect, partikular sa Puruksay, San Roque, sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Inday, 38 taong gulang at residente ng naturang lugar, habang ang suspect ay nakilalang si alias Dudoy, 36 na taong gulang. Ayon sa report ng Maramag Municipal Police Station, nag-aalaga di umano ng baboy ang biktima nang bigla na lang dumating ang suspect at agad nitong pinaputukan gamit ang isang 12-gauge shotgun. Nagtamo ng matining tama ng shotgun sa katawan ng biktima na sinubukan pang itakbo sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH sa nasabing bayan bagamat binawian na ng buhay. Tumakas naman ang suspect matapos ang krimen at patuloy ngayong pinaghahanap. Personal na away ang sinasabing motibo sa pamamaril. Kasama mo sa RMN DX MB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
3: Network News.
4: Driver naman ang 10-wheeler truck at 4 na pahinante mula sa Aurora Province arestado ng Santa Rosa Nueva Ecija Police dahil sa mga ilegal na coco lumber. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
3: RMN Police Report.
7: Inaresto ng pulisya ng Nueva Ecija ang isang driver at 4 kasama sa isang Isuzu 10-wheeler truck matapos silang mahuli na may dalang illegal na coco lumber nang walang wastong dokumento dito sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija. Kinilala lang ng pulisya ang driver na isang 33 anyos na lalaki na taga Barangay San Isidro sa San Luis, samantalang 4 na kasama

0: Niya ay mula rin sa San Luis at sa bahay ng Maria sa Aurora. Ayon sa ulat ng Santo Rosa Police, ang truck na may plakang CAJ6919 ay naabutan na nakaparada sa shoulder ng bypass road sa Barangay Soledad sa Santa Rosa. Kaya kanila itong inimbestigahan at natuklasan ng authority to transport and deliver na hawak ng driver ay hindi tumutugma sa aktual na kargamento ng kahoy. Dahil dito ay pinuntahan ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richie Clarabal ang lugar upang personal na suriin ang insidente at iniutos agad ang pag-aresto sa 5 suspect. Ang driver at 4 na pahinante pati rin ang truck at ang kargamento ay dinala muna sa himpilan ng pulisya para sa wastong proseso. Kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o yung Revised Forestry Code of the Philippines para sa illegal na transportasyon ng mga produktong kagubatan ay inihahanda na para sa inquest filing laban sa 5 suspect. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Arimen!
1: RMN Network News! RMN Flash Report!
2: Flash Report mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
3: Rekomenda na Criminal Investigation Detection Group na sampahan na reklamo si suspended Senate Sturgeon at Arms Mau Aplasca matapos itong magpaputok sa Senado noong May 13. Lumabas sa investigasyon na usaa ang dahilan kaya nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Nakikita ng CIDG na lumabag sa RA-11917 o Private Security Services Industry Act ang usaa dahil sa hindi makatwirang paggamit ng baril. Wala naman kasing dapat ipagtanggol dahil sa Senado dahil wala namang kamanong pag-atake. Pag nanito, malinaw din na may full access din ng usaa sa mga CCTV kaya makikita nila na wala namang layunin na makapagputukan ng NBI na nasa premises ng GSIS ng panahon na iyon. Kasama mo sa BZXL Arm in Manila, Radyo Man Marge Domingo, Tatak Arimen.
2: Senador naman iginiit ang isang independent investigation sa nangyaring shooting incident sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Conde Batak.
1: RMN Live Report!
3: Pinuling ni Senator Sherwin Gutierrez ang isang independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Sinabi ni Gutierrez na dapat maimbestigahan ang parehong Senado at ang National Bureau of Investigation tungkol sa insidente, lalo't magkaiba ang kanila mga pahayag sa nangyaring gun-related incident. Para sa Senador, mas mainam na ipaubaya na lang sa ibang independent body ang investigasyon at hindi na dapat makialam ang mataas na kapulungan. Mahalagaan niya malaman kung sino ang nagkamali at kung ano ang mga reformang dapat na gawin para maiwasan na maulit ang pangyayari.
4: Just to be fair, someone who's seen it, independent investigation, meaning dapat ang Senado rin mag-imbestigahan. Of course, NBI dapat rin mag-imbestigahan para bantay. And importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw na natin maiwasan to eh. Buti na lang walang nasaktan. Ayaw natin maulit to. Ayaw natin maulit to. Buti na lang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this, how to avoid such an incident.
3: Hindi naman nagkomento si Gatchelian sa tanong kung may pagkakamali ba si suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyaring insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Magkasama ramdam ngayon ang kapalpakan sa flood control project sa Davao City kasunod ang naranasang pagbaha sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ito ay kahit walang bagyo sa kalagitnaan ng panahon ng tag-init. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ito ang dahilan kung bakit dumulog siya sa Office of the Ombudsman para maghain ng reklamo sa irregularidad sa flood control project sa unang distrito ng lungsod na abot ng mahigit 4 na bilyong piso. Pagdidiin ni Representative Tino, noong isang taon pa niya binabanggit ang nasabing proyekto na nasa mismong distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Tinukoy ng mambabatas sa tila namamatay na sa limot ang usapin sa flood control na mistulang natatabunan na sa ibang mga issue na bumabalot sa ating bansa.
5: Yung yung mga nangyaring baha sa Davao City, dito mismo sa mga lugar na pinag-uusapan natin, including yung Matina, kalagitnaan pa ng summer, bumabaha doon. Well, ito mismo ang dahilan kung bakit inaral natin yung mga proyekto sa Davao City. Hindi siya pinupuntirya, kundi meron talagang basis, may dahilan. May sabit eh. Kaya meron tayong hiling na imbestigahan ito ng ombudsman.
2: Hindi naman tinanggap ni Tinio ang pagpalag ni Congressman Duterte na tila sinisingle out siya sa nasabing reklamo. Katunayan, maging si Pangulong Bongbong Marcos Anya ay kasama sa mga inireklamo sa flood control anomaly.
5: Bakit daw siya lang or sinisingle out siya, di naman totoo to. Sa katunayan, kung sa bahagi ko ay kasama ko dun sa nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. mismo kaugnay sa flood control. Pinanghahawakan lang natin yung panawagan ng mamamayan na lahat ng sangkot dapat panagot. So, huwag niyang gamiting dahilan para hindi magpaliwanag o hindi sagutin. Kung may problema sa mga proyekto sa distrito mo, di dapat magpaliwanag
2: ka rito. Magkasama si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Sa kabila naman ng katiwalian, DPWH Bulacan First District Engineering Office kinumpirmang sinertipikahan na kumpleto ang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Guyagoy.
6: Tumestigo kanina si Engineer Ferdinand Vergara Jr., siya ang Chief ng Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan First Engineering Office. Matandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case labang kay dating Senador Bong Revilla at upang akusado sa 92.8 million pesos na gross flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa pagtatanong kanina ni Associate Justice Carl Miranda, kinumpirma ni Vergara na sinertifikahang 95% na kumpleto at 92.8 million pesos of flood control project sa Pandi, Bulacan sa kabila ng kawalan nito ng construction materials testing report. Ani Vergara, standard operating procedure na dapat inilalakip ng mga material engineers at project engineer ang construction materials testing report sa progress report ng proyekto bago pirmahan sana ang certificate of payment. Ang project engineer sa 92.8 million Pandi, Bulacan project ay si Engineer RJ Dumasic, habang ang material engineer naman ay si Engineer Emily Tahuwat. Sina Dumasic at Huwat ay parehong co-accused ni Revilla sa malversation case. At kabilang din sa co-accused, sina DPWH Bulacan First District Engineering Office Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH First Assistant District Engineer JP Mendoza, at gayon din si Juanito Mendoza at dating DPWH Bulacan First Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Kasama sa BZXL RMN Manila, Rajuman, Mike Biagoy Tatak, RMN.
2: Ang Office of the Vice President naman mga kasama, natanggap na ang summons ng Senate Impeachment Court para kay VP Sara Duterte. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Joyce Adra. RMN Live
7: Report. Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na ng OVP ang summons na inisyo ng Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, 10:40 a.m. kanina nang i-receive nila ang summons. Una nang tiniyak ng defense team ni VP Sara na tatalima sila sa summons ng impeachment court na naayon sa konstitusyon at sa applicable rules. Makailang ulit na rin na inihayag ni VP Sara na matagal na nilang pinaghahandaan ang impeachment case na ihahain laban sa kanya. Samantala, inaantabayan naman ang magiging reaction ng defense team sa panukalang pahintulutan ng online voting para sa Senate impeachment trial. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Pugantas Adra, sa TAC RMN.
2: Sa iba pang balita, Transport Group na Manibela inupakan ang 10 piso na diskwento sa petrolyo sa mga PUV kasabay po ng pagtatapos ng service contracting program ng pamahalaan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulep.
8: Inawag ng grupong Manibela na papogi lang ng Department of Energy o DOE ang bagong programa para sa mga tsuper ng PUV at UV Express Ito ay ang pinalawak ng pamahalaan na 10 pesos per liter fuel subsidy programa. Isasagawa ito sa pamamagitan ng pag-obliga sa lahat ng liquid fuel retail outlets sa buong bansa na sumali sa programa. Ang bagong programa ay kasunod na rin ng pagtatapos ng land-based service contracting programa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa parayam ng DZEC and RMN Manila kay Maribela Chairman Mar Valbuena, patagal na nilang hinihiling na pagsabayin ang pagpapatupad ng programa para maging 20 pesos pa ng diskwento sa kada litro ng diesel. Panakit lamang anya ang bagong programa ng DOE sa pagtatapos bukas ng service contracting programa para masabing may ginagawa ang pamahalaan.
9: Makakatulong sana ito kung dire-diretso na mabibigay. Ang sinasabi kasi natin nung nakaraan, sana man lang madagdagan at least gawing 20 pesos yung subsidy na ibibigay ng gobyerno para dito sa per liter na subsidy.
10: So parang papogi lang yung may ipapalit, sir, na bagong 10 pesos na discount?
9: Utay-utay na papogi.
8: May hiling din si Valbuena sa mga taga LTSRP kaugnay ng service contracting program na magtatapos sa bukas ng gabi.
9: Sana ho mabayaran lahat, umaasa tayo, nakikiusap tayo kay Chairman Bigor Mendoza at sa board na makapag-payout sa lalong madaling panahon. Alam naman natin na mayroon namang pondo para dyan. At dito sa mga susunod na pagkilos po natin ay asahan po nila na talagang hindi tayo titigil na kalampagin ang Department of Energy at itong mga mapagsamantalang oil companies na wala nang inisip kundi katasan ng taong bayan sa pamamagitan ng sobra-sobrang tubo sa mga produktong petrolyo.
8: Kasama mo sa DZEC and RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, RMN.
2: Mga kasama na mayagpag ang Radio Mindanao Network sa Cebu at Davao sa first quarter ng 2026 KBP 55 Blue Radio Survey. Patuloy kasi na dinomina ng DYHP RMN Cebu ang Metro Cebu matapos sumakuha ng unang puwesto sa AM at overall number one spot sa lahat ng radio stations. Nakuha rin ng DYHP RMN Cebu ang 87.1% ng market share sa AM habang 45.3% naman na market share sa lahat ng radio stations sa Metro Cebu. Nananatili naman sa number 2 spot na may 8% na share sa FM stations ang DYXL IFM Cebu. Namayagpag ang RMN Network sa lahat ng radios network sa Metro Cebu matapos na makuha ng 49% na market share. Bukod dito mga kasama, nangunguna pa rin sa radio station sa Davao City ang DXDC RMN Davao matapos makuha ang AM market share na 49%. Ang patuloy na pangunguna ng RMN Networks ay patunay ng aming dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko sa ating mga tagapakinig. Congratulations mga kasama! Congratulations RMN! Muli namang bumida si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Artistic Gymnastic Championship. Ito ay ginanap po sa France itong linggo. Nasungkit kasi ni Yulo ang gold medal na magpakitang gila sa parallel bar at floor exercise para tulungan ang Olympic Antib John Lepan Gymnastic na makuha ang titulo para po sa event na floor exercise o sa titulo na top 12 na finals ng torneo. Nakascore kasi itong si Yulo ng 14.250 points sa parallel bars at 15.050 points sa kanyang paboritong event na floor exercise. Dahil po sa tulong ng Pinoy Gymnast, napatalsik sa kampiyonato ang ASVG Valoris. Sa kanyang IG post, nagpapasalamat si Yulo sa kupunan sa kabila na aniya ng pressure at naranasan na ng stress sa nasabing kompetisyon. At sumayin niyo po ang mga nangunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia. Mula po dito sa RMM Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Magandang tanghali at maraming salamat.
11: RMN Network News. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
13: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focused ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Life extension. Vitamin D3.
17: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
25: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
26: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok.
0: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner,
1: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako galing si Arjen. Nagkanto si Lighty. Isang nagligad. Sikisaki, kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang may C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
29: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
31: Gina Cano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
32: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom?
33: Sa TTX 500.
31: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
33: Subong kamusta?
31: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
29: TTX 500. D3 Bio with Physio.
34: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
29: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
35: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: You need toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
35: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
36: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
35: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
36: ACS.
37: Ahoy! Kinikare time!
38: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
39: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
40: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
41: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
42: MX3, tunay, natural at original.
43: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
2: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
11: Mga Karajuman, balik sa itong pag-apangalaga diri sa RIM and Targetanay sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:54. Standby kay i-check tayo guys sa report ni ang report ni Radyoman Flo Navarrete kay may isa diri ka salesman gin patay binuno patay dira sa Puerto sang istansya kagin kuan pa kwarta masa don sang suspect no i-check tani sa dili madugay plus ang ining report nga sa katapusan nga palawayan niya gindulong na si Mr. Mel Carrion ang byanaton nga ti samasami basta gani iya timpo sang eleksyon una gini siya no perennial candidate gani ya no sari-sari nga posisyon pero ti magluwas ini ti isagi kay Ilonggo master don nga kilala eh diri sa aton sa Iloilo.
12: Yes no so man den dugay-dugay ang report sining krimen nga ini no sa may istansya Iloilo. It's because parikoy kung mag-amuni ka ron and ang banwas ang istansya regarding man sini kay man ti gadalasan negosyo ng mga salesman tada sa inyo mo no tapos wala sang amuni nga protection kag amuna ka kagwa karon nga may mga tao dira no sa banwas ang istansya not all pero nagakater kag naga-create sang violence pwede mo naman guro makuha ang kwarta lang sina sang salesman nga patyon mo pang tao. So anyway, check na to, nadudugay diri sa aton sini nga pagpangalaga for that no. Ang ining porsyon pareko ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kay kung kulang ikaw sa bitamina kag mineral, wala na tayo damo istorya, mamasakit kagid. Kay ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Gani dapat adlaw-adlaw inom kita sang Evergreen Herbal Capsule. 2 to 3 capsule a day lang, ayos nang buto-buto. 7 magnificent ingredients, Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika.
11: Yes, Evergreen Herbal Capsule, ang tanang nga sobra buhay na, ang tanang nga kulang dugangan, Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyanan, ari bala o, ato ni Rebapatian bala ang isa sa mga users ng Evergreen Herbal Capsule kaya nagpamatuod. Gid kung ano ka epektibo ini, kidugay na ni, produkto ni Dukiko, sigurado gid niya, epektibo. Yan ni mabiyan, ato pamatian, isa sa mga e-users.
13: Ano, sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
14: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
13: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
14: Kasi grabe do, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makatao, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako doon, 4 beses sa ospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
13: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
14: Kasi ang ganda ba dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nagahilang ganda. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling? Ganda na ng Evergreen, Herbal Capsule.
11: So ano pag inulat ninyo mga kabiyanan mag Evergreen Herbal Capsule na adlaw-adlaw no kay ini may 7 ka pwersa master don Evergreen 7 powerful ingredients with vitamin C ang healing nutrients mga kabiyanan. So ano pang inulat ninyo Evergreen Herbal Capsule na ang aton sining produkto nga dapat imnon 2 to 3 capsules every day basta produkto ni Dokiko sigurado nga epektibo.
12: Naka standby na si Rajuman Flo Navarrete.
42: TYRI Radyoman Report.
15: Radyoman na doon, Radyoman na o Radyoman Ronel, Radyoman doon, no? Papay Dri ang isa ka salesman, no? Sa may istansya Peterport, no? Matapos na ginbuno, no? Sa suspect na nag-angkas sa iya, no? Nag-angkas siya sininya motorsiklo. sa may Zone 1, Barangay Tangbulian, sa Nisabit, Sinig, Banwa. Alaw na yung media kay nasang kagahon, no? Or kagahon. So, kikilala din yung biktima sa kay Alias Ricky, 48 anyos, presidente man sa Barangay Tangbulian, Istansya. Sa inisyal na pondering pagdabang sisa sa may Istansya PNP, because kaya tinitiyo masakot pa si Tenant Adrian Baligod, ang officer in charge ng istansya, na magkaupod ang biktima, kagang suspect, no? Na halin sa may Peterport or Peterport, antes ka nag-angtas, no? Saya ang suspect sa motorsiklo sa sining biktima. Sang may tiempo, nagulpi na lang ibigay ng buno sa suspect na masubang dito may nadlan, no, sa may iya siningatan, no, na nagresulta sa iya siningatan matayon. So, di isa sila ilang tao din sa mga kapulisan, no, ang pagpangawat, no, or...

0: or ano, kay si nakuha sa biktima ang kwarta, no, na naglaportanan sa may isang 100,000 pesos, no? Gine-verify po ni Coron sa Lieutenant Baligon, no, kung may nadula, giman sa kwarta, pero tayo suno sa pamilya, may kwarta, ini siya nadala, no? No, may dala, ini siya ng kwarta, kahit ini siya gani, isa ka salesman, dala sa may Peterport, sa may nasambit sining Banwa, si Naibiluan, nga, wala na siyang kabuhi, sa nga maabkan sa mga otoridad ng biktima sa kilid sa dalan, nagkakaroon, no? Mahiyarala sila sa person of interest, ang kapulisan, nati padayon subong, ang backtracking operation, good nga mati, madakpan ang ining suspect, Rajimaronel Rajimandon, no?
1: Pwede lang pilang amount sa kwarta nga nakuha sa biktima?
0: 100,000 pesos according sa pamilya sa biktima.
1: No? Oo. So, ang motibo, masiling tanga ti Rabire?
0: Ano? Kung ginabiripay sa nisubong sa instansya, kung may nadula, ginan nga, no, na kwarta. Pero tiso, no, sa pamilya may hara. Kung kumpirmado na may nadula ng kwarta, mahulog ini, no, sa pag-hold up sa Rajimaronel, sa Rajimandon. Tuloy-tuloy kay Guro, kay alang alam gindi siya, no, Police Lieutenant Baligon, ano, OIC sa Estancia Municipal Police Station.
2: Oh, pero salesman sa anoning biktima?
0: Peter Port ko noon do kakwa ni sa daga, napangalsa ko niya sa mga banira, ayun, abot kung, amo na ganit gusto.
1: Ano man ka pangumprice da? Muna?
0: Duga o gakakuan nanda gakuan nanda sang isda.
1: Tiki ko gakuan isda ti may mga broker da mo tikon isa sa mga nagakuan sa mga isda. So ga pangumpra sa isda kag gina deliver guro kundi ni mga talipapadi do something amo na ipaki check lang karon kay ti siyempre puerto na masada mo na da kuan isda mo.
0: Yes, no, correct na radyo man naron na radyo man don.
1: Dira sa ano gani panawag nila na sa traplin mo na namin mo.
0: Oh, dira, no, sa may
1: Traplin,
0: no?
1: Oh. Pwede, duha ka bagay na, perto kami, perto mo na da, or traplin mo?
0: Ha? Depende, ni kung, di ni mga,
1: kaya kung sa perto, tilain man, ang traplin na, di, siyempre, na piece import nila.
2: Ti, ano ni siguro, gapangumpra niya.
1: Sa traplin, ti, gapangumpra siya.
2: Gapangumpra na siya. Kung din man siya mabakal da, ang importante, dire, nga, ini siya, sigurado may kwarta. Kaya gapangumpra mo.
1: Laban.
2: Ti but silingon sa pamilya antes siya maglakatalin sa balay kay kagahon siya pull out kay tidira gurong bagsaka na muna oras may dala siya nga kwarta, that is why nga confirm sa pamilya nga muna kadako ang ginadalaya Radyo Manflo, no?
0: Yes.
2: Hindi magdubo sa 100,000 dalay kay pangumpras mo, no? Mala mo dira iya sa kumpranay sa isda ya, bayad ka riyon mo, no, pagbakal mo. Okay, ako na, no, planin mo ya, no, sinto sintang kilo abi mo anan sinto sukinta ring kwarta, oh, bayad ko diyon si mo. Na. So those are things nga ti ginaobra sa mga ano tawag na gakompradora, no, sang mga isda dira kag may ginadeliveran man na sila sang sina mga isda. In a way, liwag lang ko karon na Radyo Manflo, no, especially ang kumpleto nga ngalan da sang biktima kag balaan ko, no, kay gabak tracking sila basi may mahagip balang CCTV.
1: Kay basi, no? Siling ko ining suspect bala basi damon na ni biktima na bala masarap.
2: At enti nga ala lang ko nga ang ginpaangkas siya sa motorya. But silingon kilala ya, ano man?
0: Diba, si kilala niya, no? Kung ano ba?
1: Uy, kaya ko na po yan, hindi ko magkilala nga pagkasonda ka.
2: Oo, namin ko bala. Amo nang daw medyo gaduda ako nga agin pangka siya. Basi mabuot lang gin siya. Nagabalong, mapaano ka, pili ko kangkas, basi amo na bla.
1: Pero hindi ko na kuya managkumpra di, master, maduda ako.
2: May dala ko yung kwarta.
1: Kwarta mo, limbawa mo na.
2: Oo, no, ako do hindi ako.
1: Magluwas lang kung kilala niya to, huwag kabisado ng business niya.
2: Oo.
1: Mayon yung business amigo ko niya.
2: Isa ina, no, posible nga kilala niya kay... Ma. Kung ikaw gadala sa amo nang amount do medyo hindi ka trusting bala sa mga tao nga naga palapit si mo.
1: Kung takilid gyud ang tabungos mo nga daan ti mas attempt bala.
2: Oo.
0: Samtang lipot lang ni, no, gitulong na sa uli nga paluoyan si Mr. Carmelo Melcarion, no, ang ini siya ang nagpaliwan sa tong Mayo 13, 2026. Sa dinggin misahan ni kay nang Yasining Anawas, no, sa may Mandurria Public Cemetery, pagkatapos kindulog siya sa gagindubog siya sa may Mandurria public cemetery Radyaman Romel Radyamandon no di gintabungan ini sa mga yasing na pamilya no mga suod nga byan ang ining nga lubong ni Karyon di nagbuluhan mo din nagpila ka mga tinuig man no na nagpakalagan sa mga nilayang sining posisyon sa patag sa politika si Mel ang tisunod rin kay Atty. Delphin Carrion Reyes, isa sa mga nagtulod kay Mel Carrion na magsulod sa politika, among iya sininga lolo no nga si Valentin Carrion. Valentin Carrion bilang first elected mayor no Santo sa Banwa sang Uton Iloilo. Pagkatapos ni Valentin na mag-mayor sa nasambit niya Banwa, ginsundan pa gini sa iya sining mga uton ni Sanday Jose Ricardo kag Cipriano Carrion. No, tigin pahayag na ito ni Reyes na isa kamabot at may nabiyano niya klase isang tao si Mel Carrion. Yari si Atty. Reyes former Atty. Reyes or Atty. Reyes siya sininga pagpahayag.
3: Il sa tanan nga mga pagpangamuyo kag mga maayo nga buhat kagina pangabay ginamon ang inyo padayon ng pagpangamuyo para sa kapahuayan ni Mel Carrion. Kung pagkakit yung balta. Mamumul mo kayo kung hindi na maayo.
4: Sang buhay pa si Mel Carrion, ano nang inspirasyon niya? Sinong inspirasyon yung ating nagpadragan sabi sa mga nilain niya posisyon sa politika sa diri sa Iloilo?
3: Ang nabagaan ko as far as I know, daw gusto niya magserbi sa tao. Kag isa siya ka tao nga maripayon. Daw hindi ko nakabati sa iya nga naghambar sa sang hindi maayo para sa isi ka tao. Yan. Very positive ang iyang how do you call this? I'm thinking very positive. He only knows what is good for everyone. Kag daw ka-cheerful sang iyang disposition.
4: Si Valentin Carrion sa una, first ever elected mayor sa Uton. Oo, kag mga uton niya. Nang inspirasyon man ni Mel Carrion?
3: Sa tanaw ko, dako nga bagay ina sa iya nga pagtinguha man nga naka sa pagservisyo sa tao kay si ang iya grandfather, ang tatay sang tatay niya, ang first elected mayor sa Uton. Nag-servisyo man sa
0: Atty. Delphin Carrion Reyes no siya sininga pag pahayag si alas 10 alas 10 media kay na tapos nang lubong kag ti nang naging emotional no ang iba niya nga mga pamilya kag mga abyan bukod sa pagpaliwan ni Mel Carrion. Kasama mo sa DYRI RMN Vilo Radyo Manlo Consumo Navarrete Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Thank you very much Radyo Manlo Navarrete. So palaponta ni Dugang ang natabo dire sa istansya. Patay gining biktima ng negosyante no. Kag ginaklaim sa pamilya nga may dala nga mga more or less 100,000 pesos ang ila sinimata. Sang ini ang ginbuno patay. So tiko na dula ini toon ang kwarta ginkwa. Kung halimbawa, ma-confirm, ti Butsilingon, ti isa na, Rabiri.
2: Amuna pa rin ko, isa sa ginalantaw naton, posibleng kilala ya, no? Ang nag-angkas sa iya sining motor, no? There's a big possibility, wala kita gambal nga mugid na. Kaya man ti, nakainsindi ning nagsakay sa motor, nga mutong tuyo, iya nga kwaon.
1: Or familiar.
2: Familiar siya.
1: Tawo.
2: Oo.
1: Ibla.
2: Basta mula nang kilala ya.
1: Kilala. Nga, kung ano, oh, dupirmi ko manikita. Bata na mo. Kung mga lalaki sa lalaki, dupirmi ko manikita. Sa kwan na sakay lang dia.
2: Oo, sakay, gano'n guro eh. Nag-hail guro siya nga masakay eh. Kaya ang tuyo iya, kwaon ng kwarta nga na dalas ang biktima. Kaya hindi man siya mag-amuna. Teka, kung mo kilala siya. Iba si dinayunan niya lang ang biktima sa
1: niya. Kaya kung hindi mo mapatay, kung hindi manugin.
2: Oo. In a way, dugangan nato na standby ka mo diri sa aton sa nga pangalagad. Ginaimbitar, gyapo nato mga kultura na magparehistro na sa aton sa nga RMN Freedom Run.
1: So, yes, kay Bangod Master Don, naghilapit na ini sa Hunyo 12 na Independence Day. Mugin naging butang naton. Kaya ti ang aton nga panawagan diri nga kontrahon tali ang malinformation. Misinformation, disinformation, in short, mga fake news ah.
2: Oh, no? Pari bala ang statement pa rin ko, Radyo Man Mark, no? Sa atong Congressman Lawrence Nonoy Defensor, no? Kung ano ang biggest challenge sa ila sininga impeachment panel.
1: Yo, isa ni.
2: Ari ang iya sabat mga kabiyanan.
1: RMN, RMN, RMN.
2: O,
1: Okay. Baloka, Master Donte, isa siya sa...
2: Arana, okay na? Oh, sige.
1: Okay.
2: Okay. Mm. Sabat ni Congressman Lawrence Defensor.
6: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Ang fake news at trolls, dapat matigil na yan. And this impeachment is one of the biggest step that we can take for accountability to start in this country. Pero dapat ma-overcome din natin ang fake news dahil hindi natin maaabot ang katotohanan, hindi lang sa impeachment na to, but truth in everyday living kung hindi natin ma-overcome ang fake news at mga trolls na umaatake, hindi lang sa House of Representatives, but to truth itself.
1: Tida ko ni nga bagay, Master Don, kay Baloka, kadadlaw, kundi makita, tama na. Mm. Ang lain lang kung balis ka ron.
2: Yes.
1: No, pagbaliskad mo, tiko mo nga ang imoy lining sa piyak, bisan nga suli na, balis,
2: balis ka doon mo.
1: Balis ka doon mo. Bisan nga sala ang imo pagbaliskad. Basta balis ka ron mo lang nga. No? Kag kon makita mo, usually abi kita, kundi nang lining ta, bisan sala, pakisag na sierta.
2: Oo. So, amo ini ang kausa sang Aremen Freedom Run. No? Dapat mangin free kita on our choices. Pero hindi man bot silingon, no? Nga pagustuhan lang kamo dira kung anong patihan nyo. Because bombarded kita sang misinformation, disinformation, ka mga kontranay sa politika, malinformation, no? So, amo ining ginapakigbato naton, amo ining kausa sang Aremen Freedom Run. Kung magparehistro kamo sa Aremen Freedom Run, buot silingon, kamo nagatindog sa kamaturan.
1: Yes.
2: Karami isang term ni Congressman Nonoy Defensor, no? This is an attack sa kamaturan, an attack against truth, no? So amo ining ginano ta, so dapat kita para mangin well informed kita, dapat insakto nga mga opinion or opinion facts ang aton mabasa, no? Katulad sini ara na tanan ni mga videos parikoy ko ano natabo sa Senado.
1: Ting iban hindi pagid magpati,
2: hindi pagid niya magpati,
1: grabe pagid niya, ara niya ka tag kun sino nagpalupok.
2: Oo.
1: Sinong una nagpalupok? Nagpalupok na bisan wala man may gina... Eh, gina... Kwan?
2: Basit ghost?
1: Why man sa man nag-atake?
2: Mm.
1: Kasper?
2: Oh.
1: Ti Master Don, atag kay Araman, nakita naman naton kung paano nalagyo si Bato. Una-una, sila nila wala sang available. Galing nga CCTV, pero galing ito, hindi mo na mapunggan kaya basit kumabalik nito na sila.
2: Oo.
1: Kedo ka imposible man nga Senado na, wala isang function nga CCTV.
2: Sa amulan ng mga lugar.
1: Sa amulan ng mga lugar, kundi nag-alagi mo niya, mo to.
2: Di maduda ka.
1: Atag na subong kagini sa isa ini, kagimpangayo ang mga CCTV footage ngini. So atag na. So kung may iban nga nagabali pa na, sa nakita sa CCTV, hangag ka na ginaya.
2: Oh,
1: mapati ka pa da.
2: Ti amo na ang aton sining nga gina ano sa inyo, no? So pwede ka mo kakadto diri sa Aremen Iloilo, kuha ka mo sang registration form ta, no? Or di kani sa pa Forma Boutique dira sa Mary Mart Mall or sa aton sining Facebook page ara dira, no? Pakita dira juman Mark.
1: Hindi lang na makuan gani, ma-scan.
2: Scan yo lang ang QR code.
1: Oh.
2: No? Aga may mga instruction na dira kung anong nga kategory, anong name mo, anong size ang imo sining bayo.
1: Ang nami, no? Master Donabi mo kay ang mga mamang, no?
2: Oo, may
1: ang mga chimpo kwa ni Chopi Madrigal, no? Chop.
2: May imbita na bi Chop.
7: Ay pang.
2: Loko invite sang federation.
7: Ako ka na yung federation.
2: Tak grabe ba?
7: Ah, daw yes no.
2: Go. Let's go.
7: Let's go on.
1: Ako na may isang TL ko, ah. Hoy, Doy! Kumusta? Hoy, mga mamang skin para sa John 12 ini. Kung may mga dress bala ka, boy, ba dress?
2: Oo.
1: Why malang nagara sa tokador nyo na, kagara sa mga baol nyo, nga gakakuan malang na siya, gakalawaan, no? Basiya buko na. Abi, pamiripi, anay na siya. No, itinluan nyo, ano ba na, bie, halay nyo, bie, panginin nyo, ano nyo na siya. Pagkatapos isok-sok na sa dululungan, yes. Sa June 12, no. Kaya kung kita, may pinakanami nga kostyum, mga mamangski, mga miyembro sa federation, ginapanawagan ko, data ng mga federation, ang tanang nga pakagwa sa ilalo ka ba, pagwa na ka mo, no. Hindi na pagtagwa-tagwa, dahulaman na ng bayo ni sister mo. No, kag iladlad, ah. Nga, hindi ka bibig magladlad man, freedom run man, ibala. Tingnan ma hukas man kita sa kwan eh sa aton nga pagpakuno-kuno, di ba? Ay, kaya abi mo, may mga premyo gali ni Pang di pala pa. May mga premyo bala ni nga kun magdaog tadi yang namin ko. Bisa ako ya Pang, bisa ni ko magdaog ya sa pada nagsidasig dalaga niya, bisa sa pabungabungga na lang niya sa costume niya. Yeah. Ay ako na naibulak kwito niyang premyo niya. Ay ako, amo na yung handa ako ya. Ma
2: ano nang inyong federation na kaobra na resolusyon?
1: Na kaobra na resolusyon nga ang hindi mag-attend sa sining kwan, sa sining of Arimen Freedom Ram buki, no? May mga agi nga buki. So ako ya. Ginapanawag
2: ako na resolusyon nga kung hindi mag-intra
1: sa. Yeah, ideklara siya nga kwan nga buki. Nga buki, no? Persona
2: persona buki.
1: Buki.
2: Oh, ina kina, kong, ano, pero oh, resolusyon eh.
1: Resolusyon malang na siya. Wala na sila nga ginaprobahan na gin, no? Resolusyon malang na siya. Wala ma kami agay mo. Yes, ako na nung ordinansya na kami mga kunsihal. Unless kunsihal kami nga agi, no? Meron na ha? Kaya mapatigayon kami, mapadala kami sini. Ina ko may ara. Kung may kunsihal nga magpamembro sa Amon Federation, tayo mas welcome din siya. Yeah. At least may tingog kami sa city. Ebo city.
2: Liwat ang pangagda mo.
1: Yes, ginaliwat ko, no? I-replay nyo lang. Ginambal ko. I-replay nyo lang. Ginambal ko. Kaya mo managyapon. Nagyambal ko. Maiban pag ito ha?
2: In short,
1: upod kita. Dalagan kita.
2: With costume.
1: With costume, eh. Ang hindi mag-costume, da, siyempre hublas, no?
2: Base, ano? Ano ganinang ban-aid lamlabutang sa...
1: Ay, hoy, gudahog yun, ha? Ginabandaman ko yung kamo, ipahuya-huya niyong federation, ipan persona nung grata ko kamo, ha? Base, pala mag-suksok lang mo ban-aid ang inyo mga kwanda, tiko niyo kung butangan niyo na ban-aid sa tuba, pero sa likod, gabarakang, tapos butangan niyo lang sa kunano, doon ang patch ang inyo nga mga nipol. Ah, tapos nag-inom ka mag-ali isa ko na ano da para magdalag ko, ina sa Diyos ko. Isa ina, basit dakpon kita kalispo sina, no? Kwan ina ng...
2: Ano ba, vulgar kayo eh?
1: Yes, eh, kag madisturbong publiko eh. So, siyempre, ano ganito yung tawag sina, yung kaso.
2: Ano eh, nang...
1: Gamay mo lang ang kaso, oh, pero ginadakop ka man sina. Alam mo na yung depresyon na nagmaoy, kag create ka na isang... Ano ganito tawag sina ang kaso? Gamay man na siya po dako ang impact sa malain sa aton nga kwan nga federation. Okay? O Arimen Freedom Run ha, ang hindi mag-upo buki ha.
2: Sige, thank you Gitchop.
1: I think thank you. Ah, kung gusto niyo mabatian liwati i-replay niyo lang ni ginhambal ko ha.
2: Sige, salamat Git.
1: Oh, i-replay lang.
2: Oh. Hindi ka maglakat?
1: Kagam. Ari na ko sa layo.
2: Let's go, Gyapon. Imagine ano lang si Chupi, madrigal ka lakat sa tunos ang let's go.
1: Ti dapat tani, medyo layo naman ang imong TL eh.
2: Oh, baby.
1: Awo, ah. Poli.
2: Thank you, good job.
1: I replay lang na sa back ko, ah. Anyway, basta intra ka mo.
2: Intra ka mo.
1: Oh, join yun. Ara ng QR
2: ara
1: code.
2: Ara sa Facebook na mo naman ng QR code. No? I-scan nyo lang ina para mag-registro ka mo dira. No? And i-announce na mo kung saan nyo pwede makuha ang inyo sininga raise kit no? Para sa ito na 20th relaunching anniversary sang Arimen Freedom Run.
1: Di sa festive walk kita dira sa Mega World area. Okay, arigladong oras na ito, Philippine Standard Time. Tatak, alaw na, 19, ini nga bahin, Master Don, ginudulong sa inyo sa kaluan, sang non-super plus. Oy, kanami, nga klase produkto, ini, non-super plus, mga kabyanan. Ang aton sini nga dapat, imnon, adlaw, bago ini, improved ini nga non-super plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods, no? Mangustin, guyabano, malunggay. Para nga mas mabaskog, pagin ang resistensya na tundugang inerya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw, non-super plus. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available sa mga butika bila sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad di Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, para gid sa tanan, para sa bilog nga pamilya. That is why nga pambansang liniment niya. Para kay tatay, kay nanay, kay lolo, kay inday, kay tiyay, kay tiyoy. All you have to do, kung nga pala mo ipoy, lawas nila banyo sa inyo lang sa Nan's Liniment Oil. Kung kamo naman niya, si Tuto, si Inday, Abida, no? Kabataan na to, Mary Kay, Salapap, no? Don't worry, aplo silang ang affected area kay madula na. Ang namian ko pagid si Day, no? Kay may neem tree extract, katabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Hindi ka magka-dengue, eh. Bisang ganito lamok, tsura sa nagkagat sa imo, basta hindi sa iya lamok. Kaya, tsura lang. Hindi na iya ka talaton iya sa dengue sa aton. Lamok, ya. Ang problema kay lamok, gamay. Ang problema, kay hindi ka kabatyag, mabatyagan mo lang siya after nga nakagat ka na, delikado. Gid ka na hindi kaya kakagat ang lamok. Pamanyos ka ganyan, Nan's Liniment Oil. Sagwa ka man o konsulod sa balay mo, ang super exposed mga panit, Inday, Toto, Mister, Master, mga parikoy, banyusin nyo sang Nan's Liniment Oil. Total, barato man ang inipiro. Super effective, ha? Ang aton ng produkto, basta gani, balanyos, isa lang. Ang aton ni Banyos, dula para nakit sa kalawasan, pas mo sa unod, ugat kagmaskulo, dula pang arikis mo, alapa, palipunga, an-an mga iyo sa panit. Hindi magkawala ka, ari na, ang barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Nan's Liniment Oil.
2: And of course, ang talisman sa mga kalalakihan, ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, may double impact sa aton sining lawas. First impact, magatiso, magatigang aton ikog tao. Ang second impact, syempre, dugangan ng resistensya mo, stamina mo. No? Gani mga boys, hindi gimagwa sa balay. Nga wala ka mo sining dala sa Mega Man Herbal Capsule. No? Pakadlaw-kadlaw, pahuya-huya ka mo sa partner, yun ang performance nyo. Utoy-utoya niya kakadlaw. Tiba, ano ka pa da? Lalaki ka pa katataugon sina?
1: Ay, gay.
2: Mega Man Herbal Capsule, panapat na ton sa kawianan.
1: Dumakupos ka niya. Dumakupos ka niya nadunglayan kaya.
2: Di ba, Lachop?
7: Ay, oo, yes.
2: Ari ka pa, nagawa ka mag...
7: Ari ko di. Balo ka naman yung ako yung available anytime. Available ka ni Mega Man, da! Ang Mega Man Gold Coffee Mix nyo gani, Mega Man Herbal Capsule nyo, mga nabs nyo.
2: Malapit-lapit na sa microphone.
7: Lapit, ari ako, ah! Pirmi ko bala, anad ko ya, basta microphone, ara ko ya. Anak ko wala sa microphone. Bisan niya sign off ka mo niya. Ako ay wala yung microphone at tubang ko. Mas labi naging sign off ka mo. Ako ay sign on pa niya. Diyos ko. Ang microphone niya yung adugay, niya yung adunglay. Ay, sa akong buhi na iya. Amo na kagabalong, giguya, always Mega Man. Oo, tiyak ko na ko ha, mga boys, girls, bakla tomboy. Mega Man Herbal Capsule. Namit din sa balaya. Kaya hindi kinayo balaya magubang imo at thai kidney. No? Hindi magubang imo pa ni Malay. Kaya abi mo, ang labing-labing nyo, amo yung makapabakod sa inyo yung pag-of the night. Kau na kamigaman ka mo. Tiyak para hindi mahuyan magmigaman Herbal Capsule adaw adlaw, ha? Alauna ba'y tido subong inom ka mong isa, ha? Karon sa gabi, mga one hour before sa inyo, sambuwa. Inubagi ka mong isa, Diyos ko, Lord. Ay, kanami, gibiyayay isang feeling after yun, balay ang fulfill mo, gibiyayang tanan, bala. Oh, fulfilled ka, gibiyayang, so daw makasiling ka, yes, success!
2: Mega Man Herbal Capsule.
7: Mega Man Herbal Capsule, the best nga kapsula. Ang hindi maginom sa Mega Man Herbal Capsule, buki, ha?
1: Doon mo lang gini-effer,
2: thank you, good, Chob.
7: Oh, i-replay lang ako sa bat na, ah.
2: Oh, sige, pwede ka nakalakan.
7: Oh,
2: sige.
7: Sa sapatos ko, ah.
2: Sige, bye-bye.
7: Bye.
2: Imagina nyo lang ang tao galakat na sa amo na nga tuno. Nung...
1: ano yun ang, daw hindi mo makita, wala tuo, you know? Ano, kita pa sa una sa OK Cafe ko si Casimiro na si Verena.
2: Ano yung bayani Casimiro?
1: Bayani Casimiro, di ba? Anyway, mga kabyanan, yes. Ha? Mega Man Herbal Capsule. Kasi siyempre, ang aton nga kape, ang Mega Man Gold Coffee Mix, yes. Mga kabyanan. Mega Man Gold Coffee Mix, kung kape naman niya, at siyempre, may ban pa bala. Mm-hmm. Mega Man Gold Coffee Mix, kaya saling ni Chupi, basta hindi mag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Okay.
1: Oh, tiga sa bat, pagid yan. Mega Man, ano?
2: Dumduman kong kung ano ka-alert bala ang mga salesman sang PS Mike. Eh, mahambal pala niya wala niya sang Mega Man na Gold Coffee Mix. Yeah. Arad yun sila mo.
7: Oy, ari kami di.
2: Nang mabakal ko Mega Man Gold Coffee Mix, ay, sorry,
7: Ari, hindi ko ay pa maubos niyo, ha?
2: Nagasta standby ni Yes Butika.
7: Ari kami diri from PS Mike kami, no? Ari ang inyo nga Mega Man Gold Copy Mix, ma'am. Hindi magkabala ka, ma'am, kahit kung mahubisan ka, ma'am. Ari lang kami di, ma'am. Hindi ka magpatis sa tindira. Ari na diya. Pangitaan lang kami, gigapanago-nago lang kami si kilin-kilin.
2: Nag-standby ni
1: Masito ang pangitaon. Why na, ma'am? Dahil lang, di ba si Ari?

0: next video. Ang kape sa mga gwapo, kay gagwapo din performance mo, no? Nami-namit ng sabor, protektado ka pa, batok sa mga malain nga problema sa inyong relasyon. Wala ka kabalo, ang kape gali, solusyon. Basi makasalbar sa inyong marriage, no? Kung kulang na ka mo sa labing-labing, da, ang Mega Man Gold Coffee Mix ang magapuno sina. Balik ka mo sa inyo sa daan nga relasyon. No? Mm. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ng puso
1: ang iningabahing ginadulong sa inyo sa ang iningakanta ginadulong sa inyo sa Mega Man Herbal Capsule, no? Mega Man Gold Coffee Mix. Nami gid nga kape, mas nami pa sa tingog ya. Mga ka-
0: para mauntat.
1: Dali lagi mga kabira, magabalik kita. Pagaligan yes. Na sa mga paibalo. Pagbalik na, Master Don.
0: Sa atong sininga pagpanubalik parikoy, may bago kitang reporter. Pamatian nyo ang iya sininga first time report. Mm-hmm. Dari sa targeta na isa unto. No, kag i-save nyong tape nyo. Ah. O kung i-record nyo gini, save nyo.
1: But, once in a lifetime ni.
0: Oo, posible maging collector's item na later on.
1: Ibuta.
0: Kaya ang iya report, ang Metro Pacific Iloilo Water handa. Na kag kompleto ang supply sa tubig. Sa panahon sang El Nino parekoy.
1: Tiyan mo na, kaya bagi nakangawaan sa ibang basis niya ma-uhawon ta ni.
0: Na.
1: Okay, baga bagtik niya daan, may super El Nino mo.
0: O, oh, naamot o kapon ng ano na ito sa pag-asa.
1: Oo, ti, pero ti, well, aran na. Kay isa na sa mga, ati, mo na ito ah. Ipamatian na karoon ang bag-utang reporter.
0: Yes, oo. First time nga mag-report din sa targeta na isa ko. Ginakilig ng tanan mabatian ng yasin nga tingog.
1: Ang oras tatak, alauna 27, magabalik ang targeta na isa ko.
2: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay!
7: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
8: Inumin araw-araw.
7: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Mom, she!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo

0: normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Through by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Pamaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako, Gli, si Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May GC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tay inom ko may GC alkaline vitamin C.
12: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
9: May GC. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500! D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
15: Good morning.
16: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Poly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Oras tatak, ala 1:40.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
9: Ronel Sorbito.
8: Kag Radyoman Don Dolido.
9: Don Dolido.
8: Targetanay sa Udto.
10: Mga karadyoman, balik sa ito nga pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatak, ala 1:41 sang hapon. Ininga bahin. Standby, Radyoman Lineth. Yulatris, for the first time, may report sa aton nga program. First time na eh.
11: First time eh.
10: Segment na yun, usually mo, no?
11: Oo.
10: Po, niya, may report kayo.
11: Lantaon ta.
10: Matianta. Hindi ta ni karon mabatian ko. Lantaon ta lang ni. Eh. No? Lantaon ta lang, hindi ta pagpamatian.
11: Hindi na.
10: Lantaon ta lang malayo.
11: Oo.
10: Ay, dahil lang. Kaya na nga bahin sa ito kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plaza Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling ang Santon Plaza Gold, mga kabiyana, na pamatudaan na ini sa pilaka dekada na. Nga ini ang epektibo, gani baklon ginatun ini kay mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, basta may gold ang alam sa Santon mo, garantisadong iyang pagka-epektibo. Para sa mga pirmi lang ginaubos si Pon, hila na trangkaso, may mga hubag-hubag o kon mga bukol-bukol sa lawas, bawat yung mo gining mayogid, Santon Plus Gold para gid sa inyo. So, inom na, 2 or 3 ka kapsula kada lawa, Santon Plus Gold ang alan. Kag siyempre kon kape, siyempre Santon Plus Gold Coffee Mix, no? Santon Plus Gold Coffee Mix, may ari inisang glutathione, kag may ari inisang collagen, no? Ini mga kabiyanan, the best gid nga klase sang kape kay naga pabakod ini sang aton nga tulan kag siyempre inisya ang nagapaputi, no, nagapadugay sa pagtigulang sang isa ka tawo kay bangod nga may ara siya sang collagen, mga kabiyanan, kag may glutathione siya, no, gagwa panghigko sa lawas mo gani kun kape ang paghambalan diri ka na sa manami na gwa kag sulod gid ang igo, no, gwa kag sulod ang igo, mga kabiyanan. Magnami ang pamatyag mo sa sulod, automatic sa gwa manami mandati so gaglow ikaw. Basta ang kape mo, Santon Plus Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Santon Gold Coffee Mix. Bakal na sa mga butika.
11: Arimin. Naka-standby na si Radyoman Lineth Yulatris.
8: TYRI Radyoman Report.
12: Preparado na ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa posible epekto sang El Nino phenomenon sa supply sang tubig sa Iloilo City, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Ini ang ginpasalig sang MPIW sa ilang mga konsumidor matapos nga ginpaidalom na sa El Nino alert ang Metro Iloilo, ilabi na ang Iloilo City, kay tiyang Iloilo City amo ang regional center kag core sang metro. So bitulingon mayara sang 79% probability nga maeksperyensyahan ang super El Nino event sa tugtog Agosto 2026 kag mahimo maglawig pa tugtog sa tuig 2027. So angot sini ginsiling ni MPIW Chief Operating Officer Mr. Angelo David Berba na nakatukod na sila sang framework na may pre-planned response protocols para sa kada supply scenario. But silingon, mayara na sila sang nadihon nga immediate kag long-term solution agad mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino ilabi na sa supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Yari ang pagpahayag ni MPIW Chief Operating Officer Mr. Angelo David Berba.
0: I was highlighting no na the medium to high impact of El Nino would come during the latter part of this year. That's the forecast at least, no? And again, we are ready and we are prepared as early as May today para po ma-augment or ma-mitigate ang impact ng El Nino. We have several programs in place. We have projects to recover lost water, approximately 10 million liters per day. We have balding schemes. In fact, ang aming sister company, no, si MIB, we are forecasting to add additional 4 million liters per day. So malaki rin po yung makakontribute ng aming bulk water provider na si MIB. Meron pong 4 MLD na tinitingnan. No? May mga wells po kaming energize. So rest assured, we will provide water. Pag worst case scenario, scheduling lang po ang effect nito. So pwedeng meron kang tubig ngayong araw, the next day, wala naman to give way naman sa ibang customers within the periphery. So rest assured, meron po kayong tubig hanggang end of the year. And we're hoping, like again, wala pa pong forecast for next year, ang pag-asa. And we are hoping na hindi naman magtatagal ang El Nino. Historically, ang El Nino during summer months, nagtatagal ng mga 3 buwan, 2 buwan. So, ngayon, lumalabas na po ang El Nino. So, hopefully, hindi na siya magtagal ng more than 3 months. Or mag-extend pa ng first quarter.
12: Ang kabahin sa pahayag ni MPIW Chief Operating Officer, Mr. Angelo David Berta. So, sa number niya to, Rajuman Don, Rajuman Lunel, mayara sila sa mga ano na, ginagihon niya short-term kag long-term solution. Agod nga mapahaganhagan ang epekto sa El Nino diri sa syudad sa Iloilo.
11: So nagambal gani si Sir Berta nga tiambal niya mag-abot man nga ang pinaka-worst, Rajuman Linet, ang ubraho nila is rationing, no? But silingon, ang balya, pwede subo may tubig ka mo, patubudan ka mo tubig, by the next day, wala. Parang iba naman yung area, among patubudan na Rajuman Linet.
12: Yes, Rajuman Don. So, but silingon, bisan mag-abot pa, ay araya ang ginhambalan ni Mr. Berta, worst case scenario na iya kung matabugid man ang Super El Nino, tiya mo na mapatuman sila sa rotational na supply sang nga pag-distribute sang tubig sa ilang mga konsumidor nga madagay sa ginhambal mo kun sang una every day may supply sila mahimo nga Monday lang or next pagka next day naman ang masunod adto ya kun worst case scenario pero sa subong ginhambal niya nga lakip man sa ilang immediate yang actions nga subong gina-work on na nila amo ang pag-deploy sang masobra 20 ka water tankers sa mga affected areas agud mag-augment sa ilang mga pipelines nga yara na yung daan naka-install sa mga affected na mga communities kag barangays. Mayra man sila sang gintukod na 24-hour engineering teams. Amo ni sila ya ang mamonitor sa supply schedules, kag makater sa mga concerns sa ato ng mga konsumidor. Base may magreklamo nga wala sila ya nga dapat ang schedule nila, subong sila makabaton sa tubig, pero wala sila nakabaton. So, amo na ang makater ang ilang engineering team. Kag padayon man ang ilang leak detection, kag repair, agod ma-recover ang mga nagdala-dula nga water volume, Rajuman Don, Rajuman Lunel. Dugang pa diri, mayaraman sila sa modular desalination nga gin-install sa duwa ka areas diri sa syudad. Isa na diri ang seawater reverse osmosis o kon SWRO, ang desalination process dira sa may nabitasan lapas kung sa diin ang tubig dagat ang salt water gina-convert into fresh potable water kag isa sa ang BWRO o kanang brackish water reverse osmosis nga naga-convert naman sang brackish water into potable water. So ginalauman na ang nasambit ng mga modular desalination na mangin operational kag makadugang makahatag sa additional supply sa third quarter sininga tuig o kon sa bulan sa Hulyo. Para naman sa ilang long term nga mga solutions sa inapanan aura sa Mandon Regiment Ronel, nagpain sila sa 5 billion pesos nga pondo para naman niya sa pagkakayo sa ilang mga key pipeline sa sanasambit nga kandidat, ang 4.4 billion pesos ang magapanto sa non-revenue water upon NRW reduction o silingon ihatag ini upon ipainini para sa pagpakayo sa mga daan ng mga pipeline kag pagpakayo sa mga nagalit na mga water agod nga mabuhina ng mga gakauyang balanga tubig Radyo Mandon, Radyo Mandonel. So pulo ni tanan ka mga key pipeline project diri sa siyudad sang Iloilo kag sa mga even ang mga neighboring nato nga mga banwa sa probinsya na mayara man sang connected diri sa siyudad ng mga pipeline pagakayuhon ina sa sininga tuig hopefully ma tapos na kuno kag kun matigayon ina ang projected na tubig na water supply nga ma-recover magalapot sa 10 million liters per day Rajuman Don, Rajuman Ronel.
11: So kanami Rajuman Linet, no, although ang Balcugani, this is not the primary obligation kun tani sang isa ka distribution utility, but they're making stride nga mapunan ang kakulangan sang tubig kay because madugay pa tumatapos ang dira sa Halaor Dam naton nga possibly makatag sang minilyon pagid additional millions of barrels or volumes of water. So subong para nga matap na ina kag at least maganaga ng problema naton sa tubig. They took risk, no, sa paggasto sa mga dlagko nga mga project Radyo Manlinet just to make sure sang supply naton sa tubig atong ginambal mo to ato mga mobile desalination plant nga rin diri sa nabitasan. Ang isa gani din Radyo Manlinet
12: sa Ateneo.
11: Sa Ateneo. Okay, dito sa San Rafael.
10: Mm-hmm.
11: San Rafael siya, Mandurriao, no? So, ini ginaobra nila, amak muna kung pila ang bilisin na, kadakodakos ang bilisin na, just to have a machine nga mag-convert sang brackish or even salted water into potable fresh water, Radyo Manlinet. So, it takes a lot of money, no? At the same time, inang desalination plant nila is, subong, pwede na sila kasugod sunod sa obo, sang ila pa lang infrastructure. So, they are making stride, they are making a way nga mapasanyog ang supply sang tubig Radyo Manlinet. Although, hindi gani primary obligation nila ini to, kay because nag-distribute lang sila yamo, no? It's supposed to be the obligation of Metro Iloilo Water District, no? Kay sila yan dapat mangita sang tubig para nga isupply sa aton nga mga pumuluyo. So, kagang MIB, ang Metro Iloilo Bulk Water, no, may additional Radyo Manlinet, no, ang 4 million liters of water Radyo Manlinet.
12: Ang ilan ni nga sister company magadugang man agod nga ma-supplyan pananglitan ang magkulang ang supply sang tubig diri sa Iloilo, pero ang ilan ang ginapanghambal na gani Radyo Manlinet in anticipation lang na iya sa ginapaabot naton nga super El Niño kung matabugid man kanami gani kay wala pa nagtupa, pero ang ilang mga solutions meron sila sa immediate kag meron sila sa long term agod man nga hindi maapektuhan ng ilang mga konsumidor Radyo Mandon, Radyo Mandon.
11: Okay,
10: mayo daw basta okay. Daw
11: job well done, do hindi siya ganun masapar eh.
10: Oo, do supply sang MPIW eh, no?
11: Sige kabod, no?
10: Sige, bisan daw nagatagiting init daw, hindi maguntat ang laway, no?
11: Do wala ka na ganun pa mangkot kay kumplitong report.
10: Kuway daw, tamad ko ganun mangkot kay, diba? Ano ka mamangkot kay kumplito?
11: Oh, ganun.
10: Mamangkot ka na iya kung daw kulang.
11: Do kulang, no?
10: Net, so, no? Net, no?
11: Tang?
12: Sige na lang.
11: No. Sige, atang, no? Buwas naman, Radyo Manlinet, tang?
10: Oo.
12: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Lenef Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
10: Pasado.
11: Pasado, pasado. Rapido, hindi mo masapar.
10: Pasado?
11: Oo.
10: Pasado?
11: Pasado bala ng ano, panos na bala?
10: Lubok.
11: Hindi.
10: Hindi. Fresh ang balita. Fresh ang balita. So, congrats, congrats sa Radyo Malinet.
11: Di, buwas naman na.
10: Buwas naman.
11: Sure. Buwas naman. As of Friday, bisa, wala ni day off ya.
10: So, anyway, ang nami dira nga pasalig, nga wala sang kakulangan.
11: Oo.
10: Sa tubig. Basta ting tubig. Kita mo naging nakangawaan sa iban, kaya nagligad na... Na kwanta na, nagyanta na niyo.
11: Agyanta na.
10: Generasyonan lang kita, generasyonan. Grabe nga conservation sang tubig to nagligan.
11: Nami man to, very timely man tong Department of Agriculture, kay Tigulula yeah. Na,
10: oo.
11: Amo pag cloud seeding.
10: Tigul, di ba ha?
11: Press con sila blato.
10: Hindi, oo ganun. Tapos nag-ulan, gulbe. Di, nami sina, i-advance nyo.
11: Oo.
10: Ang budget, blaki, basi masiling sila blato mo budget sa cloud seeding, ulihin na nag-abot.
11: Nah.
10: Kaya muna, blati, ulihin natin, kinanglan na igamiton. Bisan nga gaulan naging gamit pa
11: mayo man gani pareko yung do kinabalanse man sang mahal nga Ginoo iti for the last pila kadlaw na nagulan-ulan sa probinsya
10: sa probinsya
11: diri sa city wala gid
10: oo daw wala gawa no?
11: Wala gawa oo
10: pero ti anyway conserve lang ta tubig hindi na magpinagusto no
11: isa
10: kay amo man lang na ang aton diri sa kalibutan free ang tubig diri ginanegosyohan ng gani.
11: Oo.
10: Pali libre.
11: Libre niya pare ko. Amak mo na millions of liter, even billions of liter of water. Gatupa man lang sa dagat.
10: Sang una, Master Don, ti ang tubig nga ilim nun. Why gimana na nato niya? Sang una, sa banga, tama lang kagtadyaw ginabutang.
11: Oh, cold pa.
10: No? Bisan ano ka singkal sa init, pagbutang mo sa banga o kung tadyaw, cold ang tubig mo.
11: Kag,
10: remember, Master, ga inom kita tubig, halindira.
11: Mm-mm.
10: Wala yag na... Ginakwa na, wala yan. Silingi ka butang sa kwa na, nung ganit ni, bottle?
11: Oo.
10: Plastic bottle, wala. Kaya isang una, ganit, sa pag-una ulot sa mga bottled water ni Master,
11: No,
10: grabe naman kamalmahal, mahal pa sa gasolina ba?
11: Ba mo, pareko, makadlaw ka na sa...
10: Sa muna nga time, mahal pa sa gasolina?
11: Oo. Makadlaw ka na kung kaysa kung paano gin-market nila na mo kay ginakadlawan. Bukas ka lang sa gripo mo, may tubig.
10: Correct.
11: Tapos baligya mo sa among tubig sa butilya.
10: Grabe, no?
11: O, tanan nga. Bisan di ka magkanto, kita may mga water fountain pa na sa una sa mga ibang lugar, parikoy.
10: Oo.
11: Di wala ba na, so kumbagang tubig, bastante, baligyaan mo kami
10: baligyaan
11: sa tubig.
10: Baligyaan mo kami. Po, grabe, no? Abi mo din, nag-hit na siya. Nag-hit gina siya sang mag-uso ang balatian halin sa tubig.
11: Ginano gito yung pagkaparikoy, gin-capitalize na gito nila.
10: Matyag ko gani.
11: O, gin-palapta nila nga very dangerous ang tubig. Kita mo to nga, may mga ano na ang Department of Health nga, pabukalon ang tubig. Tigidugidugay naman tagi ito nga inom sa banga. Do, wala man.
14: Ako, silupot. Ako si dehydration. Nag-uubos ang tubig sa lawas ni baby.
10: Hindi ka dunuman mo na.
11: 1990s.
10: Dunuman mo na. So, well, mga maalam man sila.
11: Kabalo ah.
10: Di galing kay ti importante giman ang tubig ng tinlo. Kay ti isang amo ng atay, Master, aminon tabag sa hindi, damo giman ang permiga sakit chance ng amo ng atay. Damo sang gina
11: may diarrhea.
10: No, ti sa tubig ina sa katinlo sa tubig kakapin pa naga populated ang area tikli populated ang area si ting iban daw ay pakasilyas wala pa no miara may kasilyas tag isa galik das piak balay no
11: ayo.
10: Ti may bomba da sila may bubong da sila da ka man imo makwa ti kundi ino mo man higop mo man tanan
11: Anyway, pare ko yari na
10: oy dali lang ang oras ala 1:58
11: Yari na
10: ang STL sa probinsya sang Iloilo pa naton si Rajuman Mon Kamin.
15: Yari na Rajuman Don, Rajuman Don na lang atong silingin sumta sang STL sa first draw subong iyang hapon alas 2 kita sa hapon Bayo 2026 sa subong iyang adlaw ang atong silingin draw team head Mr. Glenny Poneya Draw Operation Specialist, Reynald Pinyol, aton nga STL Representative Mr. Glenn Sunyo, aton sila nga Judges Chairperson Mr. Ryan Melgar, tagiya sila nga mga members, Ella Maligad, Alfred Flores, kag Mabel Gimeroy. Iyari na, aton sila nga pinakauna nga numero, 20 seconds. Nagsugod na sa pagkarambolang 40 ka mga numero sa sunod sa draw machine para sa first draw subong hapon sa STL sa probinsya sa Iloilo. First winning number na to. Yari na. Nagtaka na numero.
16: Number 29.
15: First winning number sa subong hapon. 20 seconds. Para sa kaduha na to nga winning number sa subong hapon. Direkta diri sa may STL draw court sa may distrito sang Lapas. First winning number, number 29, numero 29. Iyari na, ikatuwa natin ng numero, second winning number.
16: Numero
15: 13. Number 13. Second winning number. Isa na lang ka numero. Third last and third winning number na to. Magkakompleto sa itong sining three winning number combination para sa SD sa Provincia San Ilino. Numero 29, 13. First two winning numbers na to. Yari, ikatatlo na to ng numero. Resulta sa SDL, subong hapon sa Provincia San Ilino. Third winning number.
16: Number
15: 6. Number 6. Yari, kompleto na ito ng resulta subong hapon sa SDL sa Provincia San Ilino.
16: 20,022. Row number 1,347. First row subong adlaw alak. Dos, in tanto sa kwan, numero 19, numero 3, at numero 6. Dalawa, 29, 13,
15: numero 29, 36, 29, 13, 6. Congratulations sa aton sining mga winners sa subong hapon. First row sa Provincia Sang Iilo. Pero sa wala pa pa dahil na sa pagtaya para makapuli kita sa Kawanggawa. Direct agree sa STL Longford sa subong hapon. Rajuman, Mon, Yales Caprian.
10: Thank you very much, Rajuman Mon. Kapalihan ng alasotso nga draw karon sa gabi bantayan. Diriman sa RMN Iloilo. Ang oras na takalas 2:01 sa hapon. Iningabahin sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindara diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton sining mga pumuluyo. Tandaan nyo ha, kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian, amo na nga dapat mag-Life Extension Vitamin D3 gigita. No? Mga inday, mga nini, nagabusong ka mo, nagapadidik ka mo, healthy ka mga mamis, kung healthy man ang inyong mga babies. Tandaan, bisa nagabusong ka o nagapadidik ka, pwede ka ginya. Damo sa nagapamangkot, ibalo ka damo sa hindi pwede. Pero iniyang aton Life Extension, pwedeng-pwede gid, bisan nagabusong o ko nagapadidi ka mo. Taason tagin ang vitamin D3 level, hindi pwede yung tatuntat ha. Dapat adaw-adaw, may Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most effective, most popular vitamin D3 brand sa merkado subong naton. Rajuman doon nga popular because kadamo na ang nakatilaw sang alibyo. Once nga nabatian nila sa RMN Iloilo nga gina-endorso naton ini, tanan nagbalalakal sang Life Extension Vitamin D3. Gani sa mga utod naton, hindi na kamo sa iban nga vitamin D3 da. Life Extension Vitamin D3 is the brand to be. Mabakal na sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika sa Western Visayas.
10: Yes, kag syempre mga kabiyana mag super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan may go ang colon tunaan sang balatian. Basi tag 3 4 5 anom kadaw ini kaguang higo sa lawas nyo ti una para mag super fiber kita. Pagwasahon tagid ang higo adlaw-adlaw gid. Gani kon dugay na kamo nga way ka pamuhin. No, gabun aka pero tsura mo lang ang daw na kwana pero actually way pagidya sang may mihura, no, delikado katama na. Dabi dagundagon na sa butika kag magbakal sang super fiber.
11: Ang super fiber abi parikoy in case of constipation, kinanglanon din nato nini, no, pila na ka adlaw karon nga hindi ka pa ano na, hindi ka kabunay, hindi mo pagwa ang imo sini nga igko, bao delikado ina mamasakit ka or worse magka-colon cancer ikaw. Gani para malikawan na constipation, stuck na kamo sa balay nyo. Butang kinarton dapat na nga super fiber ang aranda sa inyo sining balay. Super fiber, sarang mabakal sa mga butika, kag Life Extension Clinics nga malapit sa inyo lugar.
10: Kagyari na, nagabalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan. Bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakauna, pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tong ang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
11: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the Miracle Vitamin hormone.
10: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
11: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
10: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Pagbalik tama, sir.
11: Sa atong pagpanumbalik, problema sa baho sa Lapas Market, ginbasol sa hindi matinluan nga drain sa poultry section.
10: 5 minuto sa nakaligad sa alas 2 sa hapon, magabalik ang
11: Targitanay sa Udto.
17: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
19: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
20: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Maayo ang lawas ng bata mo.
25: Sus, masakit ang man ino.
24: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
27: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
29: Supple Plus Gold.
30: Ako galis iban, gamay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
29: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
34: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
35: Santon Gold Coffee Mix.
36: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
35: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
0: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
35: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
3: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
14: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life extension, vitamin D3. The science of a health. Your life.
37: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
38: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
39: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
40: Vita D Plus Coffee Mix.
41: Mabakal sa mga butika.
42: Life Extension Vitamin D3.
43: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
44: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gid niya.
42: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
45: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, Humok ang Tig-Anga Plema, Afford pa!
0: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
1: Gika!

0: duty katinlo sa kada pahid.
1: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Agay na bughat ko, may upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
3: Ang diskarte sa ilong budira.
4: Masdasig banat sa abat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3, gamay Visio.
10: Ang Visio,
12: gamay D3.
10: Mamakal, sumanguti ka.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo,
14: happy kanunay,
13: DTX-500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX-500.
10: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika,
17: layan ko mangi,
16: gaygali, may UTI ko.
17: Ang tiya ko naghamba,
16: try ko ang Mighty C.
17: 1 capsule, 3 times a day.
16: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
17: Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kamisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung D3.
12: Mabakas mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakablum sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
21: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
9: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender Gitanay sa Udong oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas 2:21 sang hapon. Standby sa report ni Rajuman Joel.
10: Joel Franco.
9: Franco, dugay-dugay mga kabiyanan diri sa itong pagpangalagad. Oy,
10: anong... Parikoy, day Parikoy Rex Luces. Bawa Parikoy Rex Luces.
9: Mm.
10: No, kanday Paul Montifrio. Laulan sa syudad pero gabaha. Inday Margie Hindrala, James Carpe, si Parikoy Stephen Fanega. No, gagreet kisang happy birthday kay Elmer Tisoy Tisoro. Nagapamatigi na dadlaw sa aton diri sa Miagao, no? Ta, happy birthday, ah. Elmer Tisoy Tisoro, halin diri sa amon kay Parikoy Stephen Fanega. Ma'am Ilinita La Pastora, si sa Uwao, si Parikoy Jack Arroyo, sir, baw, gakadlaw gisa pagambal mo buki.
9: Oh,
10: kadlaw gisa si Sir Jack Arroyo. No? Si Greg Briones Dinosta Jr., Broadpet Madira Bistuer, thank you so much, no? Kag hindi makamu makalipat sa mga mangungumagli na ton, Parikoy. Kag toka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May promo subo nga, ang Kubota kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo or more, mayara kamo corresponding raffle ticket. Tandaan ninyo, dako nga mga papremyo ang nagahulat sa inyo, especially grand prize naton nga Kubota L3228 Agricultural Tractor. Dako nga bulig ini para sa aton mangunguma. Bisitay sila sa...
9: Oy, dra, simpre sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara langit sa Barangay Balantang sa Distrito Sangaro, malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Mga kabiyanan, nagabaligya man sa Kubota tractors, Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugar cane harvester, lakip na din ang Kubota cane loader to truck. Ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
10: All right, i-check ta si Rajuman Arana, Rajuman Joel Franco.
11: TYRI Rajuman Report.
12: Rajuman Don, Rajuman Ronel gin atag sang head no sang ako nang in charge sang Lapas Public Market nga may problema no sa ining niya tawag nila nga drain no sa merkado. That is why may basa dira sa may wet market wet market nga daan pero nagwet pagid siya no because ang drain sang ila dira nga poultry section naka PVC pipe hindi siya matinuan kon mag may diferensya siya no kay sarado so suno sa kay Mr. Raymond Hortillas. Nagdesisyon na ang City Engineer's Office nga ilisan no sang metal grater, no, kung tawag nila, no, nga daw kuha na siya bala daw may dodos sa screen siya nga pwede mo siya makatas kag matinuan mo siya kung may aras sa mahulog nila ang libre, no? Kaya ang isa sa mga ginareklamo sa nga itong simakulturan, na kung magkato sila dila sa may tinda sa lapas, do kalain sa baho, radyo mo na radyo man doon, no? Bangod nga ang drain, no? Hindi matinuan. Kag sa naligad, nag-leak man ang drain, amo na nga may pagbasa dila sa area. Ari, bala pa pati na ito, ang explanation ni Mr. Raymond Hortilias, ang market charge, no? Sa lapas, public market nga, nag problema dira sa wet section sa mercado.
10: La kono ra juman Joel. Ah na
12: ara sa balikbigay ako nga no na
9: balukating sa wet section Master Don.
10: Oh, sa din well.
12: Sa Viber.
9: Balokang wet section Master Don ti taman ka sensitibo ng area na Master Don kay bangod nga ti basa nga daan na. Mga hinugasan et cetera ara dati kun hindi na ma-dispose mayo kag makuha dira magapabilin pag malaya ma ni maho gina kag madugayan Rajman Joel
10: wala kun Noel
12: at sige lang amo ano amo kitang nakita nila nga problema kay balan mo diri sa may wet section na da kay di permiti man ko na nagakadto mo pero ko na naga
9: pangumpra
12: tindahan no kahapon gani paglabay ko to ang balan ko taga wet section, tingko, nga amon yung problema.

0: Slip ka ingray na sindan ko mga Viper. Nga lang kung mangini makita, no? Subong, hindi lang na actually rin yung mga problema dira sa ano mo, sa may sulod. Mm. May problema para sa gwa. Kay may mga stagnant water sa palibot sa merkado. Understandably, because wala pagidman niya mahuman mo ang merkado sa tindalapas. Amuna nga
1: so dapat i-trace guro da bisa kay hindi pa tanan operational nga area buna. So yes, may ibandang yes, daway pag ang tubig daw hindi pa ma-clear mayo pagwa muna.
0: Ang isa sa nakita dira gani do kagagmay balas ang ilang drain pagwa
1: sa di ba si gani may mga debris pa ko na no nga nagasangal bla muna mudlay.
2: Abi pa matian ta well ka arena.
0: Arena sa matian ta.
1: Sige.
3: So, bali, from our investigation kina with the city engineer and the contractor, we found out that the problem was ang drain sa may egg kag poultry section to sa Lapas Market. Nga ang nausar nila nga drain was a PVC pipe type, which nga close na siya pag na siya, embed na siya sa floor. So, kung may problem, mga obstruction or may kabudlay siya, ilimpyuhan kay gamay lang ng i-opening mo. May mga pilang siya kung gamay. So, the solution was to change it to a open drain with steel grating cover. Pariyo to sa mga karnihan, kagistaan. So, amuna ang ugrahon, nag-meeting subong to ang city engineers in regards to that. Iti silang in charge na sa project. Para nga ma-enhance na mapugra tayo.
0: So mo to, no, ang explanation na Jim Aronel, no?
1: So matyag ko, kwani, may mga arat, mga debris pang nabilin sa mga drain block? Dapat i-flush out nila ni. Kedo hindi magina selinga mabasa dang ila nga pag ginawi guro galing kitay mo ni ang guaan sa tubig ang problema. Well,
0: Sibilan mo Regimen Manuel ang poultry section may kuha na sila mo may refrigeration na sila tapos kinabutan nila ice ang ila nga stock sa ibabaw sa lamesa.
1: Okay.
0: Si samtang kabutan ka sa ice nagatunaw ang ice nagadrip pala sa igalom.
1: Oo. Kaya mo na dapat kwagid mayong function sa mga drain dira or else manimaho gid sa kibangod niya siyempre ang tubig galin sa kuan matinerda pag nadugayan sa manimaho gid siya well. Ti anong temporary anong kuan niya ano ang band-aid solution anay pa na time?
0: Ate, nakita ko to kahapon, no? Sige-sige ang ilang pag-bap, pagbasya sa tubig. Pero kayo hunay na sa city engineer, ay isla nila sa drain ng kitaon, mula Radyo Maronel, nga makita mo na siya nga kung may higo na silalo, maalsa mo na ang drain, tapos masiligan mo siya, o mabasya mo siya sa tubig. No? Para nga mas mahapo siya nga tinuan. Kasi pati kung masanitize mo, mabuta mo na sa mga sanitation na mga component, no? Mas mahapos na siya. Kaya open na siya, Radyo Maronel.
1: Okay. Ate, sige. Well, thank you again sa sharing information.
0: Balita na gikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
1: Thank you very much, Radyo Man, Joel Franco. So, amo gimani, Master Donte, matyag ko may mga debris bilang nagsangal sa mga drain bilang. Tapos ti gamay gurong concentrate isla nila ini para visible sa mata kay parang sangal dali makuha kag dali makuha ni matinluan no mo giba niya ti kumbaga bago pa bukas mo
2: oo
1: ti naintindihan ta man ina pero kabay pa nga masolusyonan dayon sa madali nga panahon kay siyempre kun taman ka baho master don do ka kuan man sa health sang tao dira labi na gid sa aton mga managbaligya sa sulod merkado tigis sa kun baho nagapa atras man na. Sa mga manugbakal.
2: Parekoy, just in report. Oy, lang.
1: Arianay, dali lang, breaking news.
4: DYRI Breaking News.
2: Parekoy, sa desisyon nga 951, gin-deny ang pangayo ni Senator Bato de la Rosa sa TRO
1: Oy.
2: Or status quo ante no ni Senator Bato de la Rosa sa press briefer. Basahan ko na lang ni.
1: Okay.
2: The Supreme Court in bank. In a special session held this morning, May 20, 2026, acted on GR number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. The Supreme

0: Court, in a vote of 9-5-1, denied the prayer for a temporary restraining order and or status quo ante order filed by Senator Bato de la Rosa. The full resolution and the Senate concurring and dissenting opinions of the members of the court will be uploaded to the Supreme Court website on Monday, May 25. In Senator de la Rosa's manifestation, he prayed for a TRO and or a SQAO to prevent the Department of Interior Local Government, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, the Armed Forces of the Philippines, and the Criminal Investigation and Detection Group from arresting him on the basis of any warrant from the International Criminal Court, Red Notice, and diffusion from the International Criminal Police Organization, or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issue raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Ini parekoy bot silingon, maka-aresto na ang tanan sa mga law enforcement agents.
1: Amo nang siling ko kay temporary ano bot silingon tong daw gindesidan lang ang...
0: Ang gindesidan nila, ang urgent motion for a temporary temporary restraining order or status quo ante sang...
1: So, ang matabo...
0: Bot silingon nga hindi siya madakop bala.
1: So, bot silingon nga pwede niya sa dakpon after sini?
0: Yes.
1: Pareko, kaya mo rin ginahulat mo?
0: The main implication sang sini karon nga desisyon no, nga gindenay ang iyang TRO that the Supreme Court validates the validity of the warrant of arrest. Kay kung ini dumalain ini nga balita kay Senator Bato de la Rosa, ang iba niya parikoy nga mga motion dito nga yet to be resolved by the Supreme Court, kay ginambal niya nga hindi siya pwede mapaidalom sang jurisdiction sang ICC. Ang ining pag-deny sang TRO niya means to say nga nakita sang Supreme Court, at least 9 of them parikoy, nga balido ang warrant of arrest. Kaya kung hindi balido pa rin ko, gintagaan nila ni Sinian Santero, nga mabal sila, wait, daw nakita namon hindi balido na kay tuod na foreign, ano na, foreign entity na.
1: Dapat local court ang maisyo.
0: Yes. So ang pag-deny will give way karon sa NBI, CIDG, Philippine National Police, and other law enforcement agency nga magdakop kay Bato de la Rosa.
1: Ang pamangkot na lang saan o siya madakpan. Ano kadali ang pagdakop? Now, sang kahapon nagwa ng balita ngang NBI may lead na.
0: Oo.
1: Kundin ka panago si Bato.
0: Yes, NBI na niya.
1: NBI ha, nagambal ha. Tingin NBI nagligad to daw ay maniga pa kuno-kuno sang ginambal nila.
0: Yes.
1: Once magambal sila si Matibag, walang Matibag.
0: Mm-mm.
1: Kay Matibag, no? Basta si Matibag hindi matitibag. Ti mga kabiyanan amo na ni tim pamangkot karon. Palutaw lang ni nila nga istorya nga kabalo sila kundin ka panago si Bato.
0: Mm-mm.
1: Kay kun tuod nga balaan nila ari na subong ang desisyon sa korte, pwede nila madakop ang pamangkot. Ano kadasig ang pagdakop nila?
0: Yes. Because during the storyanay ni Attorney Melvin Matibag, kag ni SP, Senate President Alan Peter Cayetano, bala, sige, hindi na kami magpuruso kay Bato. No? Storyanta, gentleman's agreement, nga under sa protective custody nyo, we will wait for the result sa kiyasin niya ginpano dito nga TRO. No? So, kay gindinay ini palikoy, free for all ni. As a matter of fact, gani, sang nagwa ini siya sa Senate, nagwa na siya sa protective custody sang Senate mo, pwede na to siya tani madakop. Pero balaan na ton parikoy, NBI ini, but silingon, mas maidid ni ang ilang investigative technique.
1: Anong
0: would you think parikoy, during that time na nagwa si Senator Robin Padilla, hindi nila mabacktracking?
1: Oro.
0: Na...
1: Pigaw na gin sila eh. NBI na. Ariel Mastero, ang nakita ko di, daw hindi ni Guro Manugayan eh. Lain man tani gurong senaryo kung way sa kagwa sa Senado mo.
0: Possibly.
1: Kung nagwa ni ang desisyon sa korte, nga ara pa sa Senado, kinarambula naman ng Senado. So, no? Arin na, mo, may gwa na, pwede niya sa dakpo. No?
0: Peter Alan kita, no? Arin natin, no?
1: Arin natin, ano na? Galing ang kinalain ng subong, dako, gid, ang kinalain, kay wala na siya sa Senado.
0: Na-anticiparya.
1: Na.
0: Parikoy. Na posible nga hindi pagpasugtan ng iyang TRO because whether we like it or not, no, balido ini because International Criminal Court, while hindi na kita miyembro sini, but atong time nga miyembro pa kita, may ara sila right nga investigaran.
1: Yes.
0: This is not a foreign court.
1: Uh-oh.
0: This is a community of nations ang nag-create sini.
1: which is membro kita, mga kabiyanan, before.
0: Before.
1: No, that is why nga mga after sa pag-withdraw ta, why na to yung inimbisigaran niya?
0: Hindi na
1: maisip. Ang mga kaso nga natabo after sang withdrawal sang Philippines from ICC, mga kabiyanan sa membership, why na to yan? Galing, nadali kita ya, sanday former President Duterte, kagining si Bato, kagiban pa nga future dalakpon, kay bangod mga kabiyanan nga ininatabo, sang chimpo, nga kitang ara pa sa ICC.
0: Ari Parikoy, si Montolfo, nga tibalaman nato isa ka hard-hitting journalist, nagambal.
1: Kagdamo bubuit.
0: Oo. Tweety Bird.
1: Tweety Bird.
0: Next week, kung may isa na naman ka senador nga pagadakpon.
1: Hindi ni si Bato namin yan?
0: Hindi. Isa na naman ka senador. Ari!
1: Oo.
0: Last week, nagambal si former senator Antonio Trillanes nga ang madason nga dakpon sa ICC.
1: Ara na.
0: Si Bunggo. Now, do wala pa ni maginhambal si Trillanes nga wala naging matuod.
1: Si Trillanes kung magambal abi subong do nang pamatudan nga tuod eh.
0: Oo.
1: Ang nama, mga ginapang basura sa so una to nga daw sang chimpo ni Duterte do hindi ma maunor-unor.
0: Oo.
1: Subong kay ginapagwa na ra gyapon ti na pamatudan nga identical sa mga iyagi diya sa records ng gobyerno.
0: Oo. No? Yes. Bala mo pa record nang ano mo complainant si Trillanes. Subot silingon any communication hatagan ang defense, tagaan man ang prosecution.
1: Nakasisi siya.
0: Nakasisi ni siya. That is why hindi malipod nga may nakaptan siya ng warrant o bares.
1: Mm.
0: No? Kay because dapat gina-appraise ang mga complainant.
1: Mm.
0: No?
1: So, naka-pifurnish siya man ang bot silingon. Oh. Ti hindi madugayan ni Master Don. Ang pamangkot lang kung diin sa Gapanago, kag ano kabudlay nga sudlon ini kung nung doon gid. Ano kadako nga persa ang gamiton para nga sudlon ini ginapanaguan ni Bato?
0: Ang sigurado ko, wala si Bato sa area sang third district. No? Kag portion sang fourth. Ba mo ti grabe din kwari mo?
1: Teo, madala na sa kwari.
0: Madala siya karon sa kwari.
1: Alang-alang.
0: Hindi siya kapanago.
1: Hindi siya kapanago. Yung nago kay mo nga kitaon ka din. Doon mayo to ang buldero.
0: Pero dako na implication pa rin ko. Subong matiag ko ga ano na ni si Bato.
1: Tiyari no? Ang kwan si ni Subong, ti, kung kabalo na laban-laban, kung kabalo na siling si NBI, kundiin ang ginapanaguan niya, may tao na nato sila.
0: Ah, gabantay na?
1: Gabantay na, ari pa di. Roger. Ari pa di, subject ari pa.
0: Oo.
1: Over. Ti, ilang taon ta niya, damo pa niya, popcorn niyo na, preparar niyo na. Hindi niyo na yung pagluto, matamata niyo lang.
0: Gusto gidya niya, Torne Melvin Matibag, nga ang NBI gidya madakop eh. No, NBI gidya madakop. Kaga mo ni gapurso sila Parikoy. So balantayan ang susunod na kabanata Parikoy.
1: Anyway, balikan naton ini mga kabiyanan ini nga bahin sa ato nga palatutunan gidadulong sa inyo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule de Oxygen Capsule, no? Dr. Pinoy, kuha na ga-remind sa inyo mga kabiyanan ang Dr. Pinoy. Ari bala ho? Acid reflux. Permi ka bala naga-inom soft drinks?
0: Uh-huh.
1: Ba, si kundugi dugami acid reflux ka na, no? May mga risgo abi na mo ng acid reflux, no? Amo nang ang mga matambok nagapanigrilyo, mga pala inom kape, alcoholic, mga pala kaon sang maasin kag ubo nga fiber abi ang imo nga permi ginakaon, no? Sa imo diet, pala inom ka pagit sa mga soft drinks kag sinik nga juices sa ibaw. Ari na para malikawan ini ang acid reflux mag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May ari ini sa natural nga ingrediente, may vitamin A, E, D, K, alkay glycerol, kag omega 3 fatty acids nga nagabuli gid pugong sa GERD. O kon ang acid reflux, no, kag ang komplikasyon nga ginatugas ini. Nagahatag proteksyon ni Dr. Pinoy sa aton lawas batok sa viral kag bacterial kag fungal infections. Ganeno pang ginahulat 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
0: So i-check taton sa dimatiron mga kabenan sa aton sini nga mga segment. Unaw nato na nga aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
2: Ang ini nga bahin gidala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ini sang vitamin D3 para sa mabako ang immune system kag extra virgin coconut oil nga dagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
3: Dapat nga likawan ang pagkaon sang sobra sang kinahanglan sang aton nga lawas. So sa mga eksperto ini maluwas nga nagapataas ini sang demand sa pagkaon sa aton lugar, makahalit man ini sa aton ikaing lawas. Partikular nga limitahan namo ang snacks nga naghatag sang kapagsik sa aton lawas apang manubo naman ang iyang nutrients. Pinapalugan nga mas pilion ang portion o concises na kinanglan lang sa atong lawas pagod manikawan ang overconsumption sa pagkaon. Tandaan nga masobra nga pagkaon sa lawas hindi na maproseso bilang energy gani nag-trigger sa atong pagtambok.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Pinigabayan gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: Salamat, Rajaman Joel Franco. Pinigabayan gidala naman sa inyo, mga kabiyanan. Sang ano pa dang aton nalipatan da?
0: Yes, of course, parekoy ang D3 Bio.
1: Of course, D3 Bio. Mutuang bagani ni Regiman Joel. D3 Bio balak ka kombinasyon ini sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Nang virgin coconut oil na pamadudan sa DOST sa ilang study nga nagabulig gyud kontra traitor nga balatian, no? Isa ini kabulong, mga kabiyanan. Ang virgin coconut oil, tiupod pa ang vitamin D3, but the best in ini, no? D3 Bio. Basta ti sa MCTs, medium chain triglycerides, monolaurin, monocaprin, gani ang balatian. Lang sinabi, basta kita naka D3 Bio every day.
0: D3 Bio is the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga muna gatuga sa ubos ipon, hilanat kag trangkaso. Pero tangan pag isang vitamin D3 para magtaas immunity ta. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
1: Yes, kag siyempre mga kabiyanan, inom sang vitamin C na to, na mighty C, vitamin C sang alam palang very mighty na nanasidik ang alkaline, ganindi magising lining sa tinai, o kung sang aton nga chan sa daw natong nga pagtumar sini. Tandaan ang lawas, wala ga produce vitamin C, ganit basta vitamin C, dapat tandaan mighty C, vitamin C ha, dua, kakapsula sa mighty C, ayos ka na.
0: Yes, mighty C, vitamin C, parikoy, amon yung pinaka-importante para sa tanan naton sila makautulan kay manti. Puro-puro nga vitamin C iniya. Kani kay bangod, puro-puro nga vitamin C ini siya. Kinanglano naton sa lawas ta para madula dirabla ang mga blockage sa aton mga kautan nga muna gatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka mo mighty C, vitamin C, inom ka man sa partner niya, DTX 500, ang aton anti-diabetic food supplement, no? Kaya ginanormalize si Abi ang aton blood sugar level. Kung dilayo kita sa diabetes, 2-3 capsule lang sa DTX 500, ayos na ang buto-buto.
1: DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, ang kalamay, gingkwa sa tubo, ang nabilin direk, impuga pagid. Pagpuga, sanang extract nga grabe ng pinugaay, ara na kuha gid, no? Kag amo inang isa sa mga ingredientes sa atong DTX 500, the best ini, no? Nga ingredient mga kabiyanan, super ingredient nga kun sa diin, the best antioxidant nga mahatag ini sa aton nga lawas. Gani ko na ko sa inyo, basta gani kapsula, ariyo, the DTX 500 nagapahubin sa aton atay kag kidney, 100% ga function dayon. Tikun 100% ga function, paano ka sulod balatian bay kay mo nang unang depensa sa lawas na. Ani tandaan gid ha, hindi gid malipat magtumar DTX 500 kag updan gid sang Mighty C Vitamin C ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Ari na ang aton sininga tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
5: Ginpatag sa longer-tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang duwaga sa isang reklamo nga mo ang active kag passive complaints. Sunod kay Manikan nga ang active complaint nagatumod sa aktual kag direkta nga pagreklamo sa customer sa tagdumala sa isang establishment. Samtang ang passive complaint nagatumod naman sa indirekta nga pagreklamo sa customer kag kun kay isa ginapaagi pa sa social media. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Alright, thank you so much, Rajuman Lynette Yulatriz, no? And of course, aton mga suki dira sa RMN Iloilo Fans Club Singapore, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong, kag RMN Iloilo Fans Club Main Chapter. Kag syempre, sa aton mga Radyo Manibela, RMN 774 Targitanay Taxi Club naton, kag RMN 774 Targitanay OFW International. Ari nang aton Baral Balita Subong with Rajuman Mon Kapalian.
6: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
7: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemtree extract. Nance Liniment Oil.

0: viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral sa social media ang video nga nakuwaan sa pagkawasak sang karsada matapos kaginkihan dini sang nagaragasa nga tubig. Ang video ang nakuwaan sa Purok 7, Kyukmay, Aguinaldo sa Laak, Davao de Oro sang nagligad nga bulan sang Pebrero. Kun sa diin, makitaan ang amat-amat nga pagkatipag sang karsada samtang nga ginabuhang sang nagaragasa nga tubig. Ang karsada, makitaan man sa piyak sa nautod nga karsada, ang isa kalalaki nga ginahingagaw tulod ang motorsiklo palayo sa nagabuka nga karsada para hindi ini mahulog kag madalas ang tubig. Ang video ang viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tatak, RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Yari naman natong trivia, pagka Radyo Man Rezi Bordon.
5: Ang Flower Day ang ginaselebrar sa tag sa Kamayo 20. Ini ang nagkadalas ang toast sang katahum sang bulak, kag ang mga pamaagi nga mapuslanon sa aton. Sa sining holiday, ang mga environmentalist kag mga conservationist ang nagahimo sang awareness may kantanan sa flower conservation kag kun ano ang dapat nga himuon agod nga masalbar ang endangered flower species. Ang ini trivia ang giradaron sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
6: Thank you so much sa kay Radyo Man Rezi Bordon. Alang-alang nagidang atong at tiyempo!

0: na sila. Labugay boys.
1: Hoy, alang alang nagkikita sa tiyempo diri sa ato nga pagpangalagad kita na kita buwas mga kabiyanan. O diri sa ato nga mga Rajuman reporter sa pagka Rajuman Mark Daniel Sokal dito. Sa ato nga technical side kasama mo sa RMN Iloilo ko naman si Rajuman Ronel Sorbito.
2: Rajuman Don Dulido.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang panadig.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nans Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis, makalalaton.
7: Nans Lemon Oil.
6: Yani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nans Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nans Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
7: Nans Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nans Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
7: Nans Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nans Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pag kanerbyoso mo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee partner. Kaya ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Megaman Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Cold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman Cold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sample Plus Gold.
14: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
13: Sample Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
15: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
15: Gold. Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
13: nalakas,
15: at gaganda ka pa.
17: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
19: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, tunay, natural, at original.
13: Sample Plus Gold.
24: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold.
15: Kal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tabs, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focused ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try nyo man bala.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, car, pamong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya Pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
13: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Oras tatak impunto alas tres.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagpaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Carbonate polycarbon. Samancha. Malupit. Sakamaino. Mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki. Adlaw-adlaw. Gabaka-baka. Bisang sobra na. Tanan ginakaya.
2: Mayo na lang. May bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga. Wait,
7: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ang kipok na kong isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Timan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
20: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Char.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
22: Ahoy! Kidney King!
0: care time.
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
23: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. BCO yung may E3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa inom. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week.
23: Mighty C. Mabaka mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganaga panupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500. D3 Bio.
26: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
23: Mighty C. Pumakal sa mga butika. Nagapalanturum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500
28: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
29: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
30: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
31: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa supplement. 2-in-1 Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price ₱13 lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa supplement 2-in-1 Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na masahan! Suggested retail price, ₱13 lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Redbeard. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
36: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
38: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, magtumar ko Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Kumutungagin na luwadlaw man ang ginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
36: Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika.
39: Protection?
40: Yaku!
39: With 8 billion live LCS?
40: Yaku!
39: That may reach the intestines alive!
40: Yaku!
39: Helps improve digestion and boost immunity!
40: Yaku!
39: With proper diet and exercise?
40: Yaku!
39: Kaya panalo ka dyan!
36: Santon Plus Gold.
41: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
36: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
42: Sa mga butika.
0: Oras tatak alas 3:20.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Bye!

0: Gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamig na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
10: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatindo sang imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
10: Ang Physio
13: yung may D3.
10: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si May Nano.
17: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
16: Oo, oh, tumar ko Ibire Green. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibire Green Capsule, ka-epektibo kayo.
15: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Gikan sa

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pasang bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
13: you need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Oras tatak, alas tres y media.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
15: Diba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
16: Hindi lagi carrots.
18: Oh, hindi carrots mga natural.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, asna ko, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayon ang akong ulo.
15: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sini ko na mabala ni mga flowers na damong probiotic.
16: Mas
15: na mas mabot. Ano kayo
4: maitukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag?

0: tawag nga cartilage, Dr. Ramil?
1: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
0: Gusto.
1: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog na bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh. Katama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin, kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party, kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na, sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, sigurado.
0: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
1: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
0: May edad-edad na.
1: Hindi, mga mekaniko.
0: Ah, oo, siyempre.
1: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
0: Hosto. Okay, mga...
1: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni kaangay sang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag MyTC, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
2: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkakutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
0: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali, Dok, na masakit ang imbong tuhod.
1: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now, suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasupreher sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MyTC, or pure silang, Sir GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasing suplemento, gabuild up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
0: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, haw.
1: Kay wala kag-inom ni DTX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 MyTC or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
0: Ilabi na ang mga pala-exercise sa hubin pa. Ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MyTC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
1: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radicals, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC or PRC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Oh,
0: so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid dito experiment kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang dito experiment kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pang pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kagsigi abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang ino atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no, gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C everyday.
1: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no, bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
1: Klinika Diopres.
2: Babas informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape nga tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
1: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Hamon niya ang habon.
0: Huwag ito sa salig sa mga bunto yan. Sa karabon, oh. Iwan mo ko ng habon ng karabon.
1: Easy. Kasi bumahan tadi.
0: Sabi ko, yan arabuhok.
1: Arabuhok.
7: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, ang muning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awon din ra ba gawa panag nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
0: Milik sa taguay?
1: What's up, panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidad? Sir Boy?
0: Dising ako no, dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kailangan sila 18 plato mo. Wala 19
3: na. Kampiyon ni
1: Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
7: Maligo adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
7: Maligo gid basic gina.
1: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kunang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion, no?
0: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown, protektado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
2: Talk ni Doc.
4: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw ton anta paano bala si D3 Bio magprotekta sa imo from head to toe o alin sa ulo mo hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio kinanan mo gid ni gasulod pa lang ni sa baba mo, it already istas. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imulawas, Doc Ramil?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Damo di way gasapak, sir. Mm-hmm. Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
1: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang itwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm. Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm. no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
0: Sa alingagag pa lang.
1: Alingagag pa lang. Amuna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakan sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buko kang kinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakan sa mga butika. D3 Bio with Visio.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 Bio importante na, Sir Boys, kasi like kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang ngaunto, no? Balo kag produce ni sa acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio mayara sang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag streptococcus sa bacteria sir boy no
11: oo
3: so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba no kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo ang lauric acid no ginapatay niya man ang ginatawag kagaw labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai aton nga chan no kag hindi lang inaa ang ditribayo sir boy mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. But sinungon, hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya hindi lang inasurvey ko, may harakagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sinang ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
4: Gabi and D3Bio, how does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ga D3Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imo chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
1: So, kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang nga protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kaya siyempre ang nakanami pagid, ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
4: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubosip on kagilanat ikaw ginapaayos ang D3Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Amin yung hito-to lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
0: Ikaw
1: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Imagine man kung pala, inom ka dito ribayo, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo, kagpag-mature sa imo nga B-cells. So, ano pang ginawlak mo? No? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Magaluya na ito pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Mabakal, sumangod ka. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radio ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton yung lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, opdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
0: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dai ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na miimo nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
4: But there's more, pagid nung Japon. Ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
2: D3 Bio!
13: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Pag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! With Physio!
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Babakal sa mga muti. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
15: Oras tatak in punto alas 4.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
16: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
17: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
16: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
18: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Uy, 150 over 100 jali.
20: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
19: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
20: Ay.
21: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
22: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
23: Kidicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang Kidicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
26: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
27: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, dito ako, believe.
30: Ako, Glisicala, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kunomi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagbur ko sa akong mata. Na do may matika, blau, ri, daudid ang improvement sa akong panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
31: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
32: Iberry for a clear and healthy eyesight.
33: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
34: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
35: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
3: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigat niyo formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan kasadya sa mga gusto mo obrahon.
1: Nag-ayo ka na ma?
2: Kagapon pa?
1: Maayo ba?
3: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neogen Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Arthur, someone chat, mono pins, sahamaimo, mobile in, fried bar blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko pag wala lang ang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bago!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberi, for a clear and healthy eyesight. Gikan sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Corn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nuns Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
2: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused kag energized.
2: Nuns Corn Coffee.
3: GGH 500. Si Edding Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imong gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Subo.
4: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
3: GGH 500.
6: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
3: Yung may D3.
7: Mga butka.

0: Father, Seven Chap, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Oras tatak alas 4:20.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
8: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Busog-busog ikot nila.
12: Ako man, bro, kalot.
11: O, ikaw yung bro, poste.
12: Busog-busog eh.
11: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
12: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
13: Yes, sir.
12: Ay, ay, ay!
11: Ano nga, ay, ay?
12: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
11: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
12: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
14: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh!
11: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
12: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
11: Ano nung puspro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
12: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhod?
11: Ba? Uy, hala.
14: Baman.
11: Tanga?
14: Hala. Tanga, matuo.
12: Shhh! Diskarte lang na iya.
11: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
13: Sir?
12: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
13: Ay, tanga na, sir.
12: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
13: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
12: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
13: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
12: Ay, ay, ay! Ay!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negos Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
8: Good thing
7: may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen
8: ug guta tayo nga pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen ug kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ug sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one. Masalikan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
15: Adunay mangosteen o kamungay.
16: Dobling ingredients sa usalan ka kapsula.
17: Inaadlaw-adlaw kumulis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
18: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang supplemento in one. Masalikan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Gikan sa no

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm, Babcon with Blue Fresh Technology.

0: sige na.
1: Ay, inay lang nga, hindi mo tinaguso.
0: Ang inyong mga bulak. Listen, listen, ang inyong mga bulak. Ihalad na kay Mama Mary, ha?
2: Nagay ka mo ba na soko? Matumba ko di ganun pang sumbag kung tagi ka mo ka nun.
0: Pudang. Agay mo na, Roslyn, ha? Manang-manang, ha?
3: Ay, hindi ka mo ganun magdinaso ka, Nay. Linya, ka mo ba na sang maayo?
4: Linya ko na, Linya.
0: Linya sang maayo. Hands forward, kamo,
4: Ben! Hands forward, kamo, Ben!

0: lunch provide para di bublay. Okay, down. Hinilakat makanto sa may kami Mama Mary, ha?
1: Ay, di mabugto. Maningang rangos kasi ilaros lenya, ma.
2: Wala. Amo ginaya kay mga bata. Mayo gani kay Tio ato si Chugusting sa puntao. Siya itong nag-assist, oh.
1: Okay, ha? Mga bata, makanta kita adlaw-adlaw kay Maria. Da Sony butang halat tanga bulak kag magbalik sa pulungkuan.
3: Ako na.
1: Rose, din ikaw lead. Ako na lang.
3: Okay, ready.

tapos ng tanan halad, pungko na. Hindi na magtindog-tindog ha, kay mga muyo na kita. Dason si Chogosteng ang matudlo sang Bible stories. Kag si Wanang, ma'am ninyo Wanang, ang sa drawing, kag ang mga bata, dito sa pihak makolor-color. Si Manong ninyo kalot, kag si Manong Tulilot ang ma-assist sa inyo. Tapos si namamahaw kita, okay? Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay!

0: Kumusta man ang Flores de Mayo sa kapilya, Teng?
1: Okay lang man, Jet. Kasadya sa mga bata. Pero, anay ka. Daw kusmod ka, ha?
0: Kau yan ang sadyahan, eh. Ako yan daw makus... Ay, abi mo lang, Teng. Dumalupo ko, Teng.
1: Abi ko man balmuplok. Lano karmas ga malupok ka?
0: Teng. Butangin na gani CCTV ang guwasang balay ta, ha?
1: Nga man.
0: Ito, on sa mga tanong ko.
1: Ano?
0: Man, madakpan ko lang kung sino nagapangawat sa bula ko, makatilaw gidyaw-yaw sa akon, pro.
1: Yet, okay lang na, yet. Ginkuha guro sa mga bata, eh.
0: Di okay lang na nga hindi sila maglisensya.
1: Haba.
0: Hindi na yan, Teng. Hindi na yan. Hindi ta sila pagpanaron nga manguha lang sang hindi ila. Dapat malisensya gid sila.
1: Oh, sige na, sige na. Oh, nabailan kay boss sa Flores bala. Hambalon ko na sila.
0: Hambalagid. Kagbutangin na di CCTV ang balay ta, ha? Ituon sa mga bulak ko.
1: Yeah. Pilagin ang bulak mo sa amin si Tirahaw. Huwag na gani pulo ka bilog, ho?
0: Ay, teado! Gin pa nga, ayoko na i-blackheart flower, ha? Kag isa pa, mapatay na yung bulak ko. Mayo kung tagaan niya pa ko naliwat, kay kung kaisa na nagtok man ang adan ng gaga-gaga nga ina.
1: Ay! Marikita!

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Basta kun, ginahilanat,
7: dapat matik, i-Biogesic.
6: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
7: Dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, i-Biogesic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oras tatak, alas 4:40.
0: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
14: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ayaw ka na ma?
18: Why pa?
17: Ayaw ka na ma?
18: Why pa?
17: Ayaw ka na ma?
18: Why pa?
17: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
19: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
7: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag ni formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pud ang tsakto nga kaon kag-exercise.
11: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
17: Nag-ayaw ka na ma?
18: Kagapon pa?
17: Mayo ba?
7: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
15: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunundi. IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mang kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ang mga butika.
15: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan lang ginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo? Sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500! D3 Bio.
8: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw ga makabaka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
10: Mayo na lang may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
11: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
15: Basta kun ginahilanat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
20: Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Make-up on Herbal Capsule.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Make-up on
1: Herbal Capsule.
2: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.

0: Carbon and Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
7: Number 1.

0: Lakman? Sa Tiinaw? Ay, gusto! Kakagawal flower nga garden!
1: Ahal kalayo man to. Saan ka init pa?
0: Mau ah, nawala ka bala na nagsulay sa init ko dang.
1: Tingren, kalayo to ya. Matrimpugay na karoon ng kayumad ko sa ulo ko.
0: Bau ah! Ay, di pa rin yung malantang ako toon. Ugali ikaw ya, bidamakdama ka mo. Wala ka permi, nagapaligo ka, wala mo na usay buhok mo. Ay, ala, ala, oh, ako, ito mo nagkakamang sa bako sa bayo mo nga pati, oh!
1: Kwa ako, ha? Dasuntudsa. Ha? Amo na ganing ambal ko, nga madugangan, ginang kuto, kukon mangita, pata sa layo, sa bula, kay kainit nga daan, oh! Hmm. Lakat-lakat ng tabala kung dasun kung wala tawo, amo nang papanguha sa bulak nila, eh.
0: Eh, malisensya ta, ba si Makigan ta?
1: Ay, hindi na! Hindi mo na sila mga atag kung malisensya pa ta, kung di ka waton ta na lang bala.
0: Ay, ala, bad na yung bala ko dang.
1: Kaya aguanta ka na eh. Kaya wala kagid bulak sa Flores karon nga.
0: Dang!

0: bata, pamati ka mo sang Mayo, ha? Sa ikapitong adlaw, natapos na ang tanan nga gintugas ang Diyos. Nagpahuway siya. Iya ginbindisunan, kaginhimo nga balaan o konsagrado ang ikapitong adlaw. Ote, ano pagid? Ano ang sunod nga ginhimo sang Diyos?
1: Ah! Break time ay chugusting ah!
2: Lingling, nga ano ka mangihe?
3: Ang hihima kami, chugusting!
2: Ako man, manang Roslyn, ha?
4: Oo, sige. Palang hihika mo to, balik dayon, ha?
5: Okay. Si Lingling, bala pa sa huwagid. Tayo nag-hipos ka lang, ka naglakat ang hihika, magbalik di kundi. Yusunod ka sa mga bata.
1: Ah, abi ko kay Ari sa kapilya, hindi ko makigan. Amo, manggiligyapon! Isang diin ako, nakigan nyo ko!
0: Lingling, hipos ka kung naga-Bible sharing kita, pamati, ha? May edad ka na, balaya, hindi ka na yung bata.
1: Dason, ano pa, Tiyo Gusting?
0: Ano nga, Dason?
1: Kabalo ko, tigulang na ko, may edad na ko, hindi

0: Gilot.
1: Ah, bro, Gilot.
0: Ita maluto sa pamahaw sa mga bata, buwas sa Flores.
1: Anong luto naton?
0: Anong mayuhaw? Kay nakakaon man sila sa aros kaldo. Mm. Nakalinugaw naman.
1: Mm. At ipiti mata makaluto siguro, bro, Gilot, spaghetti.
0: Na?
1: Spaghetti!
0: Kamahal sina!
1: Ay!
0: Ang bulo-barato lang bala na nakaigoman bala sa mga bata, buwas?
1: Ah, barato lang?
0: Oo.
1: Ilang budget mo?
0: Barato lang kani. Bulig mo bala paminsar. Inablang hindi kita bala magastuhan sang dako.
1: Sige, maminsar ko.
0: Mm-hmm.
1: Barato lang.
0: Think twice.
1: Hindi ka magastos sa mayo.
0: Mm-hmm.
1: Gusto!
0: Ano? Ano na paminsaran mo nga lutuon natin, buwas, ha, tulilot?
1: Sabaw?
0: Sabaw nga sa... Ano nga sabaw?
1: Tubig lang ang butang at alasang pambalasa. Okay mo na. Supas na. Agay mo.
0: Ito ko sa supas mo. Okay na lang si mo? Ha? Wala ka ganyan tarong surya kong tulilot ya. Haslo ka ganyan.
1: Tiki daw, hindi ka manabi magasto mo. Anay guys, sa chisan ka nga sa amusina, hindi ka man.
0: Hipos na da.
1: Ito hipos eh.
0: Bali, ano na lang guro?
1: Ano?
0: Bihon na tabuas.
1: Mayon na?
0: Oo, gamay-gamayon mo lang kaon mga buwisit ka, ha? Ha? Hindi na bala para sa imo. Ha? Para na sa mga bata. Kanchichi ka!
1: Ha?
0: Ha? Tulilaw!
1: Ha?

0: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Char, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Rise to the summit, the train club. Rise to
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise to the summit!
5: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
10: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kay nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
14: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangustin at malunggay.
13: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
14: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangustin at malunggay.
13: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
18: Ako si GB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: hapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Life Extension. Vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higo, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higo kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Narelito dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Gigan sa

0: heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Magaling si Yam Galcatian.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon yung tiliha. So, kung saan nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: D3 Bio!
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
5: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Tiko 2 sa gabi, 2 sa
7: aga. Ila na lang imong blood sugar.
6: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
5: TTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang Vizio, yung may D3. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Go!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm.
0: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi maligawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide, na nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sakon. Try nyo man bala.
5: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Maya.
22: May cyst ko sa ovary.
21: 3 cm na gali.
22: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
23: Sa mga butika.
20: Sanfon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
20: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: You need toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga, Max Protectado. With with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ACS! Santon Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko. Ah.
0: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
2: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
23: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
23: Summit Natural Drinking Water.
28: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
29: Oras, tatak, alas 5.15.
28: This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly. Para everybody, every bubbly.
11: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Evergreen Herbal Capsule.
30: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
20: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
32: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
33: Ganyan ang Pinoy!
34: Ang Pilipino may isang salita.
35: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, dito ako bilib.
36: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
37: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
38: Ang Strongman's Multivitamin.
39: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
38: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
40: Unilab quality yan.
41: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
43: Basta kun, ginahilanat.
44: Dapat matik, ibay Jessic.
43: Sa hilanat, ginapanumdum kon anong mahinalungon magpaayo.
44: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
43: Dapat matik, ibay Jessic.
45: Alagang Unilab yan.
41: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
46: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
47: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
48: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
49: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong. Posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
50: Maayo ang lawas ng bata mo.
51: Sus, masakitan man ino.
50: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
47: Unilab quality yan.
48: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
52: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
53: Ang diskarte sa inonggo dira.
54: Rexino Forte!
55: Mas dasig banat sa abat!
52: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
52: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisay ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: RMN. Oras sa Iloilo Philippine Standard Time, tatak alas 5:20 sa hapon.
8: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
9: RMM News and Public Service.
8: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
9: RMM News and Public Service.
10: News and Public Service.
7: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMM News and Public Service. Sa subong adlaw sa Miyerkules, petsa 20 sa bulan sa Mayo, tig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kay sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad. Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
9: RMN News and Public Service.
7: Sa mga balita subong adlaw, una kita sa balita nasyonal. Ang ginapangayo ni Senator Bato de Rosa kagisang iakampo nga TRO wala ginhatag sa Korte Suprema. Hot silingon ang senador pwede nadakpon sa mga otoridad. Samtang ginpayag naman sa Malacanang pagi kay Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro nga maatag nga valid ang warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC bato kay Senator Bato de la Rosa. Ang payag ginhimo sa Malacanang matapos nga gina basura sa Korte Suprema ang hingyo sa kampo ni de la Rosa nga temporary restraining order o kon TRO agod nga mabalabagan ang pagpatuman sa arestuaran sa ICC batok sa iya.
9: RMN News and Public Service.
7: Kag sa sesyon man sa Senado subong hapon, may nag-emotional to. May naghibi. Antes sang hibi, nag-privilege speech si Senator Riza Hontiveros, may kaang tanan sa natabo sa nagligad nga simana sa panglutang sa sulod sa Senado kung sa din santo sa investigasyon sa kapulisan ang pagpalupok sa armas lutang naghalin sa Senado kag hindi sagwa sa sulod mismo ang nagpalupok ang Sergeant at Arms Mau Aplaska kag ginathagman nga wala sang pagpang-atake nga natabo sa sulod sa Senado baliskad sa ginhambal ni Senate President Alan Peter Cayetano kag sa ginapamilit ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga under attack ang Senado. Ari una pa matian naton ang pahayag ni Senator Riza Hontiveros nga nag-trigger agud nga mangin emotional ang utod sa Senate President nga si Senator Pia Cayetano.
11: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points.
0: RMN News and Public Service.
7: Amoy ito ang kabayan sa payag ni Senator Risa Hontiveros kay T. Halinsa na tabo ang shooting incident sa nagligad na semana. Nakasesyon na sila sa Lunes, May 18, kahapon kagsubong, pero sa Lunes, kagkahapon, wala gid sa ang topic sa Senado, wala gid ini na istoryahan ang natabo sa nagligad nga semana. Bisan man lang assurance sa abis sa publiko nga maga kooperar sila sa investigasyon or under investigation or ano man lang assure sa publiko sa transparency kay ti amo ni kadako ang issue. Pero ang Senate President ina nagsiling nga bangod nga mangin malawig ini nga topiko kon istoryahan nila. Istoryahan na lang ini sa Lunes para nga makaproceed sila sa other matters. Sa Lunes, sa sesyon nila liwat sa May 25, kay subong ang katapusan nila nga sesyon, subong nga simana. Pero ginsiling sa Senate President nga may lipot lang nga mensahe ang iya nga utod nga si Senator Pia Cayetano Angot sa natabo. Pero sa iya nga speech, gulpiada lang nangin emosyonal ang senador kay takot na takot kunong iyan na batsagan sa nagligad. It seems na daw gina-invalidate ni Senator Risa Hontiveros ang iyang ang ilang nga ginabatsag. Pero hindi manamuyad to ang natumod ni Senator Risa Hontiveros kundi ang wala gidya sang statement ang Senate angot sa natabo last week. Hindi ang ila personal nga nabatsagan. Pamatian naton balang pahayag ni Senator Pia Cayetano.
3: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire.

0: Erfüllung dieser Sehnung, aber muss das Amen. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
1: Ang kasugpon sang drama nga to, ang kasugpon sang mensahe nga ini, sa Lunes pa, kay ti ang sesyon sa Lunes naman para nga istoryahan ang natabo nga shooting incident, ang tensyon sa Senado sang nagligad nga semana. No, ang payag kay ina sa sesyon sa Senado, istoryahan inidugang sa masunod nga sesyon sa Senado sa Lunes, May 25. Nanay, wala ginsang may nagpangamusta kano sa ila, mga upod nila sa former majority, angot sa natabo sa ilang balgani sa mga netizen sa comment section. Ti, balaan man nila, guro nga okay. Kaya nag-smile man kamo to sa inyo nga dinner picture. Kaya naka-live naman kamo sa inyo nga tagsa ka Facebook account. After sa hambal sa iba daw hina ang komprehensyon tahao, kay ti ang ginatumod ni Senator Risa Ontiveros, hindi man niya ang personal nga balatsyagon sa mga senador sang natabo ang shooting incident, kundi ang daw sa wala lang sang may natabo nga nagatumod naman sa sitwasyon sang Senado this week, no, after sang insidente nga nagtugas sang kaakig negative nga reaction kag all-time low siguro nga nung pagsalig sang tawo sa institusyon sang Senado.
2: RMN News and Public Service.
1: Ari bala ang after sa to, may sabat na rin si Senator Risa Ontiveros angot sa pag-clarify niya, no, sa payag ni Senator Pia Cayetano nga daw sa wala lang sa ila nga yara sa majority sang una minority block na subong ang balatsago nila ang natabo sa ila sang nagluntad ang pag shooting incident sa Senado sa nagligad nga semana.
0: Para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: And I stated that it feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
4: Thank you for
3: our
4: that.
3: Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions.
2: RMN News and Public Service.
1: Portion lamang ito ha, sa natabo nga sa sesyon sa Senado subong nga hapon. Ang sugpon sini sa Lunes naman.
2: RMN News and Public Service.
1: Ang oras natak, alas 5.32 sa hapon. Sa ilo naman kita sa mga balita, lokal, check na itong dugay, report ni Rajman Mon Kapalihan. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C, ang alkaline based kag vitamin C protektay ang imo kaugalingon batok sa kun anuman nga sa isang balatian kag upi pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit nga diabetes. Likaw man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
2: RMN News and Public Service.
1: Sitwasyon sa palipot sang syudad, subong nga Miyerkules sang hapon, lakip na ang balita nga natipon sang patrol with Rajman Mon Kapalihan.
5: TYRI Rajman Report.
6: Alert yung man na magipaburable para sa mga utod natin karon nga masami nag-jogging, no? Pero sa may area, iya sang Sunset Boulevard sa may distrito sa Mandurriao, bangod man nga kon kaina sa nga pag

0: init, no? Nagpala huay or wala na sa nag-dare na mag-jogging past 6 a.m. no? Or 7 a.m. sa aga, Cebu nga matamat na nga nagbalik ang mga utod naton, pati ang mga nagbaligya naton diri nga mga vendors, no? Sa kilid iya sang Sunset Boulevard, balik naman, no? Sa pag-jogging sa subong iyang hapon, no? Nagaguom ang simpo naton, siling mo dumatupa ang palibot, pero wala sa
1: dumaulan, gagaloom?
0: Sa diri sa area sang Sunset Boulevard, gagaloom
1: sa lang, province Bala Radjumanmon, pila ka banwa sa probinsya, grabe ang bubu sang ulan.
0: Yes, actually, diri kami sa Sunset Boulevard, makita namon, siguro area ni sang San Miguel, no? San Miguel
1: Kag First District, grabe ang ulan.
0: First District, gadulom, no? Pero diri sa may ginamtangan naton, iya sa may siyudad diri sa may Maduriao, matauhay diri, no? Ari ganyan may nag-abot diri.
1: Amo man agurong rason kung nagligad, sa nagligad si Mana, pero tigid ya ka pa, ang subong daw haganhaga nagawa, no?
0: Yes, so nagaganhaga nagawa ra juman magi, no? Pero tikon magwa ka subong mabatsyagan ng pagyapon ang kapaang sa sining mga tinon, pero hindi naging pariho sa nagligad to, no? Kadamuan sa mga nagapadulong diri subong sa may Sunset Boulevard Ibalon sang ining mga foldable ba lang ang mga chairs kini, no? At tapos sa lamisa, wala sila sang pizza or magbakal diri sa mga vendors nga gabaligya diri kag naga ululupod, no? Kung hindi iban mag-jogging iya, no? Iban nag-jogging man, nag-jogging, nag-lakat, nag-walking.
1: Jogging, pero tapos bakal pagkaon sa gilid, dadamo na da pagkaon, no?
0: Actually, ang jogging nila gani dala pagkaon eh.
1: Amot ti matawag mo mayo man nakido ma-refill balahaw.
0: Okay. Mo jogging nga okay nga may dala pagkaon. Amot ano tawag ko sini.
1: Mga replenish. Ang na-burn i-ulian.
0: Awaning sitwasyon diri sa buong actually damgadamo damo agani sa buong nagabalik na ang tao. Sa tiyak ka pa yung Kajiman Magi, subong man iyang add-down na kumpisa ang pagkatigayon sining regional organic agriculture congress diri sa may sudad sang Iloilo naging tapuan iya sang mga mangunguman naton kag mga fisher folks no mga mangisda naton nga naga engage siya or nagagamit sang organic as fertilizer para man sa ila sini nga pag-produce arajuman magi no maga lawig ining ana sabit iyang aktibidad Oktubre 20 tubtob sa 22 kung sa din may mga exhibit ng ginapatigayon dala sa may Casa Real sa may Iloilo Provincial Capital at the same time ang pila ka mga aktibidad no mga seminar session kag forum ang ginapatigayon magdarayan sa may Citadines sa may Iloilo Hotel Arajuman na Magi sa subong iya na timpo no so ginarestrict to pila ka mga issues and concern about organic produce kung paano pagid mapaayo kay may mga sharing session man Radjuman Magi isa sa mga ginatinguan nga maresolba subong kung paano nga mapaitsindi sa tawo ang pila ka mga challenges kati ang iban sa mga mangunguma ang ilang sininga produkto kung isa gahambal ang tao nga wala kung hindi organic no, wala agad lagi napatiyan na produkto sa organic ang ilang sininga baligya kaya may wala pa sang label gid no kung paano mapamatudan na organic ang produkto nga gina-display nila. So more of this karon no sa dugang pagid nga mga updates sa sining nagpadayon na regional organic agricultural congress diri sa may sudan sang Iloilo. So samtang na follow up naton ining allegedly shooting incident no sa may banwasang uton Iloilo initially mga PWD ang involved no dira iya sa may area sang Barangay Santa Monica sa banwasang uton pero as per native kay nang information through Colonel Arnel Solis ang hepe sang Uton Municipal Police Station at the same time ang tagpamabaman sang Iloilo Police Provincial Office do hindi shooting incident ang nagbuntad no ibaloon ta ni karon ng dugang na detalye kay naginyo to si Colonel Solis no nga at isang gamay nga tinuon para ma katay sila sang bugos yung detalye with regards sa siling nasambitiya na insidente. Amo ning sitwasyon sa katon sininga palibot diri sa may sudat sang Iloilo, ang sudat daton da dira sa may area sang masabi man nga ginadagingan subong sa may Division Road, no? Damo naman, no? Ang naga jogging, kag naga walking, at the same time ang naga biking Radyo Man Maga. Opo, diri kay Radyo Man Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI, Arimel Dino, Radyo Man Moniales Kapalihan.
2: RMN News and Public Service.
1: Nabati ang report ni Rajumana Moan Kapalihan. Ang oras tatak alas 5:39 sa hapon. Antes kita magtakop, ginatamyaw naton mayo lang ang pagpamati sa kay Brad Pet Madera Bistuer, kay Kerry Chua Andy C. Good afternoon man sa kay Mel Getter Gargaran, kay Rose si Maurio John Perocho Sumagaysay sa Perocho and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Putotan, Iloilo. Always ganaga monitor sa RMN Iloilo, Gargaran family, dira sa may sipitan, Badyang Gimbal, kay Gina Refalbor, Nonoy si Lobrico, kay Lino Capillo, Regor Batang Quiapo. Okay, balantang mga frustration ninyo sa inyong comments sa gameplay natin nga video. Valid din na ang tanan yung mga frustration ninyo kana ba tiyagaan nyo sumunod. Dapat hindi nyo na pagkalimtan by the time nga mag-select naman kamo sa sunod sang leader sa atong nga pungsod. Good afternoon man kay Jose Marie Juarez, Agosto 5, Fermin Medjoja, Lino Capilla, kag sa iban pag yun. Standby na sa mga balita sa palibot sa pungsod po ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad. Rajuman Magi Ereswelo Maleriano.
3: RMN Network News.
4: Pagmaniobra gamit ang mga teknikalidad, diin pa ng makabayan Solons, lumalabas din ngayon, napalusot lang ng panig ni Senator Bato ang argumento na kailangan pa ng warrant of arrest mula sa lokal na korte para maisagawa ang pag-aresto sa kanya. Bunso nito'y hinihikayat ng makabayan Block si De La Rosa na sumuko at harapin ang kasong Crimes Against Humanity na nakahain sa ICC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Ang NBI naman hindi pa makagalaw bagamat ibinasurungan ng Supreme Court ang tiyaron ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Detali mula kay Radyo Man Joy Zadra.
6: RMN Live Report.
7: Hindi pa makagalaw ang NBI para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald de la Rosa. Ito ay bagamat na deny ng Korte Suprema ang kahilingang temporary restraining order ni De La Rosa. Ayon kay NBI spokesman na Palmer Mayari, pag-aaralan pa nila ang resolusyon ng Supreme Court dahil ang niresolba pa lamang anya ng High Tribunal ay ang prayer for interim relief. Sa kabila nito, tiniyak ni Mayari na nakahanda ang pwersa ng NBI sa pag-aresto kay De La Rosa.
8: NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
9: But, sir, lang po. But sir, do you think that you...
7: Sinumpirma rin ni Mayari ang hawak nilang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa.
8: Nandiyan po yung kopya ng warrant. Alam naman po natin na nandiyan yan. Hindi lang po NBI ang may hawak ng kopya niya.
7: Tumanggi naman si Mayari na magbigay ng detalye hinggil sa informasyon na nakalap ng NBI sa kinaroroonan ni De La Rosa. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Corrientes, Adra, Tatak, RMN.
6: RMN Network News. Isinapubliko na ng Presidential Communications Office of PZO ang mga CCTV footage ng umano'y paglabas ni Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14, 2026. Sa mga kuha mula sa CCTV ng Senado, makikitang naglalakad palabas ng gusali ang isang lalaking nakabarong na sinasabing si Padilla, kasunod ng isang babaeng nakasombrero na may dalang asul at berdeng bag. Makikita rin ang isang lalaking naka-asul na jacket at sombrero na tinukoy na si De La Rosa habang may isa pang lalaking sumusunod sa kanila. Sa isa pang footage, namataan ang mga individual na tinukoy ng CIDG na sina Padilla, De La Rosa at ang babaeng may dalang mga bag habang patungong exit ng Senado. Nakuhanan din sa hiwalay na video ang isang puting SUV na nakaabang sa labas ng gusali kung saan mabilis na sumakay ang tatlong individual bago umalis sa Senate premises ang sasakyan. Nangyari ito ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa pagitan ng mga Senate security personnel at mga tauhan ng NBI noong gabi ng May 13. Ayon sa PCO, bahagi ang footage sa mga ebidensya na isinumite ng PNP-CIDG sa Department of Justice para sa validation.
5: Sa kaugnay pa rin balita, ang CIDG naman may hawak na impormasyon kung saan patuwang sakyan ni Senador Padilla na umalis kasunod ng shooting incident doon sa Senado. Detalye mula kay Radyo Man Marjo Domingo. Marjo!
10: RNN Live Report!
11: May impormasyon na hawak ang Criminal Investigation and Detection Group kung saan patungo ang sasakyan ni Senator Robin Padilla na umalis kasunod ng shooting incident noong nakaraang linggo sa loob ng Senado. Nabatid ang nasabing sasakyan na nakarehistro kay Padilla ang naglabas umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ngayon ng International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II alam nila kung saan patungo ang nasabing sabing sakyan, kahit hindi mo na sila makakapagbigay ng iba pang informasyon ukol dito.
12: I can say na meron kaming alam namin kung saan papunta, but right now I cannot deliver.
11: Samantala, dumistansya rin si Morico nang tanungin kung lumalabas ba sa investigasyon na sinamantala ang nangyaring komosyon sa Senado para makatakas sa protective custody sa Senator Bato. Kasama mo sa VZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo, Kapak RNN.
6: Pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sina Suspended Senate Sergeant Arms Mau Aplasca at dalawa pang tauhan ng OSAA kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan ng paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act sina Aplasca. Lumalabas kasi sa investigasyon ng CIDG na nagsimula ang putukan sa loob ng gusali matapos ang unang pagpapaputok ni Aplasca.
12: Tatlo lang po ang nagpaputok ng baril. So, admitted, Sir Mau Aplasca was inadmit niya na he fired 3 shots. But there are 2 agents na nagpaputok. One is using a 9mm machine pistol. The other one is a caliber 14. We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. Findings and recommendations.
6: Tinawag ni Morico na panic firing ang ginawa ng OSAA habang defensive firing naman ang ginawa ng mga ahente ng NBI. Samantala, inaasahan na ni Aplasca ang rekomendasyon ng CIDG na sampahan siya ng kaso. Sa ngayon, sinabi ni Aplasca na hindi pa siya nakaharap sa CIDG sa investigasyon ng nangyaring barilan sa Senado.
13: It is expected. So yesterday, I was able to talk to General Morico.
14: Apo.
13: Because our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared.
14: Apo, opo.
13: Sir, we have already provided them with all of the evidence.
14: Apo, CCTV.
13: It is not true that we are withholding evidences.
14: Mm-hmm.
13: CCTV, firearms, mm-hmm. Yung mga tao na we will submit everything.
6: Si suspended Senator Sergeant Arms, Mau Aplasca.
10: RNN Network News.
5: Samantala naman, ang nindigan si suspended Senate Sergeant Arms Mau Aplasca na inatake ang Senado noong Mayo 13. Ito ang binigyan din ni Aplasca taliwas sa sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na walang pag-atake na nangyari sa matas na kapulungan batay sa mga nakalap na ebidensya. Gid pa ni Aplasca, version iyon ng DILG at splices o inati-hating video ang ipinakita sa publiko para masuportahan daw ang kanilang naratibo. Sinabi pa ni Retired General Aplasca na maglalabas sila ng kompletong video na nangyaring insidente at humingi ito ng sapat na panahon. Samantala, kinumpirma din ng CIDG na isinuko na ni Aplasca ang kanyang baril na ngayon ay sumasalalim na rin sa ballistic examination sa PNP Crime Laboratory. Una rin tinalabas ang CIDG ng CCTV footage na nagpapakita na si Aplasca umano ang unang nagpaputok sa loob mismo ng Senado noong gabi ng Mayo 13. RMN
6: Network News. Pag ko-convene ang Senate Committee of the Whole para sa investigahan ng shooting incident sa Senado, na i-refer na sa Committee on Rules. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata. RMN Live Report. Pag ko-convene ang Senate Committee of the para sa investigahan ng shooting incident sa Senado, na i-refer na sa Committee on Rules. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
14: Na-infer na Rajuman na Jerry sa Senate Committee on Rules ang manifestation na i-convene ng Senate Committee of the Whole para sa investigasyon ng shooting incident sa Senado noong May 13. Sa sesyon ngayong hapon na buksan ang usapin ng mag-manifest si Senator Erwin Dulfo na kailangan malaman ng publiko ang katotohanan. Mismo ang publiko ay nananawagan na pangangailangan para sa patas, independent at transparent na investigasyon sa nangyari. Sinabi pa ni Tulfo na hindi drama, aksyon o comedy ang harap ng taong bayan, kundi katotohanan, accountability at katatagan ng buong institusyon. Nilinaw ng senador ang mga insinuations na may paunang impormasyon natanggap ang minority senators kaya wala na sila nang nangyari ang kutuhan dito sa Senado.
15: There is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater.
14: Nauna rito ay nag-manifest din si Senator Luisa Monteveros na hindi maliit na bagay ang nangyari at hindi dapat iniasa sa mga Facebook Live, press conference at media interviews ang pagtahi-tahi ng mga pangyayari. Dagdag pa ng Senadora Minoryaman o Mayorya na bahiran ang dignidad, kredibilidad at moral authority ng Senado sa harapan ng mga Pilipino.
16: Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls.
14: Sa ilalim ng resolusyon na iniyay ni Senator Amy Marcos ay pinanawagan ng investigasyon ng Committee of the Whole na napaulat sa napaulat na presensya, deployment at pagkakasangkot ng mga armed personnel sa insidente ng barilan sa loob ng Senado. Kasama mo sa DZXLR and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
5: RMN Network News. Samantala naman, emosyonal at naiyak pa si Senador Pia Cayetano sa sinabi naman ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech na tila walang nangyari matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo at 13. Sa kanyang privilege speech ni Hontiveros, sinabi niyang parang walang nangyari at parang hindi nabastos ang institusyon, mga empleyado at mga Pilipino matapos ang insidente ng pamamaril. Kinontra naman ito ni Senadora Pia ang payag at iginit na maraming nangyari at takot na takot siya sa naganap na barilan.
17: Puro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
5: Naiyak din si Senadora Lauren Legarda ng lapitan at damayan si Cayetano. Nagsilapitan din sina Senator Camille Villar at Senate Majority Leader Joel Villanueva na ibinabutan ng tubig at pinakalma si Senadora Pia. Nilinaw naman ni Senadora Hontiveros ang kanyang pahayag at nakikisip pa siya sa nangyari sa mga senador na naiwan nung mangyari naman ang barilan.
16: May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media.
5: Iyan naman si Senadora Risa Hontiveros.
6: Samantala, mga kasama military training aircraft bumagsak sa Tuba Benguet, dalawang pilotong sakay patay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
18: RNN Live Report.
19: Radyo man Jenny, kinumpirma ng Philippine Air Force na nasawi ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 trainer aircraft sa Kabuyao, Tuba Benguet kaninang umaga habang nasa navigation training flight. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, bumagsak ang eroplano bandang alas 10:30 kaninang umaga habang patungo sana dito sa lungsod ng Baguio, ngunit na-report lamang ito sa mga otoridad dakong alas 11:40 na. Sa pagsasaliksik pa ng IFM News Baguio, ang SF-260 aircraft ay isa sa 10 eroplano na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa nasabing training mission. Sa paunang ulat pa, isa sa mga sakay ay kinilalang si First Lieutenant Ruth Angelic R. Pasos ng Philippine Air Force habang hindi naman binigay ang pagkakakilanlan ng isa pang uniform male individual. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano at nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ngunit ayon sa mga residente na nakausap ng IFM News Baguio, zero visibility o makapal ang hamog sa Tuba Benguet noong oras na bumagsak ang aircraft. Dagdag pa ng Philippine Air Force, maglalabas sila ng karagdagang impormasyon sa oras na makumpirma ang iba pang detalye kaugnay ng insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tataka, RMN.
18: RMN Police Report.
5: Mga kasama sa Davao del Sur, sa Digo City, maglola doon patay matapos maanod sa bahadala naman sa mga pagulan. Mula sa Rimin Davao, may detalye, Rajaman Abi Bibera.
18: RMN Live Report.
20: Natagpuan na ang maglola na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Mati River, Barangay San Agustin, Digo City, Davao del Sur. Ayon sa pahayag ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, natagpuan wala ng buhay ang mga biktimang sina alias Nena, 70 anyos, at ang kanyang apo na si alias Mal, 5 anyos, matapos matangay habang tumatawid sa ilog alas 5 ng hapon noong May 19, 2026. Sinabi rin na narecover ang lola alas 9 kagabi sa Balutakay River habang ang apo naman ay nakuha sa sakop ng barangay Tiguman alas 7 ng umaga ngayong araw, May 20, 2026. Napag-alaman na umabot sa 12 oras ang sinagawang search and retrieval operation upang matagpuan ang maglola kaugnay ng trahedya. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radyuman A. Bibibera, Tatak, RMN.
6: Lalaking dumalulang sa pamamanhikan sa Midsalib, Zamboanga del Sur, pinagsasaksak ng kanyang mga pinsan patay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
18: RMN Live Report.
0: Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksaki ng kanyang mga pinsan sa loob ng isang bahay sa Porok 3, Barangay Gitalos, sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Elmer Landawon, residente ng Barangay Guliktop, Midsalip, samantalang kinilala naman ang magkakapatid na suspect na sina Elmar, Marjun at Sino Mandag. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan, dumalo umano ang biktima sa isang pamamanhikan sa bahay ng mga suspect nang magkaroon ng mainitang pagtatakot talo kaugnay sa hindi nabayarang sahod na inireklamo umano ng isa sa mga suspek. Nauwi ito sa pananaksak gamit ang hunting knife na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa karagdagang investigasyon, napag-alaman na binaril pa umano sa ulo ang biktima at tumagos ang bala palabas sa bibig batay sa lid ng bala at ebidensyang na-recover ng mga otoridad. Dalawa sa mga sospek ang agad na naaresto ng mga pulis sa lugar ng insidente, habang ang ikatlong sospek ay nasakuti sa follow-up operation ng Midsalip Municipal Police Station. Na-recover din ng mga otoridad ang hunting knife na umano'y ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Midsalip Municipal Police Station ang mga sospek habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
5: Samantala, dalawang pulis krami na manoy nag-aareglo upang bumaliktad sa kaso ang mga complainants sa missing sa Bungeros, kinasuhan sa Napulcom. Detalye mula kay Radyuman Mike Goyagoy. Mike.
18: RMN Live Report.
21: Dumalog kanina sa National Police Commission o NAPOLCOM ang limang kaanak na missing sa Bungero upang ireklamo ang dalawang police officer mula sa Camp Crame na muna'y tumutulong upang arigluin ang kaso ng mga pulis na sangkot sa naturang kaso. Ayon kay Diana Loyola, pinakasama ng isa sa mga nawawalang sa Bungero, 8 a.m. noong April 22, nang magkita muna sila ng ibang mga kaanak ng mga sa Bungero sa Camp Crame para i-meet ang mga akusadong pulis na nakapit sa custodial facility ng PMP dahil sa kaso ng missing sa Bungero. Sinundo muna sila ni Police Lieutenant Madame Malang ng PNP HPD sa fast food chain sa harap ng kami at nakapasok ng mabilis sa kampo. Huminto muna sila sa isang lugar malapit sa custodial facility at sinundo naman ni Attorney Carolyn Cruz. Pagkatapos muna ng pagbisita sa kampo krami ay sinabihan muna sila ni Police Major Reynaldo Panabe na siyang hepe ng PNP Custodial Center na huwag sana makalabas itong nangyari na pagpisita nila at sana'y kalimutan ang araw na yon. Inausap ko sila ng akusadong pulis para iit na wala silang kasalanan. Ayon kay Loyola, mula sa bilang na 35 na complainant, lima na lamang muna silang natitira na nananatiling lumalaban. Gumagana na kasi muna ang pera ni Atong Ang dahil marami sa mga dating lumalaban ay tumanggap na ng buwan ng 40,000 pesos at 20,000 pesos sa kada meron naman muna silang meeting.
22: Sinabi lang po sa amin ay ganun po ang mangyayari. Bukod pa po siguro yung mapupunta dun sa mga nagre-recruit. Yung ibibigay pong tulong ni Atong Ang na pasasalamat daw pagka nalinis yung pangalan niya, dun po yun sa per family ng mga na-recruit po ni Eloisa Bohol, Christy at saka ni Jocelyn.
21: Nagulat naman si Napolcom Chief Rafael Calinisa sa kanya narinig dahil nakala niya ay tapos na ang usapin.
23: Po yung amicable settlement sa obstruction of justice. May kaibahan po yun. Yung amicable settlement, eh, meron pa yung pagkakaintindihan. Ito naman po, it appears na mukhang arigluhan. Parang bayaran. It appears. And sabi nga po, parang pag-amin na rin yun. Kung tutusin. Yung pagbabayad ng ganito. At I am still very surprised. I'm shocked na we have come to this from a full force trying to look for justice, and now pareho na lang na tao nagtitira kasi medyo mukhang nagkakabutan.
21: Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Man, Mike Weavistak, RMN.
1: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Jay Cuenca, proud sa girlfriend na si Rabia Mateo na mag-aaral sa med school. Detalya mula kay Ronjaman Alex Furake.
1: Proud ang akto na si Jay Cuenca sa rumored girlfriend na si Rabia Mateo. Ito'y matapos na unti-unting natutupad ni Rabia ang kanyang pangarap na makapag-aral sa med school. Sa Instagram stories, ibinahagi ni Jay Cuenca ang balitang natanggap ang Miss Universe Philippines 2020 sa Doctor of Medicine program ng University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Binati ng aktor ang beauty queen at sinabing she's going to be a doctor. I'm so proud of you. Sa post naman ni Rabia sa Instagram, makikita magkasamang dalawa sa Hong Kong para magbakasyon. Caption niya, few more gala before med school at nagpasalamat siya kay Jake. Una nang kinumpirma ni Jake nitong Abril na exclusively dating sila ni Rabia. Matatandaan na unang umugong na may relasyon ang dalawa nitong March matapos maispatang magkasama sa isang birthday party. March din nang ibahagi ni Rabia ang kanyang National Medical Admission Test General Performance Score na 741. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, The Talk or a Man.
2: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Ronjaman El Maracol.
0: At Ronjaman Jenny Pahilang.
2: Mula po sa RMM Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Sa mga Bisaya, maayong gabi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tono para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. The Talk RMN.
0: Ang oras 6:05.
4: That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilhin.
3: RMN Network News.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Uso Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutin tuwa ka mula noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Mga butika.
10: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
10: May DC. Baka sa mga butika. Nuts! Herbal Capsule!
15: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
10: Nuts Herbal Capsule!
15: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
16: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: And Dr. Suzette here.
8: a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Partner,
18: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Mega Man
18: Gold Coffee Mix.
19: May ginseng,
18: tungkat ani,
19: maca,
18: kag so
19: palmetto.
18: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Yara na sa mga butika.
20: Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malu,
22: isa ka teacher.
21: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
20: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Kundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
20: Sanfon Plus Gold.
25: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sanfon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sanfon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sanfon Plus Gold.
20: Sanfon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
26: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
28: TTX 500.
29: Gina Canon. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
30: Sa katlo ka pila ka mag-inom
29: sa
30: TTX 500.
29: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
30: Subong kamusta?
29: Oy na, halin sa nalay kami sa TTX 500. Ay nako ginibatya.
28: TTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? TTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy? TTX 500! Masalikan TTX 500! D3 Bio with Visio.
31: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
28: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
28: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
28: Yung may D3.
20: Makakas mga butika.
28: NANS Herbal Capsule.
32: Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
28: NANS Herbal Capsule.
32: Mabakal sa mga butika.
33: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos.
24: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
28: Sanfon Plus Gold.
34: Ako gali si Maya.
35: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
34: Ini-try ko gininom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
28: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
20: Mabili sa mga butika.
36: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Ang oras sila sa East 13 sa gabi.
38: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
37: Maayong gabi mga karadyo man. Welcome na sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
0: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 20 to Dismil 26.
37: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
37: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
0: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Silatriza.
37: Headlines. Sa mga balita subong nga adlaw. Sa balita lokal. Liga ng mga barangay Iloilo President De Buque ginpaathag ang mga qualification sa mga barangay scholars nga makabaton sang 20,000 o kon 20,000 pesos nga cash aid.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, WHO ginatun-an na ang posible bakuna kag bulong kontra Ebola outbreak sa Congo.
37: Kag sa showbiz, Sandara Park ginselebrar ang ika-17 nga anibersaryo sang 21 Park Bomb nalakip sa mga pictures. Kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Wala sang untat nga ginpahanumdom ni Honorable Akon Amalia Victoria De Buque, presidente sang Iloilo Provincial Federation sang Liga ng mga Barangay, ang iya mga kasubo nga punong barangay nga ipangibabaw ang patas kay nagakaigo nga pagsala sa mangin benepisyaryo sang bagong Pilipinas Barangay Scholars o kon ang educational assistance halin sa national government. Kasunod sini iyagin plastar ang mga nagakaigo nga qualifications sang lima ka mangin benepisyaryo sang tag 20,000 pesos nga educational assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa diin direkta nga ihatag sa barangay. Sa interview sang RMN Iloilo kay De Buque, ginatagan sini sang pagtamod nga ang punong barangay ang magapili sang benepisyaryo. Lakip sa mga qualifications ano sa iya nga kinahanglan incoming fourth year college student sa school year 2026 to 2027. Dapat nga halin ini sa poorest of the poor kag wala pa sang college graduate sa pamilya.
1: Ang aton gidiri is first of all the poorest of the poor. Kung okay. Sino gid ang may pinakapigado sa barangay nga may kinahanglan nga may nga kinahanglan gid sang bulig ini nga halin sa gobyerno. Ikaduwa isa especially ini kapag ang imong pamilya wala pa kaagi nga may college graduate. So, amo ina ang mga ginaayo gid namon nga amo ini ang pililion nga mga requirements.
37: Aminado si De Buque nga hindi mangin mahapos sa ila ang pagsala. Bangod sigurado nga madamo ang mga nagakinahanglan apang nagpanawagan ini nga ang pinaka-deserving amo ang pilion.
1: Tama man ini kabudlay. Yes. Kabudlay man sa mga barangay captain. Kaya sila man ni ang maiguan. Kaya lima lang ang pilion mo. So amo ina nga nag-anugid kami, nag-remind gid nga kung sinugid ang pinaka-deserving amo ina ang pilion.
37: Naibaluan nga natalana nga magbaton ang tanan nga barangay sa probinsya sang Iloilo sang tag 200,000 pesos nga pondo halin sa nasambit nga Social Civic Project Funds sang Office of the President. Katunga sini ang para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars samtang ang nabili nga 100,000 pesos mahimo nga gamiton sa pagbakal sa mga equipment kag iban pa nga proyekto nga kinahanglanon sa barangay.
1: Akon nga mensahe sa akon mga kaupod nga barangay captains ug barangay officials, it is let us be grateful, let us take this as a once in a lifetime opportunity, so let us never forget to practice fairness and service above all. Kaya nga this is a good opportunity sa aton tanan nga kabarangayan diri sa probinsya sang Iloilo.
37: Ang kabahin sang pahayag ng Honorable Amalia Victoria De Buque, ang presidente sang Iloilo Provincial Federation sang Liga ng mga Barangay.
0: Sa iban pa nga balita lokal, ginatudlo sang Market in Charge sang Lapas Public Market nga ang PVC nga gingamit bilang drain ang rason sang pagdanaw sa poultry kag exaction sa merkado. Sunod kay Raymond Hortilias, ang market in charge sa La Paz Public Market, bangod PVC ang gingamit, mabudlay ini nga tinluan, bangod nga magamay ang opening, kag nagakalubong sa salog. Bangod sini pag-aisla na sa open drain, nga may steel grating, kaangay sang karne, okon karnihan, kag isdaan, samtang sa katinlo sa merkado, ginpahayag ni Hortilias, nga kabahin diri ang mga vendors. Pasalig pa sini nga may mga tao ang syudad, nga nagapasiguro nga matinlo ang merkado. Hebaluan niya ginareklamo ang mabaho kag masami basa nga merkado sa La Paz.
37: Mga karadyuman, gindulong na sa iya uli nga palahuayan si Carmelo Melcarion matapos ini nga o kon matapos siya nga napatay sa edad nga 84 anyos sang Mayo 13. Ang iya lubong sa Mandurriao Public Cemetery pagkatapos ang Santos Camisa sa Mandurriao Catholic Church. Gintambungan ang lubong ni Carion sang iya mga pamilya kag mga kaabyanan. Naibaluan nga kilala si Carion sa pagdalagan sa nagkalinlaing nga posisyon sa patag sang politika. Sino kay Attorney Delphine Carion Reyes nga isa sa nagtulod kay Carion nga magsulod sa politika among iya lolo nga si Valentin Carion nga amo ang first elected mayor sa Banwa sang Oton, Iloilo. Pagkatapos ni Valentin nga nag-mayor sa nasambit nga Banwa, ginsundan pag-iinis ang iya mga utod nga Sanday Jose, Ricardo kag Sepriano Carion. Payag pa ni Attorney Reyes nga isa ka mabuot kag mainabyanon nga klase sang tawo si Carion.
0: May epekto sa produksyon sang palay ang ginapaabot nga pag-igo sang Super El Nino sa Western Visayas. Sunod kay Department of Agriculture, Western Visayas Regional Technical Director Maria Teresa Solis, may epekto sa second cropping subong nga tuig ang Super El Nino ilabi na sa bulan sang Agosto kag Setyembre nga gina-forecast magalawig tubtob sa unang abahin sang tuig 2027. Bangod sini ginpanugyanan ni Solis sa mga ukon ginpanugyan ni Solis sa mga mangunguma nga magtanom sa mga tanom nga hindi kinahanglan sang madamo nga tubig kag mga short gestating crops nga madali nga i-harvest. Ginpanugyanan man sini sa publiko ukon ginpanugyan man sini sa publiko nga buhinan ang pagkonsumo sang kanon kag magkaon sa mga root crops kag utan. Para naman sa mga mangunguma, ginpanugyan sa opisyal ang pag-aligmat kag pagbantay sa mga balita sa panahon para maka-adjust sa kung ano ang itanom sa tion sang Super El Nino.
37: Preparado ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa posible nga epekto sang El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Base sa forecast sang PAGASA, may 79% nga posibilidad nga ma-eksperyensyahan ang Super El Nino sa ninga Hunyo tubtob Agosto 2026 kag mahimo maglawig tubtob sa tuig 2027. Sino kay MPIW Chief Operating Officer Angelo David Berba, nakatukod na sila sang framework nga may pre-planned response protocols para sa kada supply sa senaryo o kon supply senaryo. Payag ni Berba nga pananglitan nga maapektuhan ang supply sang tubig, mayara na sila sang 20 ka water tankers agod nga mag-augment.
2: The medium to high impact of El Nino would come during the latter part of this year. That's the forecast at least. And again, we are ready and we are prepared as early as May today para po mag-augment or mamitigate ang impact ng El Nino. We have several programs in place. We have projects to recover lost water, approximately 10 million liters per day. We have balding schemes. In fact, ang aming sister company, no, si MIB, we are forecasting to add additional 4 million liters per day. So malaki rin po yung makakontribute ng aming bulk water provider na si MIB. Meron pong 4 MLD na tinitingnan, no. May mga wells po kaming energizer.
37: Dugang pa niya nga mayara man sa sila sa monitoring team nga magabantay 24 oras agud nga masiguro gilayon o kon nga gilayon nga masabat ang mga concern sa mga konsumidor. Ginsiling man sang opisyal nga mahimo magpatuman sila sang rotational schedule sa pagdistribute sang tubig sa tion sang tig-ilinit apang ginpasiguro nga matagan sang supply ang tagsa ka mga barangay sa syudad.
2: So rest assured, we will provide water pag worst case scenario, scheduling lang po ang effect nito. So pwedeng meron kang tubig ngayong araw, the next day, wala naman to give way naman sa ibang customers within the periphery. So rest assured, meron po kayong tubig hanggang end of the year.
37: Ang kabahin sang pahayag ni MPIW Chief Operating Officer Angelo David Berba. Sa katapusan ng balita lokal, pila sa ulo kagliog ang naagom sang 69 anyos nga lalaki matapos ginlabo gamit ang talibong sang suspect nga ginapatihan may diferensya sa paminsaron. Natabo ang insidente sa Barangay 7 Poblasyon, Tigbawan, Iloilo kahapon. Ginkilala ang biktima kay Allen Joey Titular kagang suspect amo si Theo Rimo Regonaos Palisas, 65 anyos, lunsay pumuluyo sang among lugar. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sang Tigbawan Municipal Station, samtang yara si titular sa iya baligyaan, hinali lang nga nag-abot ang suspect kag wala na sang damo pang istorya kag ginlabo ini ukon ginlabo sini ang biktima. Pagkatapos ang insidente, gilayo nagpalagyo ang suspect sa ila puloy-an kag bangod armado ini ukon armado ini sang patalom, nabudlayan ang mga awtoridad nga arestohon ini. Gindugang pa ni Mansoy nga mas ginpakamaayo nila nga ang pamilya sang suspect ang magpasungka kay Palisas kag gilayon man ini nga nag-upod. Nahibaluan nga hindi ini ang una nga beses nga may ginlabo si Palisas bangod nakaagi man ini nga may ginlagas nga tawo sa ila Barangay Sadto. Aminado man si Mansoy nga wala na nakainom sang bulong o kung nagainom sang bulong ang suspect bilang pangpakalma. Sa karon nagapabilin nga ginabulong si titular sa ospital samtang preso naman si Palisas sa Tigbawan Municipal Police Station kag natala na nga pasakaan sang kaso nga frustrated murder.
36: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
37: Ginatunan subong sang World Health Organization o kon WHO kung mahimo magamit ang pila ka mga candidate vaccines kag treatments kontra sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo o kon DRC. Suno kay WHO Representative Ann Ansha, gina-evaluate sa mga international experts kung mayara sang bakuna o kung bulong nga makabulig sa pagtap na sang paglapta sang balatian sa subong outbreak sa Ituri region sang DRC. Kapin sa 500 kakaso sang Ebola ang na-record kag 131 ka mga tao ang ginasospetsahan nga napatay bangod sa amo nga balatian. Bangod sini gideklarar sang WHO nga isa ka international health emergency ang pagtaas sang kaso sang makalalaton nga balatian kay magapatigayon sang emergency meeting agod nga talakayon ang nasambit nga krisis. Apang ginpayag sang WHO nga wala pa sang bakuna o kon bulong nga magamit para sa o kon Bondi Bogio strain sang Ebola nga responsable sa karon nga outbreak.
36: Balitang showbiz.
37: Ginsaulog sang South Korean singer kag pambansang kurung-kurung sang Pilipinas nga si Sandara Park ang 17th anniversary sang iya girl group nga 21. Sa iya Instagram account, ginpakigbahin ni Sandara ang picture niya kaupod ang iban pa nga mga miyembro sang grupo nga Sanday CL, Minsy kag Park Boom. Opisyal nga nag-debut ang 21 sa idalom sang YG Entertainment sa tong May 17, 2009 kag nangin isa ini sa pinaka-maimpluwensya nga act sa maragtas sang K-pop. Lunsay manangin madinalagon ang apat ka mga miyembro sini sa ilatag sa ka-solo career. Sa mga pictures ni Sandara, makita ang mga yuhom sa tanan nga 21 members apang ang mas nakakuha sang interes sang publiko. Amo ang pagtupaday ng Dave Park Boom kag Sandara bisan nga may hindi paghangpanay sa tunga nila sang damlaglang. Matandaan niya ginakusara ni Park Boom si Sandara nga nagausar sa ini sang ilegal nga droga kag ginusar ukon ginusar siya para tabunan ini Santo. Ginpanas man niya ang post apang madasig ini nga na screenshot kag na-upload sang fans sa nanuhay-tuhay nga social media platforms. Ginpanginwala naman ni Sandara ang mga allegasyon batok sa iya paagi sa malipot nga post sa iya Instagram story. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at iyon sang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingredyente, ginseng, tongkat ali, macalso palmetto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako, o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ang Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Ang oras, 6:27 na sa gabi. Maayong gabi gid sa mga nagamonitor sa aton subong gabi, kanday Sir Broadpet Madera Bestuer, kay Ma'am Mel Gargaran, kay Sir Stephen Fanega and family, Doy Arthur, Edeline Monteclaro, maayong gabi gid. Happy listening man, kanday Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, kay Denya Dile Jaime, Agusto 5. Kag sa iban pa nga nagatutok sa aton Radyo Manlineth.
0: Ginatamyang manaton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotap, Nuevo, kay Tita Ann.

0: Family, kay Rina Suplico, Sir Francis Cabalfian, happy listening. Amo man, kanday sa Salas family sa San Miguel, kay Connevi Marie Molina Yamado and family, Rebecca Beria, Dalia Madria, Lola Julie, Lola Wanit, Lolo Mayok, Lolo Dikong Madera, Abet Lastimoso, maayagin niya pagpamati. Amo man, kanday Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, kay Tita Fibian o Maeline Kagpapa Johnny, kay Nanay Pasita Ligo sa Zone 3 Kalumpang, maayog niya pagpamati. Amo man kaday Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edana Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kag happy birthday kay Tita Lira Tumbukon, kag sa tanan nga nagasaulog sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday, kag maayong gabi, Tita Amora Reyes and family. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
1: Saliwat, adlaw kita subong sang Merkules, Mayo 20 o 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jolene Tamayo para Onda.
1: Radyoman Lineth Fernandez Silatriz.
2: Tatak! RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ko si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko binallergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mamabaka sa mga butika.
2: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
3: Quinty extra pa. Galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Cellphone Plus Gold. Alakal sa mga butika.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Cellphone Plus
9: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Cellphone Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Cellphone Plus
9: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Cellphone Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Ayaw ka na ma?
13: Why pa?
12: Ayaw ka na ma?
13: Why pa?
12: Ayaw ka na ma?
13: Why pa?
12: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
14: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
15: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag ni formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kadlaw o pudan tsakto nga kaon kag-exercise.
16: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
12: Nag-ayo ka na ma?
13: Kagapon pa?
12: Mayo ba?
15: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
18: Number 1!

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Wala na sang tawo. Makuha na ako sang tubig sa busay. Dasigon ko lang kay Manog si Romna. Ano to? May nagatawag sa ngalan ko? Ha? Ang siling nanay. May mga tinuga ko na diri nga nag-aistar. Kaya kung makurusundahan kanila, kuhaon kanila, kagdalon sa ila kalibutan. Anong buhaton ko? Ano?
2: Ha? Talawit ka ganyan!
1: Ikaw ang... Ang nagapamahog sa akon?
2: Oo! Katalawa, asa yung itsura mo? Nadukan ka, wala na ang itsura mo? Nagaduga, nagay kalaway mo? Dala ka na gani, putitlog ka!
1: Bah, ato na si Kiko. Bisan din na lang, ginayagutagin niya ako. Nanamiyan niya siya magdawag-tawag sa akon. Salik ka lang, kay may mga abyan ka. Salik ka lang!
3: Amigo!
1: Ba... Ano to? Sino ato?
3: Pari ako. Pwede mo ako mangin, amigo.
1: Ba? Sino? Ha? Hindi! Tuman kay itong lalaki!
4: Tuta! Ano ka?
1: Nay! Nay!
4: Ano singgitan mo, ha?
1: Nay! May itom-itom ng lalaki! Ha? Wala na siya?
4: Ha? Sino?
1: Nay! Nayusok agad. May taglugar nga nagpakita dari sa busay. Nakita ko agad na itom-itom siya nga klase sa lalaki.
4: Ano? Indayhan, isa ka agta ang nagpakita sa imo?
1: Agta, Nay?
4: Oo. Ang agta, isa ka sa isang engkanto. Nga ang itsura niya, nagatugas ang kahadlok. Bangod sa iyapanit kapwerte ka itom. Dooling o kung nasunog ang puno. Halos wala ka na sa makita sa iya kundi ang iya kadulom. Hindi sila luyag isurbohon sa ilang puluyan. Kag ang sino man nga magbulabog sa ila, ila halitan. Ganito, dali ka. Mahalin kita diri. Lasig!
1: Oo, Nay!

0: Wala ka nangin madinalagon sa plano mo. Nga mangin amigo ang tagaduta nga lalaki. Nahadlok siya sa imo.
1: Nakaibalo ako. Pero hindi ako maguntat. Mientras hindi ko makuha ang buot niya. Mangin akong gid ang tagaduta nga to. Mangin akong gid siya.

Ano oras na? Pero nga hindi gihapon ako makatulog. Hindi man dula sa pensar ko ang agtang nakita ko sa busay. Siling ni nanay. Basi ko na nabulabog kong kalinong nila. Amo nga nagpakita siya sa akon kagalitan ako. Pero ang siling sangagta sa akon, luyag ko nun niya ako mangin amigo. Siguro nakita niya ang ginimo sa akon ni Kiko kagtumboy. Basi ko naluoy siya sa akon. Amo nga luyag niya ako nga mangin amigo. Luyag niya ako nga buligan. Kung nilabtan ako liwat ni Kiko, bahala na. Mga amigo na lang ako sa agta.

0: nagtinlo naliwat ang bubon. Pakuha na ako sang tubig samtang wala pa sang tao dere.
1: Abaw, di malas. Ari ka man tigil sa bubon.
2: Ika may dalilo ay makita ka mo. Kinagagubang adlaw namon. Lambon.
0: Kiko.
2: Kamasa may kagina mo makita.
0: Tumboy. Kagamay man lang abis ang lugar ta.
2: Anong siling mo?
1: Abaw. Nagapanapong tunto. Ginatakos mo kita kasinsya na mo, no? May ginasaligan ka na, ha?
0: Wala ako. Nagapangilabot sa inyo, ha? Kung tani, hindi nyo man ako pangilabtan.
1: Ba? Bawad na ba? Ito ako nasa mo, no? May gotong boy, ako ito natumbla sa kagiyulong sa bubon. Ako tabla.
0: Hindi. Buhinin niyo ako. Hindi niyo ako pagiyulong. Manuhoy ka mo. Papanawagan ninyo ako. Manuhoy ka mo sa akon.
1: Ibutay mo sana yung lamig gotong boy. Ay, pamatay sa liwat yan yan. Hindi ka magsabat-sabat sa amon, ha? Ay, karot! Tuturo na lang namon. Ngayulog ka namon sa bubon. May gotong boy, dali na. Sala, kaseng tsura yan.
0: Sige lang. Sige lang. Makabalos gid ako sa inyo. Makabalos gid ako.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unaho niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So, ilaman nga mga ano? Silula, ma... Aton silula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, di sigurado, gidya eh.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga results. Hindi magsigit kauntam is, hindi magsigit kauntam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics nga kalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, ah, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: Sus, ang advice gani nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gatikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang, amon abi ang imong nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa itong appetite, once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
6: Oh,
4: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500!
7: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka capsule, morning, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, giti. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin, nag-isa ako nga mata.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka! D3 Bio!
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
16: Sa mga butika.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na world.
17: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: Tindoble, okay! Founding hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Tindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: Ano ang siling mo, Lolita? May agta nga nagpakita sa bata sa busay?
1: Oo, Josephine. Mailang gani kaya ginsugat ko siya kaya kung wala. Basi ko nakuha, naging siya sa agta, kagindala sa inakalibutan.
0: Ano?
1: Tingala ko man niya daw, ginakulbaan ako sa adlaw nga ito. Kagbaayo lang gid nga ginsunod kong panagupnop ko.
0: Lolita? Pero hindi ayan, namata-mata lang niya ang bata mo?
1: Josephine?
0: Ambot.
1: Pero kilala kong bata ko. Kagkahiba lang ako nga nagasugi siya sa matuod. Kag nagapati ako nga may agtagid sa busay nga nagapakita sa iya.
2: Ano siling mo chay Lolita? May agta nga nagapakita kay Toto sa busay?
1: Kiko.
0: Nung hala mo ya kay intra sa sugilano namon, ha Kiko?
2: Si nanay nagapamangkot gid lang ko prom. Si Toto ya, talawan gid na ya. Siya pang nadlok sa agta. Ay kun ako sa agta, mas madlok pa ko sa itsura ni Toto.
0: Kiko? Oh.

0: Tuntong ang klase sang bata, wala sa respeto!
1: Nay, nanok ka? Sinong kontra mo?
0: Halina ko sa ilan ni Kiko. Bawang animal, hamak mo! Napati ano yung nagasugilanon kami sang idol niya na tungod sa nakita mo nga agda sa busay. Nag-intra siya sa amon. Kaginikayan ka pa niya sa atubang ko mismo?
1: Ano? Eh nga, anong siling niya haw?
0: Nga kuno, kung siya kunong agda, mas mahadlo pa siya sa itsura mo. Tikman, tikundi eh. Nakatilaw naman siya sang bakol sa ilor niya.
1: Ano? Ginbakol naman siya ni Cha Giuseppe?
0: Oo eh. Dapat tayo na sa iya. Agad yung magtanda siya.
1: Ako naman yung balusa ni Kiko mo. Sa ako niya naman ipaupok ang tanan.
0: Mas paka maayugan ko pa nga wala ka sang amigo sang sa mga amigo ka sang pareho kay Kiko.
1: Nanay?

0: Ginakulbaan man ako, pero nagkantog yapon ako dali sa busay. Hapos lang kay nanay magambal nga, mas maayo pa ko nung nawala ako sa amiko. Pero hindi kidya eh. Luya ko kidya nga may abyan ako. Bisan isa lang. Among nagkantogin ako dali sa busay. Ipakita ay ang liwat ang agta sa akon. Kabay pa nga hindi lang niya ako paghalitan. Kabay pa.
1: Amigo.
0: Agta.
1: Ginapangita mo, ha? Amigo?
0: Oo. Maluwi ka. Hindi ako pagsakita. Hindi ako paghaliti.
1: Hindi ka magkabalaga. Wala ko sang himuon nga malain sa iyo. Ari ako. Agod mangin abyan, amigo.
0: Aha.
1: Kanikon luyag mo ako nga mangin abyan. Tawga ako nga amigo.
0: Amigo?

0: 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
1: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa
2: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subom kanami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
0: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan ng mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil. Sunfone Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfone Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Sa mga butika. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Santong Plus Gold.
10: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santong Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santong Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: oras, impunto alas 7.
1: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
4: Nabakal sa mga butika.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon ng kispot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Char, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakablum sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: ang aton gidiri is, first of all, the poorest of the poor. Kung okay. sinugid ang may pinakapigado sa barangay nga may kinahanglan, nga may nga kinahanglan gid sang bulig ini nga halin sa gobyerno. Ikaduwa, especially ini kapag ang imong pamilya wala pa kaagi nga may college graduate. So, amo ina ang mga ginaayo gid namon nga amo ini ang pililion nga mga requirements. Tama man ini ka budlay, budlay man sa mga barangay captain, kay sila man ni ang maiguan, kay lima lang ang pililion mo. So amo ina nga nagapanugid kami, nagaremind gid nga kung sinugid ang pinaka-deserving, amo ina ang pilion.
1: The medium to high impact of El Nino would come during the latter part of this year. That's the forecast at least. And again, we are ready and we are prepared as early as May today para po ma-augment or ma-mitigate ang impact ng El Nino. We have several programs in place. We have projects to recover lost water, approximately 10 million liters per day. We have building schemes. In fact, ang aming sister company, no? Si MIB, we are forecasting to add additional 4 million liters per day. So malaki rin po yung makakontribute ng aming bulk water provider na si MIB. Meron pong 4 MLD na tinitignan, no? May mga wells po kaming energizer.
2: Gin-confirmar sa Office of the Vice President o kung OVP nga nabato na nila ang mga summons sa nga gin-issue sa Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Sono sa Office of the Vice President, alas 10:40 kagay na sa aga, Mayo 20, sang nabato nila ang nasambit ng mga summons. Nauna, dirigin pa siguro sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga magasunod sila sa mga summons sa impeachment court sang santo sa konstitusyon kag mga aplikable nga mga pagsulundan. Nagabot ang kompirmasyon duha kadlaw matapos ginaprubahan sa Senado bilang impeachment court ang motion para padalan sang writ of summons si Vice President Sara Duterte agud sabton ang mga aligasyon nga nakasad sa articles of impeachment. Santo sa role sa impeachment court, may pulo kadlaw si Vice President Sara Duterte, ahalin sang nabaton sini ang summons, agod nga magsumiter sang iya sining sabat, kagbisan mapaslawan siya nga magsabat, sa gintala ng panahon, magapadayo na ang trial sang impeachment court. Kung silingon ka nabaton niya ini Mayo 20, dapat Mayo 30, ara na ang iya sining sabat. Pila ka beses naman nga ginpahayag sang Vice Presidente nga madugay na nilang ginapreparahan ang impeachment case nga ginfile batok sa iya gani bantayan ang bloodbath sa Senado.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton silingapag pangalagad Miyerkules na kita mga kasama pizza 20 sa bulan sa Mayo tuig 2026 si katatlo nga Miyerkules nga adlaw sa ikalima nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa Radyo Man Henry Luma wag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan aton karong gabi diri sa aton sining pag-pangalagad mga kasama sa Senado, Senador Bato de la Rosa pwede na matawag nga pugante matapos wala ginhatag sang Korte Suprema ang ginapangayo sining temporary restraining order para hindi para punggan ang pag-aristo sa iya. Ang hambal sa Malacañang, ang warrant of arrest valid, gani pwede na nga ma-execute, pwede na maserbi ini kay Senador Bato de la Rosa, dakpon siya kagdalon sa ICC. Senador Pia Cayetano naghibi bisan wala sang luha. Pero Senador Loren Ligarda nagtulo gid ang mantika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Para pamatudaan nga seryoso na tabo sa ila kag ginakulbaan sila, kinulbaan sila sang grabe nga pagpinalupok pero wala sang iban nga nagpinalupok kag una nagpalupok. Na daw pamatsyagan niya daw sa garrison ang opisina sang Senado, kundi ang acting sergeant at arms nila nga trigger happy nga si retired police major Mao Aplasca.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kabati lang siya kalas-kalas sa pwertahan, pinaarakan niya na mga kasama, pati ang damang tunga nagakamangkamang sa crystal window sang Senado, tinira niya, wasak ang kristal.
1: Palabra di Honor.
0: Kay pananawa niya sa Crystal NBI.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kasano iyan ang in-inkwentro kag kasumpong sang Sergeant at Arms sang Senado ang National Bureau of Investigation?
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nga mere mention sang isa ka legitimate, duly constituted law enforcement agency nga mas powerful sa Sergeant at Arms daw pamatsyagan iya ni Aplasca daw terorista lang ma-suicide bombing ang NBI.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Na ano na iyang klase sang utok sang tao man.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tiapinan pa karon sang iban nga mga senador nga daw mga trigger happy man.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ti naghilinibi sila pero at least ang konsilo iya sang iban kay Senador Loren Ligarda grabe gid ang tururagay sang iya mantika kay Senador Pia pilit niya mag-emote kay maghibi wala gid iya sang luha nga nagatulo. Perhaps naubos na ang iya nga luha sadtong nagligad niya semana no do Miyerkules man to sang gabi naubos na siguro to hibi.
1: Palabra di Honor.
0: Aplasca nag-akusar sa PNP kag sa DILG nga ginkihad-kihad ni Nartates kan ni John Bic Rimulya ang CCTV footage sa Senado nga nagapakita nga bisan wala kontra ga pinalupok si Aplasca. Sila gin-splice na ni Rimulya kag ni Nartates. Bisan pa nga may timestamp ang CCTV footage nga makita to, ikaduha gani pag-atras siya pagpalupok mga kasama. Nag-sangal pang bala sa iya sining high-powered firearm. Ginpakayo niya pa sa iya sining tao. Kaghala, binalika niya. No? hindi man kabato ang kristal, amo yas agad katiro niya.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Sir Emolia, nagwangal man eh, no? Nga wala ni lagin pang kihad-kihad kagsugpo nun para pagwaon nga daw yawa si Aplaska sa pagpaniro.
1: RML, palabra di honor.
0: Sa balita lokal, mga mangunguma kag organic practitioners nagtilidipon sa 11th Regional Organic Agriculture Congress ang Department of Agriculture Western Visayas. Councilor Rodolfo Ganson introduce ang ordinansa para proteksyonan ang mga estudyante kag manunudlo kung grabe gid kainit ang panahon, especially subong grabe ang heat index mga kasama, di ba? Gina-forecast nga ang heat index naton malapaw siya sa kwan, no? Malapaw siya sa 40 degrees Celsius. I-check nato na karon sa pag-asa mga kasama. Liga ng mga barangay Iloilo, President Board Member Amalia Dibuque, ginpatag ang qualification sa mga barangay scholars nga makabaton sang 20,000 pesos nga cash aid sa bawat barangay makikinabang program sang Malacañang. Kung sino lang kunong pinaka-deserving amo ang pilion. So kabay pa maintindihan ini sang mga barangay official nga hindi kalakip da sa deserving ang imuhimata.
1: RML, palabra di honor.
0: Mamalisyahan ka karon. Metro Pacific Iloilo Water or MPIW ginpasalig nga bastante ang supply sa tubig sa syudad sang Iloilo sa tunga sining ginapananaw nga epekto sang Super El Nino. Uton Municipal Police Station ginklaro nga wala sang shooting incident sa Barangay Santa Monica Uton ang napilasan. May diferensya sa paminsaron, wala nakainumbulong kay naga maintenance, no? Police pa ni ang nagapainom sa iya sang bulong, no? Kaya ang unang report nga isa ka PWD natiruhan mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad kag of course ma-update man ta karon sa National Basketball Association kay masadya man kag ina ang game 1 sang Eastern Conference Finals, the West Finals man nga nag overtime.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko ta karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad sa Wednesday edition sa
1: RML, palabra di honor.
0: Gendolong kagin Boy Lugan, mga kasama, sang Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure. Relax lang, mga kasama, i-D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isay ni kamayong ang klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or LDL o konlain nga klase sa mantika. Para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsyon sang sobrang atambok sa atong lawas gani wala sila nagabara sa atong kagatan. Amo na nga dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payo ang pagdalagan sang dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapdaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani ni na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, sa Colasi Antique kag sa pinakabagong brand sa may Sara Iloilo.
1: RML, palabra di honor.
0: Yari anay pinagkauling ang dalagan sa panahon halin sa atong pag-asa Iloilo with Karajuman First Rubin. Karajuman First, mayong gabi sa
1: RML.
0: Dali lang.
1: RML News Panahon.
0: May intro tagili anay, no? Karajuman First, mayong gabi sa Karajuman Henry sa RML Iloilo.
3: Okay, yes, sir, mga kabiyo, kay sa itong mga tagpalamati, amun itong latest weather update sa mga May 2026. Sa karon, easterlies nag-aapekto sa Luzon kay Visayas. Kita naman diri sa Western Visayas, general fair weather kita, may posibilidad sa mga pagulan-ulan, panglat panag-uob, dala sa atong hangin ni easterlies. Hinatutog kisarangan hangin halin sa Amihanan Silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanitutog kisarangan atong mga pagbalod sa kadigatan. Atong yung temperatura, 26 to 33 degrees centigrado. Atong yung adlaw nagtunod alas 6:00 hapon kung mabutlak iniwas, alas 5:27 ang kaagahon. Amun yung latest weather update, Ferds Rubin, madamugin niya salamat.
1: RMN News, Panahon!
0: Salamat, Gid Garajuman Ferds Rubin, sa pinakaulingan dalagan sang panahon. Duha lang ang weather system karon nga ra sa sulod sang Pilipinas, sa mining easterlies nga nag-apekto sa aton diri sa Visayas, kag subong man sa Luzon. Samtang dito sa Mindanao, localized thunderstorm nga ginaabiso sang pag-asa nga posible magtugas ang mga pagbaha kag landslide, mga kasama, especially kung magbuo ang madamol nga ulan nga kagaina, hambal to sa post sang RMN Davao, DXDC. Puwerte ka baskog sang ulan. Kagdama dalagan pa isa ka semana antes nga makarecover ang siyudad sang Davao bangod sa hindi magnubo sa 11 ka mga barangay niya. Ining mga barangay ito yad lagko mga kasama ang apektado sang sining pagbaha, linibo ka mga pamilya apektado. Isa ang patay samtang isa man katulay ang nag-collapse. So ay pagani pulo ka tuig, wasak na.
1: Palabra di honor.
0: Standby sa Ragalupad naton yung mga balita. Gindulong naman kagin Boylogan. Irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom adlaw-adlaw mga kasama at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa butika malapit man sa inyong lugar. Ilabi na sa pinakabag-o nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunang nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinagkabag-o nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting property sang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Antes na kantuan na dugang mga kasama nagkalatabo sa Senado kagaina, madamo naman sa mga artista na guluwa. Ang kinalain ni Rubin Padilla sa ila, nag-artista na si Rubin antes nagsulod sa politika. Si Senador Pia, iya kag si Senador Loren, anong ila kinalain? Sa kay Rubin, nagpolitika anay antes nag-artista. Pero bisan ano ka emote ni Senador Pia kayta, no? Ay gigatubod ang luha niya, no? Si Senador Lawrence, kay nakita niya nga nagahibi si Senador Pia, so hindi na mabudlay mag-emote. Grabe ang tururagay sang iya sining nga luha. Daw tuburan dito sa Pandan Antique sa Malumpati Cold Spring. Pero doon, isa niya lang ka mata ang galuha, no? Ang sa may wala lang.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, yari na galupad ang mga balita with Rajuman Shuilin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
4: Tokmo News!
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinloy ang inyong kolon paagi sa daadlaw nga pag-inom Then Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala ginpaboran sa Supreme Court o kon SC ang ginahinyo ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order o kon TRO kag status quo ante order para balabagan ang pagpatuman sa International Criminal Court o kon ICC arrest warrant batok sa iya. Sa boto nga 9-5-1, ginbasura sa Korte Suprema ang nasambit nga request sa senador. Sa piyak sini ginatag sa korte nga nagdesisyon lang sila sa request para sa temporaryo nga kahilwayan ni De La Rosa. Wala plano pa sa Korte Suprema nga resolbaron ang main issues sa pleading submotion sa mga partido sa kaso. Bangod sa pagbasura sa Supreme Court sa TRO request ni De La Rosa, makabig na inikaron nga pogante sa hustisya. Wala pa may buluan kung sa diin karon nagapanago si De La Rosa apang gitpayag na sa National Bureau of Investigation nga may lead sila sa lokasyon sang senador. Sa dugang pang balita, nangin emosyonal si Senator Pia Cayetano samtang kinakwestiyon ang nangin pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa iya privilege speech nga daw wala sang may natabo matapos ang tinagawa sa Senado sang Mayo 13. Sunod kay Cayetano nga madamo sa natabo sa among ation sulod sang Senado kag tuma ng iya nga kahadlok samtang ginaakon nagalinok panay sa diin kinahanglan niya nga magpaalam na sa iya kabataan. Nagpabusyag man si Cayetano sang kalain sang buot bangod sunod sa iya wala gid sa mga kaopdanan niya sa naligad nga mayoriya nga nagsenador nga nabilin sa Senado sang among ation. Ginatag naman ni Hontiveros nga ang pahayag niya nga daw wala sa natabo nagatumod sa sitwasyon karon sa Senado matapos ang insidente nga nagtugas ang kaakig kag negatibo nga reaksyon sa mga tawo sa sulod sang Senado. Sunod kay Hontiveros nga hindi personal nga balatsyagon sang senador ang iya nga ginatumod kundi ang mga nangintikang sang ilang nga institusyon matapos ang kontrobersyal nga insidente. Sa dugang pagid nga balita, nagpakita sang dako nga interes ang publiko sa proseso sang eleksyon matapos nga naglabot sa

0: Angkara Barzon nga may masobra 887,000 ka mga nagparehistro. Gintundan sang Central Luzon nga may masobra sa 613,000 kag ang National Capital Region o kon NCR nga may malapit sa 600,000 mga regyon nga kinaandan nga may madamo nga populasyon kag aktibo nga nagboto. Nakabaton man sang COMELEC o kon ang COMELEC sang mga aplikasyon para sa reactivation sang voter records kag transfer of registration nga nagapakita sang mas malapad nga paghulag sa mga botante sa sistema sang eleksyon. Ginalauman sang COMELEC na buksan liwat ang voter registration sa tuig 2027 bilang preparasyon naman sa 2028 national kag local election. Sa diin posible nga mas mataas pa ang numero sa mga bag-o nga botante. Kag sa aton padagdaon sa mga gabi yari ang mga tinaga ni Lyndon B. Johnson. The vote is the most powerful instrument for breaking down injustice. Kagamuyad to mga nagalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tokmo News.
2: Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News. Gindulo naman kaginboy lugan mga kasama, inigabahin sa ato nga palatuntunan sang Super Fiber, ang pinagkabag-o kag epektibo sini nga produkto para sa indi regular o kon normal nga pagpagwa sa ato nga higko. Ginhimo gikan sa nakilinlain kag puro nga ingrediente nga naghalin pa sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agotagan sa nagakaigo pagamlig ato nga chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa ato nga chan kag colon. Super Fiber, epektibo ka garantisadong proteksyon para sa matilong nga kolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kadagabalansi sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayang lawas. Quality products, Sandok Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man, Henry Aspera Lumawan.
3: Way pa matapos ang dramahay sa Senado mga kasama. Natapos ng awarding sang FAMAS, no? Sa tatlo ka mga pelikula, Flood Control. Missing in Action.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Kag Under Attack.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Magaling kay puro to mga lalaki ang nominismo, no? Senador Joel Villanueva sa iya pelikula Flood Control. Senador Bato de la Rosa sa iya pelikula Missing in Action. Kag senador Senate President Alan Peter Cayetano sa iya pelikula Under Attack.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: So perhaps para to gali sa kwan, no? Best male actor, no? On a leading role.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Sa best actress iya mga kasama, no? Wala pa. So muna, naghatag man sang ila sini nga mga entry kagaina, sanday senador Risa Hontiveros, Pia Cayetano kag Loren Ligarda.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Ang ginhalinan, no? Ang isa pe may ara da si senador Loren gid nga senador Loren si senador Pia Cayetano nga siya gid na ara, no? Ang ginhalinan sini tanan matapos nga nag-privilege speech si Senador Risa Hontiveros sang minority, kagin mo no niya nga after to sang ginahambal nga under

0: attack. Siya do ay man sang may natabo, do regular malang kag normal na tadi subo. Nag-react karon ang duha mang kababayen nga senador sa majority, no? Sa minority actually isa lang si Risa, no? Solo flight lang siya nga babayi. Sa majority tatlo, no? Camille Villar, Loren Legarda, Pia Cayetano, no? So ang mga senador ta nga babayi gali subo nga apat lang kabilog. Oh. Tinag-react sila kay silingera ano nga wala. Pirti ang kakulba namon. Mr. President! Tiyari, unahon ta anay, si Senador Risa Hontiveros, kunya ang nag-reacted sa nay Senador Pia Cayetano kag Loren Legarda from the majority mga kasama. Si Senador Risa Hontiveros.
1: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points.
0: There you are mga kasama, si Senador Risa Hontiveros. Nga gina-point out niya, silingya kon under attack ang Senado, do something like to that effect, no? Amot ko na mugin man ang gina-pahangop niya. Kung na mugin man ang gina-tumod niya mga kasama. Nga after sa itong natabo, nga gina-claim sa Senate President that the Senate was under attack. Is under attack and was under attack. Nga subong daw ay, no? So kung ako maghangop sa ginahambal ni Senador Risa Hontiveros, tani may taga-majority nga nagduso na sa mga resolusyon or nag-privilege speech nga Mr. President, I condemn to the strongest term possible. What happened to the Senate? And I declare persona non grata. The person in the NBI which cannot be tibag, si Mr. Melvin Matibag. Tapos matindog man ang isa ka majority senador nga Masling. I subscribe to that idea, Mr. President. The Senate as an institution should not be lambasted and be attacked. No? Doon mo na gurong ginapahangop ni Senador Risa Hontiveros. A week after, so wala lang, balik na sila na normal. Kag daw nagayuhom-yuhom pa nga daw may smirk sa ila sining mga bibig nga nagasiling. Naso na, naisahan ta sila. Why na Senador ba to? Kita pa ang majority. O, anong imo komite ba da? Anong daw juicy nga komite da? No? sa Batman si Marcolita. Siya ako na ang Blue Ribbon! Hambal sang Senate President. Hindi. Hatag na kay Pia. Sa Batman si Mark Villar, kung ano lang nang mahatag nyo sa ako na. Di ikaw, Kwan, Committee on Finance ka? Si Tisinoya sa Committee on Constitutional Amendments. Dapat abogado na, di? Mga abogado. Ara si Rubin, ho. Sarangan na nasang criminology graduate. Trambot nagkuha man si Senador Rubin Padilla sang criminologist licensure examination, no? Oregon tapos siya lang ang degree mga kasama, no? Ti, doon alimta nila, ay, dapat panindugan tagid tani nga ginata kita, no? Dapat ang kaakig sige Japon, nagalupok ta kagaso patag Japon. Yun na alimta nila, sa mo to natalupang da ni Senador Risa Ontiveros, no? Ah, ti, nagkuhan sila karon? Pagkabati nila siya na ano nga wala nga daw balik na ta sa normal. Siya sinuma imot di maimot. Siling ni Senador Lorenz siya unahan mo pay unahan mo. Kaya ako di mapatulo ko sang luha. Pilita nga daw mahibi ka kay ang kwandiyo ang Sibuyas Bombay ipakihad ko na kay Senador Rubin. Tiyari ang sabat ni Senador Pia to prove and to counter the claim and observation of Senator Risa Ontiveros nga daw balik lang sila sa normal after that fateful incident considerin they considered it was an attack to an institution. It was an attack to the Senate. The Senate was and is under attack. May pamuamo pa na.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Yari, si Senador Pia Cayetano.
3: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Pinto niya sa akin, lady, na tumatakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
0: There you are, si Senador Pia Cayetano, mga kasama. With due respect, no, we cannot invalidate kung nakulbaan man sila. No? Because, number one, mga kasama, basi why man gindi kahibalo si Senador Risa, kagang iban or Pia, kagang iban nga mga senador, nga mapalupok si Aplaska. No? Kay pinakulbaan man sila ni Aplaska mo, antes nagwa si Aplaska, di ba, sa mga video, sang Senate reporters, nagsulod to siya anay sa conference room or sa opisina ni Senador Cayetano nga nagka-caucus to ang majority senators. No? Actually, ang caucus tani during that time, all senators caucus. No? All Senator Caucus. Pero last minute, hambalin Senador Erwin Tulfo, gin-cancel na lang all majority senators na lang. Ti, ang minority, ya, kay tapos naman, nagpuruli na tanda. Kay tiba, ano ka pa to sa Senado, kay tapos naman ang sesyon, nag-adjourn ang sesyon, kagwala man sang caucus, kung sa umapa, kupos.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Ti, nagpuruli sila. ang nabilin to ya, ang majority. Kay ginaistoryahan nila, kag ginahulat, ang transmittal sang impeachment. Kag siyempre, inistoryahan ay sila tuguro ya about sa mga committee chairmanship eh. No? Pero ang plano iya mga kasama, sang puro palupok, laban-laban iya ang kahibalo lang sina si Senate President Alan Peter Kita, no? Bisan ang pagpalagyo gani ni Senador Batoa ay nakahibalo yung iban siguro ng mga senador. Base ang kahibalo lang sina iya, si Cayetano, si Bato, kag si Robin Padilla. So perhaps, paglinopok mga kasama, no? Paglinopok, most likely, kinulbaan man gidiya si Senador Pia Cayetano. Pero galing, basing sa iya sining facial expressions, although kung matihan mo lang ang tingog niya, tito gagaralgal man gid, pero wala sang luha nga nagatulo sa iya mga mata. Amo ini ang ginatawag nga nagahibi nga wala sang luha. Bagkos, ubos na ang aking luha.
2: RML, palabra di honor.
0: Di ba? Kung si mga nuro honor pa. Tapos na. At ubos na ang aking luha. Wala na akong mailuluha pa.
2: RML, palabra di honor.
0: Di ba? No? Pwede iyang kulbaan man sila kung magalinupok na sulod. No? Kaya nakahibalo lang ang iautod. Because kung nagkaplano kasang malain mga kasama lang, alang iwaragwag mo na sa universo, sa galaxy. Dapat ka mo lang aduhak balusina. Di pinakulbaan sila to niya plus. Kasi liyan may mga NBI to. Siya dulusubon na sang NBI. No? Tiyan mo to nga nagsuksok sang best niya, sang iyang bulletproof vest, si Aplaska, kaging kasang armas niya, hambal niya to sa mga Marines, lock and load!
2: Oo.
0: Tapos niya lakat, pakadto to, sa hallway, pinatay ang suga, kagin check to, no? Kagin sita tong tao to, sila, ano ka? Hambal sa tao, NBI! Ay, NBI ka, aringin mo! Pak! Kaluluoy ang kristal sa Senado, wasak. Ambot sino mapakayo to? Why ginto? Gincheck sa mga senador to? Bo, kumusta ikaw di? Ikaw kristal, lapit lang sa opisina ni Senador Lorin Legarda. Tikrol baan mangid? Pero as a senator mga kasama, you are secured, you are protected by the sergeant at arms nga fully armed na during that time. May katapo pa sang Philippine Marines, may police pa nga ra. Ang NBI nga nag-atake sa inyo, nga ginaklaim nga nag-atake, quote unquote, isa kabilog na kasibilyan, wala dala nga tanki digira, wala armalite, wala masinggan, handheld radio. Walkie-talkie ang dala. So mga senador, confined sa isa ka area, protected sang special elite force sang Philippine Navy nga mga Marines nga naka-helmet, naka-bulletproof vest in full battle gear. Tapos aside sina, may mga personal bodyguard pa ning mga senador. Kalabanan sa ila, si Ruben Padilla, may mga bodyguard in with long arms, no? Hindi magnubo sa duhak bilog. Si Senador Tito Soto gani, pagwa niya to mga kasama, siya lang isa iya, no? Adtong gin he call siya sa mga supporters ni Senador Bato. Siya lang isa naga sakay sa iya kotse, siya naga drive, wala bodyguard. Si Senador Kiko Pangilinan, wala man bodyguard. Amo na nga ginapaandaman sa subong, kag ginapahalong kay si Ruben Padilla, may mga bodyguard nga fully armed, no? Kay man si Ruben mahilig sa armas. Amo na naigo siya sang una sa illegal possession of firearms, amo na napriso siya, no? Napriso siya, convicted siya. Kag ginbalik lang ni former President Rodrigo Duterte ang iya sini nga civil and political rights, the right to vote and the right to run for public office through an absolute pardon. Kay hambal ni former President Rodrigo Duterte sang 2016, siya tiway man sa may napatay sa iya illegal possession of firearms.
2: RML, Palabra di Honor.
0: No? Ti fully guarded sila mga kasama? Anong imo siningakol ba anda? Kagang linupok, hindi man masyado batiyon to sa ila. Kay ang linupok ara sa second floor, kung sa diin dira makita ang session hall, mga kasama, kaga mga opisa sang, opisina sang senador, kalabanan, ara man sa third floor, ang opisina sang Senate President, daw ara yagani sa fourth floor or fifth floor. Na, talos hindi mo tumabatian ang lupok. Tapos may mga tao man kamuto, may mga staff, anong imo sinikakulbaan? Nga daw ginlusog gamuto sang Abu Sayyaf, dahi Osama Bin Laden ng mga Al-Qaeda? No? Why ka to dapat kulbaan na? Because pinakaulihi ka, no? Nga masulod dito, unahon, anay na nila mga bodyguard nyo, maagi anay sila sa ibabo, bangkay sang inyo bodyguard kang Sergeant Atarn. Kung mayara man sa paglusob, pero bisan pa abing agin lusob to, hindi man kamo iyang target. Ang target to iya mga kasama, kung gin bulwak abito sang NBI, ang puerta sang Senado, ang target nila to si Senador Bato. Kag as much as possible, hindi na sila yung maniro, Senador, because perte niya ka dako-dako ang iskandalo. Dugang pa, ang presidente man subong alam pagak. Kahadlok niya lang na, bisan mapilasa lang gani, guro ka muna, magasgasan ka muna, guro sa tiles nga mahining, kahadlok lang na ni Marcos, kurog-kurog na nasa. Pati ko ya, kung si Duterte, ang presidente, ah, laban-laban, nagkalabuka ulo niyo to, guro. Si former President Duterte Abe, ang presidente, tapos si Trillanes ang dalakpon, kuan Abe, gapanago si Trillanes to, puro palagyo si Abe, parehas na ginhimo ni Senador Bato, tapos na pinapinan siya bisang isa ka senador, parehas ni Rubén Padilla. Laban-laban niya, gin-storm na guro to sang NBI, kag Special Action Force, ang Senate Building, kag pinanipa mga pertahan, kag tanan nga way gataas kamot, pinaniro guro. Pero kay Marcos, hadlock ka niya sa asawa niya. So ay kakulbaan ah. Hindi ko magpati na yas blatsyago ni nila, ni nga grabing ila, sini nga kakulbaan ang mga staff, no? Although nga tilain-lain man natin appreciation mga kasama, pero hindi ko magpati dahil Senador Piano, yung mga senador ni Waigo Uruyat, Pusoil na kagap para lupok mga kasama. Base halos si Briwek Ganiguro, arin na sa mga firing range.
2: Palabra di Honor.
0: Gusto, hindi? Ang tuod to yung nag-rebate mga reporter sa Senado, pero kung ako to yung mga kasama, nami ganina, may balita. Damo naman tanagyan yung mga coverage sa muna mga kasama. Daw, with your respect sa iba nyo daw ginakulbaan mga kasama, ti medyo exciting niya para sa ako niya mga amo niya coverage, no? Sang nag-ininkwentrohanay day Trillanes to sa awkward mutiny sang 2003 dito sa Makati. Jotaya lang sila magtiniruhay, no? Gaparalagyo iyang mga iba niyo mga media sa Manila nga mga media, medyo hindi sila amon nakagresibo. Di sugata nila mga taga-probinsya to like sa amon. Dugang pa ang mga tao to ni Trillanes, mga kaupdana nila to, like machine gunner nila to, no? Mga Ilunggo! Ilunggo! Tiwait may kapalapit, huwag uyat ka, masinggan, kag may pulos pa nga pula mga kasama sa ulo niya. Ang masingganer to daw mamatay, gid. Veterano to gali sa hulo, sulo to sa kagsabasilan to kontra sa Abu Sayyaf. Ang palapitan kuya sila to, gatiririndog sila. Puro mga masinggan o yata nila, mga lima kabilog. Dito sila gabantay, dampi sa kwan. Kung naka pa Manila ka mo mga kasama, dira sa may Glorieta, may SM na da, tapos ang Ayala, ara dang Ayala station sang MRT kita on dira, no, do mga 50 to 80 meters siguro, lapit lang, no, so may gabantay na da, no, kay base may pwersang maghalin dito dampi sa Ayala, sila ang mabangga mga kasama, no, so dira ga taraya da ang mga masinggan nga ginauribay isang kwan, kag ang mga bandolier sang bala, sa mga masingganer sa mga kasama day Trillanes to pag-ukod mutiny, no? Di dito kaya, pinalapitan ko to kagin istorya-istorya, siling ko, taga saan kayo, sir? Pero ang tuno mo, bala kay bago pa lang ko sa Dos Manila, ang tuno mo, Ilunggo. Kaya Iloilo to eh, siya Ilunggo ka, di ba? Eh, paano mo naalaman? Siyempre, tuno natin mag-Tagalog kung bago ako palang sa Manila, malaman talaga na Ilunggo ka dahil yung pang lalakad mo eh.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Teori istorya kami to para lapit man iban yung mga media to, no, mga taga ABS, mga taga GMA, taya sila sang ilaman nga mga kwan, mga kamera kag mga microphone. Tapos umabot si General Angelo Reyes, si FP Chief of Staff during the time, may mga dala siyang mga soldado man, no? Nga armado man. Te nagkinasahay karon eh. Nagkinasahay mga kasama. Susgarin na gamak lang ang mga kasasang ilang pusil. Daralagan kami. Kaya na kami stunga. Ay, yun di pusit naman yun. Diba? Karados mo. Pang iban ka palagyo kay ko nagbinarak to ah. Na sandwich kami kalatakta. Lawas na mo. Ang iba niya, grabe cool ba? Pero ako yun daw, nahamot ko kag daw, na-excite ako. Kaya ti, dako yung balita ako. Hindi ko magpati mga kasama no, nga nakulbaan ni mga senador sa amutong nga lupok nga secured sila ara sila ya sa secured nga lugar no. Ari ang sabat ni senador sa Ontiveros na kun anong ginatumo niya to sa iyang speech kagaina ginbalikan niya pagid ni nagtindog pagid siya pe no kagin clarify kun anong ginatumod niya mga kasama no. Ari sige balikan tabi lipot lang si senador Risa Ontiveros.
3: Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
1: And I stated that it feels as though now, it feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
4: Thank you for that.
1: Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions.
0: Ama itong ginatumod yan, not about personal and emotional, kundi as an institution mga kasama.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Okay na, Senador Pia, no? Pe? Okay ka na, Pe?
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Ay, buhay. Importante, ara ka mo sa majority. Kag ikaw na committee chairman sa Blue Ribbon. Ito ka sunggod ko no si Senador Marcolita sa imo. Kay sa imo ginahatag kay utod kaya sang, sang Senate President.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Oo. Sige na, investigar ka na. Padayuna ng flood control. Ipatawag na tong 18 Marites. Ah, Marites. 18 Marines.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Ay, kasadya sa aton sininga politika. Galing ti kung maintindihan ko man mga kasama sa majority because today, haling kagapon, daw medyo tad-tad yun sila sang negative ng mga news development. Like ang press con sang DILG, PNP, DOJ, nga hindi under attack ang Senado. Si Aplaska iya mo nagpinalupok. Nga daw trigger happy iya. Tapos, ginpakita man ang video. Ginpresent pagkagainas ang PCO. Ay sus, kita gin si Rubin Padilla. Siya nagupod kay Senador Bato. Pinakaluan niya pagkagpinasuksukan sa jacket Senador Bato. Kag naglakat nga daw sa wala lang mga kasama. So, bistong-bisto. Sakay siya siniputi nga Fortuner. No? Ang makredit ko lang di kay Rubin, kag madayaw ko lang sa iya, is the vehicle, no? Ang service niya mga kasama, Fortuner. Although ngati ang Fortuner mahal man na. Toyota Fortuner, ang latest model, new generation mga kasama. Mahal man na, no? Amo man na service ang aton nga gobernador diri. Kay daw damo na nagamuno sa iya sila yung old model man nga Fortuner ang salakyan mo ba si kun tumabog ang creator siya na kay daana na gob. Kasi disgrasya ka bala sina. Abi isilin asang bago. Kaya man ay Fortuner. Si Kung Nonoy daw Fortuner man ang iya sining service diri, no? Amo na ya kasimple sa mga depensor. Kung gusto mo iya sang model nga politiko nga hindi hambog, hindi tikalon sa pamiste, sa pangginawi, sa salakyan, sa balay, lantawan yung mga defensor, ining mga nag-iilintradi ng mga Ilonggo di kaga bus kay Kung Nonoy, nami pagani sa lakyan niya. Inang presidente sang kwandao, sang isa ka taxi company nga grabe pabuyayawon kay Kung Nonoy, nga buaya kuno si Kung Nonoy. Nami pagani sa lakyan mo gurong haslo ka kay Kung Nonoy. Nami pagani gurong balay mo kuno ikumpara sa balay sa mga depensor nga nagawilwig ng iatarog. Sila niyang halimbawa mga kasama sang simple lang ang pagpangabuhi bla no. Iba niya maka mayor-mayor lang di Land Cruiser dayon. Maka congressman lang di suburban dayon. Bulletproof pa na no? Ang Land Cruiser no? Ti si Senador Rubin Fortuner no. Although namin naman ang aslakyan Fortuner pero para sa senador simple nang aslakyan. Kalabanan niya sa mga senador, bisang congressman sa una mga kasama. Suburban ay, Chevrolet Suburban o hindi gani, Land Cruiser. No? Di Land Cruiser, ya, tag 5 million, 7 million, Fortuner, ya, do, mga 2 million. Amulan na dayo ko sa iya, kay Fortuner ang iya sining service, personal service. Sige, balikan tayo na karo kang supuran. Yari anay, ang aton STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
4: Yari na, Rajuman Henry, ang aton sining resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo sa subo ng gabi. Ang aton sining lucky winning number combination sa subo ng gabi, numero 1, numero 9, numero 10, 1, 9, 10. Naton sining second draw sa subong gabi, alas 8 sa gabi, Mayo 22,2026. Mangaton sining draw team head, si Sir Glenn Eponea, draw operation specialist, Trin Antinyol, kagang representative naton, Mr. Glenn Sunyo. Kaupod man sa aton sining judges, Sir Person, Mr. Barry Cortisano, kaupod ang sining mga members, Ryan Milga, Mark Christian Barcelona, Tagma Belvimiro. Congratulations sa aton sining nga mga winner sa subong gabi sa second row sang STL sa probinsya sang Iloilo kag sa wala ang babagdaog padayon na kita sa pagtaya para makapulot kita sa kamangwa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sang Iloilo kag sa Aegon Roar Gaming Corporation. Rajuman Moniales Kapalian. Tatakarimen.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Wow, perte man ka nubo sang resulta mga kasama, no? Ambot may nakakuha man sino or may nakadaog man sini, uno, nuebe, kag jes, no? Why nila ni dugangi uno ang uno para mag nuebe, jes, unse? Pasunod. Nagpasunod mga kasama, no? Uno, nuebe, kag Jess. Oh, grabe nga numero, no? May pagdaog kasi ni Kas Jess Lisa mo nga numero, no? 1, 9, and 10. Sa mga nagdaog, congratulations sa ula. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa Kawang Gawa.
2: RMN, Palabra, di Honor.
0: Indulong naman kay Ginboy Lugan, idigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo pang hapla serbal, Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila, siya inipatugunon, pauntaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag maayong balita sa mga mangunguman naton, no? Exciting ini kay ang Iloilo New Agri kag Kubota, mayara sang Kubota kagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Halin April 6, tubtob ini sa Disyembre 5 tuig 2026. Ang bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma bisan sino ang magbakal sang Kubota equipment o kon genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang ginbakal, mas damo nga ticket or coupon ang inyo sining nga makuha kag dako chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Hindi balakas jojo malyo, no? Ang draw pati gayonon sa December 5, 2026 3 PM kag ina pag saksihan sang DTI representative mga kasama para maging fair and transparent ang draw beyond question. Sa INA Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo na gahulat, grand prize, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, cag oil and filters sa mga kasama, oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag or magtext lamang sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Pamasyari lamang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, dira lang sa unahan sang Ceres Terminal sa Tagbak, mga kasama. O hindi gani, basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Pagbalik na mga kasama, istoryahan ta ni Dugang, parte naman sa TRO kay Senador Bato, anong buot silingon sini mga kasama? Ma-decide ayhan, pabor ang Supreme Court sa iya nga petisyon nga nagasiling nga dapat mag-agi sa local court ang warrant of arrest sang ICC. Or this is just an indication nga ang ICC nagakilala or ang Supreme Court nagakilala nga valid ang warrant of arrest sang ICC kag indi na kinahanglan nga mag-agi pa sa local court. Santo ina sa existing law, santo ina sa ICC statute or sa Rome statute nga ginatawag kag subong man sa mga Supreme Court jurisprudence, no? Kag sa aton sini nga konstitusyon kay may gina-cite man ang article ang kampo ni Senador Bato nga ginapasiguro nga wala sang tawo nga pwede dakpon kun wala sang arrest warrant kapirmado sang judge batok sa iya mga kasama. Kang ila gina-argue nga wala diri ginatumod, wala diri malakip sa konstitusyon naton ang International Criminal Court. Kay sang ginhimo ang atong konstitusyon sa 1987, wala pa ang ICC. Oh, sige, istoryanta na dugang karon kag report ni Radyo Man Mong Kapalihan, update sa sining alleged nga PWD nga tinero dira sa Banwa sang Uton. 7 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sang gabi.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: TTX 500!
10: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500! D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
11: ang Physio
9: yung may D3.
11: D3 Bio.
12: Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
1: Samsung Plus Gold.
4: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samsung Plus Gold. Sulod sa tuwa kabulan noong pawan
1: ko. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
9: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
13: Gina Cano. Ang ginibatsyag ko ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya by 1.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
15: Sa TTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
15: Subong kamusta?
13: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsyag.
1: TTX 500.
16: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo,
18: isa ka-teacher.
17: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kung doble, okay! Maldi Hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maldi Hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
1: Santum Plus Gold.
9: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santum Plus Gold.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: Partner,
11: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
14: tungkat ani,
11: maca
14: kag so
11: palmetto.
14: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: Yara na sa mga butika.
1: Mahigpo ba ang imo dugo?
15: DTX 500.
1: Masamit ka ba lang gina energy?
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500
15: ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
15: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
15: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Matakas mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
18: D3 Bio.
20: Ang D3.
18: Yung may Vizio.
20: Vizio.
18: Yung may D3.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako kasi si Capsule, isang batwa sa gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
22: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
1: Santum Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
25: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Santum Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Santum Plus Gold. Mas pinalakas.
20: Pinagaling.
1: Pinahusay.
20: Santum Plus Gold.
1: Sa mga butika. Santum Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santum Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santum Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santum Plus Gold. Makal sa mga butika. Santum Plus Gold.
26: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sang Santum Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santum Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santum Plus
3: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
1: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
1: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
18: Nuns Liniment Oil.
14: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
18: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
14: Nuns Liniment Oil.
18: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
18: Feel better. Live better.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunan. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
27: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Galing kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
28: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
29: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
28: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
27: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
31: My family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag-GDX 500 ka!
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag-GDX 500 ka na!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compound!
31: Ganagapanugo sang imo blood sugar!
32: DTX 500!
31: Garantisado!
32: Epektibo!
31: Para mismo!
32: DTX 500!
33: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
27: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may Vizio.
31: Ang Vizio.
32: Yung may D3.
31: Pagkatas mga butika.
34: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
35: RMN, Palabra de Honor.
34: Malapit na lang mga kasama ang RMN Freedom Run sa June 12 na Independence Day. Gani magpasakop sa dalagan nga may kausa, no? May kausa ining aton sininga run, hindi lang ni basta dalagan mga kasama. This is a run for a cause. The RMN Freedom Run, a run for a cause sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod man aton nga music station 95.1 IFM Iloilo. Apat ka kategorya ang pwede nga maintrahan, may 20 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers, kag 3 kilometers. June 12 sa Festive Walk Mall sa Megaworld Mandurriao, kag Sunset Boulevard. Dalagko sini nga mga cash prizes sa nagahulat sa mga winners. Magluwas sina, no? Iba niya nga mga run mga kasama, actually, why na sang prize? O kung may ara man, tig Guru Gagmay, pero diri sa aton, mas dako-dako ini kung ikumpara sa iban nga mga run. Magruwas sa cash prizes, may paraful pa mga kasama sa tanan nga mga registrants, may paraful pa, no? Ang inyo sini nga mga ngalan, bulahon naton ina diri sa kahanginan sa RMN kag pwede pa kamo magdaog, no? Nakadalagan ka na mga kasama, kung magdaog ka sa Dasig Dalagan nimo, may cash prize ka. Tapos may chance ka pa magdaog sa raffle, no? May mga appliances kita nga iparaffle. Mga kasama sa aton sininga RMN Freedom Run. Aside sina, may t-shirt ko of course, ara dila, munang mga inklusyon, may t-shirt, medal, may snacks, no? Ang snacks naton may Eros Caldo kita from Philippine Red Cross, may pandesal kita, no? Ang pandesal na balang sana oy. As a tricycle. Das tricycle. Bakal na kamo sang malunggay pandesal. Sana oh.
35: RMN, palabra di honor.
34: Waon ta nang isa ka tricycle nga pandesal kag dito siya papundohon sa aton nga Freedom Run.
35: RMN, palabra di honor.
34: Tapos may mga tinanok man kita nga saging kag kamote. Ba kag may cup ising pansit mulo. Mga kasama, no? Cup ising pansit mulo kag mayara pagid sang ice cream. Bo bisan diri pa lang way na rapol-rapol bastante na bisan white t-shirt to. Ang Girl Scout to ma-join ang mga kabataan, no, ni Ma'am Claire Esquadra Esquadra Laruan, no? Girl Scout Iloilo mga kasama, bo perti kadamo ni mga kabataan ni. Eh. Oh. Te may pansit mulo ni Cup Ising, may ice cream pa. Tapos may loot bag pagid, no, sa 20 kilometers do may 150 nga nakapain nga loot bag mga kasama, no. Tapos siyempre naka-promote ka paya sang healthy nga lifestyle, may kausa ng dalagan mga kasama, healthy lifestyle pa, may mga incentives pa nga makuha, may mga perks ba di nga kita yas ang dalagan nga mo ni man.
35: RMN palabra di honor.
34: Ako nyo, bisan tinanok lang nga saging. Okay, naku na. The RMN Freedom Run. Para magrehistro, iscan lamang ang QR code sa Facebook post ng RMN Kagay FM Iloilo. No, sa aton nga PubMed, may ara na da nga QR code mga kasama. O rin gani magkanto diri sa studio sa RMN kag sa Paforma Boutique sa second floor sa Merrymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Ang mga registration fee mga kasama sa 3 kilometers, 699 pesos. Sa 5 kilometers, 799 pesos. Sa 10 kilometers, 1,199 pesos. Kag sa 20 kilometers, 1,699 pesos only. Gani, dali na, magdalagan kita nga may kausa sa RMN Freedom Run, no? Kabahin ini sang aton pag-promote sang healthy lifestyle, paghatag sang kausa para sa Independence Day naton kag sa Ulugunta, ang 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. RMN Freedom Run June 12, 2026, Fistibuok Mall, mga kasama kag Sunset Boulevard. Ang 20 kilometers, gun start at 3 a.m. Samtang ang 10 kilometers, 5 kilometers, and 3 kilometers, gun start at 5 a.m. mga kasama. May kwan pa na di, may special run pa ni sa mga LGBTQ plus mga kasama, kag may best costume pa sila. Kung may ara sang mga cosplay da mga kasama, no, may premium mana ang pinakanami nga attire sang LGBTQ nga madalagan sa RMN Freedom Run.
35: RMN palabra di honor.
34: San bae Rajman Mon Kapalihan, i-check tanay aton nga tingog hiligaynon pe, ready na da si Rajman Fia, no. San bae kay check tadugay dugay si Rajman Mon Kapalihan, update ni anay, no. Antes sa balikan ni karon ang hindi pag-issue sang TRO kay Senador Bato, no? Why gin pamatian sa Korte Suprema ang iyang hingyo? So perhaps ang ibabaw ang argument sa Office of the Solicitor General, no? Guwapa ni kag perti kaalam, din sang Khalid Sublo sang UP ni Bula, si Darlene Berberabi Lim, asawa ni Samboy Lim, no? Galing, di ba si Samboy, patay na to, no? Patay na Samboy, pe, no? Gasunod ka man sa basketball. Oh, di ba? Do, may balatian to si Samboy, no? Di, kwan, Skywalker. Tama, no? Si Samboy Lim. Galutaw ya sa hangin, no?
35: Palabra di honor.
34: Di alam ni si Berberabi, grabe pital niya to mga kasama sa kwan sa petisyon ni Senador Bato, no? Ti waigin paboran ang hingyo nga TRO ni Senador Bato, mga kasama. Sige, istoryahan ta na karon, no? Yari anay, haton nga tingog hiligay noon, upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
9: Ining binalaybay ginatig uluhan lain naman. Pagbugtaw sa aga unod sa mga balita, korupsyon sa pungsod nga tuman kadata. Pakadto sa udto tub-tub tungang gabi, kurakutay didto kinawatay diri. Sa malawig nga tinuig halos sulit-sulit, sa pinanid sa kasaysayan ini nakapagkit. Nga asubong sini palanggang pungsod naton, daw sa maaslom nga korupsyon ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang, handa nga gusabon mga pondong naaman, hindi na inibalita bahin sa kasaysayan, kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kuntakos nga kalimtan, dapat anay may manabat. Dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agud mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton, maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya. Sa kalibutanon nga talaksan, edukasyon nga panguna. Epektos sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. Bastante ang pagkaon sa mga lamesa. Wala na sang ginagutom nga

0: Hello, Incorporated. Kamo man ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Salamat kid, Rajuman Fia mi Otero sa aton nga tingog, hiligay non. Gindulong agin boy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers ginagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas sina. Nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule, nga protection sang kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems, wala nagatong karong ahinganiban, kung maglabing-labing kay misis. Maislan ina sang pag-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Subong man Mega Man Gold Coffee Mix sang kape para sa matudtod nga mga lalaki nagaamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng tong katali makagagso palmetto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki. Maramit ang sabor nag bato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Balikanta na dugay-dugay mga kasama nagkalatabo sa Senado kag ining hindi paghatag sang tiaro nga ginapangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang NBI kuno nagapreparar na sang manhunt. Grabe ang term manhunt. Hindi bala kay bato ni hindi maniman dapat stone hunt or rock hunt. Joke
1: palabra di Honor.
2: Check tanay si Rajuman Mon Kapalihan, no? Ano gid bala na tabo diri mga kasama sa alleged sa PWD nga tiniro sa Banwasang Oton. Rajuman Mon Kapalihan,
3: DYRI Rajuman report.
4: Rajuman Henry Gin Claro sang Oton Municipal Police Station nga wala sang nagbuntag nga shooting incident, no? As per alleged initially sang isa iya ka 45 anyos nga lalaki, no? Actually ang ining gin pahayag nga gin tiro Rajuman Henry may nagasuprer ini, no? Kung may diferensya sa iya sining panghuna-huna kag based sa investigation sa katong sini nga kapulisan alas 9:30 ka inasang aga dira sa may area sang barangay Santa Monica Uton ining ginatugdo, no, ining si alias Tuto nga ginaligar ginbutang or napilasan Rajuman Henry ang nagkadto dira sa isa ka store sa katupad nila nila dira nga balay, no. At the same time nagpanggamo ini siya, no, nagpangharas ini siya at tabuan that time nga ang nagabantay ang 25 anyos nga babayi, no, sa isa ka store. Matapos nga nakitaan sang mga tiyo nagresponding duha ka tiyo or pugong kuntani, no, sa sining 45 anyos nga si alias Tuto. At the same time sa bailong magpamati gin lampusan niya sang pusog, no, ang ining isa ka lalaki, ang isa ka tiyo, tapos ang isa ginhaboy niya sang bato, no. Ang hindi maklaro sa investigation sang kapulisan kung paano gin aligar ni alias Tuto kay man may pilas ining si alias Tuto sa iya sininawala iya nga paara Juman Henry. Pero upon verification sa Rural Health Unit sa may Banwasang Uton, hindi gunshot wound, no, ang igo niya. Kaya tama, kagamay siyang iya sining pilas kag hindi bala madugo man na Rajuman Henry, no. Kagin traces sa may area sang insidente, wala man sang naghambal o wala sa nagwang information na may nagdupok armas sa lutang sa lugar Rajuman Henry, no. Kaya ang background dabi sining binatuntok iyang biktima

0: ng nag-software ini sang mayayara ini sa diferensya sa pangunauna. At the same time, kung hindi ko na makainom ini sang ayasining bulong retinance na nag-agresibo, no? Kag nag-resulta sa hindi mayo na pag pinamata Sandri, no? Kilala ina sa may barangay Santa Monica, pero tigin na alalayan kagina incendi man sa mga barangay officials. Even nga ang mga pulis, no, bisan sa pulis sa uton, kilala ini siya kag may mga tiyon nga inapilit ini nga mag-inom, no, sang iya sini nga maintenance, no. Ari ba lang tamahin sang pagpahayag sang hepe sang uton municipal police station si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
1: So far, sir, no, sa results ng aton nga investigation, wala sang shooting incident nga natabo dito. Ang natabo dito based sa aton investigation dira sa Barangay Santa Monica, ang isa ni ka 45 year old, no, nga si alias Tuto, known dira sa ilang barangay, may hindi pagintindihan ay, no, dira sa isa ka store owner. So ginsaway nila ni si alias Tuto hindi magpati, and nag-abot ining duwa ka tiyo, no, isang store owner na babae. So ginsaway man nila ni si alias Toto, pero unang-una nang haboy sang ano, sang bato. Kinaboy niya niyang tiyo sang store owner. Ang ikaduwa, ang isa naman to ka tiyo, lubing kuwaan niya sang puso nga kawayan kaginhanot sa tiil, no. Amo na siyang result sang investigation naton. Pero still, wala pagin kita ga close dira, ay ilalang ni ano mo, ilalang ni statement dira. We will gather more testimony dira sa mga nearby pagid, no, nga malapit lang sa store. So ini si alias Toto abi, no, na da sila nga barangay nga medyo need naton i-understand ang iyang situation, no. And wala sang member of his family nga naga-asikaso sa iya. And ang barangay, nibaluan nila nga kinanglan ni Tani, ano, kinanglan ni siya daily, bala pa yung noon siyang iyang bulong nga dapat niya i-take. So siguro, there are times na mamiss niya ang bulong na kinanglan niya i-take. So, manakis ah, nag-result nga kung suryaw mo siya, hindi ka mo mag-intindihan na. Based diri sa aton yung record, more or less mga 9:30, no, natabo. O 9:30, pero nagtawag diri sila sa station naton mga 9:50 subong May 2020-2026. Siya yan nagambalo, actually wala mang itudlo kung siya ang nagtiro or something, pero according sa pagpamangkot sa mga pulis naton sa area, ang isa dito katiyo sang store owner ginhanot ni alias Toto sang ano, sang tawag ni sang pusog. Okay. So naigo siya sa tiil.
0: Oh. Ano si alias, ano ganun sa ni?
1: Si alias Ramil, no? Ramil, uncle ini siya sang ano, tiyo ini siya sang store owner dira nga babae nga 25 year old dira sa Barangay Santa Monica.
0: Ano si Ramil, sa ano siya tibig?
1: Hindi man, hindi man.
0: Okay, no,
1: wala man siya diferensya. Oo.
0: So, bang anong...
1: so far, kung lang tao mong situation, no, nang lampo siya or ano, pero actually, pang barangay man lang ni siya mo. Oo. Pero, may mga something kita nga dapat ano, no, i-address diri. Considering gani nga wala na nisang nag-aalaga kay alias Toto. So, kaya na, ginpatawagan naton sang Photon Search and Rescue Team para applyan sang first aid tong alleged nga pilas niya sa paa. Eh, gusto naton siya dalon sa ospital, kaso wala sang ano, wala sang relative nga nag-abot despite nga nag-communicate kita sa iyang utod. So ginimo naton, nagkadto kita sa RHU para mayo kita bulig dito sa doctor on duty. So gindapatan siya bulong, no, pero di ako sure kung ano nga bulong gindapat siya, and gina-encourage man naton siya nga ipabulong si alias Toto, pero syempre hindi naton siya mapilit.
0: Ning pila sa sir agi ta ano sir,
1: actually dumay ano siya, dumay pila siya nga gamay sa may nga paa. So According sa doktor, hindi man kuno ano, hindi man gunshot wound. Oo.
0: At dito sa area, wala pang tumusan nakita traces na may shooting incident.
1: So far, based dito sa mga na-interview sa investigator naton, sa mga involved ni, wala, no? Pero that's their, ano, amo nang ilay yung statement, no? So, wala kita nag-limit dira. Still, anytime from now, pabalikan nato ng area sa atong investigator to gather more information from different person naman sa lugar. So far, sir, no?
0: Sa papayag ni Police sa Lieutenant Colonel Arnel Solis, may kangot sa sining kaso, no? Yung klaro, sining wala sang na-involved rin nga PWD, no? Kundi ang ginatudlo rin nga na biktima o napilasan nga si alias Tuto, amo ni may diferensya, no? Sa paminsaron, at the same time, wala man iya, hindi man PWD, no? Ang ining ginatudlo nga nakapilas sa iya nga si alias Ramil Rajiman Henry, no? Sa sining insidente. Kaya ti, abagan isang police kagsang community dito ka ina sa may Barangay Santa Monica nga medyo kinanglanon sang attention sa mental health ning si alias Tuto bakod may kikitikon mamiss niyang iya sining ginapainom nga bulong amunin nagaresulta siya na nagabayolente. At the same time, wala naman abi inisang pamilya nga nagatatap sa iya, sulo na nagin na nga nagapangabuhi sa iya, sini nga puluyan, maning rason kung nga ang hindi mamonitor ang pag-inom niya sinisang pulong kay bisan ang pinakamalapit niya nga himata diri sa may uton nga nagatrabaho, wala naman ini ginasapak mo kay daw ginakontra niya man, Rajuman Henry. Maning sitwasyon 30, sunok sa uton mo sa pag-police station, padalman pagid nila dugang ining insidente pero klaro subong na wala iya sang shooting incident na natabo diri pamangkot lang on paano napilasan atong biktima nga si alias Tuto no kay basis sa investigasyon iya sang kapulisan naton wala man sang traces dito sang paglinukpanay or shooting incident sa may area sang barangay Santa Monica dira sa may banwa iya sang uto na nagapanawagan lang ang police nato nga tikon sa ibang pagid kay mata ni alias Tuto na bata tapad ini siya at least no inabalang may bantay no sang pag monitor sang iya sining intake sang ulong para nga hindi siya magresulta sa pagka violente Rajuman Henry, no?
2: Ito ni Arad ang Social Welfare Development Office, DSWDO, DSWD, din, why kita sa mga facilities sinang abutangan sina parang masecure siya. Balaka, delikado na karoon ko na no, pa mga dakpa niya dang ibang dakron.
0: Amo gani na Rajuman Henry, no? Kay dapat ang nagtatap di tabi sini site, no? Mga subong sila na kondisyon. Tikay na, ginbulong.
2: Kamu na dapat operahan sang facility kaya ginamo gaburu ang subong basi sunod bala magburu ang mga senador tabla. Wait sa butangan karon nga facility. Ayo di puset ama ni dabang nakapulot na sila armas karon parehas ni kay aplas ka. Hinali lumagtok ning isa ka tornilyo sa ulo niya karon nagpinaarak ni. So dapat may mga facility kita nga ginabutangan sina sa ila kag sige ang medication sa ila Rajman Mon gobyerno gina may initiate bla.
0: Dapat yun, no?
2: Ikon pigado man ang pamilya niya, ti. Bisan pigado, do, pwede pa masulusos tiner na nila. Pero budayan ka, gid. Ang worst, kung may nasang pamilya niya nga mag-attender sa iya.
0: Yes, so, manang matabok sumong sa kay Las Tuto.
2: Palibog na gani isang karano nila kay ang aton. Sini nga pundo, sagad man ka usap sang aton yung mga politiko. So, gapamigado ang mga Pilipino, gamalang karano lang mga politiko. No, kag ila sini nga mga kaliado, ti mga pigado pareha sina hindi na matindiran ang ilang mga himata nga may mga masakit because ginhawam nila ka survive sang kalanunon sa matag adlaw Rajuman Mon.
0: Yes, so di sitwasyon pangadaan subong Rajuman Henry, no? Ando hindi ka ba kay balukon
2: kapuraot
0: no may survive.
2: Oo.
0: Sa mukha adlaw.
2: Tapos may mga problema pang amo na. Oo. Pero ang worst ba si bumuto na ang butuho niya pa tong corrupt. Pag eleksyon ang butuho niya pa tong rason ko nga ang nagaalantos kita. Rajaman mon.
0: Hindi ko man nga daan na istorya panglong kahit ang manaling sitwasyon niya. Tapos nga pili pa niya sa taong ato bangong Rajaman Henry, no? Isang sa pulis nga nag-interrogar sa iya, hindi man makatag sa gusto nga informasyon. So, ginamonitor na lang nila sa buhanay, nagpadayo ang investigation sa sining kaso iya nga nagpadayo sa may barangay Santa Monica, kahit bisan ang barangay, aware naman, no? Kaya alalayan man gani nila ining si alias Tuto no nga mangin matagduman kuntani ang iya sining pabinsaron makaya inom lang bala sa bulong Rajaman Henry no So para naman ning pagklaro sang upon municipal police station ang kaso at ayo pa nila man nga ginaimbestigaran para makuha pagidang iban pagid sini nga mga testimonya no dira sa may area sa barangay Santa Monica upon iliino. Kasama mo sa DYRI, RMN in Ilo, Radyo Manmon Iales Kapalian, at Takaremen.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat, Gid. Radyo Manmon Kapalian.
3: Your deposit the money in the bank, upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
2: Gindolong kaginboy Lugan, edigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 3 ka vitamina, kagonsi ka mineral. Tandaan naton mga kasama nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa gamatayon, gani halungan tagi daton nga kaugalingon. Kagparin ni magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa ato nga dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sang mild stroke, naganubong aton nga immune system nga nagaresulta naman sa nakilinlayan nga mga balatian. Maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule. Kagsubong man, Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisay ang imo siningad lang o pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost ka aton immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta, ining hindi pag issue sang tiaro sang Korte Suprema sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anong bot silingon sini mga kasama? Dalayon na balang a panindugan sang Korte Suprema nga may poder ang ICC sa kaso ni Senador Bato. Kag kun ano man mga order sang ICC, valid ini. Ano ang mga balasihan sina sa aton nga layi?
3: RMN Palabra di Honor.
2: Standby. 48 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
4: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Balder, may lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Basta kun, ginahilanat.
13: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
13: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
14: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa lisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong napaminsan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
19: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
20: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang life extension vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Makikiraan.
23: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
22: Salamat, iho.
24: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
28: Southon Plus Gold.
29: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Southon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
28: Southon Plus Gold.
29: Mas pinalakas.
28: Pinagaling.
29: Pinahusay.
28: Southon Plus Gold.
30: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
31: Santon Plus
30: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
31: Dobling sangkap sa isang kapsula.
30: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
31: Santon Plus Herbal Capsule.
30: Ang Suplemento in 1 na maasahan!
31: Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
31: Santon Plus
30: Herbal Capsule.
31: May mangosteen at malunggay.
30: Dobling sangkap sa isang kapsula.
31: Inumin araw-araw,
30: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
31: Santon Plus Herbal Capsule.
30: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
31: Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
32: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa uto. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakon.
33: Remind Herbal Capsule.
32: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
33: Remind Herbal Capsule.
32: Also available.
33: Remind Choco Mix.
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan akong ginadudlan sang balatian.
28: Mighty C,
33: mabaka sa mga butika.
35: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
36: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
35: Mabakal sa mga butika.
28: D3 Bio.
37: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
28: D3 Bio.
0: ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Estudyante ka ba lang nga sigilang laptop o kon cellphone?
4: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
5: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein, para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Don't worry, Dad's got this.
7: Wow, fries with dip,
8: egg sandwich, and mac salad.
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
10: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
11: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos sa kaligad sa taktang alas sa 8 sa gabi.
13: RMN, palabra di honor.
12: Ginatamyaw talangda, happy happy birthday sa agot ni kasamang Ason Pineda. Happy birthday kay Ivan Chris Pusing sang Buntatala Haro. Kag sa alaga ni Kasason Pineda nga si Nini Jane, May Jane Pama, si Kenza, sang Iloilo City. Happy, happy birthday, gid. Haling kay kasamang Ason Pineda, no? Good evening, kasamang Ason Pineda. Kay Iha, Damalot Ramos Kiranti Tolentino dira, no? Sa Singapore, subong man. Kamusta ang panahon da, no? Daw mainit man o nag-inula na? Ang Singapore, kung may mga activity sila, kag nagag-um-guum, gina-laser nila ang galom, gakadula, why nag-ulan? Because technically, hindi man nila kinahanglan ang ulan, mga kasama, no? Hindi man kinahanglan ang ulan, kay wala man sila sang agricultural land.
13: Palabra di honor.
12: Hindi nila kinanglan sang ulan, no? Diri sa atong kinanglan to ulan. Kaya damo pa sang mga damo tadi ulutanan, vegetable farm, corn farm, rice fields, no? Kag mga rain fed ang iban pa naton sa mga rice fields diri. So gapang muyo kita ulan sa Singapore. Ah, hindi man nila kinanglan sang ulan, mga kasama. So good evening kita, no? Kay kasamang Charis Rizano, Ami Biliones, kay sa Arimen Fans Club Singapore Chapter sa pagpawana sa aton guwapa nga presidente kag mabuot maluwan. Si kasamang Rose A. Simaorio, no? Vice President Juan Habatan, Secretary Casby Jerim Gonzalez, sa mga members kay iban pa kayo mga officers nila, may daing nga gabi, Ann Labrilliaso Subong, Maribic Cercado, Tisay Aportadera, Nina Pinyalber, kay Doris Gijarno, kay kasama ni Sel Blancada, kay Gisli Lauro, may daayad nga gabi, no? Kay Doña Margarita Magic Ovilias Biuda de Erdohan, Don Manuel Bintora Biudo de Melania Trump, sa Delfo Terry Filling Station, Labrador Hardware, may daayad nga gabi, si Bunbun, good evening, no? Si Mami Ann Dableo, good evening, si Nurse Nida Madersi Celeste, no? Good evening sa Visayan Surety Insurance Corporation kay Ma'am Gretchen Tamayo, Jolene Talamor, or Jeneline Talamor kay Jolene Galon. Good evening. Subong man sa kay kasamang Maria Minda Sustinto Sicor, mga taga New Lucena da, kay sa Sustiger Family, Labayno, Alitre, Magbanwa, kag sa Suelo family, no? Dira sa New Lucena, may dayad nga gabi. Kasamang Ralph Dasalontao, grabe ang natabo sa NBA kagaina mga kasama, no? first time in the history ko na sa NBA nga ang conference finals nag-overtime ang game 1. No, ang game 1 sang Western Conference sa Spurs kontra OKC double overtime. No, daogang Spurs sa kag you know what, no? Ang ila overtime, first overtime parehong 101. Ang first overtime sang Spurs kag OKC kahapon 101. Nag-overtime man kagina naglaga sa New York Knicks sa Cleveland Cavaliers 101 man, no? Pero why na nag-second overtime mga kasama kay ara na sa momentum ang Knicks mga kasama. Nag-collapse lang ang Cavaliers kada ko abansin nila sa first half mga kasama, no? Pero medyo dinimalas si Donovan Mitchell sa second half mga kasama, na pierde sila 1-0 ang serye pabor sa Knicks mga kasama, no? First time in the NBA history nga nag-overtime ang pareho nga conference finals sang NBA mga kasama.
0: RMN Palabra di Honor.
12: Duway ka pa ba? Tiyag ka sa mga rabda sa luntaw si Shaihil Jus Alexander. How? Basi sige pa tong hibi niya? Basi na kwa na to bla? Gabaha na to sa disyerto sa Saudi? Sang ialuha? Gado parihas ka sulog sang luha ni Senador Loren, no? Nga subong lang sila naghiribi. Pagkatapos antong linupo, kuway sila kabatsyag sang kasubo, kagkahadlok, nagkirinadlaw pa sila, samtang ginaulit ni Secretary John Bicrimulya. Subong lang sila nakabatsyag, ay sila kinanglad na pagali maghibi. Nalimta natin yung maghibi. Si Cas Jojo Malio, Brad Pitt Madera Bistuer, Ilinita La Pastura, good evening gid. Si Ma'am Rara Ganson, sang NCEC6, ka mga taga NCEC6, good evening gid. No? Subong man sa kay Major Charlie Sustento, John Perotso Sumagaysay, Cas Nicolay Sumis, no? Ang driver to sang train bala to nakabunggo nga damo to patay sa Bangkok. Sus, kuhaan siya ko no? Gashabu. Isa lang kashabu ha, lain man ang shabu-shabu. Gashabu siya.
0: Palabra di Honor.
12: Oh. Si Cas James Carpe, Priyo Delgado, good evening. Attorney Jones Valles Lamparero, good evening, attorney. Number one is SB member dira sa may kabatuan. Kag siyempre, ang mapisa nilang alkalde na Damon Award, si Mayor Boboy Puyo, kag si Mrs. niya, Kate Puyo. Good evening, good. Ma'am, you deposit a money in the bank. Sila man ni Mrs. Helen Bilasa, no? Ang tiayon ni SB Boboy Bilasa sang pabiya. You deposit a money in the bank, ma'am.
0: RNN, Palabra di Honor.
12: Sige, kagiban pa nga mga estudyante natong na karon ng Herbert Bigo, Jen Padeos Gardose, no? Romeo Ramos Sousa Senior, nung Jerome Baron, Tita Jen Palomo di Baha, kag Mr. niya Antonio di Baha, good evening, Emerson Kilayko, present man, si Tatay Batoy de la Cruz, kag Toto Jero, dira sa Gimaras. So, ay nalipat na kita magpanamyaw, Ma'am Natsor Nadal, good evening, no? Si SGA ko no, gadil pa sa referee kay do ay napaboran ang mga calls. Pero laban-laban, Goroya ka sa mga Rob Dasal, untaw, gahibi to siya, gabaha na sa disyerto, basi gatulubo na tong mga tangkong
0: lang.
12: Si kasama ang Chona Vasquez, no? Ginatamyaw man si Kino, kag si Dai Imi Dibil sa Tabok Balay sa Bakay Housing, nagapamatigid permi diri sa aton nga programa. Good evening.
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
12: Gindolong kagin boy Lugani, nagabahin sa aton nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari ng good news nga sobra pa sa mid-year bonus or sa Christmas bonus. Ang pagpalangga sa kanday lolo kag lola, kay nanay kag tatay, kay tiyoy kag tiyay, kay uncle kag ay ante, kag bisan sa mga pamatanon, pwede man kung nagapalanakit ang kalawasan. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika mga kasama, pangitaan nyo lang Soft Touch Wonder Oil. Pink na iyang sininga surudlan mga kasama kag mahamot ang Soft Touch Wonder Oil. May lima kaindi basta-basta nga ingrediente. Ngayon pa idalong gid sa maidin nga pagtuon, daw skin moisturizer mo lang ini natural mga kasama. May aloe vera nga nagabulig pa banag sang panit, pakupos sang singaw kag patubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag pataas sang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sang lamok. No, kas James Carpe, no, kag subong man pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang pungos kag skin infection, no. Nagapahalog pa sang pungot kang ilong ginhawa, makapapali pa sang pilas, no. Former City Councilor Eli Estante, good evening gid, no. Parinik Piñasales sa Next Chicken and Salt Seafood Restaurant and Lapas Batsoy kag kasama ang Jerry Sumalapaw kag Nanay Taling Sumalapaw, no, kag sa Samahan Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization. My Virgin Coconut Oil man para kutis guapo kag kutis guapa makabato sa artista. May Rosemary Oil nga nagaparirax, nagapamuok sang tulog kag ginabuligan dulang korinot sang panit para gini sa imo kas Mary Recabar, no, kay May Rosemary, no. Ti ang imo ngalan Mary man.
2: Palabra di honor.
12: Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal na sa mga butika sa mga kabanuhanan. Ilabi na diri sa Shop at Samara sa Marymark Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Sa New Mesa Drug Store, dira Central Market Mayara man, sa Budget Mart Pharmacy, dira sa Jordan Guimaras, sa Jorge Pharmacy sa Anilaw kag sa Banate mga kasama. Pro Drug Pharmacy dira sa Mina, ang iban pang mga drug store mga kasama. Soft Touch Wonder Oil. Kag mabakal naman ninyo ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee dira sa Shop at Samara sa Marymark Mall. Kag sa mga butika man sa mga kabanuhanan, ara ng supply sang softa sang Kape Henyo mga kasama. Tilawin nyo lang, madamo sang nanamitan, madamo sang nananaman, kag healthy pa 14-in-1. 14 kabilog ang ingrediente niya. Mga kasama, Kape Henyo, no? Ang pila lamang sa mga ingrediente niya, collagen, mangosteen, balungay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarut, ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, no? Nagapalamharon sa atong itsura, nagaparelax sa atong huna-una, no? Muna nga nagahinyo ikaw, kay garelax huna-una mo. Ginabuligan naman kitang mapalayo sa mga masakit, mga balatian, no? Nagapapagros ang pag-anggaanay ni Mrs. kag ni Mister. Kag ginpatamis pa inis ang stevia. Natural nga pangpatamis. Kag ginpananampagid sang non-dairy creamer mga kasama. Kape Henyo 14-in-1 coffee. Pilakadlaw istoryahan ta ang refund kung hindi ka mo manamitan. Tilawin nyo lang. Kape Henyo. Kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapehin nyo. Gusto mo nga hindi pagtuyohon, mapagsik ang panglawason, aktibo ang paminsaron, kapehin nyo.
2: RML, Palabra di Honor.
12: Kapehin nyo, 14-in-1 coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
12: Sa ginpagwa nga mando sang or desisyon sang Korte Suprema mga kasama, wala gin grant ang TRO nga ginapangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kag may hingyo pa nga orderan ang NBI kag iban pa nga government agencies or law enforcement agencies nga hindi siya pag-areston sandig sa ICC warrant of arrest before sang desisyon sang Supreme Court 951 man kinsi ini ang mga maestrado sang Korte Suprema, bali full bench gid, no? Unbank ang nagdesisyon, no? 951 tikin si sila kabilog, siyam ang nagpabor, ang naghambal nga hindi paghatagan warrant of hindi pag-ihatag ang ginapangayo nga TRO ni Senador Bato de la Rosa, lima ang nagpamatok, ang naghambal nga dapat hatagan, kag isa ang nag-abstain mga kasama, no? Before sina madamo sa naghambal kag nag-argyo siling nila, kung hindi valid ang ICC warrant of arrest, tani gindangop na ni isang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa korte kag ginapa-deklarar nga null and void. Pero wala. Dito siya sa Korte Suprema nagkanto kag ginapapunggan ang TRO. No? Pero way gihapon kapagwa ang Korte Suprema. Subong lang. No? Subong lang nagpagwa. Kagahambal sa Korte Suprema, ang iba nimo da nga mga manifestations kag pleadings resolbaron ta na. Pero as of now, right now, kay ang urgent motion nimo or petition, amo nga mangayo kasang tiaro iparestrain nimo ang pagpatuman sang warrant of arrest so that the NBI, the PNP, the CIDG, the barangay tanod, no? DICC tanod nga si Trillanes. Nga ginayaguta sa mga supporters ni Senador Bato, sundalong kanin. Ito yung question nila nga may warrant of arrest ko na yung Trillanes, nga kabalo Trillanes. Hindi ka kabalo kay ikaw ang complainant. Siya ang tagreklamo mo. Siya nagkaso sini sa International Criminal Court. Siya nagdala sini. Oh. Why na mabasa sa to ni Anay Presidente Rodrigo Duterte? Man gina-underestimate nila Trillanes, no? Why sila kabalo? Academically, maalam sa ilas Trillanes. Isagan lang nila kahikay, pakalain, pero wala sila sang may maisyo. Partis corruption, nga na nga, what's Trillanes? Parehas ni sang 51 billion nga gina-question karon nga flood control project, no? Kay Congressman Paulo Duterte sa gina-issue nga confidential funds kagin liquidate ni Vice President Sara Duterte nga gin pangalan niya lang sa mga snacks.
14: RNN, Palabra di Honor.
12: Ang ma-issue lang nila kay Trillanes nga nag-backdoor ko ng Trillanes to China, no? Pero why man sang pamatuo di na, puro lang istorya mga kasama. Oh. Ti gindala niya niya sa ICC, siya nagreklamo. Ah, karon niya gin kilala sang ICC. Yamo niyo may warrant of arrest na preso si former President Rodrigo Duterte, Senador Bato, subong may manhunt sa iya mga kasama. Ti kay siya ang complainant, siyempre kung ikaw complainant, mga kasama, i-inform ka gina sang korte nga may ginpagwa ng warrant of arrest, gina-update ka na sang korte, no? Because you are a party to the case. So siyempre mabalaan niya kag makita niya kung may warrant of arrest o kung wala. Padalaan man na siya kopya.
14: RNN, Palabra di Honor.
12: Nanti karon may ara na si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kasama, no? So gina-question sa iyang kampo nga hindi valid ang warrant of arrest because dapat under kono sa Rome statute mismo mag-agi pa na sa korte antes manginvalid, no? Sa local court, no? Karon ang gina-argue sina sang Office of the Solicitor General ni Attorney Solgen, Solicitor General Darlene Berberabe, nga wala sang rights to protection si Senador Bato de la Rosa kag isa ini siya ka fugitive, no? Tapos legal ang ICC cooperation sa Pilipinas under sa Section 17 sa Republic Act number 9851, the Philippine government can legally permit an international tribunal nga magkandak sang iya sini nga proseso, but silingon ang second local warrant is not required. Amo na hambal sang ICC. Si Senador Rodante Marcoleta Cagayna nagasiling nga hindi pwede ma-enforce ang warrant of arrest sang ICC because hindi na kita member, ang Pilipinas is not a party, is not a state party sa International Criminal Court. Without kuno sang treaty, mangin legal nga basihan sang warrant of arrest, so the warrant of arrest is illegal. Husto si Senador Marcoleta, kon ang krimen nga ginaakusar sa isa ka Pilipino natabo sang nag-pull out na kita sa ICC. Pero ang krimen nga ginaakusar, wala pa ta ka-pull out. So atong natabo, covered ina because, and that is stipulated sa Rome Statute because napananaw na sang mga framers sang Rome Statute ngang himon sang isa ka member state, especially kung iya nga leader da, presidente niya, prime minister niya da, ang ginaakusar, ma-withdraw lang siya. Parehas ang ginhimo ni Duterte. Tingod din din na karoon ka-effect sang iya sininga mandate over that state ang ICC, mga kasama. Tingin pa na naumanas ang ICC na foresee na na ti okay man na nga mag-withdraw ikaw provided adtong tion nga gina-allege na commit ang crimes against humanity, may jurisdiction pa iya si ICC. Why na iya debate dira?
15: RMN, palabra di honor.
12: Karon, ang abogado ni Senador Bato, si Attorney Paulo Panelo, nagahambal nga hindi kuno enforceable ang ICC warrant diri sa Pilipinas bango dapat mag-agi ini sa local court kung sa diin ang judge ma-determine sang probable cause. Santo sa aton nga konstitusyon kag Article 59 sang Rome Statute. Nabutang kuno sa Rome Statute Article 59 nga ang warrant of arrest sang ICC dapat mag-agi sa local court sang isa ka estado kon ipatuman na ini. Di simple malang ang himuon ta sina mga kasama, ara man na sa internet subong. Online man na ang Rome Statute, no? Area na butang sa Article 59 sang Rome Statute, no? Arrest or arrest proceedings in the custodial state. Ang custodial state nga ginatumod sina ang pungsod kung sa diin dira nagapanago ang isa ka wanted or may warrant of arrest sa ICC, no? Number one, sa Article 59, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provision of Part 9. No? Ano inang Part 9? Ang Part 9 sang Rome Statute nagasiling International Cooperation and Judicial Assistance. General obligation to cooperate. Request for cooperation. General provisions. Na amo na nahambal dira sa Part 9 sang ICC rules. Number 2 sa Article 59. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state, no? That, letter A, the warrant applies to that person. Letter B, the person has been arrested in accordance with the proper process. And letter C, the person's rights have been respected.
15: Palabra di honor.
12: Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in custodial state for interim release pending surrender. Number 4, in reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial state shall consider whether, given by the gravity of the alleged crime, there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release. No? Interim release ani, layo na mga kasama. Dirila ni siya sa number 2. No? Number 2 mga kasama sa Article 59. Amo ni nabutang sa Article 59. Din diri nabutang kag nabatian ninyo nga dapat mag-agi pa sa korte. Nga dapat magpagwa pa sang warrant, i-establisar pa sang korte ang probable cause. No? Tinabutang diri ang state party, mga kasama, actually we are not a party anymore, no? To the ICC. Ang natumo diri ang state party, no? Pero pwede ini ma-understood nga ang state party nga nag-cooperate sa ICC. Ginhambal ina ni Senador Alan Peter Cayetano, no? I-discuss ko lang galing sa iba natin yung mga programa, mga kasama, ang panindugan ni Senador Cayetano, parte ni sa ICC, nga watsog-watsog, no? Depende sa iya nga convenience. Pagsulat niya sa tong 2018 as a DFA secretary sang Duterte administration sa ICC nga ma-withdraw na kita ginhambal niya to nga ma-cooperate ang gihapon. Siya nag-withdraw na kami, but rest assured nga ang commitment sang Pilipinas for cooperation ara gihapon sa ICC. Oh. So diri nabutang sa Article 59 nga hindi na yung mag-agi sa korte ah, no? Kundi dakpon ang wanted nga tawo kung may warrant of arrest na abi ang ICC, ang state party dapat maghimo na sa mga tikang para dakpon inang tawo nga in question santo sa iya siningalaye kag sa provision sang part 9, no? Amo to gani nahambal sa part 9 nga ang mga state parties may obligasyon nga mag-cooperate, no? Susundo nila ang ginahambal sa ICC, dakpo nilang tawo nga na ang wanted. This time si Senador Bato. Then ang tawo nga gindakop dalon dayon gilayon sa competent judicial authority in the custodial state. Both silingon sini sang judicial authority, mga kasama, custodial state kita sa Pilipinas, so dalon siya sa korte naton. No? Why yan nagasiling nga kuha ka na isang warrant of arrest sa korte antes mo dakpon si Bato? Kundi dakpon mo na si Bato kag dalon mo siya sa korte sa competent judicial authority sang custodial state. Galing ini naman iyagi na interpretar naman sang gobyerno nga ang custodial state inaya kon party ka pa kon member pa kita sang ICC. So, dalon mo siya sa korte, no? Competent judicial authority. Tigaling kay di na kita member. So, ang competent judicial authority naton, mga kasama, kay hindi na kita state party, ang ICC. So, pagdakop kay Senador Bato, dalon siya to sa ICC. Do, parehas bala? Balan mo ang ICC, ang Rome Statute nga ini, wala naging contradict sa mga existing mga layes ang tagsa ka mga pungsod nga mga miyembro sang ICC. Ginharmonize na da para hindi magbinungguanay. Amo na nga kita sa tong 2018 nagpasar ang Pilipinas nga ginautor ni Senador Miriam Defensor Santiago, Richard Gordon, kag guay manda nagpamatok si Senador Cayetano, si Senador Chis Escudero, si Senador Pia Cayetano during that time, si Senador Soto, mga senador na sila da. Wala sila nag-upos. Ang nagpamatok lang na si Enrile. Kino pwede siya may igo that time. Ibang yung mga senador, may nagpamatok sa sinang 95-81, Republic Act 95-81, para may ara kita layi nga nag-support sa mga krimen nga pwede dito masaka sa ICC, mga kasama. No? So, why na nagpamatok si Cayetano? Tidakpon ina siya ang wanted sa ICC, dakpon siya sang state nga nag-cooperate. Bisan hindi man siya member, pwede siya ma-request sang ICC, nga ti may dalakpon da sa imo, pwede mag-coordinate ng Interpol sa imo, ang imo law enforcement agencies da, dakpon siya. Na, actually, kung hindi ka mag-cooperate, pwede man. No? Pero may mga repercussions man kung hindi ka mag-cooperate. So, mag-cooperate kagid, mga kasama. No? So, dakpon kagid, anay. Hindi pwede yan ang warrant of arrest ng ICC, ipaagi mo pa sa korte, mapagwa pa warrant of arrest ng korte. Hindi na. Matag din sa Article 59, no? No? Article 59, ng state party nga nakabaton sang request sa provisional arrest or for the arrest and surrender, dapat gilayon yung maghimo sa mga tikang, agodakpon inang tawo nga ina, nga dalakpon. Basta, hindi lang pagsupakon man ang iasin ng kinamatarong da, santo man sa mga laye, kag sa provision sa Rome Statute. And then, inang tawo nga nadakop, dalon dayon sa competent judicial authority sang custodial state para mahibaluan kung bala ang warrant o bares nag-apply man siya. Kay basi isala, basi kahit sura lang siya or kapangalan. Diba? The person nga gindakop in accordance with the proper process, basi salaman ang process bala, no? Basi gin torture siya. Or ba si Y mo masunod ang gusto nga proseso? Hindi, bla? Why sa ginbasaan sang Miranda Wright? No? Gin kuot lang to siya mga kasama, gin kidnap lang siya.
16: Palabra di honor.
12: Kag respetuhon gid ang kinamatarong sang tawo, mga kasama. Pero may iban pa gid nga nag-argue man, no? Nga siling nila, like si Attorney Israeli Tutorion, siling niya, ang nabutang sa atong konstitusyon, hindi mo pwede dakpo ng isa ka tawo, or sudlo ng iabalay, nga wala sang waranto barest halin sa local court. Or why man sila naghambal ng local court? Basta siling niya, anabutang sa... Anabutang sa aton sining konstitusyon, mga kasama, no? Sa Bill of Rights. Di na tong konstitusyon ta, no? Ang sa Bill of Rights, something like mga kasama, nga... Ari, ang sa Bill of Rights, sa Article 3, Section 2, sa atong konstitusyon, nagasiling nga mga warrant, nga gina-issue sang judge, amo lang dapat ang magamit, no? Nga dapat Filipino judge and Philippine court ang maka-issue. Pero, sa Article 2 naman, sang Section 2 sang Constitution, ang aton nga 1987 Constitution, nagahambal man, nga nag-a-adoptar ini sang Generally Accepted Principle of the International Law or tribunal bilang kabahin sang layi, sang duta. No? So na-force na sa atong konstitusyon, 1987 konstitusyon, sa mga framers na, kaya during that time, mo ay paman ICC, pero may mga international tribunal na. No? Amo na nga gintukod ining ICC because ang mga atrocities, genocide, crimes against humanity, sang pila ka mga leader sa ito sa Afrika, kagday Slobodan Milosevic na o. Di wala sang ICC nga matrial sa ila, that is why ang UN, nag-create sang international tribunal to try sang sining kaso nga pagpinamatay sa mga leader ng ini. Asa sang uli, amo na nahimo ang ICC, no? So naga-kuan man gyapon, no? Nagasanto man sa konstitusyon mga kasama, pero sugpunan ta na buwas, kayo ay nakita sang chimpo.
16: RMN, palabra di honor.
12: 27 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Kahapos linggad mga kasama, no? The moment ka magsagad ka winakal ang mga abogado, abogado sang gobyerno, abogado sang kontra. Check nyo lang, pwede man ma-research ng mga kasama, mga Republic Act na tumod nila da. Ang sa Republic Act 9851 na or 9581, no? Ang Section 17 mga kasama. Nag-ahambal gida yan, pwede dakpon, surrender or extradite, no? Basta may wanted sa ICC, duha lang ang choice ang state, sang gobyerno, isurrender or dakpon. Isurrender or dakpon. Isurrender o extradite, mga kasama. Ti-extradite mo lang na iya kung hindi na imo citizen. Pero kung imo citizen, isurrender mo siya kay ikaw ang nagdakop. No? I-extradite siya kung halimbawa, taga Indonesia, diri na nago, wanted sa ICC, kita ang nag-cooperate sa ICC para dakpo na. So ipa-extradite naton siya pagkadto dito sa The Hague. Pero kung naton iyang citizen ha, dire man siya nakahimo sang krimen as accused kag nag-cooperate ang Pilipinas, so i-surrender mo to siya sa ICC. Parehas bala sa local court naton mga kasama. Kay dira man natin base kalabanan sang regulasyon sa ICC. Nga kung may dakpon ikaw nga tawo, parehas na yung mga pulis, si IDG, ICPO, kung may dakpon sila, nga tawo, nga wanted, nga may warrant of arrest, ang himuon mo sina, basahan mo siya Miranda rights, dakpon mo siya, and then isurrender mo siya sa korte, nga nagpagwa sang warrant of arrest. Diyan mo ni aton, kung ICC ang nagpagwa sang warrant of arrest, dakpon mong tawo nga ini, kag isurrender mo to sa ICC. Kaya siya nagpagwa sang warrant of arrest. Gusto man. So may manhanta subong senador ba to? Ay siya TRO mga kasama. But silingon ng Supreme Court nagapati nga valid kag legal, no? Ang warrant of arrest sa international Criminal Court. Sige, buwas naman mga kasama sa field. Upunta, Radyoman Mon Kapalihan, Radyoman Ronald Sanchez, sa inyong center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatris, Radyoman Choylin Paraonda, sa technical side sa transmitter, Radyoman Joe Valdavid, dire naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihar. Ako naman ang inyong sinialaga ni Mon Corman, kasama sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisa

0: naman?
1: Why pa?
0: Ayok ka naman?
1: Why pa?
0: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
2: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neojet Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Gimpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niyo formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsak tunga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
0: Nag-ayo ka naman?
1: Kagapon pa?
0: Maayo ba?
2: Basta Neojet Z Plus Forte, subong may zinc.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
5: Lalala ilabalatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod, kay wala siya ka nakainom bulo.
4: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikayong lawas.
6: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection.
4: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapos. The Secrets of Health.
7: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salawat, welcome na naman sa aton programa.
8: The secret of health.
7: Kung sa din ano, padayon kita sa mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, paglikaw sa mga balatian, kag kun kita sini ang may mga ginabatyag na sa aton sa kalawasan, maghahatag kita sa pila sa ka mga suwestyon. Ayhan ang mga tanom sa aton palibot, ang mga sangkap sa aton sa kusina, makabulig pabakod sa aton sa ningalawas ukon makabulig na sa aton sa pag-ayo sa aton sa ni mga balatian na ginasuprer kag na batyagan lamang aton tukibon ang ilas ni mga kapasidad kag mga pamaagi sa pagpreparar sa ni para makuha naton ang tagsa-tagsa nila sa ni ka mga benepisyo ina kaupod diri sa aton sa ni nga talakayan mga natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas bulig bulong sa aton sini mga balatian pinaagi sini sa naturopathic medicine and of course mga kalanon mga idimnon nga mas manami ko naton man na likawan para madasig man kita sini maulian kag mapabili ng mayo naton sini nga pamatyagan upod man sa aton sini nga talakayan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo sa ikayang lawas sini, mahimo nyo lang isend sa aton sininga text line 0928-287-4637 0928-287-4637 para makahatag magkita sa inyo, no? Sampilas sa rika mga panugyan kung ano man ang makabulig sa inyo sa ni mga ginabatyag sa lawas. Kag live magaling kita mabatian at makitaan sa Facebook live page sang RMN 774 DYRI Iloilo. Sa bilog ng kalibutan sa aton sa ni mga listeners dira nagatanaw sa aton na naman nga oras sa inyo sa ni nahamtangan. Welcome sa aton sa ni nga pag pangalagad. Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-istoryahan sa edisyon sang aton sini nga pag pangalagad ba nahanungod ini sa kwan nahanungod ini sa mga balatian ukon problema nga mahimo mangin resulta akon ginaangot kun kulang kita sini kag kabalo ko kadamo sa mga nagapamati sa aton nagatan-aw sa aton sa Facebook live nga kulang sila sini ha sa ila sini adlaw-adlaw nga routine sa aton bala pagpangabuhi sa adlaw-adlaw may ara kita sang 24 oras kag ang 24 oras gina may ginatawag kita sini nga 888 rule may 8 ko oras sa aton sini nga mga aktibidades kag ang nabilin sini diri nga 8 ka oras amo kuntani sa aton sini nga pagtulog pagtulog sa gabi pero kabaluman ko ah damo kita mga nagapamati subong kag mga naga trabaho bala sa gabi obligado sila magtrabaho sini sa gabi tan pamangkot sa iban sa natanong himuon na mundok. Di upo din na sa aton sa ringa talakayan karon kung anong masuggest naton sa natira sa inyo. Aton pagatunaan karon ang kakulang sa tulog kag ang mga balatian nga ginaangot diri kun nagapadayo ng malawig sini nga mga panahon nga indi sufisyente ang aton sa nga pagtulog. Maghambal gani kita nga malawig nga panahon, ayhan ang ibansa na binulan na dira nga indi mayong ila pagtulog, kag ayhan ang ibansa na tinuig nga kulang-kulang permi ang ilan sa nga pagtulog tungod indi mahamuok utod-utod nagabugtaw-bugtaw di sa oras sa gabi sa kun anuman nga mga kabangdanan. Pero ang pamangkot nga kinanglano naton sini ang maayo nga pagtulog. Tungod sa panahon sini nga pagtulog ang aton sini nga lawas naga-repair sa mga dapat i-repair dira, especially sa aton sini mga selula nagabulig sa balanse sa aton sini nga hormone, ginapabakod ang aton sini nga immune system, ginatinluan ang aton sini nga lawas lakip na sa aton sini nga brain, amo na ginatawag naton nga glymphatic system, ginabalanse ang aton sini nga blood sugar, ginakontrol sini ang inflammation, ginapabakod ang aton sini nga memorya, ginabalanse sini ang aton sini nga modo bisan pang aton sini nga gana kag ginapanubo sini ang stress chemicals kag iban pagid sini nga mga ginabuhat sa aton sini nga lawas kun kita sini ang nagatulog sang husto kag mahamuok sini nga pagtulog sa kagabihon. Kay kun indi nato nini mahimo ang nagakaigo nga pagtulog o kung sufisyente nga pagtulog sa gabi, mahimo gali ini magresulta sa nagkarinlain nga mga balatian ang kakulang sa tulog. Kag ano bala ang masuggest naton nga makabulig karon ano panami sa aton sa nga pag tulog or anong mabulig sang kun na mabulig naton pinagi sa aton mga suggestion nga makabulig panami sa inyo sa nga pagtulog. Pero diri kita sa resulta sang masami nga kakulang sini sa pagtulog sa kagabihon, isa ini sang number one nga kabangdanan sang kamatayon sa mga Pilipino amo siya ang heart disease. Kuha na lang naton, dalo na lang naton pating kaugatan sini cardiovascular disease. One of the strongest link is between poor sleep and cardiovascular disease. Isa gali sa mabakod sini nga may kaangtanan ang kakulang sa pagtulog kag ang balatian sa kurason kag kaugatan naton. Nga aman, kung sige-sige galit nga kulang kita sini sa tulog, ukon alang-alang permi ang aton oras sa pagtulog ni sufisyente, hindi mahamuok, posible galit mag-develop kita sini sa high blood pressure, CAD or coronary artery disease, heart attacks, sa heart failure, stroke, kagiban pagid sini nga problema sa aton kaugatan kag sa aton sini nga kurason, kaya hindi maka-repair. Maayong aton sini nga lawas kay kulang kita sini sa pagtulog ang aton sini nga stress hormone nagapabilin nga mataas ang iban sini kaugatan nagapalang hugot naga-increase ang inflammation kag nagapabilin nga mataas ang aton sini nga blood pressure kag nagakatabo sini kun kulang kita sa tulog ang aton sini adrenaline ara lang pirmi nagataas at kung nagapabilin nga mataas aton sini nga cortisol kag more nga mabugat sa aton sini nga kurason sa pagtrabaho kag sa aton sini kaugatan sa pagsirkular dira sang dugo. Heart disease isa sa resulta kung kulang kita pirmi sa tulog. Ikaduha amo ang diabetes. Isa manggali, no? Especially ang type 2 diabetes, insulin resistance. Kung kulang kita permi sa tulog, ga-efekto sa aton sini nga blood sugar control and balance. In fact, kinahambal gani dira so, no, sa piraksi ka mga reports, bisan isa lang kagabi nga kulang imo sini nga tulog, naga-efekto ini siya sa aton sini nga insulin sensitivity. Nagaresulta sa ginatawag insulin resistance and eventually type 2 diabetes. Kung masami kita sini kulang sa pagtulog, nag-aagya na ina sa insulin resistance, pagkato sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Kaya ang kakulang sa tulog, nag-efekto ni sa aton sini nga hormone. Kung kulang kita sa tulog, nag-increase ang aton sini nga ghrelin, more hunger. That's why kung kulang sa tulog, masami nagahilab imo sulok-sulok, gusto ka magkima-kima sini, magkaon-kaon. Kag hindi ka basta makabatyag sang kabusog, tungod ang leptin mo sini naganubo, amo ning ginatawag aton hormone balang nagabatyag nga nagasignal sa aton nga busog na kontane kita. Resulta overeating, sugar cravings, weight gain kang nagaresulta sa type 2 diabetes pag-abot sa panahon tungod sa insulin resistance nga napabayaan kay kulang kita pirmi sa tulog. And then, number 3 sini, nga maangot o kung ginaangot kung kulang kita pirmi sa tulog, depression and anxiety. Kung kulang pirmi sa tulog, affectado nga aton sini nga mental health. In fact, may madalom sila sini nga connection tungod nagapataas sa risgo kung kulang pirmi kita sa tulog, dira sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, and emotional instability. Kag ang problema diri, kung kulang ka sa tulog, nanerbiyos ka man, adon di ka mapahamtang, kung hindi ka man mapahamtang, nanerbiyos ka, nagakabalaka ka, budlayan ka man magtulog. So may efekto sila sa isa kag isa. Tungod kung kulang kita sa tulog, nag-aefekto ini sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, emotional regulation centers, kag stress response system. Nagaresulta no nga kun kulang kita permi sa tulog kag may ara na kita sini sa anxiety and depression, gamay-gamay nga bagay do kadali sa aton sini mag-react kag ang reaction naton sini kun sa pananaw sang iban daw sobra-sobra gani indi kita makasiling sini sa iban no may nga depressed kag may anxiety tuman nakabalaka anxious indi kita makasiling no kagamay nga butang daw mapatay kagid para sa ila dako na ina tungod nga emotions feel stronger kun may ara na sa anxiety and depression kun kulang permisa tulog kag more sini sa negative thought kag mabudlay i-manage kag kontrolon sini ang ginatawag stress. Nagumpisa lang ina sa kakulang sa tulog. So karon, anong himo naton para mabuligan nga magnami ang aton sini nga pag tulog? Syempre, isa diri no ginapanugyan naton amugali ang pagtumar sini sang Sunthone Plus Gold capsule. Ayhan maiban magpamangkot dira. Ano dog ang Sunthone Plus Gold capsule? Sleeping pill ina. Actually, hindi ni siya sleeping pill. Kundi, ang Sunthone Plus Gold Capsule, may ara sang sangkap na makabulig gali panami sang aton sinipamatyag, panayanaya sang aton sininga panghuna-huna kag modo. Paano ang Sunthone Plus Gold makabulig sa pagpa-improve o konsuporta sa manami naton sininga pagtulog? Inibangod sa iya sini mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini amo ang moringa uko ng balungay. Paano makabulig ang balungay para magnami aton sa nipamatsyag at magnami aton sa ningatulog? Number 1, reduces stress hormone. Ang aton sa ningalawas nagaproducer sa stress hormone na ginatawag cortisol. Kung mataas ang cortisol, budlayan kita sa magtulog. Kag nagapabilin nga alerto ang aton sa ningapaminsaron. Ang ginahimo sini sang balungay tungod nga may ara sa sang antioxidant kag plant compounds nagabulig sa para nga ma-lower ang stress levels kag mapakalma ang aton sini nga immune system or ang aton sini nga nervous system kag nagabulig eventually sa pagpabakod sa aton immune system. So kung nagabatyag ikaw sang katawhay or matawhay ang imo sini nga pamatyag, especially kung nagapahapon, nagapakadto sa hapon, pakadto sini sa serum, laban-laban gid mas mahapos ka, makatulog, mas dasig ka dapuan sini sang katuyo. Inatungod nagabulig reduce ang stress hormones ang balungay. Number 2, ang balungay gali nga sangkap sa Sunthone Plus Gold Capsule makabulig hatag sa aton sa natural relaxation mineral. Ano bala ining natural relaxation mineral? Amo ini ang magnesium. Ang magnesium nagabulig pa-relax ang aton sa mga kaunuran, nagapakalma sa aton sa mga utok, kaya nagsuporta ni sa mahamuok naton sini nga pagtulog. Kung ang imo gani pamatyag sa gabi, budlayan ka magtulog, hindi mapahamtang, doon nagapalang hugot ang imo sini nga kaunuran, nagapalang alay, iban sini nagapalang palamuypoy, kag nagabugtaw-bugtaw ka disora sa gabi, mahimo kulang ka sa magnesium. Isa ang source naton sina amo ang Sunthone Plus Gold tungod sa iya sini balungay nga sangkap. And then isa pa gid sini diri nagabulig siya no para nga ang aton sini nga blood sugar levels balanse gyapon. Kay kun halimbawa gani karon magtuman man kanubo, mag-drop gani ang aton sini nga blood sugar sa gabi, nagabugtaw kita dis oras sini sa gabi, ginagutom kita. That's why ang ibang sinin, masiling, uy, dami nagkaroon kadols kusinaw, may kuring guro ay. Gali kong guwaon mo sa kusina, may kuringin man, nga itong ulo. Lago nag-drop ng sugar, hindi stable, hindi balanse, kagati matentar gadi nga magpanungkab dito sa kaldiro, manginsapo sinisang bahaw, o kung ano man nga matimo-timo dito para maulian ang ginhawa. Which is, kung may ara, gali isang balunggay, ang balunggay nagabulig siya, stabilize sang blood sugar levels para nga di madisturbo ang aton sininga pagtulog. Tungod nga ang balunggay nagabulig balanse sang blood sugar, pinaagi sa mahinay nga absorption sinisang sugar kag nagabulig man siya para mas mangin sensitibo ang aton sininga insulin. So sa mga tao dira, especially sa mga tagpalamati naton dira, nga may problema kamo sini sa tulog, abitilawin nyo pag inom sini sa Sunthorn Plus Gold Capsule, tungod nga may mga sangkap ini nga nagabulig suporta sa maayo kag mahamuok nga pagtulog, isa na sina diri ang balunggay. Pero atagunta sa aton sini mga tagpalamati, hindi niya kasubong sang ginatawag sleeping pill or pills nga pag inom mo mapila lang ka minuto matulogan ka dayon. Ini yan nagasuporta sa manami naton sininga pag tulog. Paano nagabulig sa para magnami aton sininga tulog tungod nga less stressed kita, more relaxed kita, kag stable ang energy naton overnight nga nagaresulta sa manami naton sininga pagtulog. Mas mahamuok, smoother, and tuloy-tuloy sa nga pagtulog, halin sa gabi, hasta sa nisa aga.
8: The secret of health.
7: Pwede kita makatumara sa Sunthorn Plus Gold Capsule like 10 minutes before sa ni magpamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Kag pwede magkita makatumar like isa ko oras antes kita sa ni magtulog. Available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Sa inyo galing palagas ng balamang kutanon, may mo niya nang isend sa itong sarika text line 0928-287-4637. 0928-287-4637.
8: The secret
7: of hell. Madala lang ka mo sa mga balamang kutanon, pag-abasahon na ito, hatagan na ito sa isang pagtalupangon. Ako yung Dok, naganami ang tulog ko. Nagainom ako sang Sunthorn Plus Coffee Mix bisan sa gabi ka nami sang akon sini pamatyag. Tapos, pagbugtaw ko sa aga, inom ako sini Dok sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nagapagsik pagid ako. Salamat gid sa inyo sa mga product na nabatian ko sa inyo program. Thank you mano sa aton sa ring texter. Actually, usually, gina-recommend na ito na pag-inom sa nisang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime o kung sa gabi. Kanagabulig man sa panami sa aton pagtulog, kanagabulig man sa pakondisyon sa aton sa ring tiyan. Kaya isa man sa kabangdanan nga, hindi kita makatulog mayo kung nga aton tiyan, nagarinaguok ka, nagalinagumba dira sa sulod, dungod may mga hangin-hangin, daw buton siya. Pero may mong nano, may isa kita sinika texter. O kung pila na ton sinika mga nag-DM, direct message sa aton, na ginahimo nila, gainom sila sa Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. Pagkatapos, yun medyo trouble, gani ang tiyan. Suportahan pag nila, banyusan pag nila sa Sunthorn Plus Herbal Oil, mas nagatawhay pagid ang pamatyag. Kag na notice pagid nila, hindi pagid sila madapuan sa isang sapat-sapat. Siyempre, amo ganin na ginasiling naton. Dali kung gagamit ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil, mapalayo ka mo sa dengue infection. Tungod magluwas sini nga ang mga sapat-sapat, iban sini nga mga insekto na makapalapit sa inyo, lakip na ang lamok sini, especially nagadala sa dengue infection. Tiyan mo ng ibang nagadami ang inasin nga panulog, kag pagkaaga refreshed, restart, full charge, pagkaaga kapagsiksang pamatyag. Ako yun, Dok, nagagamit ako Sunthorn Plus Gold. Ginaupdan ko sang Sunthorn Vitamin C kag Premium D3. Nabatian ko man sa inyo program kapag sikgid sang akon sini pamatyag. Pero ginahimo ko dok sa udto na ako nagainom sang premium D3 kaga vitamin C. Kay kung giniinom ko sa gabi upod sang Santhon plus Gold, nagapagsik gyapon ko dok, hindi ko basta makabatyag sang tuyo. At imayo man ang imo sini nga ideya. Actually, ang vitamin C kag ang premium D3 kag ang aton sini nga Santhon vitamin C, nagabulig man sila na papagsik kapin pa kani upod naton sa Santhon plus Gold capsule. That's why may bandira nga akong problema nyo iya tulog. Kag kung gusto ka mas mahamu o kang tulog nyo, pwede nga vitamin C, akong Santhon vitamin C, kag premium D3, sa udto nyo imnon. Kag ang Santhon plus Gold sa aga nyo imnon. O kung hindi gani, Santhon plus Gold capsule, premium D3 capsule, kag Santhon vitamin C sa aga. Pagkatapos sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ang Santhon plus Gold capsule na lang. Ukon, 1 hour before panyapon, Santhon Gold capsule na lang. Para magnami inyo sa nga pagtulog, ang kapagsik nyo, magamit nyo ya. Halin sa aga, asa sa udto, pagkanto sini sa hapon. Pero pag abot sini sa serum, pagkanto sa pagnagob na sang gabi, kay Santhon plus Gold na lang imo gininom sini, mabuligan nga, nami ang imo sini nga pagtulog.
8: The secret of health.
7: Available na ni sila tanan-tanan na no sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero kung narimbawa, dire ka mo sa nga susunod sang Iloilo, may time ka mo sa nga makahapit dira sa Yes to Health Wellness Center, kapin pa kung damu-damu inyo sa nga baklon na no, posible may ara pa ka mo sa isang discount. Kag ang isa pagit sa manaming habalita, kami libre pagidira nga konsultasyon. Naga-duty dira ang aton sini nga alternative medicine consultant magahatag sa inyo sa nagakaigo sini nga giya sa mga dapat at hindi dapat nyo buhaton sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Gaan ka mo sa mga lista sini sa mga do's and don'ts. Nutrisyon nga inyo sini kinang lanon sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag libre ina nga igahatag sa inyo. Magluwas pa nga available dira ini mga produkto nga ginalawag naton diri sa aton programa para sa inyo sini nga kahapusan. Tidamo gani sini nalipay kay instead ibayad pa nila sa consultation fee, ginabakal na lang nila sa Santhon Plus Gold capsule, premium D3 capsule, ug Santhon vitamin C. Ang iban sini tilipay kay makadala pa sang Santhon Plus coffee mix, premium D3 coffee mix kag Santhon Plus Gold Coffee Mix. Kag sa mga gusto gali ah, nga samtang nagainom ka mo sa isang kafe, may pampahuben pa ini nga sangkap o kung ingrediente. Total, hindi ginman malikawan nga hindi kita mag-inom sa kafe. Ang iban ganit sa ni, kung pong gano mag-inom sa kafe, dito pagiging masunlog nga dugangan pagiging inom kafe. Prambal sa kilala ko, di man, ginatakis ang acid. Kundi digwa-digwa man. Pero, kung gusto ka mo sa isang healthy nga coffee, kag may pampahuben sini nga sangkap, like collagen and glutathione, pwede kita mag-try sa isang Santhon plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix. Pero kung gusto ka mo iya sang coffee nga makabulig para nga ang vitamin D mapasulod naton sa lawas, kapin pa kung kulang kita sa exposure sa isang silak sang adlaw, tapos may insulin resistance ka mo, pwede ka mo makagamit sini sang premium D3 Coffee Mix sa araya sa mga tao nga kulang sa pasilak sa adlaw. Kapin pa, kung ang trabaho, more sinisusulod sang balay o kung indoors sa opisina, di mga pinagin man lang kamo, try nyo ang premium D3 coffee mix. Ang manami sini sa premium D3 coffee mix, kag sa Santhon Gold coffee mix, stevia ang gingamit sini nga pampa at tamis. Yung worries ang iban sa nga, ay basi magdisturbo sa akon sa nga calorie intake. Basi may problem o kung mag-react akon sa nga triglyceride, cholesterol tungod sa kalamay. Ariya, stevia ang gingamit sa nga pampa tamis. So pwede ka mo makainom sa nga. So may mga concerns sa ikaing lawas, pero may nag-message sa aton, tito ko ay manako iya sang diabetes. Pwede ko iya makainom sang Santhon o kung sang premium D3 coffee mix or Santhon Gold coffee mix. Pwede gid. Pwede gid ni kayo namang may diabetes. Ayan pa sini ang wala. Kagong gusto ka mo ya, coffee for all, bisan lima katuig nga bata, sini makainom, Santhon Plus Coffee Mix. Available ini suliton ko sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sini nga mga lugar. Sa mga taga-syudad sa Bacolod, taga Negros Island Region, kung makalagaw-lagaw ka mo dira sa syudad sa Bacolod, pwede makahapit dira, antes ka magpuli sa inyo sini mga banwa, mga syudad dira, pwede ka makahapit dira sa Yes to Health Store. Dira sila nahamtang sa Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang langit sa Marayo Bank. Kaya may nagapamangkot bala sa aton. Tidok, paano kung makasiguro nga genuine ang baklon ko sininga product like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, tapos ang mga coffee variant, sabi do, kay sa balay, tatlo ka klase, gandang kafe namon, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Plus Coffee Mix. Paano kung makasiguro nga genuine gid ni? Siyempre, kung dari ka mo sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ay, sa nagapamangkot gali, ah, kung ano nga adlaw sila nag-open dira for, o kung nagabaton sa free consultation. Actually, Lunes, Domingo, hasta Biyernes, alas 9 ng takna sa aga, bukas na na sila. Di, buwas, like, Webes, pwede ka mo makakadto dito, no, for free health consultation. O kung hindi ganis sa Bacolod, dira ka mo sa Yes to Health Store kung gusto ka mo makasiguro gid ang genuine gadang inyo sa nimabakal nga mga produkto. Pero siyempre sa mga butika kag parmasya, legit gid na nga mga produkto man nga mabakal nyo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa aton mga problema sa ikaing lawas, makabulig para ma-maintain ang aton sini maayong panlawas. Kag tanan nina is ukon tanan ina sila FDA approved and halal certified sa mga butika, parmasya, mabangkot lang kamudira kag magbakal sining mga produkto. Salamat gidok si IV ini, nami gid ang epekto sa konsang Visionex Plus soft gel capsule. Ang hapdos ko nga mata na nagaluha-luha na umpawan gid sa 1 week ko nga gamit, pero ginsigi ko na lang dok 2 times a day ang akon inom, kay permi ako nagapulaw kag naga tuon. Thank you gid sa feedback sa ni Satan Siri nga tagpanamati. Visionex Plus, may lutein, zeaxanthin and beta carotene plus vitamin E para ma-maintain ang kabakod sa aton sininga mata, ang kondisyon sa aton sininga mata kag ang katinaw sa aton sininga panulukan. Pero siyempre kung may diferensya na gid ang inyo sininga mata, ayhan, medyo tuma na gid kalabo kag kinanglan na gid iya sang iban sining mga prosedimento o kung pamaagi sa aton sining mga doktor espesyalista sa mata, kanto ka mo iya sa pagpa-konsulta. Salamat man dok sa Santhon Plus Herbal Soap, ang akon sa ni body odor na buligan gidok nga na hagan-hagan. Pero sigihon ko pa siguro gamit dok, basi pag-abot mga 2 months, madula na ini. Kag sa akon sa ningaguya, ginagamit ko man Clear Skin Herbal Soap, batian ko man sa program nyo dok. Manami, kaya nag-amat-amat na pinusupat ko dok ang mga dark spots na amat-amat naman panas. Ginsunod ko man, ginagamit ko sa liog, kagsakon sa nga butkon, kanami gid, asang iya sa nga efekto. Salamat sa mga feedback na ginapadala nyo dari ha. Sa iban dira, nga may mga body odor o kung may mga pilas-pilas nga dugay sa magpalik pabalik-balik, kung nagagamit ka mo sang habon, pwede ka mo mag-try sini. I mean, sa mga ginagamit yung habon, kung daw hindi ka mo masyado sinihiyang, why don't you try Santhon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap. Sa guya, liog, butkon, kag sa lawas naman, Santhon Plus Herbal Soap. Alwaton ko sa mga butika, parmasya, pamasyar lang ka mo, hapit lang ka mo, kay available ini sila tanan. Ako niya dok, ginahimo ko ga prepare ako. Kapin pa kung lapit na ang tingulan, Santhon Plus Herbal Soap, pagkatapos Santhon Plus Herbal Oil para sa palanakit sang lawas. Kung makaubog man ako sa baha dok, nagapanghinawa ko dayon gamit ang Santhon Plus Herbal Soap. At imayaw ganyan kombinasyon na no, sa aton sa nga texture. Kaya ang mga kagaw nga daan, ba lakip pa kung naliba makalusong ka sinisa baha-baha bulubalanaw, ang ihi sinisang ido, ihi sang kuring, ihi sang ilaga, kung may mga baboy pa sa palibot, abi, at ang risk bala sa leptospirosis. Panghinaw ka mo dayon, pagkatapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap kasi may antibacterial property ini. Pero kung nalimbawa, palanakit sang kalawasan ang inyo sini problema nga nagasugod pa lang, palang alay pala mo ipoy, hindi ka mo dayon sini magtumar sang pain reliever. Pwede nyo i-try nga bulubanyos lang anay, abi gamitin nyo Santhon Plus Herbal Oil. Pura ara yan no, kung nalimbawa hindi naging madala sa bulubanyos sa Santhon Plus Herbal Oil, that's the time no, kung kinanglan noon, gan mainom kita o kung matumar kita sang pain reliever. Ara man nira ang cess the pain nga makabulig sa palanakit sang aton sining lawas, palanakit, ngot-ngot o kung nagabusog sini nga parte sang aton sininga kalawasan.
8: The secret of health.
7: Well, sa aton sining mga tagpalamati, bato alang-alang naman at ang aton sining oras, sa aton sining pag-pangalagad, bao sa iban sining, huwag naton madangatan sa pagbasa inyo sining mga text messages. Pulo pasensya, gid kaya daw medyo apikin na naman sa lawat ang aton sining oras sa aton sining pag-pangalagad. Pero sige lang, sa sunod sining mga edisyon sa aton pagpangalagad, aton pagabasaon ng inyo sini nga mga concerns sa ikaayong lawas. Kag sa nagaupod sa aton sa through Facebook live, thank you gid sa pag-upod ninyo sa aton sini sa aton nga programa kag pagpangalagad. Kini subaybayan na masunod naton sini nga edisyon sa aton sini nga talakayan para sa dugang pagid sini nga mga kaayuhan. Kamay pa nga bisan paano nakabulig-bulig na naman ang aton sini nga programa sa inyo sini mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagbulong sa badatian, especially kung paano naton nini mahimo ma likawan. Bao si Junjun, hindi lang pagbasaha ang real name ko Doc, ginbutang ko dira, Junjun lang, pero namigid ang performance ni Junjun. Sakto gi Doc, 2 times a week lang nag-inom ko sang Turbo food supplement. Nag-aktibo liwat ang akon sininga sex life daw, kondisyon ng akon sininga pamatyag nga daw ma 6 months na Doc nga waay na ko sing gana kag permi maluya. Salamat June, sa imo sining feedback dere sa aton nga daw mayong kondisyon ni Junjun. Good news ano sa mga may amo sina nga kondisyon o kon problema, bala like erectile dysfunction, medyo dula gana, medyo nagaluya, ara ang aton sininga Turbo Dietary Food Supplement for Men tungod sa klabo, waska kag maka nga makabulig pabalik sa pwersa, pabalik sa gana kag panami sa aton sininga blood circulation para siyempre mapanumbalik man ang maayos ni nga sexual performance para sa mga bana, para sa ila sini nga mga asawa. Kasi salamat kida sa inyo sa mga feedback sa iban pag inyo mga nakagamit sini, hindi tilang mabasa halos ang inyo sini nga mga feedbacks diri sa manami nga resulta sa paggamit sa aton sini nga mga food supplement na ginapakilala diri sa aton sini nga pagpangalagad. Well, since nga lang alang sa lawat ng aton sini nga oras, subaybayan niyo at sa sunod na aton sini nga pagpangalagad ang aton sini nga talakayan para sa dugang sini nga mga health information and education para sa aton sini nga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
8: The secret of health.
4: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa aton mga alternative medicine doctor Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.

0: pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sang asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikasini nga pagkaon kun ano man ang ginakaon naton nga sobrang asin, makadulot naton para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot kun sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. So really nga to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abid dira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong kag sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol kag kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa bad man nga
2: edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: O ari na ang produkto ni Dok Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabulig, gid agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tag sa saton. Sa turmeric palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lamang nabiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw sa pamilya nyo man ay sulund doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Dok Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay, makabulig manil panubo sa kolesterol at presyon, ang saluyot o kung tugabang, gabulig kontrol sa presyon sa dugo, o ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manug

0: tinlo sang dugo. Isang una nga siyempo gintawag pagganin siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala ini wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kun blood sugar kundi nagapanubo man ini sang cholesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee Mix. Ah, manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami ida kun damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sa presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Suno sa pagtuon ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugo ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras na mabiyan din sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. 17 minutos na nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sampunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774. Mayong gabi naman sa aton sini mga pilalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad ang inyo palatuntunan na maghahon maggarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Miyerkules na kita karon niya, lapit sa 20 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano ba, yun na nagbulubog na ang palibot sang syudad. Kaya na mga kabiyan sa kasisidmon, huwag sa payan nga mga nagapinangilan sa mga umani nagapanampalak.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagtupang manipis nga ulan, pero tub-tub subong, sige pang turutality. So may mga kabiyan na tuod niya bisan na gamay-gamay lang ang mga pagtupa. Wisik-wisik na daw malakuan mga kabiyanan na bindisyon sang pare.
1: RRMN Patrol 774.
0: At least bisan paano mga kabiyanan, nagpasalamat kita sang sining grasya sang ulan. Naginhatag mga kabiyanan sang aton sining kalangitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabay pa nga muna ba magpabugnaw sa mga mainit na mga ulo sang aton sining mga kauturan. Sabi naman sa mga pinalaging panamkon sa mga takuri. Kagabay pa nga mumanita kung taring bindisyon mga kabiyanan nga maghugahagan-hagan na ang mga balatyagon sa mga Pilipino bangod sang sining mga kabiyanan kontrobersyal iskandalo sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mayadayan niya gabi sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga suki, kag sa aton sining mga tapalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan. Kag siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan nga upod sa aton online, sa Facebook page sang RMN Iloilo. Kag siyempre sa mga nagapamati, mga kabiyanan sa aton sining mga radio set. Sa aton sining frequency, sa 774 kHz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga driver, kuya longgid ha, mga kabiyang madanlog ang dalan, ay mga kabiyang pasasabangot sa sining pagtupa sa manipis ng ulan. So, delikado para sa mga nag-taris sa tunga sang dalan. Puro kalma lang na hindi lang pagtuluhi tapak ang gasolinador, magasto kaya gasaka ang nagasaka o ang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad, mga kabanuanan sa probinsya, at siyempre sa kaiping nato yung mga kaprobinsyanan sa kabilugan sa isla sang Panay, kag Western Visaya. Welcome na sa inyo panatuntunan. Ini ang kubos nyo nga alagad, Radyo Man Rodelfo Leon Agado. Sa gihapon nagasiling sa inyo, welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna na kita mga kabiyanan sa mga balita karon ni adlaw. Ining natabo mga kabiyanan daw ay gigog yun ang panahon mga kabiyanan sa kaya Senator Bato de la Rosa. Oh. Mga kabiyan daw sa karon mga kabiyan sa siya yung sentro sa tanan niyo mga balita sa bilog kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alin lang aging kumbinsi ni siya mga kabiyanan nga magbuto kapag katapos mga kabiyanan daw makawat, mala makawat nga pagkantoy sa Senado kaya nagapinanago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuod nga nakuha mga kabiyan sa majority, balasulong gini ni mga kabiyanan ni Bato sini. Huwag gitliwan mga kabiyanan. But kung paano yan ni Masulbar, mga kabiyanan problema ni Bato sini. Nga nagpuro pasalig ni mga kabiyanan si Senator Cayetano, si Petra.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kuwasubo mga kabiyanan sa kaya Senator Bato, ay, nanginmitsa na isang kabuhi ang mga kabiyan ng kapolitikal karir.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, pagkatapos ng mga kabiyanan, huwag igaug yun mga kabiyan ng panahon sa iya, kay man wala nagpabor ang Supreme Court sa ila sining petisyon para makapangayo sang TRO to is itip.
1: RRMN Patrol 0917-597-5673.
0: Imano ka pa sini? Mga kabi maluwas nga ti kung gusto mo magaganagan ang imong akakulba, siyempre. Kasalala mo na niyang problema, mga kabi, na ni Bato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibangon sini mga kabiyan ng Waisasang TRO. Subot silingon mga kabiyan ng Bisansino ang mangin na citizens ang Republic of the Philippines. Bisansino mga kabiyanan. Mga kabiyan bangod kay positive na siya. Bisan ordinaryo nga si Juan de la Cruz. Mga kabiyanan pwede na maka-citizen arrest sa iyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang boto ni Chakto man ni mga kabiyanan ng report sa NBI ng mga kabiyanan na locate na nila kundi in mga party sa kalibutan, sa Pilipinas. Kaya suno mga kabiyanan sa information, wala pa makagwa mga kabiyanan si, ano niyo, si Bato sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di kung NBI mga kabiyanan makasiling, down 90% mapati-pati ko. Pero kung ang DILG gani kay si John Beck, ina yung mga kabiyanan sa 100%, mga kabiyanan gaduwa-duwa pa ko sa
1: 40%. RRMN Patrol 774.
0: Tanawan si Atong Ang. Ay, sus, hasta lang to sa preskon. Medya mileage ng mga kabiyanan sa pobresito nga sekretaryo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga Vietnam na sa mga kabiyanan yung mga na pasuna isa to mga kabiyan ni John B. Hasta subong mga kabiyan to isa. Why man gyapon?
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung pinagwapo lang mga kabiyanan niya sa mga media si Toto ni John B. Krimulya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero kung si Director Matibag, abilan taon-ta, mga kabiyanan sa sining information, mga kabiyanan nga na-zero-in na nila ang location, exact location, mga kabiyanan ni Bato de la Rosa, di pa mangkota kundi indirisa sa Pilipinas, NCR, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, delikado man sa mga amigo niya, labi na mga kabiyan nga magkanlong ni, magtago sa iya, kay mangin aksesori sila sa krimen. Kaya delikado pagani mga kabiyanan subong, ara mga kabiyanan sa posible investigation man ni si Robin Padilla. Mientras tanto mga kabiyanan, aras PBBM, sus mga kabiyanan, daw ako ang daw hindi na ni Guru pa mabulanan, mauna pa ni sila Guru mga kabiyanan, sintinsya nila ni sa kay Vice President Sara Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa impeachment mga kabiyanan ni Sara o?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan ni Natabo, siguro terrible ang hinulsol mga kabiyanan ni Bato nga nagguwa-guwa pa rin sa katawa sa pangabuhi ito mga kabiyanan sa ginapanaguan sa mga lasang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di subo mga kabiyanan, no? Ay, ano ni sa upo niya kay di binuligan niya toon mga kabiyanan si Senator Peter Cayetano bilang mga kabiyanan na Senate President. Nagwagid siya, nagsirang, nagrisgo, managing bulatik, manguro mga kabit, gin-intulin, manguro sa mga upo niya ng mga senador, nagpati-pati ba nang ang hangag?
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, mano ka na lang abisin eh. Kabisan din mga kabiyan nga hilit-hilit, may NBI. Kakunsa din ng mga pusod, may pulis. Kakada pulis, may pusod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot bisa mapanago kung panisang palda sa ginikanan mo. Sino na, kabudlay sa pangabuhi mga kabiyan. Senador kay mo. Kamu ni mga kabiyan isa pagit sa mga observation. Senator ka, law-abiding citizen, lawmaker, lawbreaker kay mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos yung ordinaryong nagsaplip lang mga kabiyanan sa 1,000 watts ang gatas, ginpriso, ikaw yan ang pinalagyo, senador ka pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano maayong Maayo mga kabiyan na nga panginawi ni matag mo. Dapat ani mangin mo dilo ka kay legislator ka. Ay, mga kabiyan ng Ihudi Putin.
1: RMN Patrol 774.
0: Na, panago ka na gyan kundi mga nang mga buho. Mangita ka na lang da tunnel.
1: RMN Patrol 774.
0: Good morning da na mention ta mga kabiyan, delikado ni sa mga nagakadlong sa panaguan niya sini. Mga kabiyan, maluwas ka dayhan siya. Ah, mga kabiyan, bisan pa. Di mabalaan na karo mga kabiyan sa mga pulis. Sa ginatago, kadala sa kagindiriya sa kaso.
1: RMN Patrol 774.
0: May padrama-drama pa kamo shooting-shooting ang ending shooting gali sa pelikula ang ginimo nyo hindi ang shooting mga kabiyan ang tiniruhay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Under attack mga kabiyan, ang under attack nyo itong dinner nyo gali sa Senado pagkatapos ang dramatic akwa ninyong performance.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinday nyo, Pia. Oh, mga kabiyana, kung pwede lang mga... Pwede ko lang ni mga kabiyana mahunos nga mabalik ko rin akong gimbuto. Siya kaya daw nagsaligo ni mga kabiyana. Bumangkay ligarda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinin ko mga sinsiro, mga kabiyana, nga mag... servisyo gid sa mga Pilipino. Ay, mga kabiyana, ako nanugunan. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini mga kabiyanan ng ligarda nga ni panana ko ikisanggir isa sa mga taga Iloilo mga kabiyanan ka sa mga kasimanwa ito sa Antique o oh, tanawang ginubra nyo ang inyo kasimanwa itong Senator Ligarda o oh, taga Antique Kuruay Antique.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipa si Arway, si Arway pa siya. Sila na duha ni Inday niya Pia. Ay, bot sa inyo. Una ko sa inyo mga kabiyanan. Nag-workshop seminar na lang kamo sa mga acting. O mga nag-trending sa buong mga

0: Guso gini mga kabiyan ni Senator Pia Cayetano. Mga kabiyan ng bisan, mga kabiyan ng kumusta kuno sang matabo ining shooting. Shooting sa tong nilokpanay, hindi kay shooting nga may kamera.
1: RMN Patrol 774.
0: Wala gid mga kabiyanan ni isa sa mga minority nga mga senators, mga kabiyanan nga nagkumusta sa ila kahintangan to samtang nagalinupok manang utro ba ni nga sergeant at arms ang senado nervyoso permiguro mga kabiyan kuway ubra hali lang katuros mga kabiyan sang kape nga iya sang bayad sang mga taxpayer. Amo ni mga kabiyanan, hali lang kainom nga inom kape, ginerbiyos.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo to mga kabiyanan, si Aplaska, kamay lang kalas-kalas, abiya kontra niya, nagpinalupok mga kabiyan, kaluluoy ang kristal sang sinadong buisit niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Speaking mga kabiyanan, nga gina pakigbato gid with matching CRY crying kada masalan sa crying lady si Inday nyo Pia Senator Pia Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Nabisan kumusta ko no kung anong kentangan nila to sa that time nga ginpasuni mga kabiyanan nga under attack sila kun ang iya sining nga manghod pa nga nagahimo man sang istorya di pa pulpog sa lamisa kasi mo daw ang ayan man.
1: RMN Patrol 774.
0: Alam mo ni ang kwanyagid ginapatulok yung mga kabiyanan sa mga upod yung mga senator na bilong sa minority ng mga senators pero mga kabiyanan sa exclusive diri nga gipagwa sang News 5 may ara mga kabiyanan nga mga minority senator mga kabiyanan nagkuanggali pangumusta sa ila conversation pagi sa ila sining group chat.
1: RMN Patrol 774.
0: So sala mga kabiyanan ini mga kabiyanan ng mga aligasyon diri ni Pia Cayetano nga bisan kumusta kuno sa minority senators wala pat mga kabiyanan taliwas inigali sa pahayag ni Senator Pia Cayetano nga wala nag mawala sang may mga minority senators nga nagkumusta sa ilang mga ara sa majority kay mga kabiyanan ari ang ila sining group chat ang ila binaslanay mga kabiyanan sa chat mga kabiyanan ari may gipagwa diri ang News 5 para mga mapakita mga kabiyanan na sala ang ining mga aligasyon ni Pia Cayetano. Subot sa lingon mga kabiyanan, may naghatag sa information nga ginpagagin, may source mga kabiyanan nga ginhatag sa ABC 5 or sa dari mga kabiyanan, yes, sa News 5 nga mga kabiyanan, may ara nga ebidensya. May 13, 2026, mga kabiyanan, ari ang bayluhanan nila sang chato. Mga kabiyanan, una, majority senator. Ang chat mga kabiyan, hi colleagues, we're okay here now. Nagsabat mga kabiyan, nag-reply, ang minority senator. Stay safe everyone. Kapagkatapos may ara, pagkawal lang ang ginahingadlan kung sino ining mga senators. But para ma-confirm, nasala ining aligasyon ni Pia Cayetano ginsuportahan dari mga kabiyanan sang sining ebidensya mga kabiyanan nga may ara sila sang group chat nga nagabayluhanay sa mga chat so may ari pag dari mga kabiyanan nga minority senator while lang ginhingad lang kung sino nga senador amo man nagasa reply man ang minority senator please stay safe over there guys tapos nagkuhapagit another pagid nga minority senator nag chat pagid praying for all of you there tapos may isa pagid may minority senator pagid keep safe everyone.
1: RMN Patrol 774.
0: Di pa hibi-hibi ka pa imo di pa ang daway man luha si senator

0: Sofia Caetano. Sala ang ligasyon niya mga kabiyanan niya bisan, pangumusta suno sa iya, halin sa mga minority senators, wala mga kabiyanan. Sala ang iya ligasyon. Mga kabiyanan ka may bailuwana isang mga changes mga kabiyanan sa group chat nila nga ang mga minority senator nagakupangumusta sa ila.
1: RMN Patrol 774.
0: Kita mo? Ba, kung pwede ko lang mabawi mga kabiyanan ng buto ko sa mga Jesus, marikagusip Santissima.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadala na lang mga kabiyanan ni pobreng magulang ni mga kabiyanan ni Alan Peter Caetano. Sang iya sini mga kabiyanan nga drama-drama. Nagpati man ang magulang. Ay, iho di Putin.
1: RMN Patrol 774.
0: Diyos mio, mga pobresito.
1: RMN Patrol 774.
0: Bot na rin mga kabiyanan sa ilaw. Kaya mo ni Subong, mga kabiyanan, konsid o man, basi ko dari man manago, nga ara mga kabiyang ginatakluban sang Labador, si Bato, Senator Bato de la Rosa, itugyan nyo sa mga polis, pero bisan siya ordinary ka, mga kabiyang galing kay kung maluya-luya lang mga kabiyang kung lampaga ka ba nga mag-arestara bi kay Bato, sus mareka gusip inaling nga iwaslik siya kasi ni diri abi matabo sa Bisaya sus puluton ka to mga kabiyan sa lusod.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa pagkadako-dako lawas maluwas nga ti puno ko kunang lawas sa sini puno sang algodon.
1: RMN Patrol 774.
0: Nang alangon mga kabiyang manipis-nipis ng lawas ang pulis ni kag-NBI. Jesus, kapagkatapos dua lang ka bo? Kinanglan mga kabiyan, mga napulo ka ba rin mapugo sa iya kapagkatapos mga kabiyan, unahong mo siya nga mga kabiyanan na pugos dire. Ako sa mga mag-arestar abi, digi ka mo mag-puro palapit mga kabiyanan sa iya nga wala nga kamot o kuntuuman. Mga kabiyanan, unahon mo ni nga dakop ang iya mga kabiyanan nga sarakangan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay kun hinali nga kakapta mo ni sa kamot, Jesus, barakagusip. Kamuoy nga rin mga kabiyanan nga daw anglit. Kasi mo daw, kita mo ng mga kulon, mga kabiyanan nga ginalutuan ta pinaksiwan. Jesus, mga kabiyanan, sa kamon kasi na. Jesus, daw ano-ano malang natumbahan ka mga kabiyan pader.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ko matandang NBI ka PNP. Simple lang mga kabiyan para mapugos ka mga kabiyanan nga isa mo lang ni siya. Captive lang mga kabiyanan ang iyang pichurukoy. Sugiro lang mga kabiyan. Hindi siya mag-uyoy dahil pag tapos pahana dayon mga kabiyan. Butangan mo pusas. Amo lang pinakasimple. Kaptan mong itlog yung mga kabiyan ng kapugusa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyan na may isa ka beauty queen. Inbulagan sang boyfriend niya. Sino abi ni? Biyaha mauman nyo nabi. Mga kabit isa ka beauty queen naging bulagan mga kabiyanan sa iya sini nga nubyo bangod sa sobra na mga kahuya nga ginahatag yari sa iya sini nga boyfriend kay man suno sa information ini nga beauty queen mga kabiyanan kung may ara nga mga dalagko nga mga gathering halimbawa may mga ara nga piyesta kurong ba nga basi ko nagapangunyadi man eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Basta may ara mga kabiyan nga mga gathering, may inom-inom. Sus mga kabiyan nga kauslo sa iya sa iya sini nga panit.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay nga aman, once nga makatami mga kabiyan, makasimot lang gani mga kabiyan sa agwa di Pataranta, ang iya sini nga mudos, hinali lang sa mga kabiyanan, matindog sa iya sini nga pulungkuan, kung tamaan sa kahubog, kagbisan gani kung gamay iya imnon, mga kabiyan nga magkatami lang sa sang agwa di Pataranta, dayo niya ni tindog, kagulpi mga kabiyanan, kung nagkwani siya, nagadilargo, ginahuslo ya dilargo, kagbangihi lang sa salog, eh, sus, marikaw gusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiyo, kailan ni kunara ka mga kabiyanan sa ato nabi kasamang tupi, tapos manghiri sa beauty queen, kasus type.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magamuning upon mo permi mga kabiyanan. Tawar siguro sa atong guru to ape. Permi lang kumatuban no yadi pa ni mga kapangun yadi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magamuning ini nga beauty queen nga nagapangihi sa salog kung mahubog. So gimbulagan sang iya sini mga kabiyanan ubyo. So mo ni mga kabiyanan ang ining beauty queen turn into actress sa iya sini nga non-showbiz boyfriend.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inibangod suno sa report mga kabiyan, masami sila nga nag-aaway, no? Hindi maghiribaot, bala? Actually, suno sa information, do talagsala ni sila gaaway. Ang problema lang kung mga kabiyan na makainom ang babayi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tag-amuni ang kabangdanan nga hindi nga mga baton mga kabiyanan sa iya sining boyfriend ang ining kahuyanan nga ginahatag mga kabiyanan sang sining anay beauty queen.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, suno sa information mga kabiyanan kung makatambong ini siya sa isa ka okasyon ini si beauty queen kopod iya sining nga ex-boyfriend kag kun nagainom-inom nagakadula ini siya mga kabiyanan sa iya kaugalingon, umurgani sila ko, nagakahuslo sa iya sini nga panit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gulpin mga kabiyanan nga magtindog kapag tapos, gulpiya dala nga maghuslo sa iya de largo or short man, kagulpi lang nga nagapungko sa salog, kag mangihi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dumduman ko ni mga kabiyan ng content creator ng babae. Matahuman, may tsura. Tsura gani, takuri.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga milyon man mga kabiyan ng views niya. Kaya yung style niya mga kabiyan na. Mag-tutok sang iya sini nga cellphone sa Facebook. Kag mag-record. Sa gani, nag-live ini siya. Mga kabiyan na nagapangihi. Lantaw man sa iyang mga viewers, sa iyang mga followers.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero ito yung normal mga kabiyan nga vlogger, babae, content creator, mga kabiyan na ninali, mapungko niya, mangihi ako di. Ay tuon nagapangihi. Gasumpit man ang ihi ang mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo gani mga kabiyangan ng mga followers niya, ka mga views, galantaw, kalabanan, lalaki, mga kabiyanan niya daw, ang ibang gari ko kakalados mo, guro mga kabiyanan, sanghali ka duko na lang ngayon para makita ang itsura sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod ini mga kabiyanan sa sining former beauty queen. So bangod sa kahuyanan, mga kabiyanan ginahatag sa iya sining boyfriend, binulagan mga kabiyanan sang iya sining boyfriend.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pwerte man niya abilidad mga kabiyanan ang pagkapalahubog man to. Hindi ba na palahubog na? Galing mga kabiyanan, kung sa may mga gathering lang, naimbitar sila. Budlay mga kabiyanan, naimbitar ron mo ng klase babagi, labi na kundamo sa mga tao. Eh, ano na lang ba? Kung ikaw ba nabing boyfriend siya naman, ano ka na lang? Alang-alang, kapirming lang madala kada lakat nyo. Kada okasyon, mag-upod ka mga dua mo, manin mo yung dalas ang patadyong para matabunan siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot ni mga kabiyanan. Alak mo na, hindi ko maniprinte!
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi, hauma-uma nyo kung sino nga beauty queen mga kabiyanan nga nagapangihi sa salo kung mahubog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadamo mga kabiyanan sa mga babae mo ginabi yung mga ay abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, bitin naman kita ka kasamang tupi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayari kita mga kabiyanan, kaagi ni assign isa ka police colonel, mga kabiyanan. Nga ini na assign mga kabiyanan sa Bacolod, mga kabiyanan kay natabo ini sang May 19, mga kabiyanan sa puan lang sang iya sining bata, mga kabiyanan nga nagapaligo sa iya sining kaugalingon nga dugo. So ginapatihan mga kabiyanan nga nag-commit suicide ining si police lieutenant Colonel Vargas. So, mga kabiyanan kaagi ni assign, di ko ni kita magsala kaagi ni isa sa ICPO, mga kabiyanan or sa SWAT team diri sa ICPO.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan na-assign isa sa Bacolod bilang City Administrative and Resource Management Unit sa Bacolod City. Mga kabiyanan, according sa aton report, manog-retired na ni siya. Pero ang information, raw pa lang ini. Kay mga kabiyanan, sunod sa report, nadakpan ni siya sa asawa niya. Mga kabiyanan nga may ara nga ginakuro kaliwa kapagkatapos nag-iskandalo sa batalyon sang sining police colonel. Mga kabiyanan, so binatyagi guro mga kabiyanan ang kawianan na ginimo sang iya sining asawa. Sus! Wala niyo? Sang na May 19, nasapuan na sang iya sining bata. Sus! Patan nga paligo sa kagalingon niya mga kabiyanan nga dugo. Nakita ang arma sa iya sining kilid. Ining 56 years old mga kabiyan ng police sa Lieutenant Colonel. So mga kabiyan, manug-retired na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilalagi ni sa ICPO kay kaagi na di-assign sunod sa aton information. But raw pa ning report kung nga ang nag-commit inisang suicide.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ginatumod pa sa mga kabiyanan sang mga taga-Suko ining aligasyon nga nag-utas sa iya sining kabuhi mga kabiyanan na ginalantaw na mga may ginalantaw man na basi may foul play mga kabiyanan sa sining insidente resulting sa sining pagkapatay mga kabiyanan sa isa ka police lieutenant colonel. Mga kabiyanan, nagkakalamatay sila sa mga suicide yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Speaking of suicide, mani may sama ni mga kabiyanan na suicide na nga may utang sa iyo mga kabiyanan sa kasino. Baw, tulisan, babae pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan nga lubog sa utang. Sus, naghigda mga kabiyan sa tung asandala, mapaipit mga kabiyan sa salakyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natabo ini mga kabiyanan sa ining babae, taga 31 years old siya, taga Barangay Kandulawan sa Talisay, Cebu. No? So mga kabiyanan, sapuan na sa sang isa ka taxi driver gagulpya dala mga kabiyanan nga madutayan gilan sa matapakan sa tunga sang dala naghigda so nagakatulog maluwas mga kabiyanan na daw hubog man eh pero gusto yung mapangin matay kay sunod sa information mga kabiyanan nakautang ini siya sa kasino nga naglabot mga kabiyanan sang 64,000 milyon gani ang mga taga DPWH.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hanggang iya sila nga paglantaw nga hindi na siya kabayan kung naging himoy na gila mga kabiyan ng kaya nahadlok ba rin siyang mapriso na mga kabiyan mahuyan muli sa mga paipit na lang sa tanis na tunga dalan sang salakyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lulong mga kabiyanan sa kasino ay mga ang iyaya style yung mapataipit na lang ang kilala ko gani nag-hold up milang spasyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay wala mga obra manabi nila mga kabiyan namin ko nag-apuro panahor mga kabiyan kuway ka mo mga obra mga kabiyan kung di ka mo paproblema kuway ka mo obrahon ubahain nyo mga short sumaka sa lobby kapag padalusos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iliyon nyo lang mga kabiyan ng lobby nga layog katapos damo papa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala, makalikaw pa kamo sa disgrasya, makalikaw pa kamo sa utang, mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan. Sige, kuwanta ng mga report sa ato, mga reportero. Nagiging nga portion, mga kabiyan, ganadulong na sa inyo. Sa mga kalalakihan, gamit ka mo sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ning number one nga kapsula para lalaki sa pila sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabatong man sa mga pampulaw, nagapapagsig ka, nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Pag-inom sa Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kang Sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre mag D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrang kaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sinangalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpalasig sang metabolismo sang aton sinangalawas. Initaran nga benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat ka gubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-standby ng ato si Patrol. Mga kabiyanan, i-check ta kung kumusta ang palibot sang syudan. Ang siyempre mga kabiyan, kaina, nagkatulot-aliti pa. I don't know, mga kabiyan, nagkapangilat. So i-check ta rin mga kabiyan, kag iban pang mga natipon niya report. Sa linya naton mga kabiyanan, upod sa kain, Radyo Man, Mon Kapalihan.
1: DYRI, Radyo Man, report.
2: Kayong gabi, Rajuman, Ruder, kayo sa aton sining mga kauturan, mga pagpalabati naton. Matawag sa mga aton sining kagabi yun. Dari sa may syudad niya sa Iloilo, no? Ang kain na nag-tupa ang trutalite, may portion niya nag-ulan. Pero sa subong, dari sa may syudad sa Iloilo, malinungan, wala na sang ulan kitang nabatyagan subong, no? At the same time, nag-matamat naman tawhay ang aton sining palibot sa mga plaza nato, no? Mga manugbaligya gani isang or mga street food vendor naton, matamat naman nga nag-apla ulit ito maturo tawhay na, no? Wala na isang mga tao subong nag-tambay sa plaza. May arak pag itman nga nabilin, pero do pila nag-itman lang, nag-isip po na mawaning rason kung nga nag-matamat naman sa pagpangimos ang mga street food vendor na ito, no? Mga ambulance vendor na ito na nag-plastar doon sa may Aro Plaza. No? Ang aton sila nga kalangitan, kung magtangla ka o, hindi nakapariho ka ina nga doon nag-galom, no? Nga nag-dulom yun. Pa-tarotaw. Kaya doon nga may manifest pagitpan nga galom, pero wala na bala sang sinyalis ni Raja Bardel kaya posible magtupa pa iya ang ulan, no, sa subong iya nga gabi sa pinakabahin sa probinsya kay na di may ara sang pag ulan, no, diri iya sa may probinsya sang Iloilo nagprobugnaw, no, ang palibot kay na malbogani kusog ang pangilat kag dagoob, no, pero subong wala nakita sang nakitaan nga naga kinabatyagan, no, nga naga taguob kami nagpangilat sa subong na oras ang aton sini na kagabi ho. Na mga taxi drivers na ton, padayon nga nagahulat sa pasahero sa mga areas na kasubong sa mga ospital, mga nagpalauli pa sa mga mall sa subong iya nga in oras sa Rajiman na Rodel ang amat-amat naman, no? O kung ang gina- cater sa aton sining mga utod ng mga taxi drivers. At the same time, Atong sini mga dipasayrong sulakyan kalabanan na kabiyay subong, mga traditional jeep na lang sa sini nga mga tingyo. No? Hindi nakatagto ka apaan kung ikumparar mo sa nagliligad yung mga inad daw. Bako gani kasi siguro nag-epekto man kay nang pagaguo sa panahon ng pagtupa iya sang taliti no kagka pila ka porsyon ng ulan-ulan Rajumana Arden. Sa madulong na to ni mga balita kag informasyon ang isa iya ka empleyado casual employee sang isa ka state university may information kita trabaton nga ini from Dingli campus no ang ginatungod daton ni sang Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology ay isopista Reggie Mardel na dakpan sa Drug Bypass Corporation sa din nakuha sa iya ang valor 816,000 pesos na illegal, no? Suspected illegal drugs 120 grams Reggie Mardel, no? Ang kontra din, ang ining subject yung kilala nga si alias sa Wax o alias sa Box 54 anyos kung tumandok sa Barangay Balabag Santa Barbara Iloilo. Gipatigayon ang Dagbay Box Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kaupodiya ang Santa Barbara Municipal Police Station Santa Barbara Drug Enforcement Team kung sa diin no, napigayon ini alas 7.43 subong itamang iyang gabi Mayo 20, Rajuman Rodel. Si alias Wax ang isa ka high value individual, matiman sa iya sining balor no, sa drugang nakuha sa iya, kag isa ka newly identified personality sa negosyo iya sa maligyan ay isang illegal na droga. Na-recover ang ingamit ako ng may basta item na isa ka gramo sa illegal na droga. Kaupo na nga patanan ka sa Shea Pagid, no? Duha ka adako nga hit-shield na transparent plastic sa Shea at duha ka regular size ng transparent plastic sa Shea sang suspected shabu. Rakit man, no? Sa na-recover, 6,800 pesos na bypass money kag iban pa nga ng drug item. Preso, ining biktima karon o kunang arestado sa Santa Barbara Municipal Police Station bagod man sa pagbailar sa Republic Act 91-65 na talaga ang ipasaka ang kaso batok sini sa subject sa bypass operation Rajuman Roden. No? Sa piyakabahin, in klaro sa Uton Municipal Police Station, wala sa may nagluntag iyang shooting incident no? Sa may barangay Santa Monica sa Uton Iloilo. Tapos man nga ginaligar no sang sining 45 anyos nga biktima na may ginutang siya matapos man nga nag pakigkomosyon ini no kag nagluntad ang hindi maayo nga pag inintindihana ay sa tunga sang tiyo sang tagiya sang store na gin gamo sining nasampit iya nga 45 anyos. Background sining 45 anyos nga si alias Tuto may yara ini sang diferensya sa iya sining nga propinsaron particular lamang sila sining nga barangay nga kon hindi makainom o hindi makainom sa bulong naga violente ini Rajuman Rodel no bigin bulong ini kainas sang rural health unit ang medical team nila. Kag according sa medical team hindi agi sang gunshot wound ang iya sining pilas no kag hindi man delikado man nga sing gin bulong kag nakatigayon man nga baka lakat naman liwat ining nasampit iyang biktima pero sunod sa pulis naton sa may Uton Municipal Police Station nga ginamonitor nila ang ulag sining nasampit iya nga biktima dara sa barangay kay hindi man gid layo sa ila or hindi man gid nga daw hindi familiar sa ila bangod niya ang pulis pagali ini Rajuman Rodel kun kisa ang naga pangita sang paagi nga makainom sang bulong ining nasambit iya nga 45 anyos sa Rajuman Rodel no. Pero sa Subong, padayon man sa Gyapon, gagi na investigara nini sa Uton Municipal Police Station. Kung ano ba na matuot na natabo no? Sa aligasyon na inisya ang gin lutang Radyoman Rodel. Amon naman tuloy natin yung mga information sa Subong iyang gabi para sa pagpangalagad sa programa Patrol 774. With Radyoman Ronald Sanchez. Ako si Radyoman Mon Yares Caparian, kasama ko sa DYRI RMN Iloilo. Tanda ka rin, man.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyoman Mon Caparian.
1: RMN Patrol 774.
0: Magiging kapulsyon mga kabiyanan, ginadulong sa inyo. Gamit kita mga kabiyan sa Life Extension Vitamin D3. Kataasong tanga ato siling Vitamin D3 level sa ato siling dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian. Kinabinagin sa makabamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan niyo mga branches ng Life Extension Clinic kag mga botika malapit sa inyo mga lugar. Pagkadto lang sa Life Extension Clinic, kanahamtang dira sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RMN Patrol 774.
0: Check naman mga kabiyanan. Natipong niya report sa atong silinga connection sa City Hall. Kinikapulsyon mga kabiyanan, ginadulong man sa inyo. Gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpyo, nagpapabako, nagpabalansi sa mga sistema sa atong silingalawan. Kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patch, creatinine, kag acid. Kung kulang man kamo mga kabin sang vitamins, kag minerals. Katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Gamit kita ka magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra karubo, kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kun FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Drain sample 3 kag iga section rason sa pagdanaw sa sulod sang Lapas Public Market. Detalye nga reporto po sa kay Radyoman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Panginig abahin, gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag-Santon Plus Gold na kita.
4: Ginatudlo sa marketing charts sa Lapas Public Market ang PVC na ginagamit bilang drain ay rason sa pagganaw sa poultry at egg sections sa merkado. Sunok kay Raymond Hortilias, market in charge sa Lapas Market, bangod sa PVC na ginagamit, mabudlay nga tinloan, bangod gamay ang opening kag nagalubong sa salog. Bangod si pag-aisla na sa open drain nga may steel grating, kangay sang naka-install sa karon sa karanihan kag sa isdaan. Samtang sa katino sa merkado, ginpahin ni Hortilias, nga kabahin diri ang mga vendors. Pasalig pa sini, nga may mga tawang syudad yung nagpasiguro nga matinlo ang merkado. Bilawan yung direklamo ang mabaho kumasami basa ang merkado sa wet section sa Lapas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyoman Joel Franco. Magiging portion mga kabayan ginaduluman sa inyo gamit kita sang DTX 500. Mataas ba lang imo sininga blood sugar? My family history kabala sang diabetes? Hindi na pagulat pa hulatang nga maglala pa ang inyo sinibalatian kani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may powerful extra kaling sa amarguso kag di sugar sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sang imo sinimataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Updan nyo na lang mga kabiyan ng sang Mighty C kaya morning partner in crimes niya DTX 500. Mighty C, ang alkalang niya vitamin C, magamulig sa pagtapna sa tanang niya mga skin diseases at mga allergies. Mighty C, kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakanan sa mga butika kag iniproducto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: RMN Patrol 774.
0: I am bot bitin na naman kita. Sige lang, nagatan na lang usti sa mga kabayan sa mga nagalupo diri sa atong palatuntunan. Present mga kabayan na diri sa atong sininga program. Si Kaso San Siscar, mga kabayan ng subuman si Kas Gispan, si Kas Margie Cobillas, Ma'am Alice Friedrich, si Cambi Ags, mga kabayan ng present man. Subuman mga kabayan na si Kagawa Noel Coscoluela. Good evening sa tanan-tanan ni mga nagpapati sa RMN Iloilo. Thank you man, kagsubuman. Good evening kay Nailorna Vasquez, Nay Lidia Timelo, kagmanang Teresita Puertas. Imbong Siloberes, present man, Jada Buenavista, si Casmery Recabar. Thank you, Gid. Kagsubuman, mga kabiyanan, si Philip Kapilitan. Thank you, Gid. Balama na, sir, kay Politika. Kuring sa batire. Salamat, Gid, kas Philip Kapilitan. Sige, si Philip Arena. Si Jessa Paligumba. Present man, si Maria, si Kas Maria Rubica Canonicato. Always watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Philip Kapilitan, run for 2028, Sara Duterte. Okay. Bahala sa da. Si brother Baltasar Agado, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Oy, halong ka da ha. Mariit ang kalibutan, bro.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Tristan White Gulay, present man. Kagasubuman si Ramiro Arhil. Good luck and God bless. Si Flor Kahilig, si Bong Juanda Francisco. Si Jai Ministros. Ang pagbasura sa Supreme Court sa ginapangayo ni Bato nga TRO, kapamatuod lang nga valid ang arrest warrant. Correct?
1: RMN Patrol 774.
0: Subuman si Buingwenda rin na. Si Alma Ahenga, present man si Idna Mohal. Okay, so thank you, Giday. Subuman mga kabayan ng si Kasmar G. Covilla. Kag si wala na kay Duro Dosanda. Si Daimar G. Covillas. Okay, kag subuman si okay, Edgar Morales sa Hikanal. Kag iban pa. Sige, iba naman, buhat naman ah. Kaya para makabuylo-buylo kita.
1: RMN Patrol 774.
0: Naglagas pa mga kabayanan si Casa D. Agosto. Sige, salamat yan sa inyo pag-upo, dari sa inyo palatuntunan. Kaya mga kabayanan sa RMN Patrol 774. Upo na nga itong sininga technical partner, Radyo Man Christopher Tupi Mondihar. Ininaman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Pie Health News. D3 Pie.
5: Ako si Richard, isa ka Trispal driver. Ang galing yung loko, naibaluan ko ng taas. Madali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Patatak
6: sa mga butika. Kung mainom ka ordinary nga rin D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
7: probiotics.
6: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
7: Ay, wala. Wala na siya. Extra. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
6: so, D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
7: Benefits sa probiotics. Ano pa gina? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
6: Amo gina ang pinaka-superstar.
7: Anong superstar?
6: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
7: Monolaurin.
6: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
4: D3 Bio.
7: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
6: Grabe,
7: need
6: no?
7: To say, no?
6: Gwardya na siya, siniko pa siya.
7: Siniko pa siya.
6: Huh? Kung so, sa panay pa gwardya na siya, more power pa siya.
7: More power pa siya. Amo na ang D3.
6: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahinghimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
7: immune system.
6: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
7: Ah, wala.
6: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, napariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
7: Correct.
6: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio.
8: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
7: Ay, napagit.
8: O, sang, may kuwan sa may capric acid sa no? Kangas ang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
7: Ang nasuluyantan lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy. Nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
7: Wala.
6: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanatak kayang-kaya ni D3 Bio pagit ano pagid si D3 Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
6: is... ang ketones sir boy the best ginanga pagkaon sa imong brain especially wala na glucose
7: why na nag glucose
6: hindi pagot mi ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinanglan may ara gikan D3 Bio kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa D3 Bio amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok
8: food for the brain no?
7: food for the brain
6: amo na gani permi na mo gina-suggest sa amon nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kina may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
7: Correct.
6: High octane.
7: High octane, no?
6: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imong vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bakas. Klaro ka tama.
8: Food for the brain, no?
7: Food for the brain.
6: Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
7: Correct.
6: High octane.
7: High octane, no?
6: Less ang aso, less ang biro, Lis ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 bio lang ang may ketones, D3 bio lang ang makas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
7: In life, amo mangina.
3: D3 Bio!
0: At ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Kuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magkatapos, magabuti ka. D3 Bio! Health! News!
10: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Isugid kay Tiyoy.
12: You're the best, Tiyoy.
13: Mahing gabi mga karadsuman. Tatak RMN time. Alas 11:20.
3: Tatak RMN.
14: I-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror,

0: Maayong gabi mga karatso man. Hello mga kasama. Happy Wednesday! Maulanon ng Wednesday sa ibang parte sa Western Visayas. Pero diri sa syudad, abaw nagdugang ang paang. Ang kalangitan ginagulango naman ta. Tanigin basya niya na lang. Sa ato mga pinanagang mga suke, kag mga kauturan, diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. At ito malabutan sa aton nga nagalarog na signal sa Radio 774. Bayad-ayad gid nga gabi, kaninyo tanan. Petsa 20 kita, ikatatlong ang Miyerkules para sa bulan sa Mayo. Pagulo na lang kaadlaw. Katapusan na. Mahunyo na. Oh, lapit na lang ang breklase. Galini, hunyo. Ang nabalaan sa mga kabataan ay boy, puro ML. Kaga sa ato ang mga sukid na sa may probinsya sang Guimaras, kung sa diin Miss kung ang nagligad to, Miss Guimaras, ang nagdaog taga Sibunag, sumong nagapadayon ang Mr. Guimaras. Ma-absent ko tani, kaya ginapaintra ko to nila. Ano ayan ang ako na maging uniforme sa, di ba may mga babae, bikini-bikini open? Oh, swimsuit ka, swimsuit competition ko rin yoy. Ay sus, ang dahon kapaho ang matabon sa kakon nga ano. Galing hindi pwede kay itumbuli, kuya ya. Dapat mag-intra ka na mga flawless, flawless, you know? Kamo-kamo lang danay ah. Sa aton mga pinalangga, ang mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good evening. Bala ko hidlaw, naging kamo diri sa Pilipinas. Galing nga, ano kahidlawan mo di, kaya ang aton nga gobyerno, Senado, puro dramatista. May pahibi-hibi pang iban. Tuod man ginambal nila, no? Ang ginasiling sa mga katigulangan, kung gusto mo maging politiko, artista ka na yagi. Yang iba naton yung mga politiko, sa artista halin. Amo ng paborito, tamo ang mga artista antes magpolitiko. Kikita mo, ginagibihibi ang iba. Pau, doon madalaman ta. Ang mga taga-antiki daw madalaman sa hibihibi ah. Sige, mga pangunahing mga balita kag impormasyon para hindi ka mo mapikian, para hindi ka mo ma-fake news. Tutok, mga kasama, tutok sa ating Facebook page, DYRI RMN ni Iloilo. Anong natabo sa Cleveland Cavaliers ninyo? 22 ng abanse, patay na binuhi nyo pa. Karoon ang ating sports update. And syempre, mga pangunahing mga balita, tutukan lang sa Facebook page. We're on air, we're broadcasting on air, mga kasama, no? Nationwide and worldwide, mapamatiyan ang programa ay sugid kay Tio ay Lunes, Tubtub, Sabado. Daling boss daw ay si Akit. May extension si Papang Rodel. Makabulo-bulo si Papang Rodel Pulyonegano, si Senyorito. Kaya yun daw, nahidlaw, naging ko nga mapaos ko untis pagtapos programa mo. Apasugtan tayo. Sa ito mga driver, halong-halong lang yun. Diri sa syudad, nagdugang yun ang paang. Nagatulo-tulo ang ulan. Medyo okay-okay man tani kung nagsigi-sigi, mga isa ka oras, ugaling daw bitin. Pero dira sa may bahin sang Guimaras, no? Nagbo-bogid. Kamusta ka mo da sa mga kaprobinsyahanan naton? Kaislahanan naton na diin pagid nag-ulan man, diin ang nakatilaw gid sang grasya sang kalangitan. Gabagtik ang landa ang ano taw na landag hindi bangag landag man sa tiil na ang landag di ba ang katulkatol. Gabagtik ang duta sumong ginanglan gid sang ulan ara gid nasabat sang aton Ginoo. Kaya Radyo Magtupi basi pwede naton tawagan ng pag-asa. Check naton Radyo Magtupi. Check ta mga kasama ang latest weather update and karon bantayan wala kita Papa G pero may ara kita sang kaalamang sexual. Nagpadala sang sulat si Tatay Butch. Tatay Butch. Basta magambal ko tatay at mas tigulang sa ato ni tatay. So bantayan ang ating kalawang sexual kay iban pagid ng mga natipon ng mga balita kag impormasyon sa aton nga news center ining empleyado. No, empleyado sa isa ka state university nga nagdakpan sa by-bust operation. Kag ang NBI kuno alerto na, preparado na ang NBI pananglitan ordinan sila na pangitaon ng bato bantili. Yung pasabat si Senator Robin Hood Padilla. Kaya man hindi na ako magsabat, nakikita yung man. Amo na gani, abi ko bawal magbutik. Kuwantan ng latest weather update. Uulanin ba ang ating Webes? Kamusta? Ang aton maging tiempo? Check ta ang pag-asa.
1: RMN News, panahon.
0: Kabon naton sa linya live, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, may gabi.
2: Yes sir, may gabi kayo sa aton mga tagpalamati. Amun niya aton latest weather update sa buong na May 20, 2026. Latest analysis naton, easterly, nag-apekto sa Luzon, Kagbisayas. Bangod hining sistema Western Visayas, generally fair weather, may ara posibilidad sa mga pag-ulan, panggalat panaguob, labi na yun sa buong kagabihon kagkagahon, dalas ang atong hangin ng easterlies. Hinatugtog kasarangan hangin, halin silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin, makanay tugtog kasarangan ato mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura na ito, 26, tugtog 33 degrees centigrado. Maximum heat index nga na-record kaina, yara sa 43 degrees Celsius kainang alas 3 ang hapon. Adlaw nagtunod alas 6 sa isang hapon, mabutlak buwas alas 5.27 sa kagahon. Amunin natin latest weather update, Ferds Rubin, madam o ginisalamat.
0: Engineer Ferds?
2: Yes, sir.
0: So meaning by today, by tomorrow, Wednesday, petsa 21, maging similar man ang aton tempo, ang aton heat index will be playing around 42 to 43, is that correct?
2: Yes, sir. Kaya forecast natin, possible by tomorrow, 42 degrees Celsius natin nga forecast heat index, pero still, no, may posibilidad yapon sa mga pag-ulan sa hapon or sa kagabihon.
0: Ang ining pag-ulan nga na experience natin na kaginasang subong gabi, buwas sa ihan, may posibilidad nga mag-ulan naman. Kaya damo, naging kapangayo sa ulan. Labi rin nga mga kauturan nga mga mangunguma, Engineer Ferds.
2: Yes, sir. May aray yapon chance sa mga pag-ulan ulan, sir. Dala niya sa mga localized.
0: Pero ito. Wala, makita may na-monitor nga mga low pressure area or weather disturbance within and outside our par?
2: So far, sir, sa buong wala. Pero may, ginamonitor nga cloud cluster. May possible nga LPA nga ma-form. Mm-hmm. Pero sa karon is, wala pa natin balaan kung sa day. Kaya ang possible nga higo ya or hulag. Kaya wala pa siya karon nag-form eh. Kaga cloud cluster pa lang.
0: How about any updates sa this coming weekend? Kaya syempre, Manggahan Festival, maging fair weather, ayan. Was it early to say pa, Engineer Ferds?
2: Yes, sa sabungan weekend, sir, possible January fair weather kita gapon niya.
0: All throughout the weekend, no?
2: Sir.
0: Sige, Engineer Ferds, madamong salamat and may gabi sa inyo dahil sa pag-asa.
2: Yes, thank you, sir. And sa liwat, may gabi sa inyo.
1: RMN News, panahon!
0: And mga kasama, yan ang latest weather update. So, generally fair weather ang aton nga ma-experience yan. And mga kasama, June 12, malapit na, lapit-lapit na lang ini, ha? Ang aton nga RMN Freedom Run, ginapost na ito na sa aton nga Facebook page. Ini ang Run for a Cause on a Holiday, Independence Day, kag 20th, no, ika-binding nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo Upod, ang 95.1 IFM Iloilo. May apat kakategories ang pwede maintrahan. 20 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, kag 3 kilometer. Tandaan na June 12, holiday, Hunyo 12, ang venue ta, Festive Walk Mall sa may Mega World Manduriaw kag Sunset Boulevard. Sa nasiling ko na kagapon, dalagko ang mga cash prizes ang nagahulat sa mga madaog. Magluwas sini, may paraffle pa kita ng mga appliances. Nag-okay na to si Ma'am Rose Montejo kag si Boss Totong Montejo. May mga appliances pa kita i-paraffle. May t-shirt, may medal, and hindi na kamo mamahaw sa balaya. Digto na kamo mamahaw sa venue. May atotongin preparar kita nga arroz caldo, pandesal, tinanok nga saging kag kamote. Balo na lang kamo sa tinabal. Kap ising pansit molo daw nagalaway na ko de. Kag may ice cream pa. Para kung ano mo na nasunog ng kalori, are ho, para basiambal nyo, ma-hypo ka mo pagkatapos dagan, may ice cream pa. Kaga, nakapromote ka pa sa healthy lifestyle. Ang RMN Freedom Run. Para mag-register, iscan lamang ang QR code sa Facebook post sa RMN.

0: may registration is 799 pesos. Sa 10 kilometer, 1,199 pesos. Kagang 20 kilometer, 1,699 pesos lamang. Dali na, mga kasama. Madalaga na kita sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 11.32, check naman ang mga balita na natipon sa Quinto Distrito.
1: TYRI, Radyo Man, report!
0: Kabod na to, nasa linya, Radyo Manibela 9, Joel Brenguela Ropesio.
1: Tatak, RMN.
2: Hello, T.I.
0: Why, Paul? Pinatawagin tama naman si Joel Brenguela Ropesio sa aton mga kauturan dala sa mga Iloilo Terminal Market. Dawa, tapos na gali, market day kagapon, ano? Sa aton mga pinalangga ang mga driver, Radio Manibela drivers, kamusta lang ka mo da? Safe driving lang. Ayan ang mga balita naton sa Facebook. Amo ni ang empleyado. No empleyado sa isa ka State University, Aragoy. Dakop mga kasama sa buy bust operation. Arestadong isa ka casual employee sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology or ISOFEST sa drug buy bust operation nga ginpatigayon sa nga PDEU sa Iloilo Police Provincial Office kag Santa Barbara Municipal Police Station. Ang subject ang ginkilala lang nga si alias Wax o Box, 54 anyos, kag tumandok sa barangay Balabag, Santa Barbara. Nakuha di sa iyang paghinakop ang 120 gramos ng suspected shabu nga may street value, market value, nga 816,000 pesos, kulang-kulang na naman sa 1,000,000.
1: Tatak! RMN.
0: Si alias Wax o Box, a highly high value individual kag newly identified personality. Kadamo na gid no, ginabaylo mo ginang ubra mo sa druga. Kagad nagasapo naman ang mga miyembro sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpangunahan ni House Prosecutor kay Akbayan Representative Shell Diokno ang pag-facilitate sa diskusyon angot sa rules of procedure and evidence. Nalakip sa mga panel si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor.
1: Tatak! RMN.
0: Bantayan naton basi may mga maghibi-hibi naman eh. Kadramo nga drama. Halin sa statement ng mga drama. Halin sa ginpagwa tong wala pa kita video, puros drama. Ay sus kagina, kagina naghibi-hibi. Papuros na lang drama ni amo nang nakalatabo sa aton nga. Ano nakalatabo sa aton nga pungsod Pilipinas? Nung ginakadlawan na lang kita sini. Ang NBI alerto kag preparado na. Gindinay sang korte ang TRO nung ginhain na sa nga kampo ni Senator Bato de la Rosa. So may warrant na gid si Senator Bato. Balantaya naton. Wala si kasaman Joel. Kasaman Joel, di ka namon kinag-PM sa sakon eh. Si kasamang Joel Brenguela Ropesio. Pang, ano nga number? Pang, nagatawag kami si mo. Amo na yung balantayan. Kaya ang NBI, siling sang NBI, alerto na sila, kagpreparado sila para sa manhunt operation kay Bato. So, galing ang iyang kalyado, ang iyang buddy-buddy. I think best friend naman siguro ngay turing na si Senator Robin Hood Padilla. Kung sa diin nakita man sa video, no video, hambal ganis ang ibang gin-splice to. Ambo. Dapat ipa-check man sa mga eksperto, di ko gin-splice gid man. Pero balikan ta, nakita to sa video na magkaupod. No, si Senator Bato kag si Senator Robin Padilla nga naghalin sa Senado. Kag ang salakyan ng puti nga Fortuner naging usar. No? Ginusar ko noon ni Senator Bato sa pagpalagyo, iginap panag-iyahan sang inyong agin boto nga numero uno nga senador. Ano na lang kakalatabo sa aton sini? Ang aton lang sining ginapangamuyo, hindi ining madakpan ni mga kagmadakpan si Bato, aton pangamuyo ni ang mabalik na nat sa normal ang Strait of Hormuz. Kaya wala pa ini-update, pero base sa mga nabato naton mga impormasyon, uy, may

0: posibilidad na naman nga magsaka ang presyo sang gatong sa maabot nga Martes.
1: Tatak, RMN.
0: Pero para hindi ka mapikian, kahit para updated kayo, tutok lang diri sa RMN Iloilo sa DYRI, RMN Iloilo sa Facebook page. Mga kasama, kapod galing naton sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez, Ulatrice. Ara na si kasama ni Joel. Sige, kuwao nanay naton si mga balita nga natipon sa Quinto Distrito ni kasamang Joel Brenguela Ropesio.
1: DYRI, Radyo Man Report.
0: Kasaman Joel, nanotabo si mo. Hello, kasaman Joel. Hello, hello. Bae man eh.
2: Alam ko na radyo man kaya, kaya nagpalakyo kita din sa may...
0: Ano eh, may vehicular accident guro na eh. Kaya may nga tutot. No, nadula sa, kasama Joel? Establish ba yung establish yan ay check anay kasamang tupi establish yan ay ang aton nga signal nasabtang ginulat-ulat naton si kasamang Joel Brenguela Ropesio iningabahin dulong sa aton sa mga produkto ni Doc Remelito U yung Santona Plus Gold epektibo ini para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ni iba't ibang sahin ng sakit. Ari ang solusyon, no? Santon Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan nga herbal capsule. Ang Santon Plus Gold ay FDA approved. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Tag 14.50 pesos lang. Baratong barato. Kagam mayon eh, para sa aton ikayong lawas para malayo kita sa masakit. Pwede man kamo kabisita sa Yes to Health Clinic para mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. No, available ang tanan yung mga produkto ni Doc Remelito Uy sa mga sukin yung mga butika sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Kag ang kape ni Doc Remelito Uy, ang kape na manamit, mahamot, saboroso kag masustansya, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. May sangkap ini nga soya, xanthones and malunggay. So hindi gid magsulab ang inyong nga sulok-sulok. Bisken oras-oras nyo pa ini imnon. Nami ini para sa mga kababaihan nga ara na sa mga menopausal stages o may mga hormonal imbalance, makabuli gid diri ang sangkap nga soya. Tandaan, Santon Plus Gold kag Santon Plus Coffee Mix.
1: Tatak! RM.
0: Balikan ta si kasama Joel Brenguela Ropesio. Kasama Joel, may aga, may gabi. Oy, patyanay kay ambal mo ka na. Dalangit kay daw ba si may vehicular accident kay mega tutot to. Alas 11:40 ini nga bahin dulong man sa aton sang klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kasama, para layo ko mo sa ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Adlaw-adlaw mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo ini sa extra virgin coconut oil na bugana sa lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga makita man naton sa gatas ng aton iloy. Mga sigurado ini na makapatay sa mga kagaw. Ginpaamanan pa sang vitamin D3. Sigurado, wala makasindi makasalbar ang virus o bacteria fungi man ina nga nagatugas ang imong ubo, sipon, hilana, trangkaso, ang paghubag sang imong tonsil. Nagahatag man ini sang insigida nga enerhiya kag nagapadasig sa metabolismo kag nagapatanlas sang aton nga paminsaron labinigid sa aton nga mga senior citizens. Adlaw-adlaw inom kita sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Yara na sa. Sige, kasama Joel, maying gabi.
3: Maying gabi, Radyo Man Choy, no? Kaga maying gabi man sa atong tagbalamti sa atong nga programa Isugid kay Tioy. Radyo Man Choy, pista di abi sa may piyak na barangay dari sa may barangay San Fernando, Barutok Bio, Radyo Man Choy, no? Giimbitar kita diri ni Kapitan Latog Laida, Radyo Man Choy.
0: Mano ka na, madayaw? O madagyaw?
3: Dagyaw lang, Radyo Man Choy, ah.
0: Dagyaw, te. Bawga. Yeah. Ba mo sa lauya kag litsyon?
3: Hindi ka man. Kaya, Rajuman Choy, kinang biyay-biyahe man kita kagina, Rajuman Choy mo.
0: Hmm. Akaroon pa lang.
3: Eh, ang naga... Batayan mo itong dumduman mo ito, Rajuman Choy, nga lagdigan nga nag-report bala nga. Kapitan na kuya, hindi kaya kagawan mo.
0: Oo na, oo siya na.
3: Oh, doon na ito, Rajuman Choy.
0: Ah, si okay, hambal mo. Kagawan kay kapitan gali. Ako, sa gininvitar ka pa, ba huya-huya masasimo?
3: Ah, di grupo mo, grupo, Rajuman Choy.
0: Grupo, sige, pare ko, anong natipon mga balita da?
3: Ah, Rajuman Choy, no, amo na ni mga natipon ko nga na-record dari sa Manuel dito pas Memorial District Hospital, Rajuman Choy, no. Alas 10 ang gabi, ni masubo nga aksidente ang natabo sa may barangay San Juan, na Barotac, Bio, Iligilo, matapos nga nagutas, no, isang isa kakabuhi, matapos nga nagbungguan na ining isa ka motorsiklo kag isa ka pickup, Rajuman Choy, did on arrival sa hospital ining si GC Bulatag. GC Bulatag, Rajuman Choy, sa Niel dito pas Memorial District Hospital kag nakaagom ini sa mga pital nga pila sa ulo kag lawas matapos nga nakabunggo sa pickup nga kasugata. Suno sa akon nga nakuha nga impormasyon na papuli na kun tani ini siya no sa may barangay Okon sitio Tarog barangay Santiago Barotac Bio ining si Bulatag-a Rajuman Choy sang naka sugata ini siya sang isa ka salakyan kag nag bunggo dead on head on collection gid ini Rajuman Choy ining duwa ka salakyan. Ang biktima ining nakaagom ining biktima Rajuman Choy isang mga patal sa ulo no kag iyag sa iyang lawas sa Rajuman Choy kag rason nga sa iya kamatayon na kakuha makita sang impormasyon na Rajuman Choy na ining biktima ang nagaobra sang isa sa may isa ka furniture shop sa may barangay Natividad, Barotac, Bio, Iliilo. Kag nag-inom-inom ini sa Rajuman Choy antes magpuli sa may sityo Tarog, Barangay Santiago, Barotac, Bio, apang dari pa lang sa may korbadahon nga dalan na Rajuman Choy, ati bumunggo na siya sa may pick-up na kasugata nga sarakyan, Rajuman Choy. Sa piyak nga bahin, ini naman si Randy Gabito. Randy Gabito, 42 anyos na residente sa barangay Madarag, San Enrique, Iligilo. Nadisgrasya ini siya sa may ginamaniho ini, nadisgrasya ini siya, no, samtang nagamaniho sang isa ka motorsiklo nga mabakal kuntan ini siya sang Aysa Changi. Kaga nakaagom ini siya sang mga pila sa may iyang agtang kagiran. Nakaagom na yung mga pilagin ni Katahi ang naagom niya Rajuman Choy. Kaya siyempre nakainom-inom naman iniabi ang biktima Rajuman Choy. Ginsugo pa ini nga magbakal sang ice. So amuni ang tunaan niya nga mga pila sa iyang agtang Rajuman Choy kaya iyang mga bahin sa iyang lawas. Sa kaya kabahin, isa naman ang nagluntap na muli si Dave. Sa may poblasyon na Pigilio na ginsumbang man ini siya Rajuman Choy. Wala biglang, wala man lang sa liwa ng may sumbang sa iyan eh, kundi iya di blakang ni Tablos. Ginsaang rason si ni Rajuman Choy, ginsaway gid lamang ini siya sang iyang hinablos kay tuman ini abi ka sabad kumakainom. Te ay, ang natakan nining iya hinablos sa Rajuman Choy, te, pinusdakan niya. Landing sa ospital ining si Randy Rajuman Choy. Sa piyak nga bahin, alas 4:50 naman Rajuman Choy, isa na sang, alas 4:50 sang aga. Ini naman si Andy Villaruel, 20 anyos, na residente sang barangay Natividad, Barotac, Bio, Iliilo. Nang nakaagom sang pila sa tuhod tiil kagag ini naman ang angkas siya nga ining si Justin Baging Dikila. Justin Baging Dikila, di Sinuibi Anyos, nga residente sa barangay Magdaloba nati Iliilo, nga nakagom sa mga pila sa tuhod kag kamot. Ini naman sila Radyo Manchoy ang natumbasang naga motorsiklo Radyo Manchoy. Abi mo kung anong rason isang nga natumba ni sila Radyo Manchoy?
0: Ano?
3: Ginbato sila sa mga kabataan samtang hali ni sila nagpamirya lang gid ni sila Radyo Manchoy.
0: Oh, may naga pang haboy bato.
3: Nagpamirya ni sila sa may banwa sang anilaw.
0: Mm.
3: Pagpuli nila, Radyo Manchoy, kaya iti, mapuli ang isa sa may banati kag barutak biyo mo. Oh. Ikay natibidad kag kwan lang gini ang kwan sa may. Sos papuli na sila, Radyo Manchoy. Gimpaulanan sila sang haboy sang bato. Sila lang gini, Radyo Manchoy, ang natumba mo, pero kadamo ni sa ilabi mo.
0: Daw sila gidang ginpunterya. Baguro may mga komosyon na guro may suyaanay guro tapos sa perya to.
3: Okon sila lang gid ni ang na
0: kabla.
3: Okon sila lang okon sila lang gid ni ang na timingan bala Radyo Manchoy nga naigo sang bato no kag sila lang gid ang natumba sa mga banwa Radyo Manchoy kay tungod nga ambot lang kay base tripping lang gid ni kay ti asa subong gina ayam pa sang aton kapulisan sang Anilaw Police Station kung ano man ang ginghalinan sang amo ni nga insidente kung nga aging haboy sila sang bato Radyo Manchoy.
0: Base drama nila ang nagibihibi sila kay tukod kay bato.
3: Pero Radyo Manchoy ang nagdala sini sa may Niel dito pas Memorial District Hospital. Ang police mismo no na nagresponde sa ilang area kun sa diin sila mismo nga natumba Radyo Manchoy.
0: Mm.
3: Kaga nakita man sa mga kapulisan naton ang mga bato na naglalapta sa karsada.
0: Yung tripingan delikado gid na baumayo kay hindi patalang igo sila sa ulo no kay way nga daan nga hilelmet dra bautani matumod sa mga kapulisan nato na sa Nilaw ay sino pa mangayaw da may mga nagapang tripping haboy sa bato pagamo gali sa inyong banwa. Hmm.
3: Gani Radyo Manchoy kay tungod sa mga kwano nga pizza may 20 may ara nga blocking sa ilang karsada so kagina ang tanan nga salakyan ginpalikaw sa ilang bypass bypass nga road nga bag ugid lang nahuman Radyo Manchoy.
0: Hmm.
3: Kay dito tanan ginpalikaw mga salakyan no so far nami man ang ilang bypass road galing kay ang ilang mga tano daw na maguhan pa sa mga Pan Radyo Manchoy daw hindi pa kabalo-bala mag-traffic sa mga salakyan.
0: Mm.
3: Si nagapugok-pugok man sa ginay kay ti puros lang nga pito nga pito sa ilang nga mga ginakulintas nga pito Radyo Manchoy
0: hindi sila kabalo nga balo sa tanod hindi sila ma-traffic kasi pagkabalo may blocking.
3: Gano eh, Radyo Manchoy, ang bala ko na o, sa lingkot eh, nagapito-pito lang sila, why sila nagatraffic-traffic? Basi kulang bala, Radyo Manchoy, sa pag-orient sa mga tanod bala nga, ti, kay, kag, isa pa na magguhan bala, kay ti, maisipa ba, mga barangay-barangay lang nga, isa lang kaalagyan bala, Radyo Manchoy?
0: Basi kada pito sa tanod, may nagasingit nga, Viva, Señor Santorino! Viva, Señor Santorino!
3: Kaya Rosas Festival Radyo Manchoy mo ti dapat ano ang itawa isinggit nila
0: bulak bulak. Ay malain ko lang galing sa man Joel ako ya bala mo tropahay kita Radyo Manibela ka bala mo plangga ta ka pag-along halong ka lang daa kay lapit na lang magwa blang warrant ang may warrant na kaga basi pangitaon sa India basi masalaan ka bala.
3: Waran sa ano Radyo Manchoy?
0: Yan na ba si papangita na si Senator Bato blas ang NBI blas ba si may mga maglabay na blas oh, ba si masalaan ka blas si Bato?
3: Ha Dahil lang bala. Radyo Man Choy, amo na gani nga wala ko nagpakuan mo? Why, asa subong wipe ko nagpakadto sa barbero? Kag wala gid ko yan nagpakagin sang
4: Kinabalata na ka diri sa dalom sa istasyon, may ara din nga nagapa-transplant sa buhok. Barato lang.
3: Hindi, dason lang Radyo Man Choy. Basta kon mahaboy na to si Bato sa ICC.
4: Ah. May barato din, may kilala pati kayo to. Hair transplant. Ang galing, ano, Bermuda. Pili ka Bermuda o Carabao Grass.
3: Amas nami ang kwan Bermuda kay bala mo daw mahipid sa Radyo Man Choy mo.
4: Sa nakaagi, grass cutter, no? Oh, kapos-kapos sa oras, pero may mayo kitang balita kay Basi Dason Simana, magabalik na kita sa regular programming.
3: Wow, sana all.
4: Galing Facebook lang, anay.
3: Naluoy ka.
4: May Facebook man kamotis, balik ta sa stress imidya sa kagahon na.
3: Why na tagali oras? May isa pa ko tani, oh.
4: Dama na. Pundo naman na para buwas.
3: Ate, okay. Radyo Man Choy, ah. So, Radyo Man Choy na.
4: Pero kamusta chimpo nyo? Dagay ulan-ulan. Pakay sa Gimaras, Mr. Gimaras, subong maulanon ko noong chimpo to subong.
3: Actually, there is... Huh? Iway din nag-ulan, pero sang kagapon, sang kagawon, Radyo Man Choy, tupa diri no dira sa city wala malina matupa ang ulan pero diriya Radyo Man Choy sang hapon iya mga alas 4 sang hapon nagbaskog diri ang mabunog na ulan diri sa may Pip district sa Pip district labot man Radyo Man Choy kaya sa may Barutak Noibo, Anilaw, Kaga, Banati, Kag Barutak Bio, nag-ulan, Radyo Man Choy.
4: Mayo gid ang balita, kaya ginapangayugid na sa aton mga kauturan nga mga mangunguman. Very good na, very good.
3: Oo, gani, Radyo Man Choy.
4: Sige, pang.
3: So far, Radyo Man Choy, no? So, amo lang na mga madulong kong mga balita din sa may Banuasang Barutak Bio. At sa kumagtakot, Radyo Man Choy, tamiyon ko lang si Kapitan Pacifico Laida. Radyo Man Choy, basta sunggod ba lang, maluoy ka.
4: Gawad.
3: Kapitan na, kay pista mo. Nag-enjoy na. Subong ginakuan ko, no, gina-announce ko nga kapitan ka na, kapitan na pasigit ko lang na. Do kon bala. Maluoy ka. Pagdawan mo nga ito na pala na ito.
4: Sige.
3: Si Casnelia Cordoba, Jibla Lubos, Yuna Saldo, Vice Nigon Abnob, kay Pres Marie Lulzada, Alindisin Paraiso, Gispal, kay Cas Gispal, no? Kay Sofia Morris, kagawad Arnil Araw, Jimboy Albasis, kasam Radyo Man Choy, no? Kasama mo sa DYR.
1: DYRI Radyo Man Report.
4: Salamat Radyo Manibela 9, Joel Bringwell Ropesyo, katran-tran nga Radyo Manibela drivers.
1: Tatak RMN.
4: Ang ining abahin dunong saton sang new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingo ba mangustin Kuya Bano Malunggay para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas at lawadlaw. Inom kita NANS Super Plus pangitaas sa inyong mga butika. Natural ina nga proteksyon sa lawas ta. Kag ini ang anti cancer food supplement. Bakal ka pa sang iban. Dire ka na sa anti-cancer food supplement. NANS Super Plus. Kung balanyos naman, NANS Linimento Oil. Ang pinaka-epektibo. Kaga pinaka-sikat nga balanyos, no? Pinaka-rekomendado nga balanyos sa ngaton yung mga manughilot kag masahis na. Kay man, para sa palakit sang kalawasan, aprobado, garantisado, kag aton ginapatigayon sa inyo, ang pagbanyo sang NANS Linimento Oil, hindi siya mapilit sa panit. kag sigurado kuha ang panakit sang inyong kalawasan. Kaga insect repellent pa. Kumalamok, malangaw, may mga sapat-sapat, manmanyos lang sang Nans Liniment Oil. Epektibo na pain reliever kag insect repellent. Kag Mega Man Herbal Capsule, ini ang numero uno nga kapsula pang lalaki. Sa Binog na Panay Island kag Gilaras, Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya sa aton nga mga lalaki. Labi na gid sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsip kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. FDA approved. Puro herbal ang iyang ingrediente. So tatay, walang side effect. Okay ang kayod sa Mega Man Herbal Capsule. Inom kita duwa ka kapsula sang Mega Man antes kita maglabing-labing. Sigurado, ah, mamudlo gidang mata ni misis sa imo nga ayod-ayod. Basta happy ang wife mo, happy ang life mo. Sa aton nga sports balita, 22 ang abanse. Bao, pikinastigo pa sa New York Knicks sa ilang home court. Ini ang literal nga patay na tani ang New York Knicks. Ang number 3 seed pero gintagaan kabuhi, no? Sa Cleveland Cavaliers, ano ang natabo? 22-point lead kanami sa hampang ni Wembanyama kag abi ko gani si De'Aaron Fox ang mamuno. Pero si Harper, ang Filipino-American nga rookie, amoni siyang mas naming hampang. Pinerdes ang New York Knicks sa overtime ang Cleveland Cavaliers 115-104. So bansi na sa serye ang New York Knicks kaga karon. Buwas ng adlaw, bantayan nato ni ang next game. San Antonio Spurs, OKC. Tipon ako no, mga OKC. Kastiguhon ko na sang San Antonio Spurs ang OKC Warriors. Bantayan ng mga updates, sports balita, entertainment balita. Ano man nga klase nga balita, kuwang-kuha yan. Bantayan na sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kadamo sa mga brownout, subong ng adlaw. Buwas sa petsa 21. We're just minutes away, no? Dila sa may porsyon sang Jordan, sa lugar ni Inday. Sa may porsyon sang Bulwangan, sa sityo Parinan. Alas 9 sang aga, tugtog alas 3 sang hapon. May brownout man sa porsyon sang San Lorenzo Guimaras. Alas 8:30 sang aga, tugtog alas 4 sa porsyon sang Gaban. Dala sa may halhag, petsa 21 niya, ang bilog na Haniway. Bilog na munisipalidad sang Haniway and bilog na municipality sang Badyangan. Alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, siyam ka oras. Bilog na Haniway, kag bilog na Badyangan.
1: T-What? Tatak! RMN.
4: Sa mga taga Pasi, alas 9 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, petsa 21 niya. Ang apektado, Kadilang, Gimati, Libuo, Mantulang, Pangi, kag Agdayaw, Pasi City. Sa Santa Barbara, siyam ka oras man ini, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, brownout. Dira sa may Balibagan Oeste, Kadagmayan Norte, Kadagmayan Sur, Malawog, kag Nasugban, Santa Barbara.
1: Tatak! RMN.
4: Sa Kabatuan, alas 8 sang aga, tub-tub alas 3 sang hapon, sa may Helicon, Lusaya. Sa Concepcion, alas 7 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon. Brownout, no? Sa may Bakhawan Norte, Bakhawan Sur, Batite, Loong, Makalbang, Ninyo, Nipa, Plandico, Poblasyon, kaga Tamisak, sa may Concepcion. Mga kasama, power update. Dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule para sa cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton ni Kayong Lawas. Ang tanan nga sobrang akabangdanan sa mga balatian, buhinan sang Evergreen or balansehon niya. Ang sobra naton sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, kag constipation. And ang mga vitamins and minerals, sagot na po yan.
0: ng Evergreen. Inom kita, adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Ang sangkap sang Evergreen, gintingob, didok, crispin, hiko, ampito, para sa aton ikayong lawas, kompleto ang binipisyo. May sangkap ininga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. A quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA and mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Tumar lang kita, Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. For more info, sulugang kasayuran, mag-text kay Doc Crispin Hiko 0910-126-4595.
1: Tatak RMM.
0: Alas 12:03 sa Webes na, fecha 21 na para sa aton mga kauturan. Tamyaw-tamyaw kita na isang aton mga classmates, Nanay Flor Kahilig, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pisescar, kasamang classmate Johnny Guerrero, Lori May Graciano, Ma'am Telly Piffer, si Rhea Joy Royales Velasco, welcome back ma'am. Kay JB Ministro, a shout out kay Pia, best actress kaya tano. Si Embong Celoberes, good morning Sir Embong. Nanay Flor, kay Ma'am Snooki Galon, Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Gemma Pendon, Madam Aileen Dizen Paraigo, si Tristan Wyatt Gulay, Nanay Flor Kahilig, Ma'am Susan Misahon Sikad, dala sa may South Baluarte Molo, Sir Erwin Topino Garcia, Tear Punch, kagtaran, kitakit sa Manggahan Festival Highlights, nga maulanon ang tiempo di sumong sa Gimaras. No, pakitamyaw ang mga senior officers ko dala sa mga body sa CDC Gimaras 606th Military Headquarters sa San Miguel, San Miguel Capitol Grounds, kag sa akong pamilya sa may Milan, Cebu, nagsakay Nanay Delia Topino, Toto Robert, Ma'am Rose Gayas, amo man sa banan niya nga kagkay cute gagahina blues baby Emil. Madamo salamat. Sir Erwin, ara ko na buwas sa may Capitol Grounds ha. Base dakpon mo ko ha. Kitakits kita na buwas ha. Libre mo ko isa ka picture ha. Ma'am Rona Mahandukon, Edna Muhal, may Sir Jespal, kay Rodney Hurilla, Alice Friedrich, nag-aburot ni Yoyaw, ganit, gaburot-burot tong signal ni Joel, tigil mo, ulanon mo. Tribunalo, Villanueva, Ma'am Snooki Galon, Elrad Igloria, si Ace Palma, Emily Navales, Merge Manahero, si Jan Freneth Causing, Marian Kidato, Ma'am Avec Paez Esmeralda, Arnel Saonoy, kagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano, si Ellen Alerta, kitakits kita sa Manggahan. Ma'am Bernadette Labiz Peson, miss you po, Andre Agoncillo, si Rhea Joy Royales, salamat gid sa mga nagaupod sa aton nga pagpangalagad. Jan Magtanong, Snooki Galon, si CJ Garcia. Sir Tani, manotis mo ang comment ko. Yes, Sir CJ P. Garcia. Mayong gab-easy mo. Kamusta, Tiyoy, ang balita sa unang district? Philip Kapilitan, luway pa kita balita to, sir. Sorry, good. Nanay Charlene Alegria, salamat man. Sino ba niya? Si Boss Totong Monteo, kay Ma'am Rosie Monteo, Ben Morta, Ryan Gorgales, Philip Kapilitan, Michael Fresnillo, Reynard Candulada, si Ma'am ni Helen Mamon Conihar, Maria Alexa Revillas, Melbert Miod, JFD Figueroa, Jabe Ministros, Marlo Ferrer, Enrique Serra, Rhea Velasco, Ronel Sonio, Dudes Bitchida. Pasensya gid sa hindi ko matamyaw ha. Dawa ko labot na sa oras kag malisensya ko anay sa inyo ha. Why ko anay buwas, mabulos anay si Senyorito Rodolfo Leon Agado. Oy Lance Lopez, kay Lando Fuentes, mayang aga si Moda pare ko eh. No, si Sir Rodel anay mabulos ha. Kay may importante tanga kadtuan, kita ay naman kita sa Martes nga adlaw. Mga kasama, hindi tis mag kita magtakop.
4: Tilawin nyo, baklin nyo ang pinakabago pero pinakamanamit kag masustansya nga kape. Ang Kape Henyo. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Kape Henyo may mga ingredient ini nga collagen, nagapahubulig ni pahuben sa aton, may mangustin, may malunggay sa herbal. Namin ang malunggay kay Miracle Vegetable ini mo, ang malunggay. Garcinia Cambogia, may chia seeds namin ini sa aton digestion. May cocoa, goto cola, maca root, may ginseng, nagapapagsik ini, nagaparelax sa aton huna-huna, may kape, nagapautay sa pulaw, bulik sa nga nami, kagdaw native ini nga kape, kaya ginpatamis ini, sang stevia. So sa aton mga kauturan nga mataas ang blood sugar, diabetic, magkapehen nyo na kayo. Kaya ginpanami pagid sang non-dairy creamer. Ano pang hanapin mo? Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee Mix. Kape Henyo kompletong-kompleto. Babakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kaga kung nabudlayan ka mo, wala pa stock dira sa inyong mga butika, pwede ka mo kakadto. No, pwede ka mo kabisita sa may Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Iping sang Sarabia Optical ang Zamara Shop. Damo sila stock da nga Kape Henyo 14-in-1 coffee, herbal coffee. Kag sang Soft Touch Wonder Oil. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin nyo na. Tilawin nyo. No, para, tilawin nyo para mabalaan nyo yung basiling ko. Ay, ang akon nga iPhone Tiyoy nga nabilin sa taxi. iPhone 14 Plus black ang kolor. Panawagan kong tani kung nakakita. Sir CJ, CJ P. Garcia, sir, mas makabulig kung mahulaton kong comment mo, ha? PM ko, ano nga taxi? Kaya nagpamati sa ato ng Radyo Manibela nato ng mga taxi driver, ready ini yung magbulig si mo, Sir CJ Garcia. Ano nga taxi ang ginsakyan mo? Natandaan mo pa ang body number kay pwede gid mabuligan. Sa palayog, sa mga nakapulot, no, sa mga taxi driver, sabas may napulot ka mo, nga itom, nga iPhone 14. Itom ang kolor, palayog, ibalik lang din sa istasyon. Hindi nyo man mapuslan, balik nyo lang sa istasyon. O kung PM nyo si Sir CJ Garcia. Kitakits tayo'y pancha, buwasa. Madamo, salamat. Yes, sir, buwas, hasta Domingo, ara ko na, Sir Erwin. Pangitay ko bisang mayong nga pwisto na, Sir Erwin, pungko ah. Ma'am Marilo Villalobos, Mr. Johnny Figuro sa may Figuro Mitcha. Salamat, Ged, sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Christopher Tope Mondihar, kag si Jason, Karadyoman Jason Renzi Kabatanya. Ini si Tio ninyo Pancho. Have a beautiful week. See you on Monday. Ciao, baby.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ato nga mga suki, nga tagplamati sa ato nga programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa ato Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out sa mga netizens naton din man kamo na pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa maayog ka mga kahimtangan kag keep safe always good sa inyong tanan. Una naton tagaan sang igtalopangod sa sininga aga liwat nga nagtipon sang Department of Agriculture Western Visayas.

maistoryahan ang pila ka mga kadalagan kag mga pagpanghangkat nga ginautobang sang sektor sang agriculture. Lakip sa mga tipiko sa Congress ang ginagamit nga teknolohiya sa nanali-sari nga mga tanom, pag-obla sang organic feeds kag konsepto sang trust to cash sang aton nga mga Farmers Association kag cooperative. May pag-ambita na iman sa mga best practices halin sa mga grupo sang aton nga mga mangunguma, ilabi na gid ang mga grupo nga certified na pinaagi sa participatory guarantee system no, o kon PGS. Nagalaom ang aton nga departamento, Department of Agriculture, nga pinaagi sa sini nga aktibidad, madamo ang maganyat nga magsaylo sa organic agriculture, ilabi na nga ang ini nga pamaagi hindi lang balato kundi mas mapuslanon pa sa palibot sa ikayong lawas kag sa aton nga kalibutan bilang sa pagpangatubang naton sa padayon nga pagpanghangkat sang climate change sa aton nga panahon. Gani, panginbulahan gid sa mga nag-atubang sa aton nga mga media friends kahapon during the press con. Simple, ginapasalamatan naton ang aton nga Regional Organic Agriculture Focal Person, Regional Technical Director Sarlina Aquelio, kagkaupod man ang aton nga Farmer Regional Executive Director subong nga bulan sang Mayo, Engineer Gwen Mondihar, nagupod man si RTD Marites Solis sang RTD for Operations and Extension. Ang aton nga mga farmer leaders, mga presidente sang Farmers Association nga tibong sang organic agriculture kay Sir Hector Saiko sang Namukon Farmers Association, subong man kay Brother Edwin Aranya sang Gimalas Organic Farmers Association, subong man sa aton nga Pututan, presidente sang Pututan Organic Farmers Association, kag Batan Organic Farmers Association. Salamat sa inyong paghatag sang tagsa-tagsa ninyo ka mga eksplanasyon, pagpaathag ano gid ang katuyuan, ano gid ang benepisyo, kag ano gid ang mabulig pinaagi sa pagpraktis sang organic agriculture sa aton sektor sang agrikultura. Isa sa mga pagpanghangkat ti Engineer Buen Mondihar ni Sir Bukbuk Mondihar nga kinahanglan may ara gid kita baligyaan sang mga aton nga mga organic products nga na-produce kag may eksakto nga labeling para masiguro naton nga ang ginabakal sang aton nga mga consumers nga health conscious ang truly organic produce kag luwas sa anuman nga mga pesticide kag chemicals nga mahimo maka halit sa aton nga ikaayong lawas. Sa kaangot man naton nga balita, formal na nga ginbuksan man sang aton opisina, Department of Agriculture, Western Visayas, ang Organic Agriculture Product Exhibit sa Kasarial de Iloilo. Ang aktibidad magkalawig tub-tub Biyernes aton nga Organic Agriculture Product Exhibit kag ginapakigbahin gid sang siyam ka mga asosasyon sa mga organic practitioners diri sa rehiyon ang ila tagsa-tagsa ka mga produkto. Ini ginalakipan sang Tubungan Vegetable Producers Association,

0: Aklan Provincial Organic Producers Association, Pututan Organic Practitioners Association, Kabatuan Organic Farmers and Practitioners Association, Gimalas Organic Plant Planners Association, Dao Organic Farming Producers and Traders Association, Slow Food Badyangan, Namukon Farmers Association, kag Integrated Diversified Farmers Association of Salaga. Gintanyag sang aton na hinambit nga mga asosasyon sa publiko ang natuhay-tuhay nga mga produkto kaangay sa mga utan, prutas, panakot, ilimnon, kagkalanon nga ginapatubas kag ginproseso sa organiko nga pamaagi o kung wala sang lakot nga chemical. Ang exhibit ang kabahin sang mga aktibidad nga nagapadayon sa pag-celebrate naton sang 11th Regional Organic Agriculture Congress diri sa siyudad sang Iloilo. Gani sa aton nga mga consumers nga health conscious, gusto magbakal sang organically grown o kon naturally grown naton nga mga products nga luwas sa pestisidyo o kon chemical, magbisita lang dira sa Kasarial di Iloilo kay yara ang aton kasiyam ka mga asosasyon sang Organic Agriculture Associations nga nagapasundayag gid sang ilang tagsa-tagsa ka mga produkto. Suportahan naton ang aton nga mga organic farmers kay lokal ini nga produkto sang aton rehiyon kag tagsa ka probinsya diri sa Western Visayas. Nagumpisa ang pagbukas ini kahapon nga adlaw kag magalawig sa Mayo 22, Biyernes nga adlaw. Ano pang ginahulat nyo? Mag-amat-amat na himos kag maghapit gid sa Kasarial di Iloilo kag aton nga baklon ang organic produce sang aton nga mga mangunguma. Dako gid ina nga bulig nga padayon naton ma-inspire ang aton nga mga organic practitioners nga magpadayon sang ila pagpanikasog kag maga produkto pasing madamo kun mayala kita sing market nga nagabakal may kapagabaligyaan sang ila tagsa-tagsa ka mga produkto. Good morning, maayong aga sa mga listeners naton dira sa kabanuhanan sang Tigbawan, Leon, Alimudyan, San Miguel, kag Uton, Iloilo. Salamat sa padayon ninyo nga suporta sa aton nga programa, sa aton nga mga kagawad sa barangay nga nagauyat sang Committee on Agriculture. Maayad-ayad gid nga aga kag maayo lang nga paghigop sang mainit-init nga kape. We understand ang aton nga mga binhi for the first cropping season ara na nakapwesto, amat-amat na nga nakapwesto sa tagsa-tagsa naton ka mga local government units. Gani padayon ang aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga mangunguma nga i-update gid ang inyong RSBSA records at the same time magpa-insure gid sang aton tagsa-tagsa ka mga pananom sa sining first cropping season. Sa dugang naton nga updates subong aga, may epekto sa produksyon sang palay ang ginapaabot nga pag-igo sang Super El Nino diri sa aton rehiyon Western Visayas. Suno sa kay Department of Agriculture Western Visayas Regional Technical Director Maria Teresa Solis, may epekto sa second cropping subong nga tuig ang Super El Nino, ilabi na sa bulan sang Agosto kag September nga gina-forecast magalawig tubtob sa unang nga bahin sang tuig 2027. Bangod sini, ginapanugyan ni RTD Solis sa mga mangunguma nga magtanom sang mga talamnon nga hindi kinahanglan sang madamo nga tubig kag mga short gestating o kon short maturing crops nga madali i-harvest. Ginpanugyan man sini sa publiko nga buhinan ang pagkonsumo sang kanon kag magkaon sa mga root crops kag mga ulotanon. Para naman sa mga mangunguma, ginpanugyan ni RTD Solis ang pag-aligbat kag magbantay gid sa mga balita kag update sa panahon halin sa aton nga mga legitimate nga mga social media platforms kag mainstream media para nga maka-adjust kung ano ang dapat kaitanom sa tiyon sang Super El Nino. Nahibaluan naton nga madamo man sang mga tanom ang pidigid naton itanom parehas sa mga legumes, parehas sa mga high value crops naton nga nagakinahanglan sang gamay nga volume sang tubig para nga makaprodukto kita, ma-maximize naton ang production sang aton nga dota. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, kay Eric Piñas, kay Kagawad Erning Piñas, Kagawad Carly Clavel, Kagawad Tito Kagapi, kag Kainday Daday, kag To Harley, Kasipi, dira sa Tata Linagaan, salamat sa pagupod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Kag sa mga nag-enjoy sa gihapon sa Manggahan Festival dira sa probinsya sang Guimaras, sa wala pa maka-experyensya sang Mango et Olyukan, pwede pa kamo makadalikyat sa probinsya sang Guimaras, subong nga adlaw kay sa buwas ka adlaw siguro mga katapusan ng mga inadlaw ang pagtakop sang aton nga manggahan season. Gani, dalikyat sa wala pa maka experience siyang manggahan festival Mango It or You Can, pidigid ka mo makakadto subong adlaw sa probinsya sang Guimaras. Dugang naton nga update subong nga aga temporaryo nga ginpauntat sang pungsod China ang pag-import sang mga baboy, wild boars kag iban pa nga mga pork related products gikan sa pungsod Pilipinas bangod sa kabalaka sa paglapta sang African swine fever. Ginpahayag sang Chinese customs authorities nga ang lihok may katuyuan nga maprotektahan ang ila livestock industry sa nasambit nga balatian. Wala naman ginpahayag kung tub-tub san o magadugay ang pagban sang pork and pork products alin sa pungsod Pilipinas. Ang desisyon mahimo nga may dako nga epekto sa industriya sang baboy diri sa pungsod Pilipinas, ilabi na ang mga lokal nga manugsagod sang baboy padayon nga nag-recover gikan sa epekto sang African swine fever o kon ASF. Ang ASF isa ka makahalit nga balatian nga nag-aapekto sa mga baboy kag talunon nga mga baboy samtang hindi ini makatalagam sa mga tawo. Apang dako ang epekto sini sa livestock industry bangod madamo sang domestic pigs ang nagakalapatay kon maglapta ang balatian ng African swine fever. Padayon ang pagpatuman sang aton nga gobyerno pungsod Pilipinas sang mga tikang agod makontrol ang paglapta sang ASF sa aton pungsod. Ang aton advokasya padayon man nga pasangkaron naton kag paligunon pagid naton ang pagpatuman sang biosecurity measures sa aton tagsa-tagsa kababuyan, sa tagsa-tagsa nanton katangkal, kay hini mahimo gid nga makabulig sa aton nga maprotektahan ang aton ginasagod nga makasapatan bahin sa sini nga mga masakit, especially ang African swine fever. Sundon gid naton ang estrikto nga biosecurity measures. Sa dugang naton nga updates, subong aga katapusan naton nga updates, malipayon nga ginbaton ni Auckland Governor Jose Enrique Miraflores ang no objection letter 1 o kon NOL 1 para sa iBuild sub-projects nga pagpanami sa poblasyon Tigbawan, Alasas, Mamba, Medina, Panipason, Farm to Market Road nga may upod nga mga tulay. Sa sulat personal nga gindaho sa gobernador ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Central Office sang Department of Agriculture, ang nasambit nga proyekto ang ginakabig pinakadako nga DAPRDP scale up sub projects nga nagabalor sang ₱629.25 million. Tion nga mahuman ang proyekto ang ginalauman nga magapasanyog pagid sang palangabuhian sang aton nga mga munguma sa probinsya sang Auckland, ilabinagid ang pagpanubo sang aton nga transportation time sa nasambit naton nga mga kabaranggayan, subong man ang pagpanubo sang post-harvest damage tuga sang pagtransport naton sang aton produkto halin sa aton talaumahan pagkadto sa merkado, at the same time ang pagpanubo sang transportation cost para nga magdala sang aton nga produkto sa merkado. Pila lamang ini sa mga benepisyo sang farm to market road nga pagapatigayonon halin sa poblasyon Tigbawan, Alasas, Mamba, Medina, Panyapason, Farm to Market Road sa probinsya sang Auckland. Kaglakip na dira, magasanyog man ang ekonomiya nga sa mga lugar nga maagyan sa sining Farm to Market Road kung ini ang matapos na. Kagyala man in place ang aton nga citizens monitoring team o kon CMT para nga magbantay sa implementasyon sa sining nga FMR. Kagmahimo gid nila nga ipalabot sa FMR watch nga portal para padayon nga mangin aktibo kag vigilant ang aton nga mga beneficiaries sa pagpatuman sang sini nga serbisyo. Sa sini nga tinion aton nga tagaan sang igtalupangod ang aton nga AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton ang report halin kay Ma'am Crisma Day Caldina. Ma'am Crisma, sa imong report subong nga aga.
1: Aras, mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ang Department of Agriculture nagapatuman sa koordinado kag Data Informed Preparedness Plan agud mabuligan ang sektor sa agrikultura sa pag-atubang sa posible nga El Nino sa ulihing na bahin sa 2026. Ang plano nagabasi sa mga leksyon nga natunan halin sa dry spells sa 2024 kag nagapokus sa kahandaan, koordinasyon, kag madali nga pagpatuman sa mga tikang. Sa sentro sa preparasyon, amo ang concern yung programa kag regional offices ng DA. Nga nang binuligay sa mga partner agencies sa good na protektahan ang produksyon sa agrikultura kag masuportahan ng kita sa mga manguma kung magpuhaw ang El Nino. Initanan parte sa kahandaan sa posibleng epekto sa mga manguma kag produksyon sa Noka Engineer Christopher Morales, Undersecretary for Rice Industry Development. Isa ka pinaka-importante nga bahin sa plano ang mga assessments sa irrigation systems agun mahibaluan ang mga lugar nga posible mapagtuhan sa kakulang sa tubig. Ang DAE upod ang National Irrigation Administration o NIA nag-a-assess sa mga dakuhang irrigation systems pareho sa Magat, Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, kag iban pa nga national systems agun mahibaluan kung diin tinahanglan ang pag-adjust sa water allocation, scheduling measures, o kung iban pa nga supplemental water management interventions. Sa pihak sini, ginpabaskog man ang climate risk mapping, ang Philippine Rice Research Institute on PhilRISE, kag Bureau of Soils and Water Management, nagaupod sa pag-update sa mga mapa sa rain-fed kag seasonal farming areas, agun magamit sa pagplano sa planting calendars, pagpili sa kanon, kag pagdumala sa tubig base sa nangkalainlain yung kondisyon sa ulan. Ang mga DE Regional Field Offices nag-monitor man sa lokal na kahimtangan paagi sa paggamit sa historical climate data kag field validation o gumagamit sa localized preparedness measures. Nagsugod naman ang DA sa pre-positioning sa agricultural supports inputs pareho sa drought-tolerant seed varieties, fertilizers, kag irrigation assistance agud masiguro nga may yaras ang supply kung kinahanglanon na. Ginapabaskog man ang mga yara na nga support mechanisms, pareho sa crop insurance, access to credit, kag market facilitation, agun mabuligan nga mapabilin estable ang kita sa mga mangunguma. Minatanaw man sa ahensyang posibleng paggamit sa cloud seeding sa pila ka lugar. Depende sa technical assessment, kag angay nga atmospheric conditions bilang dugang at ikang kung may seryoso pagkulang sa tubig. Agud na pauswag ang koordinasyon ginpaandaluwat ang El Nino Task Force agud maalign ng mga tikang sang nagkalainlain nga ahensya nga involved sa water management kag agricultural support. Ang ini nga tikang ginapaabot nga magahatag sang mas madasig nga koordinasyon kag mas klarong implementasyon sa mga response measures kon kinahanglanon. Ginapaayo man sang DA ang 2024 El Nino Response Framework nga ginadugangan sa mga leksyon halin sa aktual nga implementasyon kag mga nakatikaban nga kakulangan agud mas mapauswag ang pagplano sa nagkalainlain nga climate scenarios kag mapabaskog ang operational flexibility. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chulera Jr. ang mga preparasyon nagasunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguruhon ang pagpadayon nga suporta sa mga manangunguma kay stable nga supply sa pagkaon. Ginpabutsyag sang DA nga ang ini nga mga tikang mga precautionary measures kag kabahin sang padayon nga pagpaninguha nga mapabaskog ang resilience sang sektor sang agrikultura paagi sa mas maayo nga pagplano, koordinasyon kag madali nga suporta. Ini si Chris Medicaldina nagabalita.
0: Thank you, Gid. Christmas Day, Caldina, sa imong balita. Subong aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa aton nga FIDIS, Farmers and Fisherfolk Enterprise Development System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LIN sa DADCPC. Ano pa ang ginawalan mo, Calgary? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Abaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte, taas ang pagpanguma.
3: Huh? Ano yun ah?
4: Parehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabunay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDIS registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri!
4: Sarang ka mo magparehistro sa Fides Registration Desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAD Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration. Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDIS database. Kung approved, makabandon ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAD office upon ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDIS. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton manguma kag mangisla, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginangalat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amo ito ang padayon naton nga pagpangagda nga magparehistro na sa FIDIS. Magbisita lang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagkasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa mga suwagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga. Maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
2: It's
1: Tripayo.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako sa Redder, among gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habibig sa nabutika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Sampon Plus Gold.
1: Ako galit si Maya.
2: May cyst ko sa ovary.
1: 3 cm na galit.
2: Ini-try ko gid inom ang Sampon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sampon Plus Gold. Pinili sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa binog nga pungsod Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sang Webes, pizza 21 na sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric Jan Pamplona.
7: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
4: Sa kinaandan aga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan-tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo official.
7: Kag kagato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
4: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
7: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
7: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, May 21, 1991, si former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi ang ginasasinar sa nga babae nga suicide bomber malapit sa Madras.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. TRO nga ginpetisyon sang kampo ni Senator Bato de la Rosa, ginbasura sang Korte Suprema. Wala ginpaboran sang Supreme Court ang ginahingyo ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order o kon TRO kag status quo ante order para balabagan ang pagpatuman sang International Criminal Court sang arrest warrant batok sa iya sa butong 951 ginbasura sang Korte Suprema ang nasambit nga request sang senador. Sa piyak sini natag sang korte nga nagdesisyon lang sila sa request para sa temporaryo nga kahiluwayan ni De La Rosa. Paano pa sang Korte Suprema nga resolbahon ang main issue no sa pleadings kag motions sa mga partido sa kaso. Ang hambal sang Korte Suprema Radjuman Binroy, the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issue raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Amo ini ang kabahin sang pahayag no sang Korte Suprema. So botching on no ang tuyo kuntani sang kampo ni Senator Bato de la Rosa nga magpapanaog sang TRO o kon temporary restraining order ng Korte Suprema para hindi maimplementar ang arrest warrant batok sa iya ang ginbasura Radjuman Binroy.
7: Panay amo nang immediate relief sang isa ka kanya sang isa ka party nga nagapetisyon sila, nagafile sa sang temporary restraining order to stop the implementation sang mga legal nga mga bagay para madasig, di ba? Kay amo na damo na sa mga cases nga ganangop sila dayon nagpangayo sang TRO para nga ti hindi dayon maimplementar, mahingagaw. This time sa kay Bato wala. So butang balon kung ano ang nangin kung may ara siya sang standing warrant kay ila ti ginakwestiyon nila diri ipauntat ng implementation sang warrant meaning nga ti effective ini diri na giniya sa aton nga korte nag-decide nga ti for the meantime effective ini nga warrant of arrest kay ti wala siya ganing itagaan sa temporary restraining order pending sang resolution sang main issue. So pwede gid na why the way na gid man guro sang balakid para arestuhon si Bato de la Rosa Radjuman Eric
4: amo na Radjuman Binroy nga sang ara sa Senado si Senator Bato de la Rosa nagpalagyo siya
7: kay after sa tong ginakuno-kuno na di ba kundi after nga ginakuno-kuno pala nga wala ti aro kag balaan naman nila guro
4: basig expectar na nila
7: may advance info na to sila so
4: posible nga ti worst case scenario kung hindi magwa ang TRO Radjuman Binroy kag ti ultimately ti ginbasura ang TRO worst case scenario malagyo niya si Senator Bato de la Rosa. Now, ang matabo subong according sa iya sining mga abogado, abogado niya si Attorney Torion
7: kay si Attorney Jimmy Bundok.
4: No? Maga-file sila sang motion for reconsideration no sa sining desisyon sang Korte Suprema. Pero sa mga amubalan ni nga gindesisyon na Radjuman Binroy sang Korte Suprema at tapos makuha ka naman ma-motion for reconsideration ka
7: naman medyo
4: tama pa ka timprano daw ay na niya agwa niya siningati basurag niya no ang immediate relief nga ginapangayo nila pero as to the main case no,
7: i-resolve pa man
4: i-resolve pa man kay ang soldier na ton nagpasa man sang ila sining comment regarding sang sining issue Radjuman Binroy nga gina-question sang kampo ni De La Rosa ang validity no sang sinasambit iya nga pero umaresta rin sa ICC kaya pa nila hindi nakita member sang ICC kaya kinanglan ang tanan nga mga warrant of arrest ma diretso anay sa local court sa local court amo magpagwa sang warrant of arrest
7: di sila magkilala in short sang issue sang gin-issue nga warrant of arrest sang ICC why nila ni totally ginakilala kay diri lang gid ya local amo na nang gina-insist nila tikaron kay wala sang TRO Supreme Court nang naghambal so i-effect yun na ng arrest kay balamo amo ning rason nga agin pasugtan ang temporary custody sa Senado. Kaya ng istorya that time, ang NBI, isang gin-attempt siyang arrestuhon, may ara sang arrest warrant kay ginakaptan day Trillanes to black kag NBI. Nag-istorya si Matibag kag si Senate President. Yung pasugtan to siya, katik, may pending kami nga ma-file kami sa nga TRO. Kung pwede, kay temporary custody, tinagpasugot man ang atong law enforcement agency nga dinala siya anay sa Senado. No, while nga ti hulaton ang resolution sini sa nga national asang kuan sa nga Supreme Court ang lain kay dugin traiduran bla kita iya nga ti nagpasugot ka after sina nga na sense nila nga wala sang TRO ginidiyahan nila nga palagyon ang wanted nga tawo. Kaya pasugtan gani nga kun sa bagay, we have all the reasons, no? Ang aton sininga law enforcement unit, nga arestuhon siya, bisan patuod nga nag-insist sila sa temporary custody, kag wala man niya sang layi taya nga nagambal nga may aras ang temporary custody. Sige pasugtan na.
4: Ang worst, Radyo Bandidroy, kaya nga aton sininga nga mga senador, lakip na ang... ang Senate Sergeant at Arms ang nagbulig agud to sini nga makapalagyo si Senator Bato de la Rosa nga ginakabig subong fugitive no may kaso ini nga crime against humanity di karon ang pila ka mga senador ay nagdrama sila iya sa Senado hasta kahapon nga dirnamahay nila sa Senado Radyo Man na
7: Bidro. Dako ini nga kwan, dako ini nga pagtraidor. Amo ni nga hambalta ako na kuya ang termino ko siniya Radyo Man Eric, pagtraidor. Grabe nga panunot sa imo sang gobyerno. Ang gapanunot pa sa imo gobyerno nga may rason gidya ang gobyerno nga dakpon ang isa ka wanted nga tawo. Gipasugtan ka bilang kabayan sa imo sini nga respeto pero yung traiduran mo pa. Amo ni kun ako iya sa kwan sa gobyerno nga ini. Ipasaka yun na ning kaso ng obstruction of justice sa kay Alan Peter Cayetano sa kay sino pagini Ruben Padilla sa mga miyembro sang Sergeant at Arms nga nangin instrumento agod papalagyon si Bato de la Rosa. Titani wala na kita makwansubong ba mabudlayan sa pagpinangita kundiin pa si Bato. Tani subong ginsurrender na ini siya sang Senado kay nagsalig magkita sa Senado. O ti subong gahinambal na karoon na nga ton sininga pulis nga may ideya sila kundiin si Bato. Hindi mo gani isang una kadakop sing iba niya mga wanted niya. Hindi man amo na kadako sa kay pareho kadako sa kay Bato de la Rosa. Yan pa kay Bato nga damon siya sang salandigan. Amo na to taning tsansa ta nga madakpan siya sang ara siya sa Senado. Pero nagpabraso kamo sa taga Senado. Pangitaa ito si Bato. Hindi ito ninyo makakita.
4: Ito mo, ngambal sa National Bureau of Investigation, magapatigayon sila sa manhunt operation. Kung may aral na sang order.
7: Hindi gani sila ka-implementar. Nga aral na gin ang wanted. Physically, magkita mo na gin.
4: Respeto ang National Bureau of Investigation. Kumbaga, kung sa tuntood ng Radyo Man Bidroy, kasi law enforcement niyang NBI, gusto nila ito yung asundon, pwede gin nila masunod.
7: Pinalokpan lang sila yan.
4: May mga isang layi nga nagbalabag sa law enforcement nga asurod sa bisan din yung klase sa building din sa Pilipinas. May fugitive or may drakpon sila. Kaya kiti, with all due respect sa institusyon sa Senado, nagpaiway ang National Bureau of Investigation ang mga law enforcers sa pagdakop sa kay Senator Bato de la Rosa. Pero ang mga ganyan ko, nag-giveaway sila sa inyo sang mga senador. Pero ang mga senador, wala nagpate silang hinambalan. Ito mo, grabe nga din na mahay nila Radyo Man Binroy. Ang kwanto, ang mga video to nga kuno, ginkuha bala sang Department of Justice, sang DILG, sang PNP, halin sa CCTV sang Senado. Ang bal ni Maua Plasga, gin-splice ko no. Ang bal ni DILG Secretary John Vic Rimono, paano mo ma-splice na kay timestamp na?
7: Actually, din pang utod yung man to. Alangan man nga i-play mo to sa presentation mo. Alangan nga i-play mo to sa presentation mo. Ang alasize ko na tabo to, ang main issue to, ara sa alas 7.
4: Definitely, gin-edit na.
7: Gin pang utod.
4: Pero, para nga masigurado, may time stamp gani.
7: Tiyan mo na gani kung natabo ang insidente, alas 8. Alangan niya i-presentar mo to ang alas 4. Ti, kung niyawan ka kahinulat karon to, kay gusto niya plus ka, bilogon. O, ti, ang tiyempo nga to, nga natabo ang shooting incident, gin-presentar ang video sa sulod sa Senado, gin-presentar ang video kay may timestamp sa piyak naman sa may GSIS, kung ano to nagakatabo sa piyak, ano nagakatabo sa piyak, di ano pagiging nga video, may iban pagiging ka nga CCTV?
4: Amo na ganing ang ginatawag na may timestamp Radyo Man Bidroy. Kaya balo ka kung 1 hour ang duration sa ginagamo, hindi man tarantong isa ka oras, play mo.
7: Amo na ganing ang ginagamitan sa
4: timestamp. For example, as of 7:30 amo na as of 7:40 amo na pagkabot sa 7:45 amo na hindi na sila yung bilog ng video to, i-presentar mo.
7: Ako ya, ako na iya, block na ako na lang iya ng defense mechanism na lang ni Aplas ka. Kaya nga, ano pagin nga video yung i-presentar mo to? Kaya mo na tong oras nga gina-presentar. Meaning, kung may nagsulod to nga NBI, kitang-kita to. Kay ti, amo tong tiyempo nga nagpinalupo ka. Ti, kung may nagsulod nga NBI, ti, dapat makita na to sa video unless nga gin-edit nila ang video. Oh, kung gini-edit nilang video, di guro yung mapatik. Pero kung issue lang yung agin splice ang video, ah, double lie, guro pati ang kay nakita na itong nagpinalupo ka. Dapat aran ito sa sulod sa nga Senate building ang NBI ko nag-intrude yun man sila during the time. Mm. Pero wala. Oh, pero anyway, pakita lang General Aplasca, base kung magpati pa
4: mga... Kaya mo na galing.
7: Base may lahing pag-inihan nga...
4: Definitely may copy ini sila Radyo Man Bilog.
7: May ara.
4: So, kung gusto natin ipakita nila ang bilog iyang
7: base video man, eh. Base may...
4: Para nga ti, kung ano man to ang ginahambal nila, gin-splice ang DILG, kaya sa Department of Justice, kahit nila ang bilog ng videos publiko, eh, para natin ma-justify man nila ang vote nila silingon sa ginahambal nila.
7: Meaning, non-cooperative di man siya. Kay gapangayo sang investigasyon ang kwan, ang DOJ, ang atong sininga PNP, ang PNP, DILJ, na gapangayo ga-investigar. Wala yung ipanghatag niya.
4: Paano hindi bangin non-cooperative na kay ti siyempre, ang loyalty niya yara kay Bato.
7: Tiyan mo na gani, o. Ga...
4: Si Bato yung nag-recommend siya nga mangin Senate Sergeant at Arms.
7: Wala.
4: Akuan isla ya upod ni sila sa PMA yan ni
7: wala, di wala iya respeto dapat hindi kay magubra sa gobyerno magamo man na nga wala mo yung ginataha yang gobyerno
4: suspend na sa sang ombudsman
7: oo
4: ko nagapati nga makabalik pa ni si Mau Aplasca
7: hindi na napagpabalikon sa gobyerno pangita ka to negosyo ka to private ka to para nga ti pagusto ka sang kabuhi mo di ka magubra sa gobyerno kung ang loyalty mo para sa isa ka tawo kay hindi ya para sa gobyerno. Tige-imbestigar ang PNP, do kabastusan ba lang? Timiyara, kamalanggali na sa video. Pagid, tadi gino-offer mo to sa PNP para isa na lang. Kay ti, ambal mo gin pang splice, ti tadi ginatag mo to para nga madipinsahan mo man kag mangin parte sa investigation. Wala respeto.
4: Kung ginatago man nila.
7: Wala ginya respeto.
4: Ang kwan nga na, ang mga video nga na, in fairness man sila Radyo Man Binroy.
7: Sa piyak ka ba yung ginkundinar ni Senator Riza Hontiveros na natabo nga kinagamo sa Senado, sa nakaligad nga simana, suno sa senadora bangod sang among insidente, nagkuha ng dignidad, kredibilidad, kag moral sang Senado bilang institusyon sa pananawan sa mga Pilipino. Ginpayag pa ni Hontiveros nga hindi na ini-issue sang pagpangapin kag ang dapat nga problemahon, amo ang pamaagi kung paano sulbaron ang mga pagbungguanay sa mga tao sa sulod sang Senado. Nagdepensa man si Hontiveros, may kaangtanan sa nangin emosyonal nga aktuasyon ni Senator Pia Cayetano sang ini siya ang ginpanugutan nga maghambal kahapon sa ila sining nga sesyon.
4: Ang nasakitan gid siya kuno. Ang tao si Radyo Man Binroy, way maintindihan ni Senator Pia Cayetano ang konteksto sang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Ang hambal ni Senator Risa Hontiveros, why siya nag-istorya, nag-ambal, may kaangtanan
7: sa mga personal,
4: kag sa natabo, sa subong. Ang ginan namin, sa santo gali, sa natabo ang dinupok sa Senado. Ang gina-istoryahan niya, ang sa subong, bala Radyo Man Binroy. Kasi niya intindihan ko man ang balatyagon sa mga kasubong niya ng mga senador. Pero ang ginatumod niya nga, party sa daw sa wala lang. Hindi ko ito yung nagatumod sa mga balatyagon, sa mga senador dito during the time sa nagalinupok to sa senado. Ang mga niya silingon, ito sa wala lang. Nga after ito ba sa natabo, subong, ito sa wala lang sa aton nga ang kredibilidad sa senado.
7: Oo, nadagtaan.
4: At aton siling institusyon, nadagtaan. Ano niya ang put silingon ni Senatoria, ni Pia,
7: ni Risa.
4: Risa Hontiveros. May kang tanan sa iya sinigid deliver ng privileged speech. Kung galing kay si Senator Pia Cayetano, after ito mabatian, siguro ti,
7: nag-react sa
4: layon eh. Manang iyang emotion, nawala iya ma... Akwan gawa, masipad-sipad mayo ang konteksto sang botsilingon ni Senator Risa Hontiveros. Nag-react siya, paagi siya nga emosyon.
7: Abiyaguro, gati daw sa wala lang sa ila. Sang...
4: Gato nagsungkod sa iya, kasi niya, sa mga kaupdanan ko sa... majority sang una, nga sa minority na, misa sa inyo, wala gin sang may naghambal gani or nangamusta, kung kamusta na kami.
7: Ang pagingsin niya, guro, nga daw sa wala lang, doon muna eh, daw drama lang, kita mo daw sa wala lang sila, doon okay lang sa ila.
4: Ang matabo gani, ang mga netizens sa Radyo Man Binroy, mga kumuruyo abi, nagamonitor man, id-id katama ni mag-monitor.
7: Oo, nangin observant man ang...
4: Very attentive katama ang mga pumuluyo mo.
7: Oh.
4: Kita mo, after to nga nagkwanto, nga nag hibi-hibi si Senator Pia kay Tanong, wala sang luha. Tapos ang luha dito kay Loren Ligarda. Damo-damo sang kwan mo, damo-damo sang nag-react bala sa comments. Kagin lagi gin pagwala na itong picture sila.
10: Hindi ka
4: nagkakaon-kaon sila.
10: Kaya nagkakadlaw. Kaya nagkakadlaw pa.
4: Si Senator Ivy Marcos, hindi kayo umyuhom kag nagpakyot.
10: Ang picture nga, no? Nga, so after ako.
4: Amo ni gani ang mga na-adlock. Amo na gani ang mga na...
10: Promote ang picture, no? After ato, no? Hindi kuro, no?
4: After na.
10: After na to, sang natabo?
4: Sang nag-istoranay na sila to ng day...
10: Ah, oo. Kay si Senate President kani, namin na itong yumya.
4: So, nag-snacks na sila. Oh. Kaya ba sa mga netizens, amo na gani ang natruma?
10: Si Cayetano Black, kanami namin kanya sa yumya. Pero sang nagpa-presscon siya, grabe nga pang lampos siya kag... emotion niya, tingin nga utod, amo man. O, tingin mo kita nag-vision, kaya basi iya sila, inusinti man sila sa natabo. Why, basi hindi man sila kabahin sa kung ano ang...
4: At tila ba naman mga bahay niya, why niya nalungungan?
10: Why nalungungan? That's why nga, ti, kung ikaw babae, ang nervyos mo gaman, ikaw ba ti ka lang lupok, kag mabalaan mo nga lupok sa pusil, siyempre mariya ka gaman, grabe magiguro ang reaction.
4: Pero no, first time ko abi ni nga manamo si Senator Pia Cayetano na mi anak ko si Sierra Juman Binroy kay si fighter rin sang women's rights, family rights kay lang pakigbato ini sa RH sa bill. One side by side kay Senator Miriam Defensor Santiago sa una. Kay pagkatapos counterpart nila si Senator Isa Hontivero sa House of Representatives. Kung nga napasar ang RH sa law Rajuman Binroy. Kuan ko ni siya nasurod ko ni sa Mayo. Kani ang balko first time ko ning nakita si Senator Pia kay Tanong nga nagamuamo ni sa Senado kay kabalo ka why do why ko niya kakita siya nga daw kwan bala daw hindi strong bala paano sa magpakigbato sa mga women's rights, athletes rights, di ba, mga family rights. Grabe ni sa diri na natukod ni Pia Cayetano ang pundasyon sa iya nga pamulitika. Nga very strong ang iya sa
10: ang personality
4: stance, bilang isa ka babae. Ang
10: personality ya, very kahapon, strong. Oh.
4: Nagibihibi sa nga wala sang luha, Bomar Yusef Santisima, ang reaksyon sa mga pumuluyo.
10: Kasi nang kay ko may mag-react sang amo sa tutani.
4: Hamal nila ang hibi sa iya, ang luha kay Loren.
10: Gani, si Loren. Hindi, ako mag-comment sila. Dumakadlaw na lang ako iya sang...
4: Hindi kay ginawa ko kasulit-sulit ang iyang...
10: Wala ganyan may nag-apin sa ila mo.
4: Hindi akang wagit luha.
10: Wala ganyan, wala.
4: Bisa nagpula mo lang ang mata niya. Bisa nag-i... Gwa lang ang gamay ng muta.
10: Wala. Tingala ko bala nga, wala gid may nag-sympathize because ang baltagan eh, ang tao nakaintindi mo. Ang tao nag-observe, ang netizens, no, nag-analyze, kag ginabahin-bahin Manila kung bala kinanglan mo nga magatagsang simpatiya o kung hindi. So hindi mo na mabasol ang mga tao nga wala isang may nag-simpatiya sa ila sininga ginimo, kahit hindi ka man matuon sa imo sininga o galingon mo, sa ila ka pagtanaw, hindi mo ma-feel bala ang ang seriousness
4: kay, sa pangkabilugan na Abira Juan Pedroy, ang pagtanaw iya sa mga pumuluyong Pilipin hon, especially ang mga very observant naton nga kauturan, mga netizens naton. Yan ang gina-inchindi nila bala ang nagkainabo. Kasi nila, gintaya sang Senado ang kredibilidad sang institusyon mismo sa Senado sa isa gilamang katawo. Kasi sila itong Bato de la Rosa, nga, balaan man nila sa ilang mga kaugalingon, nga, kumbaga, hindi man nagkakaigo, nga dapat bala nga buligan mo si Bato de la Rosa. Nga insakto siya.
10: Kaya isang sakripisyo mo para sa iya ang kredibilidad sa isa ka institusyon.
4: Nga kung lang taon mo, base sa layin nato, hindi mo ba na dapat nga saludon pareho si si Atong Bato de la Rosa? But because nga may mga intereses sa likod si Radyo Man Binroy, like for example, si Senator Alan Peter Cayetano, nga gusto niya maging Senate President. Isan pang, tapos sa interview ni Jessica Soho kay si Atong Bato de la Rosa, sinigaway ko na nung, ong iyang, may kwanto nga may nagahulat nga warrant of arrest kag may mga taga NBI to kasi hindi ko manan ko lang hindi ko ya magkadto sa Senado kasi hindi nga nangabay si dito Alan Peter Cayetano nga kun hindi ako mag-attend hindi mabol ang liderato
10: gin front lang to
4: kay si Senator Bato kay si Senator Tito
10: Soto actually
4: did ang imong buto kay ikaw ang ang pinaka-importante.
10: Ikaw ma-break ang tay. Actually, balaan niya man niya may warant siya. Galing kay ti nakuha ng siguro ah. Na-convince siya nga ti...
4: Anong naganay kabulan ang paragon? Oh, silingon niya balaan niya nga may warant siya.
10: Na-convince siya nga ti ang purpose ato para sa kay Inday Sara nila.
4: Oo.
10: Pero actually, sa likod sa likod sina ang motibo ni Alan Peter Cayetano, dua. Luwas nga bisan paano mabuligan nila si Sara kag mangin Senate President siya. Na amo to iya.
4: Tungod sa mga kwani.
10: Oh, galing kay ti syempre na convincer lang si Bato kay ti si Sara salbaro nila. Oh. Amo to nga
4: niya, so, si Alan Peter Cayetano ang nag-convince sa iya kay Senator Pia Cayetano nga van.
10: Kita mo giniidiyahan nila ang pakadto. Maybe ang pagwa na plano naman ganito. Tanan nga tanan nga plano na laid down na to nila. Ang in and out ni Bato de la Rosa in case a worst case scenario ang inay muon balaanan nila.
4: Ako na kun nga ang tambal ako Radyo Banbidroy nga tarantaran ini nga naratibo. Na plastar ini pati tong pagpinalupok
10: ng pati ka. Pati ang kwan pati ang positioning to sang NBI sa JSIS. Abi mo Radyo Manirek nga nagposisyon tong NBI mo to bulang ambal ta nga nagposisyon to sila ya hindi bangod nya kun ano ah. Para ya punggan kay dito maagi, posible game plan ato.
4: Nati posible may idea man sila.
10: Oo, game plan ato amo ning ambalta nga planado, halo a planado ang tanan kay ginainsindi ini sang aton sini nga pumuluyo, sang aton sini nga mga netizens ti basulon mo bala sila kon nagapati sila nga isa ini ka

0: Senado, ginang ang institusyon sang Senado.
1: Oh.
0: Yung mga senador niya, nag-come and go niya, Radyoman Binroy.
1: Mm.
0: Pero ang institusyon niya sang Senado, kapan yung manaog daw ni history niya nga sa inyong mga termino, sa papamuno ni Seto Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang mga nagkainabo, Radyoman Binroy, sa Senado.
1: Tiyo, napagkit na sa history.
0: Daway kuya kakita nga sa Senado, may mga naghihinibi ay sa Senado. Kaya ginaproteksyonan ng isa katawo nga fugitive o kon.
1: Ano pa nga? Ano pa nga klase ka?
0: Kawot bala kay ti simpre ang senador tani para inis tawo mo. No, para iniya sa tawo tapos ang iban nga mga senador naton subong ini man tanan. No, para iya sa isa, duwa or tatlo lang katawo. Like for example, sanday si Ato Ruben Padilla, yan no, para lang siya sa mga Duterte.
1: Tiga niyo, nag-existera lang sa daya para sa mga Duterte.
0: Balaan naman nga may kabaraslan sa kay former President Rodrigo Duterte.
1: Kaya di siya
0: nagatag sang absolute pardon sa iya. Di dapat ng taon mo man nga nagpadalagan ka da, nagpungko da bilang senador, ginbuto ka sang tawo, kapag senador ka sa Pilipinas, hindi ka senador ni Duterte.
1: Interes niya, permi ka pumuloyo.
0: Kumbaga, bisan pag tali nga nag-aapin ka man to sa mga Duterte, hindi mo nang pagtamaan ko, obvious, bala iya nga, daw, nga ang imo iya nga pagpungko bilang senador, no, para lang iya sa mga Duterte.
1: I-insect naman bala, tani ang tawo. Kumbaga, 50 para sa mga Duterte, 50 sa para sa interes ng tawo. Para nga daw senador, kagin.
0: Hindi
1: nga daw, ang gwa mo, daw buliboy ka sa mga Duterte. Nga kung anong gusto sa mga Duterte, amo nang imuon mo. No? Ti buliboy kaya katawo. Hindi ya sa mga Duterte ah. Panagiyahan kaya katawo.
0: Paano subong, may mga realizations pa. Pero boss, kadamo, gidyapon iya sang abot, anong gipakaon sini sa ila. E, balaan man nila nga, sala, Radyoman Binroy. Hindi ito gyapon na kainapit. Standby, check na rin ang observation sa aton nga patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot? Standby na, Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI, Radyoman, report!
0: Ito, Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman Eric, Radyoman Binroy, no? Di kita sa mga distrito sa Mandurriao, no? Before kita nga mag-sulod sa merkado publiko, no? Medyo nagagumguo mga konsering panahon, no? Pero literally kapon nga gumguo niya to.
0: Boy to pa, no? Pa. Pero sa pinaka mga portion kuno subong sang probinsya, nag-ato pa ang ulan na Radyoman Flo.
3: Pero ang kapong guro sa syudad sa may distrito sa Lapas na ito nabasa ang hood sa patrolaw. Siguro nagtupa ang ulan.
0: O yung mga ginihian?
1: Kasi naman na mo, kuring nang ihi sa babaw na. O ba si may kuring sa babaw sa rooftop tapos nang ihi sa pakantos dalom? Grabe nga mga tirada, no?
3: Why, guro ah.
1: Oh, kung hindi ko ring ba si ikaw?
3: Ti, ano nga, makita ito subong, no, nga misyon, tulong dulo, mga ito, sa mga panahon, no, sa mga area, no, sa mga syudad sa Iligo, particular, sa mga distrito sa Mandurriao. Sa ito, sa mga presyo sa mga baboy, no, ang baboy subong, ang giniling karne, mabakal sa 450 pesos ang kada kilo. Doso pa, duway sa pagbagos ng presyo sa baboy subong. No? Ang bakridge, 330 ang kilo. Ang buyon, 330 man ang kilo. Ang baboy, 330 pesos ang kada kilo. Ang tingil isang baboy, 290 pesos ang kada kilo. Atay isang baboy, 280 pesos ang kada kilo. Abaga, kung kasing isang baboy, ang lawas ang baboy, 330 pesos ang kada kilo. Ang pork chop, mabakal ini sa 330 pesos ang kada kilo. Dinuguan, no, 200 pesos ang kada kilo. Kagang maskara, 290 pesos ang kada kilo. Radyoman Eric and Radyoman Binroy. Dito kita sa mga balita naton, ginadulot sa uli nga pulawayan si Mel Carrion, no, matapos na ini siya ang napatay. Sang tinilikdan nga Mayo 13, 2026 sa edad niya 84, no? Ang iyong siningalubong giniwat sa public cemetery sa Mandurriao pagkatapos ang misa sa Mandurriao Catholic Church. Ginatambungan ang lubong ni Carrion sa iyong sining mga abyan kag mga kaabyanan. No? Tinayibuluhan niya kilala si Carrion sa pagtadragan sa nilain ng mga posisyon sa patansang politika. No? Kag ti isa sa nagtulod siya nga ti magpadalagan sa mga nilalain sini nga posisyon, no, ang iya sini nga lolo, no, nga si Valentin Carrion, no, bilang first elected mayor sa Banuasang Uton, Iloilo.

0: Ilulo niya pa rin pin, no? Magkatapos siya mayor, ano sa ambit yung kanwa, ginsundan pag itinisang iyang mga utod, no? Nga Sanday Jose, Ricardo, kag si Preriano, no? Kaya mo ningin pahayal ni Atty. Reyes na ti isa ka mabuot at minabiyanon niya kasi isang tao, si Carion. Samtang dugang na tondri nga balita, patay or nagpapabilin, nga ginabulong ang sa ospital ang 69 anyos na lalaki matapos kinabo gamit ang talibong sa nga sospek ang ginapatihan may diferensya sa Kamintaron. Natabo ini sa barangay 7, poblasyon Tigbawan, Iloilo, kahapon. No? Gintayag ni Alfred Mansoy o Police Captain Alfred Mansoy sa nga Tigbawan Municipal Police Station nga yara si ang biktima nga si Alin Joy Titular ara siya nga baligyaan sa may barbecuehan sa ginali na lang nag-abot si Churimo Riguna Os Palisas si 65 anyos kagawain na sa damong istorya inali niya nga ginlabo no? Medyo nabudlayan ang mga pulis sa pagdakop sa kay Riganasos o Kontalyasas no? Matapos ni armado ini siya sa talibong no? So din pakamayo sa mga pulis nga ti ang mapasungka siya ang iya sininga pamilya kag sa ulihi gilayon manini nga nagupod kasama mo sa DYRI RMN Iloilo or ka ini nga bay ginatulong sinyo sa kalwan sa
1: tapos sa lipat-lipat ka o ano na dali ano na dali an mo nga
2: nga minuposti mo
1: kadali ka
0: Abi ko ma, extra na ko. Ang ini nga ba ang ginatulong sa kalwan sang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Itria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriao, Ila City nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Confio Consing Espinosa, Agnitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kag subong man Nams Lanament Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal, Nams Lanament Oil. Ang may inisatritis, rayuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panlakit sa kalawasan, na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan, pwede mo ni pangaplas sa managubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugog o pilas, yan ipatugunon, taon-taton, bubuhi lang, sang Nams Lanament Oil. Ang Nams Lanament Oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation na bakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa bilog ng Isla sang Panay kag sa probinsya sa Guimaras kag Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog ka persa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo. Aprobado sang FDA mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Produkto ni Doc Crispin Hico. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Manflo, Navarrete. Hindi nga bain sa atong pagpangalagad doon na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisaan ta ng aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Ari mga health benefits so nga pwede ta makuha sa consistent nga pag-inom ta sang naan sa corn coffee. Kay kaparubo sang risgo sang colon cancer. Manggaranon ini sa vitamins kag minerals, nagreduce ang risk sang hemorrhoids, nagaboost sa atong immune system kag nagaprevent sang anemia. Nag-reduce man sang cholesterol absorption sang aton silinga lawas, kaya nag-prevent sang Alzheimer's disease, nag-control sang diabetes kag hypertension. Nag-abulig man maintain sang good vision, no? Kag nag-pahamis sang aton nga mga panit or skin. Nag-reduce man sang risk sang cardiovascular diseases, kag nag-pa-improve sang aton silinga bone strength. Naan sa corn coffee, mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag siyempre mga karadyuman sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kasama, kung ang ginabatsyag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang tiyan, lain na ina nga istorya. Posible hyperacidity na ina. Hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, krimen established gid dapat na pamatud-an ko na. Nagabulig gid bato sa pagpangaslo, masakit ka nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayota sa krimen established in as fast as 5 minutes. Kanya ko, wala na nagapakot-pakot, kag nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, krimen established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Tanpaya, pagbalik na dugay-dugay, magdalag ko ng mga balita nga natipon sa RMN News Center. Alas 4:46 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatugason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
5: Mamahal sa mga butika.
6: Santon Plus Gold. Goodbye.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
7: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! D3 Bio!
2: O si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigid yan. Ako ginadudlan sa balatian.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustine at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw,
14: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
18: Nag-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangigil ko kag wala na sakit ang ako ikod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
20: Bakit? Kikiraan.
21: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
20: Salamat, iho.
22: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life Extension Vitamin D3.
24: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Ini si Governor Maria Lucille Nava, nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sinig inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka!
13: Alas 4.58 ng oras na rin sa aton nga pagpanganagan. Pabalik na sa RMN. Unang radyo, unang balita.
26: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
13: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ipahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycostanol ug iban pa nga mga phytochemicals nga galing sa extract sang disugar da sugar cane. Na pamatud-an sa pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins nga nagahalit kada guba sa imo nga atay. Indi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag simpre, kung naga DTX sa 500 ka, pari si ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pamatud-an sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrol sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pag-igo sang Super El Nino, gidalan tao nga may epekto sa produksyon sang palay o kunhumay, suno sa DA Region 6. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
26: DYRI, Radyuman. Report!
27: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
28: Maipiktong production sang palay sa ginapaabot nga pag-igo sang Super El Nino sa Western Visayas. Suno kay Department of Agriculture, Western Visayas, Regional Technical Director, Maria Teresa Solis. May epekto sa second cropping subong at tuig ang Super El Nino. Ilabi na sa bulan sang Agosto kag Setyembre nga gina-forecast magalawig tubtob sa unang abahin sang tuig 2027.
29: Muna ganing delikado subong kay diba ag ginapananaw nga less ang aton production. Ang ini nga fenomeno no, dapat ya mabululigay kita tanan hindi lang sa mga farmers, hindi lang sa Department of Agriculture, kundi tanan-tanan kita nga ang isa siguro is mag-lessen kita rice intake
28: consumption.
29: And then we can consumption, pwede kita mga root crops, mga utan. So ang mga farmers naman naton dapat ya aligmat gid sila sang mga news, mga update about weather para maka-adjust sila kung ano ila itanom during Super El Nino.
28: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian, tatak RMN, ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
26: Tatak RMN.
13: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuong gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsa ka sa sales ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga supermarket, subuman sa mga grocery stores kag mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D plus sa coffee mix.
6: DTX 500, mataas bilang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka makahibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagmadamo nga komplikasyon kanga nga nagidamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na lean sa marguso nga nagamimixing insulin function. Kuno bo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog ng atap na sang hyperacidity, jerked fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pa nga iban. Kani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala nagaanto sa katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline niya vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika. Produkto ni Doc Ramil Uy. Sa aton dugang mga balita sa police report, arestado ang casual employee sa nga Iloilo State University of Fisheries Science and Technology or ISOFIST sa drug buy-bust operation. Ngayon patigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Iloilo Provincial Office. Kag Santa Barbara Municipal Police Station, ang subject gin kilalang kangasi alias Wax. 54 anyos ang edad kag tumandok sang Barangay Balabag sa among Banwa. Natigayon ang buy-bust operation sa Barangay Balabag alas 7:43 ang gabi sa diin nakuha sa subject ang ginabanta 120 gramos ng suspected shabu nga may aras ang street value nga nagalabot sa masubra 800,000 pesos. Si alias Wax ang isa ka high value individual kag newly identified personality. Talakip sa na-recover sa arestado ang buy-bust item nga isa ka gramos ang illegal nga droga. Buy-bust item, duha ka dako nga hit sealed transparent plastic sachet kag duha ka regular sizes sang transparent plastic sachet sang suspected shabu. Nakuha man sa suspect ang 6,800 nga buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa subject sang buy-bust operation.
26: Tatak RMN.
6: Kagining nga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik nga panugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal ini sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Titarlin kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Kun may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Kapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nakahatag sang dugang nga resistensya. Nagaamlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tion sa inyong paglabing-labing, tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kung manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi mo lang niya pampatindog lang sa ikog tawo, kundi naghahatag man indugang nga resistensya para hindi ikaw pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:07 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton nga kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Bakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall Bike Festival sang syudad sang Iloilo magabukas na sa Hunyo 3. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
8: City Hall Report. Ini
9: maigya dala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pagi sa pag-inom sang Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga aton makuha kon regular nga aton paggamit sa Nanscorn Coffee. Nagapabakod sa katong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalabas sa immune resistance, nagapataas sa immune energy, nagamaintinara sang proper blood sugar levels, nagapaimprove sang blood circulation, nagalleviate sang immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutol sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
10: Pagabuksa na ang Bike Festival sa syudad sang Iloilo sa Hunyo 3, 2026. Ini-12 katuig na paghiwat sang Bike Festival, kag magadungan sa pagbukas sa World Bike Day sa muman nga petsa. May tema karong katuig nga Bike Festival na Flow Iloilo City, Iloilo Always on the Move. Kinapakita sang tema ang vision sa syudad para mang breathable, livable kag people-centered nga syudad nga nagapasanyog sa mobility sa anuman nga pamaagi. Gustong ipakita sang festival ang mayong epekto sa palibot sang mas manubong ang carbon emission kag pagsalig sa gas at pagbulig sa pagpaganhagan sa climate change. Ginpaig ni Mr. Jay Trenas, Festival Director nga ang pinakadakong kadalagan sang bike festival among pagdako sa biking community, pagtukod sa mga biking infrastructures, pagdihon sa mga kasuguan kag inclusivity sang kahiwatan. Patapos magbukas sang festival may naklaring aktividad sa bugos nga bulan nga magatakop sa Hunyo 30. Inaganat ang kanaan nga makigbahin sa naglain-lain nga aktibidad sang festival. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
9: Inigabahin gindala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
8: Tatak RMN.
13: Mari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas ginpaipik tibo kag mas ginpabaskog gintingob ang mangustin guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule natural nga proteksyon sa aton nga lawas. Mangkaranon sa antioxidant suporta para sa mabaskog nga kurason kag bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili a Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: Kag Magnans Liniment Oil number 1 nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, ang Nans Liniment Oil agatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa kabalatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga panimalay, may neem tree extract nga pareho performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isang arkis, alapap, alipunga, an eczema, katul-katul sa panit kay iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato na, epektibo pa, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakalini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, Liga ng mga Barangay, Iloilo President Dibuki, ginpatag ang mga qualification sa mga barangay scholars nga makabaton sang 20,000 nga cash aid. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
8: Capital Reports.
12: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
14: Wala sang untat nga ginapanumdom ni Honorable Amalia Victoria Dibuque, Presidente sang Iloilo Provincial Federation sa Liga ng mga barangay, ang iya mga kasubong punong barangay nga ipangibabaw ang patas kag nagkakaigong ang pagsala sa mga benepisyaryo sa bagong Pilipinas Barangay Scholars o kunang educational assistance halin sa national government. Kasunod sini, iya ginplastar ang mga nagkakaigong ang qualifications sa lima ka mga mangin benepisyaryo sa tag 20,000 pesos ng educational assistance sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa diindirekta nga ihatag sa mga barangay. Sa interview sa Araman Iloilo kay Dibuque, ginatagan sini sa pagtamon ng pamunuan sa barangay ang magapili sa benepisyaryo. Nagib sa mga qualifications sunod sa iyang kinahanglan, incoming fourth year college student sa school year 2026-2027, dapat nga rin ini sa poorest of the poor kag wala pa sang college graduate sa pamilya. Aminado sa Dibuque nga hindi mangin mahapos sa ila ang pagsala bangod sigurado nga madamo ang mga nagakinahanglan apang nagpanawagan nini nga ang pinaka-deserving among piniyon. Nahibaluan nga natalana nga magbato ng tanan nga barangay sa probinsya sa Iloilo sang 200,000 pesos nga pondo halin sa nasambit nga socio-civic project funds ng Office of the President. Katunga sini ang para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars samtang ang nabili nga 100,000 pesos ay mga gamiton sa pagbaka sa mga equipment kagiban pang proyekto nga kinahanglanon sa mga barangay. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
12: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Publishon Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishon South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
26: Tatak RMN.
11: Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa. Sa ngaton mga higko, ginimo pagi sa nagkalinlahin kag purong ingredient nga nagkalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, sa guntagan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
26: Tatak RMN.
15: RMN News Panahon.
13: Check tanay pinakahulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta feds sa Robin Feds. Mayong aga.
16: Yes sir, may aga sa itong mga tagpalamati. Sa itong latest analysis sa buong adlaw, Easterlies, nagadapikto, gapon, sa may Luzon ng Visayas. Pagkonsining sistema, Western Visayas. Generally, fair weather, mainit mapa ang panahon, yung makadalas ang galong-galong sa hapon sa Kaibihon, dalas ang aton nga localized thunderstorms sa hangin Easterlies. Hinatubdob ko sa rangan hangayan, halin sa amihan at silangan, amihan ibabaw sa Western Visayas, sa diin makalay tubdob ko sa rangan at mga pagbalod sa kaligatan. Atong temperatura 25-36 degrees centigrado, maximum heat index forecast posible maglabot sa 42 degrees Celsius. Adlaw adlaw matbutlak alas 5:27 sang aga matulod ni alas 6:00 sa hapon. Amo ni atong latest weather update for Subin Matamogini. Salamat.
15: RMN News Panahon.
13: Maramo gid nga salamat Ferg Ruben agikan sa Pag-asa Iloilo. Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nance Liniment Oil. Maayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung pilas sa gani siyempre madugo na buboy diretso Nance Liniment Oil kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Sa may mga cases Martes na rasang dinggi ha, sa ilang nga mga lugar. Kariyo, kasunod na ang pag-ulan-ulan sa aton nga palibot. Mauso naman eh, ang dinggi. Ang muli nga dapat likawan naton, no, nga makagat sang lamok. Pagwa sa balay, panghaplas kita, Nans Liniment Oil. May sangkap ini nga NEM 3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to ganiliwat para hindi kao pagkanton kalamok, panghaplas kao, Nans Liniment Oil. Kapakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. New York Knicks daog kontra sa Cleveland Cavaliers 115-104 sa ila Game 1 sang NBA Eastern Conference Finals. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
26: RMN News Sports.
1: Ang balita sa sports ang nadulong sinyo sa kaluan sang new and improved Nan Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pabaskog, gintingob ang mangosteen plus guyabano plus manunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapansik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapo kagbalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginluto sang New York Knicks ang Cleveland Cavaliers 115-104 sa Game 1 sang NBA Eastern Conference Finals. Nagpanguna sa kadalagaan sang Knicks si Jalen Bronson matapos nagbalhag sang 38 points, 5 rebounds kag 6 assists. Naguling man sa time Mikal Bridges sang 18 points kag Karl Anthony Towns na may 13 points. Samtang 29 points sa King Kamada ni Donovan Mitchell para sa Lotus ka Cavaliers. Sa karon 1-0 na ang serye pabor sa Cavaliers. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nan Super Plus ni Anti-Cancer Food Supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Unsumo Navarrete. Tatak RMN.
26: Tatak RMN.
13: Toto Flo, daog ang New York, pero bansi ang Cubs sa serye.
7: Na-upset pa ni.
13: Oo, na-mislook.
7: Grabe ng hampang nila. No finals, balang hampanganay. Isang buha ka.
13: Kaga, kwanin doon, 44 to 11 run. No? Sa halin ng kaban, si Maintinos.
7: Nag-celebrate ng Cubs. Nag-celebrate na, napirde pa.
13: Ay, mariusin. Sama mo na nga ni ngambad ni Radyo Man Binroy. Samtang may oras pa sa clock.
7: Hindi ka na
13: mag-celebrate. Alas 5:20 ang oras diri sa atong pagpangalagad. Pag-inag kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
17: Sa kusang wala po ko naka kagamit sang Evergreen, ang ako nga sa aka magigasok. Hindi gid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
18: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
17: Yes, yun na akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sentinales, patong-patong haniway.
13: Nabatian si Manang Remy Sentinales, nagagamit sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagababako, di nagabalance sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan, nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, nga dapat ikawan gin ang constipation. Sobrang ginhabali Dr. Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sini nga lawas. Dapat bastante gid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, Radyo Man Binroy.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bining nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang captor merrick for managing general inflammation sa luyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay da miracle vegetable. Ang palaya na ultimate blood purifier with grass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mapakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule Adalo katimbang naton sa ikayong lawas sa lugar nga kasayuran. Contact lang kayo Crispy Nico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga hello attorney pamangkot sa taga Palamati kon bala ano ang pinalidad sa mga napamatud-an nga nagpang love scam. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
0: Hello, attorney.
2: Nagapamangkot ang isa naton katag Palamati kay attorney Mark Piad kon bala ano ang pinalidad sa mga napamatud-an nga nagpang love scam. Attorney.
3: Well, it can go to imprisonment, no? Depende, because since estafa, no, it's a crime, it's a crime against property, no? So it can go to, depende sa amount, no? So, garansya siya between 4, 6 to maybe a maximum of 12 years, depende sa value, no? Nga object, no? Kasi, syempre, if it can be established na consistent, kasi damo na sang nabiktima, no? Pwede siya matupa sa syndicated estafa, which carries with it a higher penalty. Kasi, it can last up to 20 to maximum of 40 years, depende sa gravity sang ilang scam.
2: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
26: Tatak, RMN.
11: Mga kasama, may good news kita para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ang ingrediente. Ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit. Nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ayo kaliktos nga pedayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog inisang nga pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, kaginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gari, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C, hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, plus na mula sa puso, available sa mga butika, available man sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kaya syempre, sa gusto magbakal online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag maayong aga sa aton nga mga manguma, sa aton nga mga agripreneurs, sa aton nga mga kasaka, exciting gid ini. No, ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagahatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani magdekigbayon sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Amo na rin chance mo nga magdaog sa mga brand new kag kalidad nga kubuta products. Bisan sino magbakal sa kubuta equipment genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Sa every 3,000 ni mga pagbakal, may isa ina ka coupon. Kung may ara ka na sa nga coupon, kumplituhon, butangan mo da ngalan, sulatan mo, contact number, kag official receipt number, kagibutan nga sa designated dropbox sa inyong Iloilo, yung agri o kung sa mga outlets. Ang raffle draw pag-iwaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and the Agri Farm sa Barangay Kuywan Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize isa ini ka brand new, huo, bago, brand new nga traktura. Ang second prize kubuta rice transplanter, kag ang third prize kubuta special power tiller. Pero may iban pagid nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promos ang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
13: Alas 5:26 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Ano bala ka importante ang enerhiya sa aton lawas? Tanan nga tao may selyula nga may ara sa mga ginatawag nga mitochondria nga naghatag pwersa sa aton lawas. Samtang nagaedad kita, nagkaguba man ang mitochondria, gani para nga mapabaskog kag may ara sang insakto nga kusog ang aton nga mitochondria, siguraduhon nga ang selula kag organ sang lawas may bastante nga kusog. Ang regular nga pag-ehersisyo may dako nga benepisyo sa aton lawas tungod naga pabaskog ini sang aton nga mitochondria. Ang pagtumar sang suplemento nga may squalene nagabulig man pakusog sang mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may ara sang 99.9% nga squalene nagatag sa nakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga mga selula. Ang oxygen amo ang nagabulig pa epesyente sang metabolismo naton para mamintinar ang mabaskog nga lawas. Ini tanan nagabulig pakusog sang aton nga immune system para nga makabato kita sa bakterya kag viruses. Mabakal ini sa konsepsyon sa Pharmacia Bell, Shoreline Pharmacy, Rinas Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends, nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga Facebook Live, sa mga naga monitor via YouTube. Kaya siyempre sa aton nga mga kauturan nga naga monitor sa tag sa nila ka mga radio sa kabarangayan sa Kaumahan, good morning na sa inyo tanan-tanan. Kay James Carpenter sa Damangas, sa Damangas Public Market, sa kay niyon Von Perez Pamplona, tatay niya na resisyon, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao. Sumaman sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, kag sumaman good morning man dira sa kay Sir Joey Ahino Estiva. Lito Binyas, Jojo Malio, good morning kid, kay Stephen Faniga, good morning man. Kag sumaman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, sa kay Ricto Abilio Vicente, dira sa Barrio Obrero, sa kay Florencia Sukaldito Kalimpay, good morning kid. Sumuman sa kay Kagawad Bunikalan, dira sa Leon, sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada, kaya sumuman sa kay Kagawad Noel Coscolwila, Benito Aranues, sa kay Jesly Lauro, no, dira sa Singapore, good morning kid sa iyo tanan-tanan, dira sa Singapore. Sumuman sa kay good morning Mandira, sa kay Nirio Aclaracion, kag Merilo Mijares, Alma Ahenga, Akimi P4, sumuman sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, sumuman good morning Mandira, sa kay Bong Sobritudo, kag sumuman sa kay Edita Di Malaluan, mayong agaman sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., kag sa kay Flavio Villanueva, no, dira sa Santa Barbara, sa kay Jimar B. Tanalyon, kag sa kay Randy Santisas, Engineer John Chongko, good morning kid, sumuman sa kay Mary Ricabar, May Ann Moreno, no, good morning kid. Sumuman mayong aga sa kay Tristan Wyatt Gulay, kag sa kay good morning man sa kay okay, dire kita sa babaw. Good morning man sa kay Margie Cobillas, Real M sa Lagamon, Errol Diriquito, sumuman sa kay Maning Justice, asawa si Melinda dira sa Barotac Nuevo, Rod Tibobos sa Hilonggo, Alex Defensor Tagudinay, Jasmine Guerrilla Fakultad, kag sumuman sa kay Lonito Banicio, no, dira sa may Dumangas, no, sa bata niya nga si Lori Jean Banicio, no, good morning kid. Sumuman sa kay Antonio Bernal Laguna, Arnel sa Unoy, sa Unoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique, Randy Hagurin, Lorna Aranita Aposaga, kag sumuman sa kay Virgo Ugab, no, kay Ma'am Belen Gabo, Ma'am good morning kid, sa kay Bimbe Bartolome, kag sa kay Heidi Heidi Deronio, no, mayong aga gid sa iyo sa kay Imbong Sinubires, kag sumuman sa kay Margarito Espijo Maraminto, no, good morning kid sa inyo ha, sa kay Ninesel Blancada, kag sumuman sa kay Victor Indicar, mayong aga gid sa inyo. Sumuman sa kay Kagawad Romar Martires dira sa may San Pedro Mulo, Kagawad Rami Aranyo dira sa Poblasyon Anilaw, Jody Libuon, no, kag sumuman sa kay Jace Ligo. No, mayong agagid ha, sa inyo tarantara.
11: Sinong Edgar Lamasan dira sa may Lambunaw, binabaan Lambusaw, Lambunaw kag Lamasan family, kinagapamati and good morning. Si Gardayot Arbolonyo, no? Nagapamati man ito Binyas kag subong man sa kay pre Imok dira sa may Sitio Malunoy, Barangay Pangi sa may San Dionisio kag sa mga taga Pangi dira, good morning gid sa inyo. Kag sa kay nung Ben Tablati, Brother Bong Cathedral, kay nung Plasing Escobio dira sa may bahin sang Igbaras, thank you sa pagpamati. Garden ni Saba, Chief Julius Losara, Alasara, Ma'am Jema Navarro, kagay nung Julie Navarro. Thank you man sa inyong pagpamati. Good morning.
13: Good morning man dira sa kay Sir Jake Cirulo sa may Balagon, Anilaw. Castrex Acuesta dira sa Pasig City. Tatay Bugok, Acuesta dira sa may Kulub, Anilaw. Good morning again sa Acuesta family. Kagasubuman sa kay Antilinda Shason dira sa may Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw. Good morning again sa inyo. Kay Joel Sikugal, Nali Binliro, Bitsaida. Good morning again. Kagasubuman sa kay Eunice Kimba, kag Victor Dumadapat, no? Mayong aga gid sa inyo. Kag siyempre, sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Chow Tatoy Nanay Kunsing, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood, sila sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Atria sa Mandurriao, kag airport sa Banua sang Kabatuan. No, kay kagawad dati Jean Pedroso, dira sa Anilaw, good morning giday. Kay tatay mo, Manong Boy, good morning gid, no? Pedroso family, dira sa Banua sang Anilaw. Standby, pagbalik ta dugay-dugay, mga darag ko ng mga balita lokal. Alas 5:33 na sa kaagahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Char, fab, car,
19: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangdong kumbaka
19: Blue sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Sample Plus Gold.
21: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayaw kid ang akong arthritis.
20: Sample Plus Gold.
22: Mas pinalakas.
20: Pinagaling.
22: Pinahusay.
20: Sample Plus Gold.
22: Sa mga butika.
20: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C,
22: mabaka nga butika.
20: Evergreen, herbal capsule.
24: Ako gali si Sandra, isa ka

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
2: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
5: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani? 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Good morning.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ann Sangsumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kon healthy and digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si Yan, may katiyan.
11: May high blood ka ba sa una?
10: Oo, nga ara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iyan. Sabot sang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
9: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Your bill, sir.
13: What? 40,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO. Love your eyes.
15: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yad sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung

0: Per mi kasa computer ukon cellphone ay Berry Gold with lutein. Alaga sa imumata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhigko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas. Malapit sa imo nga ginaguan sa atong nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa atong pong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
2: Dr. Pinoy Squalene.

0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Ako gali si Maya, may cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold
3: sa mga butika.
1: TTX 500
5: 27 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
7: blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.
8: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Alas 5.43 ang oras na rin sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Life Extension Vitamin D3, pataason ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makabamatay nga cancer. Manginumatis nuwa ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang lastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small JD Leon Street, sudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang araw poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, MCT Iloilo, Bangadama, Santa Barbara kag JC Sulita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
11: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
10: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Mga karadyo man, magpasakop sa dalagan nga may kausa. The RMN Freedom Run, a run for a cause sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka mga kategories ay nga pwede nga maintrahan. May 20 kilometers kita, may 10 kilometers, 5 kilometers, kag 3 kilometers. Sa June 12, sa Festive Walk Mall, sa Mega World, kag Sunset Boulevard.
12: Magkuha na ka mudira, subong mag-preparar na ka mudira. Medyo warm up na ka mo, no? Para nga ti preparasyon ini sa sining dako nga ikakahiwata naton sa June 12, no? Iaga, dayo na da ang inyo sining mga barkada, ang

0: inyo sining pamilya, ang inyo sining mga grupo, kag sa aton sining mga tropa sa LGBTQ, Regiman Irek. Amo ning ginabantayan, no? Ang mga tropa ta dira ipang asimbol na kay madalagan kita. Sok-sok ang mga costume nga mga matahom. Kaga dito rin yung ipakita ang inyo sininga mga paborito ganyang costume samtang nagadalagan sa aton sininga Freedom Run.
1: Dragbo nga mga cash prizes ang nagkaulat Radyo Man Binroy sa mga winners. No? Sila niya dalagan, may prizes na niya. Magawasin na, may para full pa, mga kwani, mga appliances. May t-shirt, medal, may snacks, no? Bastante kita sa snacks ya. Di na kailang ganin na isa-isa hon tapani. Damo sa pagkaon na. May mga aros kaldo, pandesal, tinanok na saging, kamunti, may cup ising pansit, kung may ice cream pa yan.
0: Oh, kung magkaon kasi ni, ang mga pandesal ni, mga ano ganin ni, aros kaldo, gagwapo ka, gagwapa ka.
1: Ay, kakampiyon niya. Sa pagkaon lang gulo ko yan. Total kamo man ko ang madalagan ay ari man kundi sa announcers board.
0: Tikanto ka tuig kay para
1: ko timing na makasampot ka after sang imo nga 10k
0: lang. Oh, yo man gani multi purpose ini. Masadya na ululupod kita tanan nya personnel sang armen. Siyempre ara na to. Mag amo na yung chance magkilit anay kita. Mabanding-banding kita or storya kita magluwas dira. Di siyempre may kausa ini. Magluwas dira, ti may bonus na lang ganin niya mga cash prizes. Importante na ya. Ang imo sini nga partisipasyon. So that's why nga kinanglan gid nga i-spare mo ining adlaw nga ini, ibakante kag dapat mag-intra ka gid sa aton sini nga RMN Freedom Run.
1: Ay, kabalo ka kung ma-participar ka para ang presence mo Radyo Man Binroy. Kung sini ngon, isama ni kao sa mga naga-advokasya sa Freedom of the Press. Kag pagkatapos, against fake news. No, muna ginapakigbato, ginaton ang fake news subong, puwerte. Kita mo mga AI subong. Ang AI kung nimo, kung di mo lang ginpag tutukan, ginpakag lang taon.
0: Daw tuod gin. Okay, ang pike, kung sige-sige yun mo nga tanaw, kaga...
1: Napatihan mo.
0: Daw patihan mo na. So, amuni, isa ini sa mga... pamaagi para ma-express naton ang pagkuha naton ang pagbalabag sa sining mga hindi maayo nga nagakatabo subong sa aton sining sosyudad. So hindi ini makuha kun isa, duwa, tatlo. Dapat kita tanan ang magkausa sini. Dapat magululugpong kita sini one way sa pag-express naton ang ini nga buluhaton ang RMN Freedom Run. Amo ni gani nga gintawag ng RMN Freedom Run. So, doon sa ano pala nga...
1: Paano maka-participate ka, maka-register? Ang himuon naton, Radyo Man Binroy, kanto ka muna sa RMN Facebook page. No? May ara, dira sa QR code sa aton nga Facebook post. No? I-kwan nyo na, iscan nyo ina
0: iscan nyo
1: ang QR code. Kag pagkatapos, pwede ka muna mag-register. Or, pwede ka magkanto ka muna dira sa studio ka... pa-forma boutique bla sa second floor sang Merrimark Mall Valeria Street, Iloilo City. Ang mga registration fees, no? Sa 3 kilometers, $6.99. 5 kilometers, $7.99. Sa 10 kilometers, $1,199. Kaya sa 20 kilometers, $1,699 pesos ginamang. Sa pagkagamay ining kantidad para sa
0: atin sinilyo para sa iban
1: no Radyoman Binroy.
0: Sinilyo para sa iban na what is 699 what is 799
1: ang imo nga registration makadto man gyapon si imo kay ang imo nga kit da no may kwagada may mga ano gani panawag sina mga ano mga paraphernalia draga na runner mo
0: may
1: basta may kwan ka, may mga kit ka nga receive Radyo Man Binroy. Kuso ko baga, ang imong registration, pabalik man ang yapon sa inyo.
0: So, sa aton nga mga kauturan, ha, kung wala ka pa ka pa-register, pa-register ka na. Eh, amo na ning chance, ha, naton nga makaupod sa sining historic nga event, no, nga pagpatigayunon sa June 12 ang RMN Freedom Run. Sa piyak nga bahin, ipabati itabla Radyo Man Irek ang pahayag kapon.
1: Gusto ko ipabati ah.
0: Gusto ko kayo, gusto ko sulit-sulito.
1: Sige, ipabati ang emotional response ni Senator Pia Cayetano sa naging privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Kagkaroon, after niya payag ni after play no sang payag ni Senator Villakayta no ipakita taman ang hibe no, oh. ni Senator Loren Legarda kay oh. Ang hibe ang luha no kay ang hibe kay Pia ang luha kay Loren
0: Ginagina pa rin ka, no, siguro kalimba mo ginsulito ni nga. Grabe ginya ka observan sa imo, no?
1: Tika,
0: nga, wala ko lang ganyan yung observahan, nga wala galiluha si Pia. Si Pia.
1: Ang ibang ganyan ang bandila, ang hibi ni Pia, ang hibi ni Po.
0: Ang kilala tayo nga Pia, no, hindi mo niya maamon ni mag-hibi, no, may luha mo niya. Pia, galit yan.
1: Daway pa man ko nakakita, amon siya ka nag-review.
0: Kaya wala tama niya galit yung makita.
1: Kaya, pamatian ta si Senator Pia Cayetano.
0: Oh, grabe. May jingle ka na. No? Pia Cayetano.
1: Oh, di ba? Jingle na, no?
0: Oo, muna. Di, tandaan mo pa, no?
1: Oo, siyempre. Muna mo namian ganyan ko ni kay Senator Pia Cayetano. Be, pamatian ta, Bisha?
2: Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
0: Tida.
1: Ipakita ng luha.
0: Ang luha, ara ng luha. Lain ang naghibi, lain ang nagluha.
1: Tapos ng hibi,
0: ang luha. Ang luha. Si Pia ni ang sa luha.
1: Si Pia ang naghibi. Si Loren ang nagluha.
0: Tiga. Si Loren galit ni ang nagluha. Pagkita ka na eh.
1: Kita mo ay kapiparar ng isa niyo. Ay, nako.
0: Hindi ginakon talaga. Siya galit ya. Ipakita ka na, Joyce.
2: At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan.
0: Wala lang kay...
1: Stop!
0: When I say stop.
1: Ari Abio, ang tabo abi kahapon, nag-preferred speech si Senator Risa Ontivero sa kambal ni Radyo Man Binroy. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag sa simula noong Lunes. Ang ipinapakita natin ay parabang walang nangyari, na parabang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtahi-tahi lang ng pangyayari. Kung makita mo sa iyang hambal Radyo Man Binroy, sulitong kong hambal niya, sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag sa simula noong Lunes. Ang ipinapakita natin ay parabang walang nangyari, na parabang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Kung galing kay Silingkondo ba sila dala kay motion niya, si Senator Pia Ontivero, si Senator Pia Cayetano, ang iyang ambala mo ni. Siguro po, para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko nang magpaalam sa mga anak ko. Dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Ang ginanamin abiyan naman ni Sir Pia Caetano, ano feeling niya, ang namin ni Sir Risa Ontiveros, nga daw,
0: do wala lang sa ilang.
1: Ang emosyon balang natabo, isang time niya to, balang si minadlokan sila, naglinupok to. Pero pa ni Sir Pia Ontiveros, siya mo ni, for the record, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institution posture. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Kaya nga bali niya, Abi, ini tapagpabayaan, Radyo Man Binroy, nga ang Facebook Live, ang media interviews, amo daw magtay-tay sa nangyong
0: sinayo lang. Amo ang mag-
1: concrete, action.
0: Dapat may investigation. Ang sa paghihindi ko yung butang balo ni Rizal Ontiveros, ngayon dapat investigaran ini sa madalom, ibaloon kung ano ang matuod sa likod sini, kaya hindi pwede nga ti pabayaan ta lang nga mainsulto, mabastos ang aton sining institusyon. Ang Senado, ting paghihindi naman niya ni Pia Caetano, nga ti as if guro nga daw wala lang sang may natabo.
1: Ang emotions nila
0: eh. Oo, ang emotions nila after sang incident, nga ti, naginuwa na niya, nag-circulate na daw.
1: Kumbaga, ang kahadlok nila to, ang tensyon to sa sulod.
0: Di na-justify, ah. Nga ti, during that time, maybe, kinunbagi man sila, kaya base kung wala maging sila yung kabalo. Kung may drama. Kung
1: natumod gani sa privilege speech yan ni Senator Rizal Ontiveros.
0: Amo lang na.
1: Ang hambal niya nga para bang walang nangyari. Ang natumod niya gani, sa institusyon sang Senado
0: na daw
1: sinindo pareho lang ning why na bastos ng atong institusyon daw pareho lang ning wala sang natabo sa Senado
0: nga hindi dapat pagpalampason nga ti do wala dapat may manabat kung may manabat
1: do pero sa personal emotions siya sang kasubo niya mga
0: ilang man tuya hindi mo
1: kuya nga question sina
0: eh syempre way ka man kabalo kung ano yung emotion nila during that time kay sila yung mga babae na sila yamo ano man yang imo to kun kinulbaan sila nga ikaw nagabatyag during that time
1: diba kasi nga ako yung ginatumod dere do bali wala sa aton do wala sang minatabo lang sa aton sining institusyon sa institusyon sang Senado hindi sa mga senador kay ti mga senador siyempre kung ikaw babae to linupok to at sakto lang two doors kuan lang ang pagitan abi sa linupok to kumbaan kay o galing kay ti siyempre siguro wala lang sila magintindihan ay or possibility nabatian na lang to yang parang walang nangyari kay ti guro nakita ya man to mga picture nga nagakaon-kaon basta ka nagainistorya ka nagainuhom-yuhom
0: at some point na intindihan tama na kay mga babae ni sila kag maybe wala man sila kabalo kung may drama giman sa likod to amo ning ambalta balik kita sa pamangkot kun bala ano gid man ang natabo during the time nga nagpinalupok no so dira kita magabalik kay dira mo mabalaan kun bala ginhungod ato nga himuon gin drama ato o kun matuod gid man naturally natabo lang ato bangod sa kun ano man nga mga factor sa kay General Aplas ka nga siya nagtrigger sa to nga nagpinalupok siya sa giya sininga pusil so kaya mo tong ginhalinan sang tanan
1: pero ang kwandiya ang ako bangang nangin rason at sang tanan-tanan nga hinabo ini because iya
0: kay bato
1: kay bato de la Rosa kan sa kwandiya interest ni Senator Alan Peter Caetano nga maagaw ang liderato sa Senate because man sa interest nga mga Senate President.
0: Ambisyon.
1: Kag because iya Radyo Man Binroy, sa impending nga impeachment trial, bato kaya Vice President Sara
0: Duterte. Pero masubunas ni, wala ginsang kita yung mga comments sa comment section sa tara niya mga post sining hilibio ni Senator Pia Caetano daw wala gid sa may nagasimpatay siya nga
1: sa post Radyo Man Binroy 99,000 ang nag smiley emoji
0: tinga
1: 37,000 ang nag like
0: tinga nga amo nang reaction sa tao because ang tao nag-observar ang tao nag-analyze ang tao nag-imbestigar naintindihan nila kung ano nagkalanabo. May panukma pa gani kay Senator Pia Caetano kasi do hindi man yung Pia Caetano nga nakilala namo nga ti ang advocacy during that time is kinamatarong sang aton sini nga mga kuturan ti subong ti sang ara kita sa madulo mga party ti wala man siya ti subong kay amo pa lang gani na tabo siya tapos ma-demand siya sa simpatiya so ginasukmaan sa subong sa mga tao sa mga pumuluyo hindi tama na mabasol ya kay mo ni ang reaction sa mga pumuluyo kay mo ni ilay obserbasyon
1: sining ko ti mo na to yang yan ang angin sawat sa preference speech ni Senator Risa Hontiveros. Buti siguro tayo, lain ang konteksto sa isa, lain man ang iyang gin-respond. Pero for the record, gin nag-reply si Senator Risa Hontiveros. Sige, klaro niya. Kasi wala ko yan nag-question sa inyong nangin emotion. Nag-question ko din, ngayon bali wala lang sa aton, nga nabastos ang akon siri pero ng institusyon.
0: Pero ang luha kay... ang luha ya.
1: Ang hibig kay Tia, ang luha kay...
0: Tingnan may... Tingnan kung mag-hibig ka, kinang lang may luha gidaw.
1: Tibisan tani, nag-pramula ka lang. Hindi nga nag-hibig mo daw si Puka.
0: Si Luka. Ito mo may araw niya, guru, nag-ibig, wala luha.
1: Eh, pahita ito ka nag-ibig, nga may gawin luha, gagapramula.
0: Si Lurin, konektado sila, guru, yung ano. Si Lurin niya nagsagay ka, ibig, ano?
1: Diba, si Magsugpon man niya, ilang, kwa na yan, ilang puso.
0: Ang lahat, ginkwartahan, paka mga content creator, si Lurin, kag si Pia, kay Tano, subong.
1: Pero gagatautok sa mga
0: content creators. Kita mo mga post.
1: Inom kita Life Extension na vitamin D3 adlaw-adlaw, amo ini ang ginarekomendar sa mga doktor na gamiton tayo. Labi na, again, kung may mga ginabatyag ka mo sa inyo, ikaayong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
7: Ito po si Dr. Bernie Ong. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba?
8: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga doktor ini nga nag-recommendar nga magamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Kaya siyempre bisitahan nyo ha, Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. May libre nga medical consultation Lunes, Pagkanto, Sabado. Para sila sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, sa Poblacion Sonto, Istan sa Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, after nablas ang Taytay, tapos sa Bangga Dama, sa Banwaka, Santa Barbara, sa Poblacion South, sa Banwaka, Sanguton, kagdira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Libre niya nga medical consultation halin Lunes, Pagkanto, Sabado. Sa nila kombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice gamit ang likalidad, matindo, kag science-based nga mga health products na galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension na Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita simpo diri sa aton nga pangalagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
11: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Naibalaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
16: Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple, persistent. with your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
19: Char, fab, car, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
21: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
32: Oras alas 6:08 sang aga.
33: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
34: Straight to the Point. Headliners.
32: Ilonggo perennial political candidate nga si Mel Carrion ginlubong na kahapon.
35: Sa piyag nga bahin, mga karadyuman, mga mangunguma ka organic practitioners nagtipon sa 11th Regional Organic Agriculture Congress sang DA sa Western Visayas.
32: Negosyante sang inasalan sa Tigbawan ginlabo sang suspect nga ginapatihan, may diferensya sa paminsaron. Balita nasyonal, TRO petition ni Senador Bato ginbasura sang Supreme Court. Kampos ang senador mag-file sang motion for reconsideration.
35: Senador Pia Cayetano emotional nga gin-question ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros nga daw wala lang sa may natabo sa Senado.
32: Balita international, bird flu naglato na sa polar bear sa Europe.
35: Sa negosyo, DA magapatuman sang 53 pesos per kilo nga SRP sa lokal nga bugas.
32: Samtang sa entertainment, Javi Benitez nagapati nga si Dominic Roque na ang mapamana sa niya ex nga si Sue Ramirez.
35: Sa extra wow balita, CEO sa isa ka street food stall sa China, nagaluto suksok ang iya smart suit.
34: Tatak RMN.
32: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
35: Magkaradyo man, naari kita sa adlaw ng Webes, May 21, 2026.
32: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
35: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
34: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. RMN News, panahon!
0: Mayangaga mga karadyaman, ini ang lakas ang panahon sa buong adlaw. Lauman sa gihapon na mapaang ang panahon, labinagin sa udto kag hapon, gani ugalion nga magtiner sa mabugnaw nga lugar kag magsuksok sang komportable nga panapton. Base sa pinakaulihi nga datos gikan sa PAG-ASA, wala sa low pressure area o kun bagyo nga ginamonitor sa sulod ukon buwa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang nag-aapekto ang easterly sa Luzon kag Visayas, gani magadala ini sang maayo nga panahon apang may posibilidad man sa pagpanalithi sa hapon kag gabi. Mangin mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 tubtob 36 degrees centigrado samtang ang maximum heat index subong adlaw posible maglabot sa 42 degrees Celsius yara na ini sa danger level. Ang adlaw nagbudlak la 5:27 sa ninga aga kag magatunod la 6:06 sa gabi. Ini ang update alin sa PAG-ASA Iloilo, Radyo Man Fia Panesotero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
32: Sa detalye sa aton balita lokal.
35: Mga karadyoman, ginatudlo sa market in charge sa La Paz Public Market nga ang PVC nga ginggamit bilang drain ang rason sa pagdanao sa poultry kag egg section sa merkado. Suno kay Raymond Hortilias, market in charge sa La Paz Market, ang bangod sa PVC ang ginggamit, mabudlay ini nga tinuan bangod nga gamay ang opening kag nakalubong sa salog. Bangod sini pag-aisla na sang open drain nga may steel grating kaangay sang karnihan kag isdaan. Samtang sa katinlo sa merkado, gimpayag ni Hortilias nga kabahin diri ang mga vendor. Pasalig pa sini nga may mga tawo ang sudad nga nagapasiguro nga matinlo ang merkado. Naibaluan ginareklamo ang mabaho kag masami basa nga merkado sa La Paz.
32: Sa tuod lang ang La Paz Market daw hindi bag-o. Nagburo bag-o lang gamay. Pero daw ay gitatso yung itsura. Tapos dugay ko gininanotis yung salog niya, migko. Migko, tapos sa palibot niya, ano na nakakadugay, no? Ay pagyapon niya na panghimos man. Dugay-dugay na git. Dugay na to si Mayor, nag-soft launching. Siguro no to nga astuig na. Pero lang tawan nyo bala ang progress sa obranay.
35: Anong problema?
32: Ang pagpanghimos nyo bala, pagkaigko.
35: Ako talagsa lang ko nagasulod. Pero Radyo Manovi, ang nanotis mo, mama na nanotis ko. Sa entrance pala nga daan, daw hindi ka na magsulod. Laway entrance ta.
32: Laway.
35: Tanigin pa tapos nyo na. Di bala sa balay ninyo, ang ginapa namin nyo una, sala?
32: Oo, kagang ugsaran.
35: Ugsaran?
32: Isan na laulaw lang sulod, anay.
35: Ano klase?
32: Pagparapag-agi mo bala naman, balka wow ka namin isang market. Pero anong iwaw ta sina? Bakit gamay, makasulod ka to? Waiwaay man?
35: Da yun ang gingamit manila nga tiles. Daw hindi man ang ayan, gidbala Radyo Manovi. Kaya isa pati ang drainage ka gingamit. Tikinagi man na sa inspeksyon ninyo, bala nyo gani nga merkado na.
32: Antes ang inspeksyon mo sa idol, ang design gadya eh.
35: Ano klase?
32: Dibla? Ang design... Ti, sino nga mga engineer sa sudad ang nag-prepare sina? Kanag-review?
35: Dapat open kanal na iya, open ang drainage para madasig yung
32: natiwan. Para mga merkado, gabaraga ni ang drainage ang isa ka kumpanya nga ang empleyado, 30-50 ka
35: sa balay mo gani? Sa balay mo gani? Gakwan gakla gani, Radyo Man Novi. Di yung ti, alam mo naman ang tao sa sulod sa merkado, international, may mga damak. Te, anon mo lang na.
32: Te, perte kainay. Dayon, liog na lang check dayon sa city government. Damo ka mo vendors ka pinanigariliog yapon.
35: Ara, yapon.
32: Sa sulod pa sa market.
35: Ara, yapon.
32: Vendors nyo pa mismo kung panigariliog. Abi, inspeksyon ka mo da.
35: Ay, ka mo gasaway, haw.
32: Sa kwanto, sa super, to sa terminal market, damo, sa nagligads man na, tumangkodo, Domingo. Ang gabaligya mismo, Sir Guilas. No, dira sa may Pasipika, gribet ng mga pwisto, gapanigarilyo. Wala sang untat kagin panumdom ni Amalia Victoria Dibuque, presidente sang Iloilo Provincial Federation sang Liga ng mga Barangay. Ang iya mga kasubo nga punong barangay nga ipangibabaw ang patas kag nagkakaigo nga pagsala sa mangin benepisyaryo sang Bagong Pilipinas, Barangay Scholars o kunang Educational Assistant sa Linsa National Government. Kasunod sini yagin plastar ang mga nagakaigo nga kwalifikasyon sang lima ka mangin benepisyaryo sang tag 20,000 pesos nga Educational Assistant sa diin direkta ini nga ihatag sa barangay. Sa interview sa RMN Iliwilo kay Dibuque, ginatagan sini sa pagtamod nga ang punong barangay ang magapili sang benepisyaryo.
2: Ang aton gidiri is, first of all, the poorest of the poor. Kung sinugid ang may pinakapigado sa barangay nga may kinahanglan, nga kinahanglan gid sang bulig ini nga halin sa gobyerno. Ikaduwa, especially ini kapag ang imong pamilya wala pa kaagi nga may college graduate. So, amoy na ang mga ginaayo gid namon nga amo ini ang pililion nga mga requirements.
32: Aminado si Dibuque nga hindi mangin mahapos sa ila ang pag-screen bangod sigurado nga madamo ang mga nagakinanglan apan nagpanawagan ini nga ang pinaka-deserving amo ang pilion.
2: Tama man ini kabudlay, kabudlay man sa mga barangay captain kay sila man ni ang maiguan kay lima lang ang pililion mo. So amo ina nga nagid kami nag-remind gid nga kung sinugid ang pinaka-deserving amo ina ang pilion.
32: Naibuluan nga natalana nga magbato ng tanan nga barangay sa probinsya sang 200,000 pesos nga pundo halin sa nasambit nga Social Civic Project Fund sang Office of the President. Katunga sini ang para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars samtang nabilin nga 100,000 pesos mahimo nga gamiton sa pagbakal sa mga equipment kag iban pa nga proyekto nga kinahanglanon sa barangay.
2: Akon nga mensahe sa akon mga kaupod nga barangay captains ug barangay officials, it is let us be grateful. Let us take this as a once in a lifetime opportunity. So let us never forget to practice fairness and service above all. Kaya nga, this is a good opportunity sa aton tanan nga kabarangayan diri sa probinsya sang Iloilo.
32: Ang kabayan sa pagpayag ni Liga ng mga Barangay President, ex officio board member Amalia Victoria Dibuque.
35: Pila sa ulo kagliog ang naagom sang 69 anyos nga lalaki matapos ginlabo gamit ang talibong sang suspek nga ginapatihan. May diferensya sa paminsaron. Natabo ang insidente sa Barangay 7, Poblasyon, Tigbawan, Iloilo sa Martes, Mayo 19. Ginkilalang biktima kay Alin Joy Titular samtang ang suspek amo si Teorimo Rigunaos Palisas, 65 anyos noon sa pumuluyo sa among lugar. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy, Hepe sang Tigbawan, PNP, nga samtang yara si titular sa iabaligyaan, hinali lang, nag-abot ang suspek, ginbuno sa sini. Pagkatapos ang insidente, gilayong nagpalag yung suspek sa ilapuloyan, apang bangod armado ini sang patalom na budlayan ang mga otoridad sa pag-aresto. Dugang pa ni Mansoy, nga maskin pakamaayo na lang nilang ang pamilya sang suspek ang mapasungka sa iya, kagilayon man ini nga nag-upod. Naibaluan ang hindi na unang beses nga may ginlabo ang suspek, bangod may ginlagas man ini nga tao sa ila barangay sadto. Aminado man si Mansoy, nga wala na nagainom sang bulong ang suspek bilang pangpakalma.
32: Naglabot na sa 517 ka mga kliyente ang naka-avail sa serbisyo sa mga cooling hubs sa Iloilo City sa sunod lamang sa duha ka semana halin sa pagbukas ni sa Mayo 6 bilang bulig sa publiko batok sa grabe nga init sa panahon. Lagi sa mga ginabuligan, amo ang isa kastenta anyos nga senior citizen kag isa ka nagabuso nga babae nga nagbatsag sang hindi mayo bangod sa mataas nga temperatura. Gilayon sila nga ginasikaso kag incheck ang ila blood pressure kag ginatagan sang iban pa nga basic health services. Ang mga cooling hubs nga hamtang sa Diversion Road kag General Luna Street nga nagbukas sang Mayo 6 naka-service ang 287 kag 138 ka mga kliyente respectively, samtang ang cooling hub sa Plasulitagay nga nag-operate sang Mayo 18 nakaserbi naman sa 92 katawo. Ginatagan bugat sang Iloilo City Government nga libre kag bukas sa publiko ang mga cooling hubs sa adlaw-adlaw halin alas 10 sang aga tubto alas 4 sang hapon kag mahimo maka-accommodate sang tubto 20 ka mga individual sa isa ka tion. Ginengganyo man ni Mayor Rice sa trenya sa publiko nga mag-inom gid sang tubig agun malikawan ang dehydration kag mag-avail sang serbisyo sa cooling hub sang syudad. Ang mga resident mga nagaagi nga luyag mag-avail sang serbisyo kinanglan lamang magkadto sa pinakamalapit nga cooling hub kag magparehistro sa assistance desk. Ang tagsa ka pasilidad may ara sang air conditioning, mainom nga tubig para sa hydration, information and education campaign materials para mabasa kag may standby nurse nga naghatag sang blood pressure check kag iban pa nga basic health assistance. Kuna ko dugangan ko ni sang pinakanami para nga magdinaguso ang tao da. ba pa buffet ako.
3: Hindi. Bisan ako makatukot ako.
32: Tilamang lang ha. Gin blood pressure check. Kayo na, blood ka naman. Kaya nag-kaya diabetes ka pa. Pero nami man ah, no? At least may mga lihok for some positive things.
3: Radyo Manuvi sa
32: syudad ta.
3: May ibang sininga daw na hikaya nila. Eh, nakita ko na hikay sila. Pero Radyo Manuvi, ini nga mga ginaubras ng city government. Pila lang namang ini ko nagapaminsar ang syudad bala. Hindi gidman tanan ang matagaan sa amuni nga benepisyo. Pero ang atong 500 nga nagpungko dito, sure kita. Nga nalamigan to sila na nakaserbiso ang sudad sa Iloilo. Bisan gagmay-gagmay ni, pero kung ako kay Mayor Raisa, ma'am, dugangi. Kay kung magtig-ululan, may pasilungan man gyapon ang aton nga mga pumuluyo.
32: Galing ang concern ko naman kung matabo ng gusto mo na pasibla ka namin isang pag-landscape sa sudad ka. Bisan di na lang blamig at tindog blaw.
3: Butang nila sa daw, hindi man daw sa vlog.
32: Tama na na po sa idol. Kuling hab lang, okay na na. No? Ngita pati moktrambayan kagaroon kung magabi na, binalbala na eh. Para sila. Okay na ning kuling hab. Tama na na, hindi ka na mag-intra. Hindi na paglugan.
3: Kung ako man, suggest mo lang kuya mo. Eh, depende man niya kay mayor kung sundo ni mayor.
32: Tiyote, subong inambalan na si mayor. Mayor, hindi pagpamatiye ang iya nga suggestion. Oras alas 6:22 ang aga, break anay sa balita mga pekita, mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sini, ang timprano nga pagtuaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tonaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santhon Gold Coffee Mix.
3: Councilor Ganzon ginaduso ang para sa proteksyon sa estudyante kag manunudlo kung maglala ang init sa pungsod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
4: Ginaduso ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganzon ang isa ka ordinansa nga nagapasiguro sang balansing pagtamo sa edukasyon kay ikayong lawas sa tion sang sobra-sobrang kairit kon heatwave sa pungsod ini among Iloilo City Heatwave Education and Health Protection Ordinance of 2026. Si dalom sang proposed ordinance dapat nga maipatuman na structural ka environmental adaptation measures kaangay sa pagtukod sang outdoor learning environments nga may handong sang kahoy ukot artificial nga canopies. Ipaidalom man sa retrofitting ang mga hulot kasihan agud mangin heat resistant pasang karon ang mga lugar nga mahandong sa eskwelahan kag may nga igong ventilation systems ug access sa cooling environments ng kanan. Dapat magpatuman sa academic operational adjustments abog mapakanhagan ang exposure sa init samtang nagapalay ng pagtuon pagi sa magpatuman sa flexible academic schedules pagconduct sang klase sa mahandong kag ventilated nga lugar, limitahan ang mabukat nga hilikoton kun mataas ang heat index kag suspindihon o kun magkamyo sang mode of learning kun mataas ang heat index santo sa report sang PAGASA. Ginaduso man sang proposed ordinance patuma sa alternative learning modalities kaangay sa online, modular, iban pa kung mainit ang panahon. Kung maaprobahan, sakop sa proposed ordinance ang Department of Education kung DepEd, pribadong eskwelahan, state universities and colleges sa kung CUCs, local universities and colleges sa kung LUCs, kag higher education institutions sa kung HEIs, sa idalam sa supervision sa Commission on Higher Education na kung CHED. Patanigan zon, nakatuyuan man sa ordinance ang matagan sa kahiluwayan ng school officials na magdesisyon depende sa sitwasyon na hindi na magulat pa sa executive order gikan sa alkalde o kung man o sa national government sa karon ara na sa committee level ang ordinansa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
32: Oras alas 6:24 sang aga. Ilonggo perennial political candidate nga si Mel Carrion ginlubong na kahapon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: Gintulong na sa ulihing nga palawayan si Carmelo Mel Carrion matapos kini siya ang napatay sa edad nga 84 anyos sang Mayo 13, 2026 ang iya lubong sa Mandurriao Public Cemetery pagkatapos ng Santos Kamisa sa Mandurriao Catholic Church. Gintambungan ang lubong ni Carrion sang iya mga pamilya kag mga kaabyanan. Nahibaluan nga kilala si Carrion sa pagpadalagan sa nanlain nga posisyon sa patag sang politika. Suno kay Atty. Delphine Carrion Reyes na isa sa nagtulod kay Mel na magsulod sa politika. Among iya nga lolo nga si Valentin Carrion bilang first elected mayor sa Banwa sang Uton, Iloilo. Pagkatapos ni Valentin na mag-mayor sa nasambit nga Banwa, ginsundan pag-inis ang iya mga Uton nga Sanday Jose, Ricardo, kag si Periano Carrion. Payag pa ni Atty. Reyes nga isa kamabuot kag may nabiyanon nga klase sang tawo, si Mel. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
32: Si Mel Carrion, maamula ni siya, pero simbolo ini siya sang political resilience. Why untat-untat? Kagsabla ang daw gatag fresh air sa aton. Nga sa kainiton sa politika, may ara sa nag-neutralize bala kag makayom-yom.
3: Makayom ka, te, ang iyan ni Permi. Way, padalaga na sa mga senador. Tanan na lang ni Ambot, ano na, way, napapadalaganan
32: si
3: ni...
32: Nasin-in niya si Mel Carrion. Oo,
3: Doon mo to, Rajuman Uvi, sa nag-file sa nagbigat niya, may pamangkot sa ni... Ilo, ikaw to na mangkot sa interview. Oo. Anong imo nga plataforma?
32: Anong sabat niya gani?
3: Sino niya, hindi ko lang pag-isugid kay base Ilogon kay iba.
32: Di congressman to lagana.
3: Oh, no, congressman.
32: So, mayo lang, why niya ginsugit, plataforma niya.
3: Why sugit?
32: Kay base, ikupya ni congressman, jam-jam runda. Kaya mo na yan si Mel Carrion, makayom-yuhong kasi yan.
3: Kaya mo na sa iya.
32: Pero kibota, naka 80 plus na siya.
3: 84 siya.
32: So, meaning, nag-edad na ginman siya. Sa kadugayo na, so, meaning, Busaydol, nag-edad naman kita eh.
3: Tiyo eh.
32: Iti, college pa lang kita sa una. Gandhi na laga na niya si Mel Carrion.
3: Eh, lang tawa lang balang hitsura ko kung why na nag-edad.
32: Uy, may fan ka lang nag-message.
3: Okay.
32: Panugid sa friend ta. Di yan ang friend ta mo yung akon friend gid.
3: Okay.
32: Nag-message sa akon.
3: Ano? Yan,
32: kita ko niya si Busaydol sa Alicias. Nagkaon ka sa Alicias?
3: Oo, nagkaon ko sa Alicias. Liga dadlaw.
32: Tiyan mo to. Oh, tapos mamangkot ang kilala ta niya. Tigwa po.
3: Anong sabat?
32: Karon iutik ko na lang si mo, Busaydol. Iutik ko na lang si mo.
3: Di na lang pag-iutik.
32: Iotek ko na lang karon. Hindi,
3: iotek. Amo ni, iotek mo sa akon kung sino tong alang, ibakulon ko.
32: Hindi man, tiambal ko na lang subong kay ti karaway man nga. Basi maminsar ka kay iotek ko. Siling niya, sort of, mo lang na ako no, pero siling niya, may appeal siya.
3: Yeah. Na lang kukuro sa may appeal.
32: Sort of, tapos siling niya, may appeal siya. Grabe. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santum Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kagspirulina, Makabulig sa High Blood Diabetes. Kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa atong lawas. Santum Plus Gold.
3: Magkaradyo man MPIW, ginpasalig ang bastante nga supply sang tubig sa El Nino, sa Iloilo City sa tunga sang ginapananaw nga epekto sang El Nino. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatris.
7: Preparado ang Metro Pacific Iloilo Water o kun MPIW sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Base sa forecast sang PAGASA, may 79% ka posibilidad nga maeksperyensyahan ang Super El Nino sininga Hunyo tugtob Agosto 2026 kag mahimo maglawig tugtob sa tuig 2027. Sunod kay MPIW Chief Operating Officer Angelo David Berba, nakatukod na sila sang framework nga may pre-planned response protocols para sa kada supply scenario.
8: We are ready and we are prepared as early as May today para po ma-augment or ma-mitigate ang impact ng El Nino. We have several programs in place. We have projects to recover lost water, approximately 10 million liters per day. We have funding schemes. In fact, ang aming sister company, no, si MIB, we are forecasting to add additional 4 million liters per day. So malaki rin po yung makakontribute ng aming bulk water provider na si MIB. Meron pong 4 MLD na tinitingnan, no? May mga wells po kaming energize. Rest assured, meron po kayong tubig hanggang end of the year.
7: Ginsiling man sa opisyal nga mahimo magpatuman sila sa rotational schedules sa pag-distribute sang tubig sa tiyon sa tig-linit apang ginpasiguro nga mahatagan sa supply ang tagsa ka mga barangay sa syudad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
32: Oras alas 6:30 sang aga. Mga mangunguma kag organic practitioners nagtipon sa 11th Regional Organic Agriculture Congress ang DA Western Visayas. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kabalihan.
10: Nagtipon ang mga mangunguma kag mangingisda sa organic farming sa Ikaunsing Regional Organic Agriculture Congress na nag-umpisa kahapon ng adlaw, Mayo 20, tubtob sa Mayo 22, Subo nga tuig. Sunod kay Department of Agriculture 6, Regional Technical Director for Research and Regulations, Sarlina Cuello, ang organic farming ang isa sa mayor nga nagadala sa resilience sa agri-food system kag nagapabaskog man sa lokal nga komunidad.
12: In context, organic agriculture remains as still a key driver, no, for resiliency of agri-food systems, and it is also a pathway for enhancing local communities because our focus is rural rural communities, the smallholder farmers.
10: Kalakip man sa mga aktibidad ang mga sessions sa nagkalain-lain nga topiko sa organic farming kag exhibits sa nagkalain-lain nga produkto halin sa mga kabanuhanan kag mga probinsya sa palibot sang Western Visayas. Suno kay Prihida Pueron, presidente sang Kabatuan Organic Farmers and Practitioners Association, mayara sang food security kag food safety sa organic farming.
13: Sir, kung organic, yes, sir, may food security, diba, sir? No chemicals, sir, they may food safety. Ara man, sir, ang kabudlay, kay ka okay, bala mag-produce ka man sa mga inputs mo, sir. Pero, mas, daw mas malipayon ka man, guys, ang heart mo, ara, gabi ang safety, ang pagkaon, bala sa lamisa ka, mga.
10: Sa subong at tuwig, ang aktibidad may tema nga organikong pagkain sa pamilya ay ihain. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon, Yales Kapalihan Tatak RMN.
34: Tatak RMN.
32: Oras alas 6.32 ang aga. Balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C. Alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
3: Sa ato naman nga tingog hiligaynon, subong aga ang tigulo fake news. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
15: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
16: Ining binalaybay, ginatiguluhan, fake news. Indi magpatiplang fake news sa social media. Artificial intelligence, gindihon ni Meta. Peki nga balita sa FB, YouTube kagiban pa. Antis magtuwad, abyan binanaga. Indi magpatiplang balita nga nabatian. Sa mga social media, kay basi wala balasihan. Kung magpatigilayon, sigurado ikaw matalang. Sa moderno nga panahon, fake news galinap ta. Daw kasubong sang virus, basi matupan ka. Handom nga malain, kaaway pukanon. Kasubong ni Judas, ikaw traidoron. Pilipinas, sang fake news ginaputakti. Kalamidad, issue, politika, impeachment ni VP. Ginamo sa Senado, sila kuno ginatake, pero kamaturan, ginasinggit sang CCTV. Ining binalaybay, ginsalat kag ginpadala ni Ginang Robe Harasabalino sang partisyon gimbal Iloilo, Koymi, sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kam ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
14: Tatak RMN.
32: Oras alas 6:35 sang aga. Sa aton nga pagbalik, mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news nga bala nga nagakatol ang aton dulunggan.
3: Sa labs ko si Mother Earth, pagpananom sa sudad pambato sa climate change.
32: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Kag standby ha, pagbalik ta, istoryahan tabla, parehas man sa ginaistoryahan ninyo subong. Ang hibi gid man bala to o kun hindi ni Senador Pia

0: to drama ini.
1: Yeah.
0: Si Pia, subong tinamaan git. Ang lain, tinamaan git subong si Loren Ligarda.
1: Gabi git ang bakla si
0: Loren. Hasta ang mga luwas sa assumption to nga larasa sa listahan sa mga empowered women, ginpakakas ng picture niya. Ang mga taga-UP, ang mga Broadcom, ginpang call out si Loren.
1: May latest tong yes, sa mga
0: do, pelikula to, or
1: artist,
0: documentary.
1: Something?
0: Or... part si Loren, tani. Kadulaon na nila.
1: Kadulaon na nila.
0: So, these are people nga sektoral, bla. Grupo nga madula sa imo. Ti, ambo tanong konsekwensi ni kay Senador Pia Cayetano, pero amo na yung inisali, mambal mo. Grabe man sila, no? Sa kay Kiko Pangilinan, ginpahibi niya si Ruben Padilla. Si Risa Ontiveros, pinahibi niya si Pia Cayetano. Bantayan ta kung sinong pahibi o ni Bam Aquino. Grabe, no?
1: Duda ko si Pia, Rajuman Novi. Daw ay man, ang iya guru to nga balatsagon sometime. Eh, ako lang niya. Ang iya to nga nabatsagan nga ginkulbaan gin man siguro for primero. Pero wala niya guru mabatsagan, mabalaan, nga may plano si Otulia.
0: Tiyan mo na gani, dason kung may plano si Alan Cayetano. Sugiran niya dapat smanang niya kay...
1: Kibuts man ang eh.
0: Ang kay Cayetano, yung plano, action movie to. Tiruhay mo. Look panay. Ang kay Pia Cayetano, na-convert niya sa AB drama. So, nagambal na ang investigasyon. Klaro na ang mga ebidensya. Kagang ebidensya sa ila manahalin sa Senado. Mga CCTV nila. So, istoryahan ta na karon sa aton nga pag-pangalagad. Lasais, 38.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Ahoy! Kinikilir time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Pangalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Basta kun, ginahilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Biogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
10: Bang!

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:46 ang aga. Standby pabati tabla digidugay ang pag urahab to, hindi man gid medyo ano?
3: Dokwan lang ah. Doga barubat siyag lang daw.
2: Nag-emosyonal.
3: Ga-emosyonal. Ah. Daw ginakigan bala ni nanay niya.
2: Mm.
3: Nga daw mabato, nga daw hindi.
2: Galing kaya mo lang na, bla, damo nag-react. May pagani nga nangakig ka na lang. Mm. Why ka na nag-tuno mo, bla, doga hibi. Mm. Pero why ka man sang luha.
3: Mm-hmm.
2: Kaya kung may luha, tani ito daw, tutuod mo. Tisubong si Sharon Cuneta, kag si Vilma Santos, mm-hmm, daw ma-workshop ko, no, mm-hmm, sa mga politiko,
3: mm-hmm,
2: kung paano ang pag-acting, no? Paano maging best actor kag best actress. Ang topic nga i-seminar nila, paano maghibi,
3: ngaway luha,
2: daw tuod-tuod.
3: Okay.
2: Kag ikaduha, paano mag ang gusto nga timing, ano ang gusto nga timing maguluha pula sa bida kung nagahibi siya. Kalaway gali isang mataas bala ang ginauluuluhan tapos putot-putot ang nagadulo na pulay sa iyong likod, no? Subong bala daw at sa kudo ay nakuga respeto kay Senador Loren Ligar.
3: Nadulang respeto ko kay Loren.
2: Oo.
3: Bala mo, Radyo Manuvi, isang primero, kada eleksyon, kada kudako, isang buto yan at Isiloilo.
2: Mm.
3: Man ka pakilala man nga Ilunga, antikin yan. Pero subong,
2: sang
3: kumambyo siya,
2: nga
3: hindi niya man ma-justify why sa ganit no, naghambal.
2: Humipos siya eh.
3: Humipos why sa gina-interview kung, sa inisang pa-interview?
2: Kung ni-justify niya being munimuto, mas mayo mo. Kikaling kay Wagit sa timining bala niya basis lawas niya nga politikal ang gining niya desisyon.
3: Yeah.
2: Why diya ang pumuluyo?
1: Tatak RMN.
2: Lasays 48 sa detalye sa aton balita nasyonal.
3: Wala agin paboran sang Korte Suprema ang ginahingyo ni Senador Bato de la Rosa nga temporary restraining order o kung TRO kay status quo anti-order para balabagan ang babatuman sa International Criminal Court ICC arrest warrant batok sa iya sa buto nga 951. Ginbasura sang Korte Suprema ang nasamit nga request ng Senador sa piyaksini. Ginatag sang Korte nga nagdesisyon lang sila sa request para sa temporaryo nga kahilwayan ni de la Rosa. Plano pa sang Korte Suprema nga resolbaron ang main issue sa pleadings kag motions sa mga partido sa kaso. Ang usinigin sila sang kampo ni de la Rosa nga mag-file sila sa motion for reconsideration bago nagapati sila. Ang ruling ang nagatumod lang sa provisional relief kag hindi pa angos sa constitutional issue sang kaso. Ginatagan pagtamod sang kampo nga hindi pa ini ang pinal nga desisyon kung bala mahimo aristuhon, isungka o kung isaylo sa foreign tribunal ang isa ka Filipino nga wala nakaagi sa judicial process sa idalom sang layi sang Pilipinas.
1: Tatak RMN.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
2: Kamo man ang sobra buhinan ang kulang dugangan para magbalanse ang tanan nga sistema sa lawas mag Evergreen Herbal Capsule. Sa piyak nga bahin gin-condemn ni Senator Risa Ontiveros ang natabo nga kinagamo sa Senado sa nagligad nga semana suno sa senadora nga bangod sang among nga insidente naigkuan ang dignidad, kredibilidad kag moral sang Senado bilang isa ka institusyon sa pananawan sang mga Pilipino.
5: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino.
2: Ang kabayan sa pagpayag ni Senador Risa Ontiveros.
1: Tatak RMN.
2: Sunod sini, nagambal si Senador Pia Quintano, diri na nagsugod ang Iyakan Blues.
3: Diri na.
2: Actually, ang ginamindi ni Ontiveros, ang natabo.
3: Yeah.
2: So meaning ang point nila, guro, nga kung wala nyo tani sa God protection si Bato de la Rosa.
3: Why ito natabo, Radyo Manuvi?
2: Why ni matabo? Mm-hmm. Ang kay Pia Quintano, iya daw binata-bata. Ang iyayang nabatsagan niya kuno.
3: Kay atuto sila kuno.
2: Pero ti, dapat dumdumon niya, lawyer siya.
3: Mm.
2: No? This is not about anoya ang feelings mo.
3: Mm.
2: This is about the truth.
3: Yeah.
2: This is about the rule of law.
3: Mm.
2: tiang rule of law na gasiling ang may warrant of arrest.
3: Dakpon.
2: Hindi nyo pagproteksyonan. Kaya ordinaryo, gani nga Pilipino, ginadakop, bisandiin lang ang senador pa ya. Dira na nago sa inyo sa senado. Dayon idugang muda ang iyayang feeling niya kuno. Akon lang niya istorya, bahala ka muda sa inyo man. This is not about your feelings. Ebidensya, ting ebidensya, naghambal na. No, nagpinalupok yung Sergeant at Arms niyo, nga classmate ni Bato de la Rosa, nga wala man to yung NBI kasulod sa inyo.
3: Diba? Di, tapos, klarong-klaro ina.
2: So, matian tabla, no? Lantawon tagi, di mo tarin yung mayad ang itsura niya. Kayo daw di rin nagka-problema. Hmm. Bisan tani daw balingag ang pag-rationalize niya sini. Sang natabo, may insindihan ta. Galing di patuno mo hibi, pero ay blaluha. Tadugangan mo pang utod niya. Kada pangadi, yan, nung nanangapidi ka man ka pangadi, katindog ka, maluhod ka gidi mo yan. No? Laing ka gidi mo, isi. Bando, gina-overdo mo bala?
3: Pareho sa nilang Joel Villanueva?
2: Oo, gina-overdo mo bala ang isa kabutang? Kisa sa matas ng tao, uwi na.
3: Yeah.
2: No? You can actually pray to God and be sincere about it. Bisan pa ganing, arak lang sa balay mo?
3: Kagati, balaan mo bala, Radyo Manuvi nga. Kadyos nun siya kung ano man na panghambal nila. Si Alan Peter Cayetano, kadyos nun.
2: Oo.
3: Pero tibalan mo man kung ano nagkakalatabo.
2: Diyos nun ka, tapos ang Diyos gusto niya ang matuod.
3: Balan nyo man kung anong tuod.
2: Diskubrihon ta ang matuod. Tinagligad, tululupon man kamuto sa pag-interpretar ni Jesus Cordero, nga ang fourth with, i-delay nyo yan. Yeah. Di ba?
3: Balan nyo man.
2: Why na naman, Supreme Court, kung ginsikaso nila to ah? Ngagin suguran nila dayon, tingin binalik nila sa house, dayon may nagkaso. Ito yung Supreme Court yung Truman. No? Ang fourth tweet nila kuno muni.
1: Tatak, RMN.
2: So, Ariblao, no? Ang reaksyon ni Senador Pia Cayetano niya, takot na takot po ako, na kailangan ko nang magpaalam sa mga anak ko. Grabe. Hindi pwedeng, why man, hindi man yung opisina ginsulod sa kalapad sa Senado, hindi man kamong alarestuhon.
3: Tiga pang lakman to?
2: Oo, double layer pa kunong proteksyon niya.
3: Double layer.
2: Nagpaalam na sa mga anak niya, perting kulba niya, pero ang picture nila after sa to, nagkirinaon kagabrangisi. Kagayo sa nga, ngaway sa kuno ginbisan yung message man lang kuno sa minority, nga ululupod man sila sa una, musta ka muda? It turned out, may nagpagwa subong isa ka mainstream media.
3: Yeah, nga may arang
2: may nagambal man tugali sa ila, tatlo ka senador sa oposisyon, nga nagambal nga,
3: musta ka muda,
2: halong lang da sa tanan. Kita mo, ti ano pang patihan ta sa mag-utod nga ini nga kay Tano?
3: Kagabala mo, Radyo Manuvi, before they play, nagambal sila, niya ang mga minority, yan nagpuli sila early. Ang majority black, ari. Isabat si Erwin Tulfo gapon. Siling niya, tinapuli naman kami, kitapos naman ang ubra namon.
2: Mano to pa sila, ya?
3: Kasi siling niya, hindi man manami para sa amon. Nga siling niya, do kami balaya Radyo Manuvi, ang malaway sa panulukan sa tao. Nga daw may daugin stage man kuno nila, nga nagpuli sila ya timprano.
2: Kaya kabalo sila
3: nasudlon. Siling niya, hindi amon na.
2: Titapos ng sesyon,
3: ano ka pa to? Titapos ng sesyon namon, ano pa kami?
2: Ari, ano yan, buyayaw nyo kay Vice Mayor Blabarunda, kasi makonsyal ta, natapos ng sesyon, naglinaon pa sila da, ginagamit nilang aircon ta kakurinte.
3: Ba?
2: Oo.
3: Hindi na yan manami, ah.
2: May plano ka mo inyo, ya, para kay Bato, ya, umiro nyo yung bilog ng Pilipinas.
3: Balaan nyo naman gadaan, ngayon may isang time nga to, magwa na ang order nga madakpon si Bato. Amo to nga, dito kamo tanan, kita nyo, kumplito kamo to.
2: Oo. Di, pero may ara nga nagpaalam na sa mga anak niya, grabing kulba niya, well, pero grabe pang kaon nila. Oo. Tapos gawangal ka nga way kagin message sa mga upod nyo sa pihak nga bilang senador o lulupod man kamo sa una sa majority. Bisan pakulahaw lang da nga halong muda. Hindi kali matuod, may ara kali nag-message sa iya. Sa group chat nila, sa Senado.
3: Sa group chat.
2: Oh, luwasin ha. Ti, sinuya ang ma-message pa sa imo, abi nga halong muda. Kaya ga Facebook Live man kamo?
3: Ara man kamo sa Facebook Live.
2: Oo.
3: Way patay FB Live ninyo.
2: Sari bla matian ta si Senador Pia Cayetano.
6: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin, lady, na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
2: Klaro hon tani ang you have your own story, mm-hmm. I have my own story.
3: Imo no. Ginambal.
2: Sala na i-correcta da si Attorney Pia Cayetano. No? You have your own story. Mm-hmm. The other group, they have their own story. Mm-hmm. Pero kami nga mga taxpayers.
3: May story man kami nga mo.
2: May ara kami sang hindi your story. Mm-hmm. Their story but the true story. Ano ang matuod? Hindi ka magsiling kay kamong ara da. Insindihon lang ya bisan pa nga do ginapalapaw niyo ya ang Pilipino. Kaysa una pa lang.
3: Bala niyo na eh.
2: Siling niyo gin-attack ang Senado.
3: Hindi tuod gin
2: sa mga CCTV, sa mga footage sang taga-media nga toto.
3: Yeah.
2: Wala ya magsulod ang NBI sa inyo sa Senado. Kag si General Aplasca, ang Sergeant at Arms, nga classmate ni Bato de la Rosa, sige ya pinalupok nga way isang tao nga rastubang niya.
3: Gatiro sa gani sa kwan, sa oo. Bulan.
2: So, paano kami magpati sa imo nga, you have your own story, I have my own story. Kami naman nga mga Pilipino, we have our true story.
3: Yeah, muna,
2: the evidence-based kita, lawyer ka. Eh. This is not about your story or anyone's story, but this is about the true story. And that true story can be validated by the evidence.
3: Yarang ebidensya, Radzumanovi.
2: Oh.
3: Ang CCTV, hindi muna siya ma-utunto ang mga part niya to, ang importante nga mga detalye. Although nga si Aplasca subong nagambal na, sila nga inang CCTV nga ginpagwa sa PNP kaysa DILG. Hindi nga gin-splice na.
2: Di natural is splice mo, kay kalawig-lawig.
3: Di ara man na sa inyo halin.
2: Pero ang bilog ina nga gin-splice nila to highlight a point. Paras bla kung gatoon ka.
3: Minangu bla.
2: Why mo man gina sabat sa exam sa mistra mong bilog na libro na binasa mo? Kung anong pamangkot niya mo na sabton mo. Di bla? Mangkoton niya ka, what is matter? No? Matter is anything that ano gani, occupy space. Why mo yung ginasabat ang mistra mo yung sa page 1, introductory of this book. And sa last page, we would like to thank the author. No? Sabton mo lang yan, tiyan mo ng purpose. Pero kung i-play mong entire video, dira nila na kinuha nga na-establish nila nga nagmatumato iya si Aplasca pinalupok to.
3: Ang klaro iya Radzumanovi ang NBI why nagsulod sa Senate building. Kung maghambal si Peter Cayetano nga nambal iya, sila niya ang Senado is under attack sang time nga to. Hindi to iya matuod.
2: Di karon part 2 sa aton pagpangalagad. Diri nakita sa mas nagamater para sa akon nga mas dako nga bagay other than the cry of Senator Pia Cayetano. Kainchindi ka nagali, Senador Cayetano. Kainchindi ka nagali isang balatsagon when you are under attack. Kung paano kakulbaan, nahadok ka mapatay, kag mapatsan sa mga malapit sa imo, parehas ang staff mo nga ginsiling mo, may 12 anyos nga bata, kag ining staff mo 20 anyos na nagatrabaho sa imo. Grabing kulba niya siling niya. Tinabatsagan mo na, ma'am, ang balatsagon. sa mga ginikanan, sa magagmay nga kabataan nga wala ialabot sa illegal drugs.
3: Na nagkalamatay?
2: Nagkalamatay sila, ya. Yeah? Ato gani, hindi lang lupok ang nabatian nila. No? Kundi, aktual nga nagataya sa ila. Aktual nga ra sa sulod sang kwarto kag panimalay nila. Pero wala sila ya sala.
3: Kamuya, way kamuya mapatay.
2: Oo.
3: Way so, sa inyo sa may nalitan, bisan sa Madrid Zumanovi, way kamuy.
2: Masakit gali si imo. No? Very traumatic gali si imo. Ang amuna.
3: Yeah.
2: Tisubong siguro na intindihan nyo na ang nabatsagan sa itong mga inosinte. Ang mga drugista nga napatay nyo, bisan paano, gadistansya kami.
3: Ang dami. Mga inosinte lang yung amun.
2: Ang mga inosinte. Bisan mambal ka, 20, 30 lang ni sila kabilog.
3: Inosinti na sila yan.
2: Pero ma'am, bisan isa, duha lang na kakabuhi, kabuhi inaasang tao, nga waya labot. Ti nabatsagan mo na subong.
3: Amo na nabatsagan
2: nila. Ti nga sa anong katuig, naghipos ka, Senador Cayetano. Why mo giging call out ang ginaubran ni sang pulis? No, headed the time by Bato de la Rosa.
3: Isa ka man sa mga tao dira nga nagpugong para hindi, mapriso o hindi madakpan si Bato de la Rosa.
2: Mm-hmm.
3: Di isa man ikaw sa nagtolerate sa iya, kay balaan mo na nga may kaso ini. Of course, mga lawyer ka mo, may mga interpretation. Pero klaro ini, Radzumanovi. Subong pa lang, kung wala to sang drama nga nagkalatabo dito, kag-ara gyapon si Bato sa Senado, kuuton sa sang PNP.
1: Tatak, RMN.
2: Oras, alas 7:03 ang agam. Balita ang inyong nabatian. Dulong sa inyo sa Vitad Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag may 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vitad Plus Coffee Mix. Sa balita international,
3: magaradyo man, detect ang bird flu sa patay nga polar bear sa Arctic Svalbard archipelago sa Europe. Suno sa isa ka Norwegian government agency, inyang labing unang nga tiyon nga na-record ang virus na nasabit ka species. Sa isa ka statement, ginanunsyo sa Norwegian Veterinary Institute, ginakita man ang bird flu sa isa ka patay nga walrus sa Svalbard. Suno sa Norwegian Institute, mahimo ma-infect ang mga mammal sa avian influenza. Paagi sa direkta nga contact sa mga pispis o kung sa iban nga mga mammals, ginimbestigaran man nila kung bala na na-detect sa virus sa polar bear kag walrus specifically adapted sa mga mammals.
1: RMN News Negosyo.
3: Ginanunsyo sa Department of Agriculture nga magapatuman sila sang 53 pesos kada kilo nga suggested retail price sa lokal nga bugas. Inangin pahayag ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag naisugta nila sa mga rice industry stakeholder agud mabalanse ang kita sa mga mangunguma kag budget sa mga konsumidor. Sa bayluhan ay sandulyar sa isa ka US dollar 61 pesos and 74 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dulon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Mamasarilan sila kung di malapit inyo lugar. San Miguel Jordan, Guimaras, Uton, Iloilo. San Jose Antique, Pasig City, Estancia, Iloilo. Mangga dama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, sa Tupadgid, sa Barangay Hall. Kaya siyempre sa mabugnaw nga lugar. Life Extension Clinic and Pharmacy sa SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag Robinson's Place, Iloilo. Mayaraman sa Kabangkalan, kag Cavite City, sa Negros Occidental.
1: RMN News Sports.
2: Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Nadugangan pang koleksyon sang gold medal ni Carlos Yulo. Inimatapos maangkon sang Filipino gymnast ang bulawan nga medalya sa 2026 Friends Men's Artistic Gymnastic Championship. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
1: RMN News Entertainment.
3: Nagpabutyag sa inyong supag-suporta para sa iya anay nobya nga si Rosu Ramirez, si Congressman Javi Benitez. Suro kay Javi, malipayon siya para kay Su, kaginagkabig niya inibilang isa sa mga most accomplished na artista. Nagapating kongresista nga ang nobyo subong sa iya ex-girlfriend nga si Dominic Roque, amangin endgame o kung mapamana niya sa ulihi. Una na nga ginsili ni Su na maswerte siya sa iya partner nga si Dominic kagbukas na ini nga magtukod sa pamilya upod ang aktor.
2: Ang balita sa entertainment, dilongsang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ng higo sa lawas. Likaw sa constipation, almoranas kagang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Ang pagsuksok sang smart suit na sa may ginahimo lang sa formal event o kung nag-opisina. Apang sa Yantai, China, isa ka street food stall owner, ang nangin trending sa social media bango nagaluto ini, suksok ang elegante nga business suit. Ang 19 anyos nga si Xiao Lu ang nagparayon sa negosyo sa nga pamilya nga nagsugod 2 katuig ang nagligad. Ang iya amay ang nagaprepara sa ingrediente samtang siya naman ang nagaluto sang noodles. Apang bangod sa kompetensya, nangita sila sang unique nga pamagi. Una nga napanumduman sini nga magsuksok lang sang best sa nangin positive ang result sang customers. Full business suit ng iya nangin attire sa ubra.
3: Daw nami man ah. Daw lang man agad ang kung nagaluto ka radyo man mm. naka-Amerikana kablayo.
2: Mayo na yas ang sakay Diwata eh. Si Diwata, ginabidyo niya ga suksok sa gloves. Para nga magpindot pero at the same time sa tanga gloves amo man ang ginapindot niya sa cellphone niya kay gidakop niya sa kanon. Ay ambot sa inyo nga mga standard sa sanitation.
3: Pero te, okay pang Pilipino. Kita mo nang iya sang Indian. Nga ara
2: no, ang kamot niya ginasausaw sa juice no.
3: Dayon ang mga ng mga tao gapila sa likod.
2: Okay lang iya sa ila no.
3: Kaya iya sang ila tinain na no.
2: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
3: Magaradyuman sa mga tagpalamati naton, tandaan ta ha, kung gusto ninyo nga magnubo-nubo ang inyo sini nga blood sugar, hindi ka mo sagad kaon sang tamis. Ibanan yung karbo kag ang inyo sini nga karne nga intake. Sa mga suki naton, inom kita DTX 500 may charantin, nagabulig ini para magpanubo sa aton blood sugar. Ikaduwa, nagabulig man ini para limpihon ang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya sini para hindi kita dali magtigulang. Gani mga karadyuman sa mga suki naton, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakwa ka laboratory, and bakal ikaw sang DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:09. Mabulos ng RMN Network News. Kita alas 8 siningaga. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
3: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
8: RMN Network News.
9: Kalihim na ibabalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng mas mabilis na serbisyo, mas mahigpit na reforma sa pananagutan at paglalatag ng mga proyektong mararamdaman kaagad ng ordinaryong Pilipino. Kahapon, formal na ipinasa ni former Acting Budget Secretary Rolando Toledo ang baton kay De Leon matapos ang halos 4 dekadang panelbihan sa ahensya. Si Toledo ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Board of Trustee sa Government Service Insurance System.
10: Samantala, isa patay habang dalawang nawawala sa landfill landslide dyan po sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasama natin sa balita Radyo Man, Gretchel Igot ng RMN Davao.
11: Kinumpirma ngayon ni Kapitan Jerry Ceballos ng Barangay New Carmen Tugbok, Davao City na isa ang nasawi, dalawa ang nawawala, dalawa ang dinala sa ospital at 4 na bahay ang natabunan matapos ang malaking pagguho ng basura sa landfill sa Purok 8, New Carmen Tugbok, Davao City. May 2026 sa panayaman DXDC RMN Davao kay Kapitan Sibalyo. Sinabi niya na bandang alas 12 ng tanghali, nagsimula ang pagguho ng basura kung saan 5 tao ang naapektuhan kabilang ang 2 senior citizen na patuloy pang hinahanap hanggang gabi. Dahil dito, nagtutulungan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Davao at iba pang ahensya ng gobyerno at agad ding inilikas ang 200 kabahayan na nasa lugar papunta sa Barangay Hall upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Lalo na patuloy pa rin gumagalaw ang basura bunsod umano ng ilang araw na pag-ulan sa nasabing lugar. Nagpaalala rin ang kapitan sa mga residente na agad lumikas at unawain muna ang sitwasyon dahil ito ay para sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man, Gretchel Igot, Tatak RMN.
9: Report. Hindi rin po kagandahang balita, may dalawang bata na tatlong araw nang nawawala ang patay na ng matagpuan sa loob ng isang abandonadong sasakyan dyan sa Cebu. Kasama natin sa balita sa Cebu si Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu.
12: Matapos ang tatlong araw na paghahanap sa dalawang shati-anyos na mga bata, natagpuan na lang itong wala na mga buhay sa loob ng isang nakaparada at abandonadong sasakyan sa Prokyoso sa Barangay Tuyan, Lungsod ng

0: Sa Southern Cebu, hindi na nakauwi sa kanilang bahay noong araw ng Linggo ang magkaibigan na sina Raymar Conag at Jeff Sian Abelyar mula sa paglalaro, kung kaya't dumulog na sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang upang i-report ang kanilang pagka-missing. Nang i-trace ng kapulisan base sa nakuhang mga CCTV footages, huling nakita ang dalawa mga bata na patungo sa lugar kung saan nakaparada ang abandonadong Kia Picanto na gray ang kulay. Nagsimulang maghinala ang mga otoridad nang umalingasaw din ang masamang amoy habang papalapit na sila sa sasakyan, at dito na natagpuan ang bangkay ng mga bata. Bagamat hinala ng magulang mga bata na posibleng aksidente ang pagkakatrap ng mga ito sa loob ng sasakyan at hindi na nakalabas, nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matiyak na walang foul play sa pagkamatay ng mga ito. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak RMN.
1: Iba pang mga balita mga kasama. Bigong makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa. Di matapos na ibasura ang hiling ng kanyang abogado na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa botong 9 na pabor, 5 ang tutol at 1 abstain, hindi pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang petisyon para sa TRO at status quo ante order na inihain ng kampo ng senador. Paglilino naman ng kataas-taasang hukuman ang petisyon para sa TRO pa lamang ang kanilang dinesisyonan, at hindi pa kasama rito ang iba pang motion. Samantala, sinabi ni Torion ng Torion Law Firm na kumakatawan sa senador na iginagalang nila ang pasya ng Korte Suprema. Pero iginiit nila na ang ruling ay tumutukoy lamang sa provisional relief at hindi sa iba pang constitutional issue. Hindi rin anila ito pinal na pasya kung maaring arestuhin, isuko o ilipat o ibigay sa foreign tribunal ang isang Pilipino nang hindi dumaan sa judicial process ng Pilipinas. Magayon ang motion for reconsideration ng kanilang kampo, gagamitin din daw ang lahat ng legal remedy.
2: Samantala, naging emosyonal si Senador Pia Cayetano doon sa sinabi ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang privilege page na tila walang nangyari matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo at 13. Sa kanyang privilege page, sinabi po ni Ontiveros kahapon na tila walang nangyayari at parang parabagang hindi na bastos ang institusyon, mga empleyado at ang mga Pilipino matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob pa ng Senado. Pero umalma po rito si Senador Pia at iginiit na maraming nangyari at sa katunayan ay takot daw siya sa naganap na barilan.
3: Puro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
2: Nilapitan at dinamayan po si Senador Pia Cayetano ng mangyak-nyak din na si Senador Loren Legarda. Lumapit din sina Senador Camille Villar at Senate Majority Leader Joel Villanueva na inag-abot ng tubig at medyo pinakalma ang senadora. Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang pagbabalik speech na at iginit na nakikisimpatiya naman siya sa nangyari sa mga senador na naiwan noong araw na nagkaroon nga ng barilan.
4: May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media.
2: Si Senador Risa Ontiveros.
1: Pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sina suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa pang tauhan ng OSAA kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Murico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan ng paglabag sa Private Security Services Industry Act si Aplasca at iba pa. Lumalabas kasi sa investigasyon ng CIDG na nagsimula ang putukan sa loob ng gusali ng unang magpaputok si Aplasca.
5: Tatlo lang po ang nagpaputok ng baril. So, admitted Sir, mga press car was inadmit niya na he fired 3 shots. But there are other 2 agents na nagpaputok. One is using a 9mm machine pistol. The other one is a caliber 14. We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. Findings and recommendations.
1: Tinawag pa ni Morico na panic firing ang ginawa ng USAA habang defensive firing naman ang ginawa ng NBI. Samantala, sinabi naman ni Aplasca na inaasahan na niya ang rekomendasyon ng CIDG. Sa ngayon, sinabi ni Aplasca na hindi pa siya nakakaharap sa investigasyon ng CIDG sa nangyaring barilan sa Senado.
6: It is expected. Yesterday, I was able to talk to General Morico. Because our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared.
7: Opo, opo.
6: We have already provided them with all of the evidence.
7: Opo, CCTV.
6: It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything.
1: Yan po ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Abangan sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte binigyan ng Senado ng hanggang June 1 para sagutin ang summons sa impeachment case. Pagsasapubliko ng calendar of activities ng impeachment trial isinulong sa Senado.
2: Isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga para ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
8: Network News.
2: Dagga Pilipinas sa ito po
1: si Dalawang Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
10: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
11: Apat ang arestado sa paihi modus.
12: Impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News. Live report.
1: Meron tayong report mula sa ating mga radyoman. Pagbasura ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Welcome sa Office of the Solicitor General. Kasama natin sa balita radyoman Gerald Ulem.
14: Binigyang diin ng Office of the Solicitor General o OSG na may legal na proseso sa pagpapatupad ng waranta ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito matapos ibasura ng Supreme Court o SP ang kanyang hiling na Temporary Restraining Order o TRO sa inilabas sa pahayag ng OSG. Sinabi nitong sinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang tigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa Senador. Dagdag pa ng OSG, malinaw na itinapakita sa naging pasya ng korte na hindi napatunayan ang kampo ni De La Rosa ang agarang pangangailangan para tigilan ang pagpapatupad ng waranta. Paliwanag pa ng OSG na kung naaprubahan ng TRO, pansamantalang matitigilan ang pagpapatupad ng warant ng ICC. Pero dahil ibinasura ito, nararating bukas ang posibilidad ng pagpapatuloy ng mga hakbang kaugnay sa warrant. Tinukoy rin ng OFG na na-recall na noon ang CID Sabtina na isa sa mga argumentong ginamit ng senadora. Igiliti ng OSG ang kahalagahan ng pananagutan at rule of law, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa crimes against humanity. Sa ngayon, hinihintay pa ng OSG ang buong desisyon ng Korte Suprema kaugnaya sa iba pang issue na nakapanood sa petisyon ng senadora. Kasama Armen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit patak, Armen.
2: Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot naman ang naging desisyon ng Supreme Court sa arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa Senado si Rajuman Conde Batak.
7: Malungkot si Senator Robin Hood Padilla sa pagtanggi ng Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para mapigilan ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Padilla, wala siyang ibang pwedeng maging reaksyon kundi ang malungkot. Tumanggi naman si Padilla na magbigay linaw o sumagot sa tanong ng media ukol sa CCTV footages na inilabas ng Malacanang kung saan makikita na sabay sila na lumabas ng Senate building ni De La Rosa noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Sinabi ng senador na nakita na ng media ang CCTV footages at hindi naman iyon AI o artificial intelligence. Nang matanong kung walang illegal sa pagtulong kay De La Rosa, sinabi lang ni Padilla na tandaan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hintayin ang warrant of arrest laban kay De La Rosa mula sa local court.
12: Siyempre, malungkot yun. Hindi na naman tayo pwede maging reaksyon.
15: May illegal po ba?
12: Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court.
15: Pero, okay? Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations.
12: Ay, wala tayong magagawa.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Malacañang kinuwestiyon ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado habang naka-protective custody. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
16: Kwinestyon ng Malacañang kung bakit pinayagang makaalis ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nananatili noon si de la Rosa sa protective custody ng Senado kaya hindi agad kumilos ang National Bureau of Investigation. Dahil dito, sinabi ng Malacañang na mahalaga maging malinaw kung paano at bakit nakalabas ng Senado si de la Rosa.
17: Ayon po, mismo kay Secretary John Vic Rimulya na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan na Senado.
16: Bagamat hindi pa direktang tinuturing na pagtakas ang insidente, sinabi ni Castro na sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi umano ito nararapat.
17: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
16: Kasabay nito ay giniit ng Malacañang na rule of law pa rin ang pairali ng administrasyon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
2: Sa pang-report, mga law enforcement agency dapat daw magtulungan na para agarang madakip si Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa balitang ito mula sa Kamara, Rajuman 1, Grace Mariano.
18: Iginiit ng ilang kongresista sa mga law enforcement agencies sa bansa na magtulungan na para agarang madakip si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ito ni Bico Lizarro, Party List Representative Terry Ridon, makaraang hindi pagbigyan ng Supreme Court ang petisyon laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Akbayan, Party List Representative Percy Sandania, ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay go signal sa ating law enforcement authorities para maglunsad ng nationwide manhunt kay De La Rosa na isang international fugitive. Dagdag pa ni Sendanya, dapat ding mapanagot ang mga nagkakanlong sa mga puganteng tulad ni De La Rosa. Diin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, dapat nang sumuko si Senator Bato kasunod ng desisyon ng High Tribunal na maituturing na due process sa kanya, hindi tulad sa libo-libong Pilipino na nasawi sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte Administration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Katak RMN.
19: RMN Police Report.
1: Balita naman mula sa mga lalawigan, isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga upang ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare. Kasama natin sa balita Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
20: Nagdaos ng rally sa Pampanga Provincial Capital ang isang grupo upang humingi ng tulong kina Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda kaugnay ng umano'y panggagahasa ng isang pari sa isang dalagita mula sa Florida Blanca, Pampanga. Nagbitbit ang mga rallyista ng mga placards na may mensaheng Justice for Rape Victims by a Priest at Stop Child Abuse habang nanawagan ng agarang aksyon mula sa pamahalang panlalawigan. Ayon sa Kapitolyo, agad na may pinagkaloob sa complainant ang libreng legal assistance upang may proseso ang kanyang reklamo. Isinagawa ang rally matapos umanong ibasura ng Office of the City Prosecutor of San Fernando ang reklamong inihain laban sa pari. Samantala, muling giniit na mga nagprotesta ang panawagan para sa patas na investigasyon at justisya para sa biktima. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: Dalawang magkasunod na sunog sumiklab naman sa Iligan City. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Jade Obarco ng RMN Iligan.
21: Dalawang magkasunod na sunog ang sumiklab sa magkaibang barangay sa lungsod ng Iligan na nagresulta sa pagkatupok ng ilang kamayan. Ayon sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection Iligan, unang rumisponde ang mga bombero sa barangay Tambakan matapos matanggap ang alarma. Isang senior citizen naman ang iniulat na nasuwi sa insidente matapos atakihin sa puso habang nagaganap ang sunog. Habang hindi pa tuluyang nakarecover ang mga bombero, isa namang bagong alarma ang natanggap ng BFP matapos sumiklab ang isa pang sunog sa Purok 9A Country Hills, Barangay Luinab. Umabot sa 7 kabahayan ang tuluyang nilamon ng apoy sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang sinagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog sa 2 barangay pati na rin ang kabuang halaga na pinsalang iniwan nito. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Dubarco, Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
1: 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte. Kayang magproseso ng 1.8 na tonelada kada oras, itinurn over na ng DA sa isang kooperatiba. Kasama natin sa Balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloba.
22: Inaasahang magkatutulong sa pagpapababa ng post-harvest losses, pagpapalakas ng bargaining power ng mga magsasaka at pagpapataas ng agricultural income ng mga rice growers ang bagong 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte. Formal na itinurn over ng Department of Agriculture ang pasilidad sa Kutam Multipurpose Cooperative sa Barangay Tikas, Barugo, Leyte. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng National Rice Program 2023 ng ahensya. Mayroong 6-ton per batch mechanical dryer at rice mill ang RPC na kayang magproseso ng hanggang 1.8 tonelada kada oras. Mayroon din itong building component na gagamitin para sa mas epesyenteng post-harvest handling at rice processing operations. Ayon kay Department of Agriculture Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias, mahalaga ang papel ng Kuta Multipurpose Cooperative sa pagpapataas ng kita ng mga magsasaka, pagpapalawak ng market access at pagtugon sa hindi patas na trading practices at manipulasyon sa presyo. Sinabi rin ni Macapanias na makatutulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng grain quality at processing efficiency habang mababawasan ang gastos sa transportasyon ng mga magsasaka at maliliit na rice traders upang mas epesyente nilang maibenta ang kanilang produkto sa mas mababang operational expense. Hinimok din nito ang kooperatiba na maging isa sa pangunahing katuwang sa rehiyon sa food stabilization efforts. Bahagi ang RPC ng patuloy na hakbangan ng pamahalaan upang gawing moderno ang sektor ng agrikultura, palakasin ang farmer cooperatives at mapabuti ang rice value chain sa Eastern Visayas. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajuman Chester Sanita, Tatak, RMN.
2: Binigyan po ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng hanggang June 1 upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kasunod na rin yan ang kumpirmasyon na natanggap na ng Duterte camp ang summons ng Senate Impeachment Court ng bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Pero kung bibilangin ang 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng summon, babagsak ito sa weekend o Mayo at 30, araw ng Sabado. Kaya itinakda ni Senate President Alan Peter Cayetano ang deadline sa kampo ng Vice Presidente sa pinakamalapit na working day.
0: Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 2026. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
2: Binibigyan naman ng 5 calendar days ang prosekusyon na sumagot kapag formal na nilang natanggap ang sagot ni VP Sara. Kaugnay nito ay nagkaroon po ng caucus ang Senado para talakay ng calendar of schedule para sa impeachment trial. Hiniling naman ni Senador Erwin Tulfo na ilabas agad-agad forthwith ang kalendaryo, buhat na rin ang matinding interest ng publiko na tunghayan ang paghilitis.
3: Can I move that we the calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting so that they can watch on the TV, on social media about the ongoing trial, yes. Mr. President.
2: Posible daw pong may daos sa July ang trial proper.
1: Ibinasura ng COMELEC ang mga reklamong election offense laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano'y pagtanggap nila ng campaign donations ng tumakbo noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinasura ang reklamo kina PBBM at VP Sara dahil sa kanilang immunity bilang kasalukuyang presidente at vice-presidente. Sa kabila nito, maaari pa rin naman daw silang sampahan ng kaparehong reklamo kapag natapos na ang kanilang termino sa 2028.
4: Sapagkat ang presidente, at base sa kanilang interpretasyon, ang vice-presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang presidente at vice-presidente lalo kasong kriminal. Kahit pa yun ay nakubit mo prior to, pag kinasuhan mo sila ngayon, mababalik natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi nangangahulugan na forever ka na naligtas. Even after ng term ng office mo, pwede ka na magkasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Pero in the meantime po, there can be no case, criminal cases against the president and the vice president.
1: Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang reklamo ay inihain ng grupong Kontradaya laban sa dating Uniteam Tandem dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code nang tumanggap sila ng campaign donations mula sa government contractors na ipinagbabawal sa ilalim ng batas.
2: Aba, muli daw pong iimbestigahan ng Commission on Elections si dating Senate President Chis Escudero kaugnay sa natanggap na donasyon para sa kampanya niya noong 2022 elections. Ay kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakatanggap kasi sila ng formal na reklamo mula naman sa abogado at kilalang vlogger na si Jesus Falsis. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Garcia na mayroon na silang documentary evidence para suriin ang kaso at posible raw umusad ito sa preliminary investigation ng COMELEC Law Department.
4: May case pa rin po siya sa amin.
23: Ano na?
4: Kasi po yung aming ginawa po na case ay autopropio ni COMELEC.
23: Okay.
4: Base lang po doon sa nagagal namin mga dokumento.
23: Okay.
4: May nag-file din po na kaso, parang isang sikat na vlogger, nag-file din po, nasa law department po namin ngayon. So, doon po yung mga nilakip na mga dokumento, ebidensya. And therefore, yan po ay either mag-conduct ng preliminary investigation ang aming law department. Yung po kasing una, napunta po yun sa Political Financial Affairs Department. Motopropio, kami mismo. Ito po may formal na nag-file ng kaso.
2: Daw na rin binasura ng COMELEC Political Finance and Affairs Department ang reklamo laban kay Escudero dahil sa pagtanggap umano ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Lawrence Lubiano. Una nang naghain ng disbarment case sa Supreme Court si Escudero laban kay Falsis noong September 2025 dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability.
1: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 8. 3389 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim ng panukala, pagbabawalang kumandidato o humawak ng posisyon ng sabay sa parehong lugar ang magkakamag-anak ng hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop ng panukala ang mag-asawa, magkapatid, mga anak at magulang hanggang sa mga lolo, lola at apo. Samantala, lusot na rin sa second reading ang Kalinga Act na layong pabilisin ang pagtugo ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mabilis na inflation at iba pang kahalintulad na krisis na may direktang epekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at iba pang mga serbisyo. Parehong nasa ilalim ng priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ang anti-political

0: voucher system na magbibigay ng subsidiya para sa konsultasyon, therapy, medical at iba pang mental health service. Magpapatupad naman ng tier system sa pagbibigay ng mental health package kung saan nakadepende sa kondisyon ng pasyente ang sasagutin ng ating pamahalaan.
1: Makasama na mayagpag po ang Radio Mindanao Network sa Cebu at Davao sa first quarter ng 2026 KBP 55 Blue Radio Survey. Patuloy na dinomina ng DYHP RMN Cebu ang Metro Cebu matapos na makuha ang unang pwesto sa AM at overall number one spot sa lahat ng lahat-lahat ng radio lahat, station.
0: Mm-hmm. Kinopo, ha?
1: Mm-hmm. Pinadapa.
0: Sana all.
1: Pinadapa.
0: Parang iba yata yung...
1: Parang esports, eh.
0: Oo, parang esports.
1: Nakuha naman ng DYHP RMN Cebu ang 87.1% market share sa AM, 45.3% market share naman sa lahat ng radio stations sa Metro Cebu. Nanatili naman sa number 2 spot na 8% share sa FM stations ang IFM Cebu. Mayagpag naman ang RMN Network sa lahat ng radio networks sa Metro Cebu matapos na makakuha ng 49% na market share. Bukod dito, nangunguna pa rin sa radio station sa Davao City ang DXDC RMN Davao matapos pong makuha ang AM market share na 49%. Pakinggan natin ang pasasalamat ni na DXDC RMN Davao Radio Manager Zenaida Salas at DYHP RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyok.
2: I am grateful and proud sa effort and commitment ng buong DXDC team, which is a big factor siya sa pagiging consistent number one ng RMN Davao. Ganon din sa management, sa mga big boss, kay Sir Eric, kay Ma'am Erica, Sir Ike, especially to Sir Rico, sa guidance po, maraming salamat. Hindi din natin pwedeng hindi mapasalamatan ang lahat ng mga listeners and followers ng DXDC sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng programa ng ating stasyon. And of course, lahat ng ito ay ibinabalik namin sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng strength and guidance. All glory belongs to Him.
3: I would like to express my heartfelt gratitude for the latest official survey of KBP that once again recognizes DYHP RMN Cebu as the overall number one radio station in Cebu. And this time, medyo mas malaki pa ang rating na nakuha natin. So first and foremost, we would like to thank God. We thank the Santo Niño for His blessings and guidance. And to the top management of RMN, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. And most of all, to our loyal listeners and social media followers, daghang salamat kaninyong tanan. Rest assured nga ang DYHP RMN Cebu, padayon nga muhatod kaninyo sa tinuod nga mga balita, meaning panahon karon nga nanginahanglan ta. So, kinsay ato masandigan nga media outlet, kami dito sa Sugbo, sa DYHP among paningkamutan ang paghatod sa tinuod nga mga balita, paghatod, pagbarog sa mga diprinsipyo nga mga komentaryo o paghatod kaninyo sa makalingaw o puno sa pagtulunan nga mga drama. So sa makausapa, daghang salamat and to God be the glory.
4: Idol, daghang salamat for putting us where we are right now. Thank you so much, Dol, for making RMN Cebu the overall number one network in Metro Cebu for the recent Kantar Survey. Thank you mga idol sa Tigpaminawan, listeners of IFM and DYHP, daghang salamat. And for IFM, mga idol, salamat sa inyuhang tanan. In Metro Cebu and in some parts of the country and the world, tuned in via online, maraming salamat po. Thank you to our dear Lord, Almighty God, salamat. Thank you for this blessing. And of course, to the RMN management, to our family, the Kanoy family, Sir Eric, Sir Rico, Erica, Sir Ike, and the rest of the Mancom, salamat kaayo. We are grateful, but we consider this a blessing as our responsibility to do more, to do better sa ating field in broadcasting, online presentation, at sa mga public service. We will continue to be that institution of integrity and of compassion. Daghang salamat. Mabuhi ang RMN. Mabuhi ang DYHP. Attorney Rufil, congratulations. Mabuhi ang IFM Cebu. Mga idol, mapugnan pa ni.
1: Yan po si na RMN Davao Radio Manager Zenaida Salas.
0: Congratulations.
1: RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyok. At si si IFM Cebu Manager Brent Pleño, si Idol Boyki.
0: Congratulations!

0: Congratulations mga kasama!
1: Si Christine Reyes, partner, engaged na raw sa kanyang non-showbiz boyfriend. Si Myra, kung ano-anong pinapasok na chismis eh. Sige nga, Myra J, nasayaw.
2: Endgame Unlocked. Yan ang say ng aktres na si Christine Reyes matapos nitong i-hard launch ang kanyang engagement sa non-showbiz boyfriend at dating National Youth Commission chairperson na si Gio Tingson. Sa kanyang Instagram, masayang ibinahagi ng aktres sa mga sweet photos nila ni Gio mula sa kanilang recent Hong Kong trip. Sa isa sa mga larawan, proud namang flex ni Christine ang kanyang engagement ring. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga netizens maging sa malalapit na kaibigan ng dalawa. 2025 nang isa publiko ni Christine at Gio ang kanilang relasyon, 2 years matapos ang annulment ng aktres sa professional MMA fighter na si Ali Katibi. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong buntag, marhay na aga mga kasama. RMN
3: Network News. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: Alas 7:44 ng umaga.
3: RMN Network News. News.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: ti over 100 dali.
1: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
1: Ay.
2: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
4: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7:48 na, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Max!
8: Good morning, Boss Idol!
7: Kamusta ang imong pamahaw?
8: Wala pa.
7: Wala pa.
8: Later pa.
7: Ang akon pamahaw, gaming kanon.
8: Kita ko to.
7: Gaming duwa kabilog nga pasayan, ginlusgusan. Tatlo kabilog nga slice ang calamares. Kag apat kabilog nga okra. Kaginparisan ko sang juice nga wala sang sugar. Ano ma-pronounce na? Asay or akay? Berry.
8: No, akay berry.
7: Akay? Lagi ko malina ko nung asay ko nung ma-pronounce. Ang ba't sa inyo ay akay ako? Gusto lang kayo. Yung ba't sa asay? Akay ang pa-pronounce ko nung inyo.
8: Grabe ka na din
7: ah. Oh. Then after ko kaon, nagtungtong ako sa kiluhan.
8: After it kaon?
7: After kaon.
8: Te, pila?
7: Te, amo man yapon. Sa mga tampalamati naton na Radyo Man Mags, anong kape mo?
8: Nance Corn Coffee. It's time nga mga pika mo, maghigop na sang mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sang inyo nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, kaya nag-palaba sang inyo resistensya.
7: Magka-Radyo Man, sa mga tampalamati naton, Nance Corn Coffee na nakatibag sa kaduwa mo sa gamiton, 12 pesos lang. Gani magka-Radyo Man, makatipid ikaw, pero ang health healthy, ang yes rimabian nga benepisyo sa aton ikaayong lawas hindi mo matupungan. Gani sa aton rimabian nga mga karadyo man sa mga suki naton, inom na kita sang Nance Corn Coffee. Kung balanyos naman, ari nang aton siringa Soft Touch Wonder Oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Aryo, ginalugo ko. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyo man, kanto na sa butika, bago pa lang, pero nagkakaubusan na, Soft Touch Wonder Oil.
6: RMN News, Diretso Headlines.
7: Mga karadyo man, pag-igo sang Super El Nino, ginalantaw nga may epekto sa produksyon sang palay, suno sa DA6.
8: Sa showbiz, Olivia Rodrigo, magapagwas ang bagong kanta nga, The Cure.
7: Ano nga The Cure? Ano na eh? The Cure? The Cure sa ilang gayon nun. Ang Cure, di ba nag-ayo?
8: Bulong eh. Ang bulong. Just one word lang ka dapat, Olivia.
7: Kuhaan ang da, Cure lang. Balita sa inampang Dallas Mavericks. Nagbulag na sila head coach nga si Jason Kidd. Inigiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
8: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protected. Sa mga tampalamati naton, kung adlaw-adlaw ka nga protected, but silingon sina, hindi ka pagpagastuson sa doktor. Gani mga karadyo man, ang imo 11 pesos dala sa butika, bakal ka sang Life Extension, pangitaon tang tatak ili. Pasihagon mo sa suga, ang iasrimabian nga soft gel, pagkakita mo sa tatak ili, bakla. Kung wala sa tatak ili, hindi magbakal. Gani mga karadyo man, mag Life Extension, vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
8: Radyo Man Magi Areswelo Maleriado.
7: Sa detalye.
6: Tatak RMN.
7: Mga karadyo man, may epekto sa produksyon sang palay ang ginapaabot nga pag-igo sang Super El Nino. sa Western Visayas. Suro kay Department of Agriculture, Western Visayas Regional Technical Director Maria Teresa Solis, may epekto sa second cropping subong atuig ang Super El Nino ilabi na sa buwan sa Agosto kay Setyembre. Naging forecast magalawig tubtob sa unang abahin sa tuig 2027. Bangos sa ginapanugyanan ni Solis nga sa mga mangungumang nga magtanom sa mga tanom nga hindi kinahanglan sa madamong atubig kag mga short gestating crops nga madali nga i-harvest. Ginpanugyan man sini sa publiko nga buhinan ang pagkonsumo sang kanon kamagkaon sa mga root crops kag utan para naman sa mga mangunguma. Ginpanugyan sang opisyal ang pag-aligmat nga magbantay sa mga balita sa panahon para nga magka-adjust sa kung ano ang itanom sa tiyon sang Super El Nino.
8: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hick Alternative and Health Food Center. Nag-alukar ang Iloilo Provincial Government ng 4.1 million pesos para sa pagpatukod sa multi-purpose gymnasium sa Barangay Santa Rita, Uton, Iloilo. Katuyuan sini nga mas mapasanyog pa ang socio-cultural activities sa lugar. Nagpain man ang barangay sa counterpart fund ng 1.9 million pesos para sa dugang amenities. Ang ining proyekto parte sa padayon ng pagduso ni Governor Arthur Defensor Jr. sa mas mabakod kag mas gin-improbar ng mga infrastruktura sa barangay level.
7: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton ang balita ang inabatihan ang inagdulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, may-ari ni sang garlic mangustin kag balunggay. Gani sa mga tabalamati naton subong aaga, mainom kita sa Santon Plus Gold. Aprobado ini sang FDA para ini sa inyo ng mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Kahit tuka sa butika, mga karadyo man, bakla nyo ang Santon Plus Gold. Aprobado sang FDA product to ini ni Dr. Rimil Oy.
6: Tatak RMN.
7: Pagabuksa na ang Bike Festival sa sudad sang Iloilo sa June 3, 2026. Ini na ang ika-12 katuig na paghiwa sa Bike Festival kag madugangan ang pagbukas sa World Bike Day sa mga petsa. May tema ang karon nga tuig nga Flow Iloilo City. Iloilo always on the move. Ginapakita sang tema ang vision sang sudad nga mangin breathable, livable kag people-centered nga nagapasanyog sang mobility sa anuman nga pamaagi. Gusto nga ipakita sang festival ang maayong epekto sa palibot sa mas manubo nga carbon emission kapag salig sa gas kag pagbulig sa papaganhagan sang climate change. Gipaig ni Mr. Jay Trenias, Festival Director, nga ang pinakadako nga kadalagaan sang bike festival amo ang pagdako sang biking community, pagtukod sa mga biking infrastructures, pagdihon sa mga kasuguan kag ang inclusivity sang kahiwatan.
8: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Ginbaton sang siyam ka mga rebel returnees sa probinsya sang Iloilo ang assistance package sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP kahapon sang hapon Mayo 20. Gin-turnover ini sa ila ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Provincial Director Carmelo Orbista, kaupod kanday Provincial Administrator Raul Banyas, Acting Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO Head Rani Melvi Cuarte, kag partners gikan sa Philippine Army kag Philippine National Police. Ang ICLIP ginalagipan sang 50,000 pesos kag balor sang livelihood assistance kag 15,000 pesos kag financial assistance para sa tagsa ka rebel returnee. Samtang may apat man ka mga militias kag nagbaton sang tig 15,000 pesos kag balor sang financial assistance. Ang ICLIP isa ka programa sa national government para buligan ang mga anay rebelde kag insurgents nga makabalik sa susunod.
6: Tatak RMN.
7: Last 7:56 na, antak na sa aga, Radyo Man Mags. Sa mga tapalamati naton, ari naman ang Evergreen Herbal Capsule.
9: Kung wala pa ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kaya ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
10: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
9: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na.
7: Agaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton sining mga butika. Gani sa mga tabalamati naton, mag-aradyo man, basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado kita nga epektibo.
6: Tatak RMN.
7: Naghatag sanduga nga oportunidad, kapadayon nga palang abuyan sa mga marginalized sector ang tindahan, livelihood and cart o kon TLC ni Inday Livelihood Program sang Iloilo City Government kagipangunahan sa ang Public Employment Service Office o kon PESO. Nagumpisa sa nagligid nga tuig sa idalom sang Rise to Action Framework sang sudan. Kabahin ang TLC ni Inday Livelihood Program sa padayon nga tikang sang lokal nga gobyerno sa pagpalapnag sang livelihood initiatives kag pagpalabot sa mas maayo pang vulnerable individuals kag komunidad. Sa karon nakabinipiso na diri ang kabugusan nga 145 ka mga individual halin sa nagkalain-lain nga sektor kapareho sang kababayenan, solo parents, senior citizens kag low income households. Ang tagsa kabinipisaryo nagkabaton sang 10,000 pesos nga livelihood capital agun makasugod sa magaway nga negosyo ka mapaligo ng income sa ilang pamilya. Luyang sang programa nga makahatag sang sustainable income opportunities pinaagi sa financial assistance, skills training kag enterprise development support nga nagkakaangot sa pagkinahanglan sa mga benepisaryo paagi sa paghatag sang kapital kag ihibalo. Ginapalig-on sini ang self-reliance kag economic resilience sang komunidad. Isa sa mga nakabinipiso amo si Anne Marie Matiliano sang Santo Niño Arevalo, Iloilo City, nga nagkabaton sang 10,000 pesos nga seed capital para sa iyang sari-sari store. Lakip man sa programa ang business training agud mas mapaayo pa ang ilang pagdumala sa negosyo. Suro sa Iloilo City Government ang TLC program wala lamang naghatag sang kapital kundi nagapatuman man sang mentoring kag monitoring mechanisms agud masiguro ang padayon nga pagtubo sa negosyo kag accountability sa mga benepisaryo. Ginkalipay naman ni Mayor Rice Atrenias ang positibo nga epekto sa programa sa kabuhi isang pamilyang Ilonggo. Kabahin man sa partners and collaborators sa implementasyon sa programa ang Department of Labor and Employment o Kundole, City Social Welfare and Development Office, Gender and Development o Kungad, kag Local Economic and Development and Investment Promotion Office o Kunlidip, kag Department of Trade and Industry.
8: Ang ining abahin gidadulon sa inyo sang Super Fiber, tiloy ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
7: Magkaradyo man sa mga tabparamati naton subong aga ko nagalain ang pamatsag nyo kinanglan nyo sang doktor. Why kamo kwarta kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Why bayad didtong doktor? Ang check-up mo libre. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag-smile. While nga nagahulat ka sa imo sa ringaturno, iway ka ginabahulay. Kay lamig, aircon ang ilang nga clinic. Doara ka na sa hotel. Gani mga karadyo man sa mga tampalamati naton, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudan sa Pasi, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Oton, kay sumuman sa Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras.
6: Tatak RMN.
7: Las 8:01 na sa balita sa Hinampang.
6: RMN News.
7: Nagsiparar na ang Dallas Mavericks sa ilang head coach nga si Jason Kidd matapos na hisugot ang magtimbang abahin suno sa NBA team. Pahayag sang grupo nga magasugod na sila gilayon sa papangita sa masunod nilang head coach. Nagkaupod sang Dallas si Kidd sa sulod sa 5 ka season sa diin nagkalabot sila sa Western Conference Finals sa 2022 kag NBA Finals sa 2024 sa idalom sa iyapagiya. Apang sa 56 campaign sa unang full season sa Mavs alin sa gintrade nila ang Slovenian star nga si Luka Doncic sa LA Lakers sa February 2025. Ang nagdala sa katapusan sang iya papel sang April, gipay ni Kidd nga hindi siya parte sa proseso sa pagpadala kay Doncic sa Lakers kabaylo ni Anthony Davis sang Nobyembre. Ginkakas naman sa pwesto ang Mavericks general manager nga si Nico Harrison matapos siligipangunahan ang natumod nga trade.
8: pang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO iyara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabalaka, inang sila na mental muna. Yo!
8: Good morning, boss, Tito Eric.
7: Boss Tito, mayong aga. Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, magnan sila na mental, ibuta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo, kami nimtra extract, ikatat,